ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyinta guda biyu ta tuba ta rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sarif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walay wa la ya'izzu man adai tabarakta rabbana wa ta'alay wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakinka da goyoyinta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su daga gobe su guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: Za saurari fassarar littafin Sunanu Turmuzi daga bakin Malam Waisu Abdullahi Limanci. Ayi sauraro lafiya.
1: Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka ikama sallah ko kuce za ku miƙe tsaye haraj ku sai kun ga na fito ashe kenan in an yi ikama ba wai lalle bane ana gama ikamar a ce mutun ya miƙe ballan na ma a ce kafin a ikama wai dole sai mutun ya miƙe wallahi aka in ya zama in ba ai haka ba ba za a iya daidaita sau ba to sannan saboda wannan manufar amma dai dan mutum ya zauna ma aka gama ikama sarai sai sannan za a yi kabbara ya miƙe ba laifi ai shi yasa kamar a masa bari Imam Malik kenan mai mahutar sarai ke faɗa walli ya kuma a ha au ba'ada ha bi kadarin dakati muridu salati mai nufin ya sallah ya miƙe ana ikama ko kuma ya bari ma sai an gama ikama sannan ya miƙe gwargwadon yanda ya ga zai iya to kuma idan da Allah ya sa mutane an zo na abu ɗaya da ake banda ko jahilci ne ko sakaci ne na zamani yanda ake so kamar a masallaci ba sai lallai masallacin juma'a ba ma in mutane za su zauna sahu ko da zama za a yi kowa yana lamarinsa ba wai ta da zalla za a yi ba an fi son a jeru sosai kamar sahun sallah ba wannan ya muskata nan ba wannan ya muskata nan kowa yana a'a a zauna a yi son ba sai lalle an zo sallah ba saboda in an fara tun farko ma aka zauna haka din idan aka zo za a tada sallah sai abin ya zamo da sauki amma yanda ake wannan ya muskata nan wannan ya juya nan wannan ka gama ba gama sun yake kallo ba ya ce wai in an zo sallah ai ba sallah ake ba to ai zaman musulmi musamman a masallaci in suka yi hakan wani karin lada ne mai yawa wani karin lada ne mai yawa sai san an zauna a daidai in an tashi tada sallah ko da sai da aka gama ikama aka gama miƙewa sai kaga sauyin yayi daidai amma aka ce za a irin wannan zaman ne shine yake kawo a tashi a ta gyare-gyare a daɗe ana gyare-gyaren ma amma ba a gama gyarawa ba to da Abu Sa'idu yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Anas ibn Malik hadisin da Anas ya ruwaito a wannan babin bai kai matsayin hadisin da za a ce ki an kiyaye shi ba ko da yake shi mai taliqin ya ce shi a iyaka fahimtarsa hadisin nan ba shi da masoka masokar da yake da shi bai kai wadda za ta yi tasiri a cikinsa ba shi yasa hadisi ne ingantacce Abu Sa'idu yace hadisin nan na Abi Qatada hadisi ne kikkiawa ingantacce dukkan masu littattafan fannin bakwai in banda Ibn Majah sun ruwaito shi amma illa iyaka Buhari shi a tasar ruwayar bai ce hatta ta rauni harajtu ba iyaka hatta ta rauni kawai a tasar a ruwayar Buhari to hakika wasu malamai sun ki daga cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallama da su da wulinsu a ce mutane su tsaya sauraron liman suna tsaye su bari sai ya fito sa miƙe wasu malaman suka ce idan liman yana masallaci aka ikama sallah ai abinda ya dace shine mutane gaba ɗaya su miƙe tsaye idan mai ikama ya ce darƙamatin salatu a shehu muku shehu islam shehu ibrahim shi ma ya goyi bayan wannan yadda za a gani a littafinsa wato ya goyi bayan haka kwarai to cewa in mai ikama ya zo darƙamatin salatu to sannan ne ya dace duk mai nufin sallah ya miƙe tsaye to wannan shine abin da Ibn Mubarak yake kai babu abin da aka ambata game da yin yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya yi addu'a to addu'a ne ke sanya addu'a kafin ya yi addu'a ya fara yabo ga Allah sannan ya salati ga manzo sallallahu alaihi wasallama
2: da
1: wato wannan Abubakar ibn Ayyashin shine malamin kira'an nan ɗaya daga cikin mutum guda biyu wanda suka ruwaya daga Asim wato abokin tafiyar Hafsu wato inda Shaɗabi yake faɗa wa zaka ibn Ayyashin Abubakar rira wa Hafsun wa bil itqani.

baka ablan masulin irin su sayyidina ali duk ya karba a wajen su shi kuma ya karba hadisin daga ablan masulin kala ablan masulin yace na kasance ina sallah alhali annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar ma'ahu duk suna tare da manzon allah ina sallah a gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallama yayin da na zauna sai na fara yin yabo ga allah sannan ne salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ne addu'a ga kaina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min lalle kam ka ci gaba da roƙo duk abinda ka roƙa kam za a baka saboda ka bi tsari ashe mai addu'a ya fara yabo ga allah subhanahu wa ta'ala kakka je ka miƙa hannu ga allah kana nuna kamar kai ba abinda ya ma kai yabo gare shi allah ya ma ni'imomi da yawa ba wannan bukatar taka kawai ba ta yi kana da bukatu dubu ta yi kana da fiye da dubu amma ni'imar da allah ya ma wadda take tare da kai ta fi dubu to salto da ka roƙa a baka to ka gode wa allah kan wannan ni'imar ka ce za ka yi roƙon abu isa tun zai ce akwai hadisin da aka roƙa a wannan babin daga firalatun ubaidin zai zo nan gaba a kitabun da'awa ce abu isa tun zai ce hadisin na nabi lamu wasudin da hadisi ne kyakkyawa ingantacce abu isa tun zai ce wannan hadisin amadu mambali ya ruwaito shi daga harin adama takaitacce babu abin da aka ambata daga madasa turare a masallatai a kamsarsa masallatai aisha ta ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da gina masallatai a cikin gidaje wato wannan a zahirin kenan ba wai daga wajen gida ba daga cikin gida ma a yi masallaci wanda iyalin gida za su ringa haɗuwa suna sallah a cikinsa ko ba komai wannan zai sa shi'ari na addini alamu na addini ya zamo an dasa su a cikin duk ma'abuta 'yan gida nunan ko dankunci ne ko me yasa dai ba a saba da haka ba amma a ce a cikin masallaci an ware wani waje wanda a cikin gida an ware wani waje wanda zai zama masallaci in an tashi sallah musamman ta nafila a iya shiga ya zama an yi a wajen wanda ya kama musamman kamar mata sa iya shiga su yi sallah inda gida yana nan ko dan ya koya musu ma ya musu limanci wanda yake ya zo a sashen hadisai ai yakan dauro ma takan dauro ma ya zama mutum ya sallah a gidansa tare da iyalinsa inda dan nufin ya zama sun sai da sallar ne suna yi a wakaci ladan da za a bashi sai ya kai ladan da za a bashi ko ya fi ma idan da a ce ya sallah a gindin ka'aba salatu ri'in fiddari wakatan bi ahalihi la afrulu min masajidi qibla ka'abati wa qayyida zabi man alayhi tawaqqafat jama'atu min fiddari min ghayri khufiyati to wa zalla kuma yayi umarni cewa a tabbatar an tsaftace masallatai masallaci daki ne na Allah ba daidai bane ana musulmi amma mutum ya san gidansa ko ɗakinsa ya zauna tsaf-tsaf amma ga masallacin unguwa kuma ɗi ya yi dauɗa ya yi yana amma ba a kula da wannan ba ai ba daidai bane manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya umarnin a tsaftace masallatai ya kamata ya zama masallaci ya fi ko'ina tsafta a ringa shafa mata turare cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amara ya yi umarni ya ambaci kamar hadisin da ya gabata abu isa tun zai ce wannan ruwayar hadisin musa cewa mursali ne inda wannan hadisin ruwaya ta biyu din nan ba ambaci wato wanda yake sama da tabi'i ba iyaka an ambaci zuwa Urwatu ibn Zubair ne Urwatu ibn Zubair

0: dan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bil'adama.
5: A duniyar namun daji, rayuwa cike take da ƙalubale.
6: Unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
7: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara, masarautar Makina, an haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya miciji, kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin Atare.
5: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban, ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
8: A duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi. Daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, kin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
9: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bella TV. Wannan tasha tana kan satellite Amos 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 12252. Ɗan Bella TV, tauraro mai iko.

0: Nigeria ta buƙaci yin garan bawul ga shirin tunkarar duk wata annoba a fadin duniya. Jami'ar ADC ta buƙaci fadar shugaban ƙasa da tabayyana wa ɗan Nigeria inda shugaban ƙasa yake. Sai yanzu ake ta ƙoƙarin shata iyakar Nigeria da ƙasar Kamaru shekaru 24 bayan hukuncin kotun ƙasa da ƙasa. Daga ƙasashen ƙetare Amurka ta yi ƙirarin cewa nan da ɗan lokaci kaɗan Iran za ta rasa abin sayarwa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ake tare da ku a wannan safiya ta Litinin 16 ga Rabiu Tsani. Hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448, daidai da 28 ga watan Satumbar 2026 miladiya. Gwamnatin tarayya ta yi kira da babbar murya ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su gaggauta sake fasalin tsarin tunkarar duk wata annoba ta hanyar samar da adalci da daidaito musamman a ƙasashe masu tasowa. Ministan lafiya na nan Najeriya Salako ne ya yi wannan kiran yayin da yake gabatar da sanarwar Najeriya a madadin shugaba Bola Tinubu a wani babban taro a kan rigakafin annoba a shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York ɗin Amurka, inda ya jaddada cewa raba adalci a fannin lafiya ba kawai batun jin kai ba ne, wata bukata ce ta tsaron lafiyar duniya baki daya. Najeriya ta bayyana cewa lokaci yayi da za ta kawo ƙarshen tsarin nan na dogaro da ƙasashen ƙetare kadai a lokacin da annoba ta barke, wanda hakan ke barin nahiyar Afirka a baya musamman a lokacin da ake cikin mawuyacin hali. Domin tabbatar da hakan, Najeriya ta buƙaci manyan ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ƙara samar da maƙudan kuɗaɗe na musamman su sauƙaƙe hanyoyin sauya wurin fasahar ƙera magunguna, sannan su zuba jari wajen bunƙasa ƙarfin masana'antun magunguna a nahiyar Afirka. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗage komowarsa gida Najeriya bayan da aka samu sauyin shirin tafiyarsa da mintunan ƙarshe. Ana sa ran shugaban zai dawo ƙasar na ƙarshen wannan makon, sai dai har yanzu a maraicen jiya Lahadi ba a bayyana dalilan da ya sa aka sauya shirin komowarsa gida ba. Majiyoyi daga fadar shugaban ƙasa sun bayyana cewa shugaba Tinubu zai dawo ƙasar nan ne a jiya ko a yau, bayan shafe makonni yana turai a wani rangadi na aiki da aka bayyana a matsayin hutu na aiki da yake yi. Ana sa ran shugaban zai isa Lagos, inda zai shafe kusan mako guda kafin daga bisani ya zarce zuwa Abuja, babban birnin tarayya. Sai dai daga baya an sauya jadawalin tafiyar, inda ake sa ran shugaban zai dawo gida a gobe Talata. Shugaban ya bar ƙasar nan a 30 ga watan Agustan da ya gabata zuwa birnin London na Burtaniya, inda ya fara hutun aiki na tsawon makonni 3, kamar yadda fadar shugaban ta bayyana a matsayin wani bangare na hutunsa na shekara-shekara. Bayan shafe kusan mako guda a Burtaniya, shugaban ya wuce zuwa birnin Paris na ƙasar Faransa. Kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC ƙarƙashin jagorancin Atiku Abubakar ya buƙaci fadar shugaban ƙasa da ta fito fili ta bayyana ainihin inda shugaba Bola Tinubu yake a yanzu. Wannan bukata na kunshe ne a wata sanarwa da ta samu sa hannun daraktan yaɗa labarai na kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar Kola Olabondiyan a wannan Lahadin da ta gabata, da ta wuce kwanaki 6 bayan cikar wa'adin hutun makonni 3 da shugaban ya dauka tun da fari, wanda ya kamata ya kare tun a ranar 21 ga watan nan na Satumba. Jam'iyyar ta nuna damuwa akan yadda shugaban ya sake tsawaita zaman sa a kasashen waje ba tare da wani gamsasshen bayani ga 'yan ƙasa ba. ADC ta jaddada cewa kujerar shugaban ƙasa amana ce ta al'umma, a don haka mutane fiye da miliyan 200 da suka zaɓi shugaban suna da cikakken haƙƙin sanin inda yake da kuma dalilan da ya sa bai dawo gida ba. Bugu da ƙari, jam'iyyar ta soki yadda ake tafiyar da lamarin cikin sirri, da kuma rahoton cewa an umarci sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akumi da ya ci gaba da wakiltar shugaban ƙasa a tarurrukan gwamnati. ADC ta nuna cewa wannan tsari bai amsa tambayar da 'yan ƙasa ke yi ba na wanda tsarin mulki ya sahalewa jan ragamar kasa irin wannan hali da ake ciki a yanzu. Sai rahoton mu na musamman, matasa na daga cikin mafi yawan bangarorin al'umma a kasar nan, kuma ana kallon su a matsayin ginshikin makomar kasar. Sai dai duk da yawan matasan da ke cikin nan Najeriya, ana ci gaba da ganin cewa wasu daga cikin su ba sa taka rawar da ta dace a harkokin siyasa, musamman wajen neman mukamai ko mukaman zabe da kuma shiga matakan yanke shawara. Masana al'amuran siyasa na ganin cewa matsin tattalin arziki, rashin aikin yi, tsadar shiga harkokin siyasa da kuma tsarin jam'iyyun siyasa na daga cikin abubuwan da ke rage sha'awar wasu matasan na shiga tsarin siyasar. Akan hakan, wakilin mu Shamsu Muhammad Kundila yayi duba ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Harkokin siyasa na daga cikin hanyoyin da 'yan ƙasa ke amfani da su wajen bayar da gudunmawa wajen tafiyar da al'amuran ƙasa. Sai dai a Najeriya, duk da cewa matasa na da yawa, ba kasafai ake ganin su suna samun damar shiga manyan matakan siyasa ba, musamman wajen neman mukaman zaɓe da kuma shiga wuraren yanke shawara. Malam Muhammad Nura Zubairu malami ne a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimu da ke nan Kano, kuma mai fashin baki akan harkokin siyasa, ya bayyana mana irin abubuwan da ke hana matasa shiga harkokin siyasa a Najeriya.
2: Abubuwan da yake kawo wato matasa rashin shiga siyasa suna da dama, to amma kadan daga cikin su akwai rashin tattalin arziki. Babban matsala ce wacce zai hana shi wannan matashi siyan form, ballantana ya iya kokarin da zai iya shiga har ya bada gudunmawa a cikin siyasa. Na biyu kuma akwai magana ta harkar tsaro, harkar campaign, ana fita da makamai, kansu jam'iyyu suna ɗaya daga cikin wanda suke bada gudunmawa da dakili matasa shiga harkar siyasa. Zaka ga ba kowace jam'iyya ce take bada gudunmawa ko take bada dama ga matashi ya shiga harkar siyasa ba. An fi ba wa manya ko kuma masu matsakaitan shekaru dama su participating a harkar siyasa, wanda matasa a yau su ne kashin bayan al'umma da ake fada. Yana da kyau su 'yan siyasa kenan su jawo matasa a jiki, su ba su damammaki don su zo su taimaka wa al'umma su ma. Sannan abu na biyu kuma a rage wannan kudin fama-famai da ake siyarwa, saboda a ba wa matasa dama su yi kokari su ma su participating a cikin harkar siyasa.
1: Wasu matasa na ganin cewa shiga takarar siyasa na buƙatar kuɗi mai yawa, musamman wajen neman tikitin takara da gudanar da campaign. Wannan na iya zama cikas ga matashin da ba shi da isasshen ƙarfin tattalin arziki, musamman idan yana fafatawa da mutanen da suke da ƙarfi a fannin kuɗi da kuma alaƙa cikin tsarin siyasa.
3: A yanayin tsarin siyasar mutum Najeriya yadda take tafiyarwa, gaskiya sai na ce tafi karfin matashi. Kamar yadda sauran kasashe da dama za a ga yawanci matasa su suke mulkar kasarsu, to amma mu banda yanayin tsarin kasar mu Najeriya, saboda koda bangaren form nan da zaka yanko ka ce kana so ka fito takara, ko ta bangaren nan ba kowane matashin bane yake da kuɗin da zai iya zuwa ya je yanko form din nan.
1: Baya ga batun kuɗi, matsin rayuwa ma na taka rawa wajen rage shigar wasu matasa cikin harkokin siyasa. Rashin aikin yi da ƙarancin damar samun sana'a na sa wasu matasa mayar da hankali wajen neman abin da za su dogara da shi a rayuwa. A irin wannan yanayi, wasu na fifita neman hanyar samun abin dogaro da kai kafin su fara tunanin shiga harkokin siyasa.
3: Gwara mutum idan yana da yankura ɗansa, ya je ka samu ya kama sana'a, kuma ya kasance baka da ubangida a tafiya, to gaskiya dole ne zaka sha wahala, dan ba lalle ka kai ga ci ba.
1: Sai dai duk da waɗannan ƙalubale, matasa na shiga harkokin siyasa ta hanyoyi daban-daban. Wasu na amfani da kafafen sada zumunta wajen wayar da kan jama'a, yayin da wasu ke shiga ƙungiyoyin matasa. Matasa yana da muhimmiyar rawa wajen makomar ƙasa, samar da yanayin da zai ba su damar shiga harkokin siyasa cikin sauƙi na iya ƙara ba su damar bayar da gudunmawarsu wajen tafiyar da al'ummar ƙasa. Shamsu Muhammad Kundila, a labaran Rahama.
0: Tsohon mataimakin shugaban ƙasa ɗan takara a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya buƙaci shugaba Bola Tinubu da ya gaggauta ƙara mafi ƙarancin albashin ma'aikata a ƙasar nan. Yana mai bayyana cewa tsadar rayuwa ta lashe darajar albashin 70,000 da ake biya a yanzu. A wata sanarwa da daraktan sadarwa na kwamitin yakin neman zaben Atiku Frank Shaibu ya fitar a jiya Lahadi, Atiku ya bayyana cewa akan farashin mai na naira 1,400 kowace lita, albashin 70,000 a wata daya, litar mai 50 kacal zai iya saya, sabanin tsohon albashin 30,000 da ake sayan lita 118 a shekarar 2023. Gwamnatin Tarayya da ta amince da ƙara mafi ƙarancin albashi zuwa 70,000 ne a watan Yulin 2024 bayan doguwar tattaunawa da kungiyar Kwadago tare da alƙawarin sake duba shi bayan shekaru 3. Sai dai Atiku ya jaddada cewa halin kunci da ma'aikata ke ciki sakamakon tashin farashin abinci, gidajen haya, wutar lantarki da sufuri ya nuna cewa wannan ƙarin bai samar da sauƙin da ake buƙata ba. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya ƙalubalanci Tinubu da ya fito fili ya bayyana matsayinsa kan sake ƙara albashi a maimakon ɓata lokacin ƙungiyar Kwadago da sauran shugabannin ma'aikata da tarurrukan da ba su da tabbas. Ya kuma nuna cewa ƙarancin albashin Najeriya bai taka karaya karya ba idan aka kwatanta shi da sauran ƙasashen Afirka masu arzikin man fetur kamar su Algeria da Gabon. A ƙarshe Atiku ya yi alƙawarin cewa idan har aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a zaɓen 2027, gwamnatinsa za ta fara aikin ƙara mafi ƙarancin albashin ma'aikata tun daga ranar sa ta farko a shiga ofis, tare da samar da tsarin tallafi na musamman ga man fetur ɗin da ake tacewa a cikin gida domin rage wa al'umma raɗaɗin rayuwa da suke tsintar kansu a yanzu. Rundunar 'yan sanda a jihar Katsina ta kama wani matashi mai shekaru 27 da ake kira Sada Tambai bisa zargin hallaka mahaifinsa mai shekaru 80 Adamu Tambai a ƙauyen Mundaɗo da ke ƙaramin hukumar Bindawa a jihar ta Katsina. Mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar DSP Abubakar Sadiq ne ya bayyana hakan cikin sanarwar da ya fitar a jihar ta Katsina. Rundunar ta ce lamarin ya faru ne a 21 ga Satumban nan bayan da ta samu kiran gaggawa daga dagacin Bindawa ɗan Yusufan Katsina, wanda ya sanar da cewa an gano dattijan wanda ya taɓa zama shugaban unguwar Mundaɗo kwance babu motsi a gaban gidansa. A cewar rundunar nan take suka tura jami'an bincike zuwa wurin da lamarin ya faru, inda aka garzaya da wanda abin ya shafa zuwa asibiti mafi kusa domin a kula da lafiyarsa. Sai dai rundunar ta ce likitan da ya duba dattijan ya tabbatar da cewa ya rasu bayan isar da shi asibitin. Rundunar ta ce an tura waɗanda ake zargin zuwa sashen binciken manyan laifuffuka na jihar domin ci gaba da gudanar da bincike a kai. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan Rahama Radio. Za ku iya jin mu ta internet a rahamatv.com.
4: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.
5: Hukumar gudanar wa makarantar Binta Model School da ke shekarar sabuwar Abuja layin musu bahu lakcara na gayyatar masu sha'awar aikin koyarwa waɗanda ke da ƙwarewa a fannin Larabci
6: da Alkur'ani da sutura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 0708888 domin samun damar aiki a ɓangaren Islamiyya na makarantar. Albashin da za a bayar ya danganta da ƙwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar. Aka kuma tantance
4: alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam.
0: Kusan shekaru 24 bayan da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke hukunci akan takaddamar iyakokin ƙasar nan da na ruwa tsakanin Kamaru da Najeriya, ƙasashen biyu sun kusa kammala aikin shata iyakokin a zahiri. Darakta janar a hukumar iyakoki ta ƙasa Adamu Adaji shi ne ya bayyana hakan a wata hira ta musamman da ya yi da kamfanin dillancin labaran ƙasar nan Abuja. Kamfanin dillancin labaran ya rawaito cewa hukuncin da kotun duniya ta yanke a ranar 10 ga Oktoban 2002 ya warware takaddamar iyakar, inda aka baiwa kamar ikon mallakar yankin Bakassi, sannan aka zana iyakokin ƙasa ta ruwa da na ƙasashen guda biyu. Adaji ya ce ragowar yankin aikin shata iyakar ya mayar da hankali ne a ɓangaren jihar Adamawa, inda aikin ya shafi shigar da wato ginshiƙan iyaka sama da 260. A cewarsa a halin yanzu suna kafa ginshiƙan ne domin iyakokin su kasance a bayyane a waɗannan ɓangarori. inda ya kara da cewa da zarar an kammala wannan aiki nan da wajen watanni biyu ko uku nan ne za a kammala shata iyakokin kasa da kasa tsakanin Najeriya da kamar baki daya. Ya bayyana fatan cewa za a kammala aikin kafin karshen shekara, inda bayan nan za a koma ga bangaren gudanarwa wanda ya hada da duba bukatun mutane da kuma sauyin waɗanda sauyin iyakokin ya shafa. Ya ƙara bayyana cewa Najeriya tana raba iyakar ƙasarta kusan kilomita 770 da jamhuriyar Benin, kilomita 1,500 da jamhuriyar Niger, sai kuma kusan kilomita 2,100 da ƙasar Kamaru. Yanzu za mu je ga wasu daga cikin abubuwan da suka faru a rana irin ta yau.
7: A rana irin ta 27 ga watan Satumba shekara ta 2010, wasu yan bindiga suka yi garkuwa da wata motar makaranta a jihar Abia, inda suka sace yara 15 da ke cikin motar. Daga baya jami'an tsaro suka kubutar da yaran ba tare da an biya kuɗin fansa ba. A dai rana irin ta yau ne, an ba shekara ta 1967, gwamnatin Najeriya ta kafa wani sabon tsari na gudanar da harkokin ƙasa a lokacin yakin basasa, yayin da rikici tsakanin gwamnatin tarayya da yankin Biafra ke ci gaba da kamari. Idan muka bar Najeriya muka koma nahiyar Afirka, ranar 27 ga watan Satumba shekara ta 1916, aka amfanar da sarkin Habasha Iyasu B bayan juyin mulki a fadar ƙasar, inda aka maye gurbinsa da 'yar uwarsa Zuitu. A dai rana irin ta yau ne, amma shekara ta 1962, aka kafa Jamhuriyar Larabawa ta Yemen bayan amfanar da tsarin sarautar ƙasar. Idan muka koma tarihin duniya, ranar 27 ga watan Satumba shekara ta 1940, Jamus, Italiya da Japan suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tripartite wadda ta haɗa ƙasashe uku a matsayin ƙawancen da aka fi sani da Axis Powers a lokacin yakin duniya na biyu. Kuma shekara ta 1996, Taliban ta kwace iko da Kabul, babban birnin Afghanistan, lamarin da ya sauya tsarin mulkin kasar a wancan lokaci. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 27 ga watan Satumba a shekarun baya, inda muka fara da tarihin Najeriya muka wuce Afirka, sannan muka duba wasu daga cikin abubuwan da suka sauya tarihi a duniya. Fatima Kafir labaran yaka, sai a labarin Rahma.
0: To Fatima, san da kokari, sai dai muna dakonki mu ji abubuwan da suka faru a duniya a ranar 28 ga wannan wata yau kenan. A fagen wasanni, Kano Pilas ta yi canja ras da kungiyar kwallon kafa ta Yimba a wasan mako na 6 na gasar kwallon kafa ajin kwararru na kasa da aka kungiyoyin biyu suka fafata a filin wasa na Sani Abacha da kenan Kano. A sakamakon sauran wasannin da gabatar, Shooting Stars ta sha kashi a hannun War Wolves da ci 1 da nema, yayin da Ajos Inter Lagos ita ma bace da dadi ba a hannun Plateau United da ci 2 da nema. A Katsina, Doma ta yi rashin nasara a hannun Katsina United da ci 2-1, sai kuma Nasara United ta samu nasara akan Niger Tornadoes da ci 1 da nema. Abia Warriors ta lallasa Bendel Insurance da ci 3 da nema, yayin da Enugu Rangers ta yi rashin nasara a hannun Ikorodu City da ci 2 da nema, yayin da Kun Khalifa ta yi nasara akan Kwara United da ci 1 da nema. A yau Litinin za a fafata wasa mako na 6 a filin wasa na Sani Abacha da kenan Kano, inda zai karbi bakuncin 'yan wasa tsakanin Ranchers Bees da ke Kaduna da kuma Rivers United. Tawagar Super Eagles na Najeriya ta tashi daga birnin Uyo na jihar Akwa Ibom zuwa Bissau, babban birnin kasar Gini Bissau, domin karawa da mai masaukin baki a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin kasashen nahiyar Afirka na shekara mai zuwa da za a buga a gobe Talata. Tawagar Najeriya wadda ta tashi, wato ta lashe gasar sau 3 a tarihi, ta bar Uyo da yammacin jiya bayan kammala atisayen da ta yi da safe a filin wasa na Afabio da ke wannan jiha. Kungiyar ta yi atisayen ne da safe da misalin karfe 10, kuma a gobe ne ake sa ran fafata wannan wasa. A gasar tafiya neman gurbi a gasaccin kofin na nahiyar Afirka na shekara mai zuwa a wato yau Litinin Equatorial Guinea za ta haɗu da Saliyo Zimbabwe da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Afirka ta tsakiya da Burkina Faso sai Botswana za su haɗu da ƙasar Tunisia a gobe Lesotho da Morocco Gabon da Niger Sudan ta Kudu da Masar Ghana da Gambia Somalia da Cote d'Ivoire Benin da Mauritania Comoros da Namibia Congo da Cameroon Uganda da Libya Burundi da Algeria sai Zambia da Togo a gobe yayin da Nigeria kamar yadda aka ji za su fafata da Guinea-Bissau a ƙasar Guinea a nahiyar Turai a gasar UEFA Nation League a jiya Lithuania da Azerbaijan sun yi 1-1 Denmark ta doke Wales da 2 da babu ko daya Netherlands ta doke Serbia da 2-1 Andorra da Gilbertson tashi babu ci Austria ta doke Kosovo da 3-1 Portugal ta bi Norway har gida ta doke ta da 2-1 Ireland ta doke Israel da 3 babu ko daya yayin da Greece ta bi Germany har gida ta doke ta da 1 babu ko daya a yau za a fafata tsakanin kasar Turkiya da Italia sai Belgium da Faransa Romania da Bosnia Georgia da Ukraine sannan Sweden za su haɗu da Poland duk a yau din a wasannin da za a fafata a nahiyar Turai yanzu za mu je ga kasashen ketare sakataren Baitul Malin Amurka ya ce Iran za ta iya rasa dukkanin kayayyakin da take da su na sayarwa ko musayar kasuwanci cikin makonni masu zuwa sakamakon matakan da Washington ke ɗauka akan tattalin arzikin kasar da yake magana a wata hira da wani gidan talabijin na Fox ya ce Iran na da gangar danyen mai miliyan 15 kacal da ke kan ruwa kuma ana sa ran za ta kai jigilar man ta ƙarshe zuwa China ne cikin makonni 2 masu zuwa a baya dai shi kansa sakataren na Amurka ya ce Amurka za ta aike da tagogi zuwa wasu kasashe domin matsa musu su dakatar da kasuwanci da kasar Tehran yanzu za mu je ga hasashen masana yanayi
8: A Litinin din nan da idan Allah hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano Tibiya da hadar kasuwanci da Katsinan Diko hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi za a iya samu a bisa ma'auni na 33 daga bisa yanayin ka iya komawa zuwa na 21 Potiskum ta jihar Yobe yanayin ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'auni na 34 Lafiya da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja ruwan sama da tsawa tare da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'auni na 29 daga bisa yanayin ka iya komawa zuwa na 21 Daga kudancin kasar nan kuwa Enugu da Ibadan ruwan sama da tsawa ake sarar samu a bisa ma'auni na 29 A gege da ke jihar Lagos cikin yardar Allah ruwan sama ake sarar samu a bisa ma'auni na 28 Idan muka je ga kasashen waje kuwa magadi da ke jamhuriyar Niger hasken rana za a samu tare da iska mai sanyi a bisa ma'auni na 36 Akan da ke kasar Ghana makamancin yanayin ake sarar samu a bisa ma'auni na 29 Rabat da ke kasar Morocco hasken rana tare da kadawa iska za a samu a bisa ma'auni na 27 Za mu kakkare rahoton hasashen masana yanayi da kasa mai tsarki wato Makka inda yanayin zai kasance cikin zafin rana da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma'auni na 41 daga bisa yanayin ka iya koma zuwa na 30 Mardi Aminu Ilyasu a labarin Rahma
0: A labaran namu kun ji cewa Najeriya ta buƙaci garan bawul cikin gaggawa a shirin tunkara duk wata annoba ta duniya. ADC ta buƙaci fadar shugaban ƙasa da ta bayyana nawa 'yan Najeriya inda shugaban yake. Sai yanzu ake shata iyakan Najeriya da kamar shekaru 24 bayan hukuncin kotun ƙasa da ƙasa. Daga waje Amurka ta yi ƙirarin cewa nan da ɗan lokaci ƙanƙani Iran za ta rasa abin sayarwa. A madadin tukur S tukur da shi ne editan labaran. Larawa Abdulrahman inda ba wata sada ne da ku Hussein Ambo ke cewa mu huta lafiya bi salama
9: ka kafin zuwan gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf al'amura a jihar Kano sun tabarbare tun daga kan haƙoƙin yan fensho ma'aikata ba santa kamar mai albashin su ba ga tabarbarewar ilimi da lafiya da sauran matsaloli amma da zuwan gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf dake gogegge ne kuma haziki ya warware matsalolin yan fensho ma'aikata suka samu cikakken albashi ya inganta fannin ilimi da lafiya har ma ya samar da abbakiya sashen kula da masu larurar amon sanin jini wato sikila haka kula da yara da basu magani kyauta a jihar Kano jam kyauta ga biyan kudaden jarabawa egda taneko ya samar da makamakan titina da magudanar ruwa kuma aka haska jihar Kano kowanne sashi ga makamakan gadojin sama da na kasa musamman a kofar dan agundi da shatale talantal udu ga aikin kammala 5 km kananan komi 36 na wajen birnin Kano bayo matasa jari da mata a kowanne wata gabna Alhaji Abba Kabir Yusuf mutun ne karimi mai tausayi da jin kai da kuma shiga lamuran al'umma al'ummar jihar Kano domin darawar managartan irin waɗannan ayyukan alkhairi a lungu da sako kananan komi 44 mu tabbatar mun fito mun sake zabar gabna Alhaji Abba Kabir Yusuf karkashin inuwar jam'iyyar APC a Karo na biyu wannan sako ne daga matawallan kibiya Alhaji Hamisa Aliyu.

0: الله أعلم.
1: الله يساك على الخير.
0: آمين
1: آمين. أمس سرارو منا تكي منا شرين الديني درايوة أجل منا ريديو من البركان رحمة ميتا تسعين دبوكي لدو أكو تاردا مالا وما الشيك نور ثاني za iya samun mu akan lamba 0707 795 2939 ko kuma 0817 478 777. Karamakan lawo wannan sabuwar da'awa da ake yi dangane da ilimin usulul fiqh, ko za mu iya sanin su wane ne gaba gaba cikin masu irinta a wannan zamani, ma'ana masu san azamanantar da harkar usul?
0: To wanda suke da wannan ra'ayi suna da yawa, amma akwai masu tasiri a cikin su.
1: Na'am.
0: To masu tasirin su ne ambaton su zai zama mai muhimmanci.
1: Na'am.
0: Daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Masar, wanda ake ce da shi Sheikh Rashid Riba.
1: Na'am.
0: Sheikh Rashid Riba suna ce da shi Ra'idu Salafiyya Al-Mu'asira.
1: Na'am.
0: Domin kamar a wannan zamanin yana daga cikin wanda suka yi da'awa cewa su ƴan salafiyya ne, kuma yana cikin na farko-farko wanda suke manya ne.
1: Na'am.
0: To a lokacin yana da wata majallatul manar wadda ta shahara kwarai, ana cewa ma sanadinta ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya dukufa wajen karanta ilimin hadisi. Domin irin buhuth din da shi Rashid Riva yake sakawa a cikin wannan majallatul manar din, sai zama a lokacin akwai malaman Masar, malaman Azhar da kuma wasu malamai ma na duniya wanda suke malaman hadisi ne. Sai yau ya ga an kawo wani hadisi wanda ya ce dha'ifi ne, in an jima kuma wani ya ce sahihi ne, ana ta ce ce ku ce, sai ya ga ana ta ruɗa masa hankali. An ce dalilin da ya sa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya shagalta da ilimin hadisi kenan, har kuma Allah ya masa buɗi a cikinsa. To amma dai a shayar muna magana akan shi Rashid Riba ɗin. To an ce a cikin wata majalla ta majallatul Muslim Al-Mu'asir, ina tsammanin ita ma daga cikin majallolinsa ne, a nan ya fara yin magana a 1974 ya zo da magana cewa ilimin usulul fiqh fa ya kamata a jaddada shi, kamar yadda shi al-imamu Shafi ake cewa ya yi tajdidin addini da ya gina ilimin usulul fiqh, ya kamata kamar ai tajdidu tajdid ke. Yawwa. To wannan da awatasa ta ci gaba da yaduwa, amma wanda ya fice daga cikin masu tasiri wajen wannan da'awar shine Dr. Hassan At-Turabi. Shi Dr. Hassan At-Turabi mutum ne wanda aka yi shaida da cewa yana da tsananin zaka'i, mai tsananin basira ne. Kuma ya yi karatu a ƙasashen Turai. Saboda haka tsakafa ko kuma wayewa ta Turawa ta yi masa tasiri kwarai da gaske. Ya karanta loni a Faransa. Kuma dama Faransa ita ce tushen dokar Turai. To ana cewa ma ya yi wato kamar irin na farko-farko din nan a ajinsu sanda ya gama digirinsa a ɓangaren shari'a a can din. Saboda haka Faransanci a cikin bakinsa, yadda ka san ba Faranshi haka yake yinsa. Sannan kuma yana yin Turanci ma mai kyau. In ka ji shi yana Turanci, ba za ka yi tsammanin cewa ba Larabi ba ne ba. Yana Turanci mai kyau sosai, har ma Jamusanci yana ɗan taɓawa. So saboda haka dai muhimmin abu, mutum ne wanda aka yi shaida da cewa mutum ne mai zaka'i sosai. To da ya je Turai wannan karatu na shari'a, ana ganin cewa karatun da ya na lodin nan shi ita ce shari'a da nake nufi a nan. To ya yi masa tasiri wajen sauya masa tunani, kamar an wanke masa ƙwaƙwalwa ne. Saboda haka da ya dawo, kawai sai yake ganin tsarin shari'ar musulunci da fiqhun musulunci da wane ne, waɗannan duk abubuwa ne da kamar akwai jumudi a ciki. In an ce jumudi shine kamar akwai tsayawa a waje ɗaya, daskarewa a waje ɗaya. Yawwa. an tsaya an kasa gaba an kasa baya sai ya zo cewa haka yake gani yana ganin cewa waɗannan abubuwan duka mawrufat ne kamar yadda yake kiran su da irin alfaz din sa ko wasu abubuwa ne da aka gada amma ba wani dalilin da zai sa dole a ce sai an ci gaba ta tafiya a kansu saboda haka sai ya zo da wannan tunanin na cewa irin yadda rayuwa take a Turai da irin yadda suke yin dokoki da sauransu to haka ne ma ya kamata yanzu a kasashen musulmi ko kasashen laraba ya zama cewa irin abinda musulmi za su dinga yi kenan shine ya rubuta wani littafin sa da ake cewa tajdidu usulil fiqh al islami tajdidu usulil fiqh al islami to wannan littafin ya haifar da cece kuce da yawa saboda a cikin sa ya kawo ra'ayoyi waɗanda suke baki kuma banda ma a cikin sa da sauran maganganun sa tunda wannan ya zama ɗaya daga cikin ginshikan da awan shi Hassan Turabi maganar cewa ya za a yi asabunta ko a jaddada usulul fiqh saboda shi ma yana kallon usulul fiqh a matsayin wani kadangaren bakin tutu wanda ya hana shi kawo ra'ayoyinsa da yake ganin cewa su ne daidai cikin addini kai tsaye bai boye ba shi ya yi inkarin ijma'i ya ce shi bai yadda da wani abu ijma'i ba bai yadda da shi ba yawwa sannan kiyasi ma yana ganin cewa kamar wato irin wani abu ne da malaman coci suka dinga yi na cewa kawai su ne za su dinga fahimtar attaura da linjila sauran mutane ba su da wani hakki sai su abinda suka ga dama suka gaya wa mutane saboda haka yana ganin kiyasi ma kaman wata hanya ce da aka bi don murƙushe dandazon jama'a wajen su samu damar da za su iya aiwatar da wani abu game da addini saboda haka bai yadda da kiyasi ba da sauran abubuwa da yawa waɗanda suke sun shafi shi kansa ilimin usulul fiqh din wanda malamai suke ganin cewa akan haka usulul fiqhin ya gino to shi abin Hassan Turabi yana da wannan ra'ayin na cewa bai yadda da irin waɗannan abubuwa ba saboda haka yana daga cikin na gaba-gaba wanda kuma da'awarsa da'awa ce wadda take zuwa kan ya za a yi a waffaka tsakanin yadda na so sun bi suke da kuma irin sabuwar rayuwa da ta zo wato ai taufiki a tsakaninsu shi ba ya ce misali a goge wata aya ta Qur'ani ko wani hadisi ba bai damu da wannan ba su zauna a yadda suke amma mu kalle su da yadda zamani ya zo mu kuma ba su ma'anar da muke gani ita ce tafi dacewa a yanzu
1: a canja madubin hangen su kenan
0: shi abin da yake magana akai kenan da haka shi da kansa ma ya haddace Qur'ani da ruwayoyi bakwai da kira'o'i bakwai saboda ya dan samu matsala da gwamnatin kasa su ta Sudan duk da asali shi ne ya kafa gwamnatin amma dama siyasa haka take za ka kafa abu kuma a zo a yi maka juyin mulki ko wani abu da sauransu to sanda aka dinga sashi a kurkuku a ɗaya daga cikin zaman da ya mai tsayi a nan ne ake cewa ya haddace Qur'ani da kira'o'i abin nan guda bakwai din nan da ake da su saboda kamar yadda aka faɗa mutum ne mai bakai wannan babu shakka akai to kuma hadarin wato shi Turabi shine yayi tasiri matuƙa a duniya yana da dalibai hatta a nan cikin kasashen mu cikin garuruwan mu akwai yan gani kashenin sa kawai suna ne ba za a kama ba amma wanda duk suka san abubuwan da ake magana sun san wane da wane da wane da sauransu suna nan suna kan irin wannan tunanin nasa kusan 100% irin yadda yake fahimta addini da irin yadda yake cewa ai tajdidi da sauransu za ka ga cewa akan wannan zai shi yasa misali za ka ga sai ga musulmi yanzu ana magana sai ce maka bai yadda da haddin rajimu ba misali za ka gani akwai wanda suke waɗannan su fito kai tsaye saboda me daga cikin abin da masu irin wannan tunanin suka gina tunaninsu a kai shine rashin yadda da hadisan annabi rashin yadda da sunna ko da ba gaba ɗayanta ba duk sunnar da ta zo da abin da suka ga su a wajensu bai musu a ransu ba basu nutsu da shi ba to babu ko shakka za su kore shi musamman in aka yi rashin sa'a cewa sunnar da ta zo da wannan abin sunna ce a hadiya ba mutawatira ba to dama tuni za su buge wannan abin ba inda zai kai a wajensu to Hassan Turabi yana daga cikin masu wannan ra'ayin sannan bayan Hassan Turabi akwai Dr. Yusuf Al-Qaradawi shi ma yana da wannan ra'ayin amma bisa adalci shi ban karanta iya zurfin yadda yake kallon tajdidin da za a yi usulul fiqi ba da haka bai dace in fadi wani abu game da wato mahangarsa akai ba amma shi dai bambancin sa da Turabi shine babban malami ne faqihi wanda a duniya musulunci an sallama masa akan cewa wato malami ne na yankan shakku dan kamar yadda Dadauma yake fada sanda aka tambaye shi cewa a wannan zamanin kana waye zaka iya cewa mujtahidi ne mutlaki a cikin malamai yace in dai ba Yusuful Qardawi ba to shi bai san wani ba so saboda haka Yusuful Qardawi malami ne amma dai yana da shi ma wannan tunanin na cewa a gyara usulul fiqi amma ban san iya madan da ya tafi a ciki ba to banda su kuma akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ake ce da shi Ahmadu Raisuni yana nan da ransa kuma babban malami ne ƙwarai da gaske malamin usulul fiqi din ne na yankan shakku sannan kuma malami ne na maqasidu shari'a ana cewa ma a wannan zamanin shine hamilu liwa'i ya fi kowa sanin ilimin maqasid a yau ne a malaman da ake da su a duniya kamar yadda na taba jin shi ma abin nan Dadau ya faɗa an tambaye shi cewa malaman da suka san maqasidu shari'a sai ya ce hamilu liwa'ihi al-yawm shine Ahmadu Raisuni to shi yana da tunani akan a gyara usulul fiqi amma shi tunanin sa ya bambanta da irin nasu Turabi shi maganar da yake cewa tunda ilimin nan an yadda irin su mantiki sun shiga ciki da wasu abubuwan da asali ba mabahir bane ba na usulul fiqi din ko na lugha ne ko wani abu na daban kuma sannan rayuwa ta sauya akwai abubuwan da wala Allah yanzu ana buƙata ai musu ka'ida da babu wannan ka'idar to yana ganin cewa a ƙara kallon usulul fiqi din ta wannan zawiyar kuma ayi tajdidi akan sa saboda haka shi tunanin sa tunani ne mai kyau mu a wajen mu domin tunani ne na a cika abin da aka gina wanda yake na alheri ba wai rushe shi ba kuma duk wani abu wanda dan adam ne yana buƙatar a dinga review din sa saboda haka kamar shi review yake so ayi ba wai wani abu na a bata shi ba a zo da wasu abubuwan da za su ƙara inganta shi abubuwan da aka tabbata cewa waɗannan sun sa yayi wahala kamar mandiki din a cire ya zama cewa zaka iya karanta usulul fiqi koda baka san mandiki ba sannan kuma ya zama cewa abubuwan da aka saka wanda suke abubuwa ne na nazari masu zurfi wanda kawai na lugha ne amma a hakika ba su da wata alaka ta istinbadi ko kuma tabbatar da hukunci daga ƙarshen dalili duk a cire waɗannan daga cikin ilimin to shi ma yana da wannan ra'ayin su waɗanda suke da kiraye-kirayen zaka iya cewa wato wannan shine category guda uku nasu akwai waɗanda suke sun zurfafa akwai waɗanda suke sun zurfafa wajen wato a sabunta din kawai a fita daga duk wani abu da yake suna ce da shi na taqalidi ko jumudi akwai kuma wanda suke sun wato zafafa cewa dole a bashi yadda yake akwai kuma waɗanda suka tsaya a tsakiya cewa a'a duk da yadda yake akwai abubuwan da za a iya kawowa na gyara wanda zai taimaka a ilimin ya ƙara samun ci gaba da sauransu
1: na'am
0: wallahu a'lam
1: to akar makallahu ƙarƙashin wannan bayani shin a wannan lokaci za mu iya wadatuwa da aikin da Imam Shafi'i yayi da wanda suka biyo bayan sa na farko a wannan fanni ta yadda za mu ce sun samar da duk kayan aikin da ake buƙata dan samar da magance matsalolin wannan karni da muke ciki koko a muna buƙatar wani ƙarin aikin kamar review din da kai magana
0: buƙatar da muke da shi na wannan review din ba za ta ba mai girma bace ba wanda muke da shi in mun gina akai to zai yi isti'abin da yawa daga cikin abubuwan da muke da su na matsaloli na zamani dan abin da zai zama cewa babu din dan kadan ne bai kai ya kawo ba saboda haka babu da wata buƙatar a ce wai a saki wa ilimin usulul fiqi fasali ta yadda zai zama cewa an saki madubin da ake kallon dalilan shari'a da shi wanda ta haka ne ake kafa hujja kuma a tabbatar da hukunce ba mu da wata bukata akan wannan
1: na'am to Allah ya saka alkhairi
0: amin amin
1: kamar yadda muka faɗa za a iya samu a kan lamba 070-777-259 ko kuma 081 74 85 77 77. Karamakan Allah, Allah ya saka da alkhairi.
0: Amin amin.
1: Zamu iya fara da tambayoyin mu zuwa gaba ko kuma akwai sauran wani abu da za a kara akan abin da ya shafi usulul fiqhin da ake magana?
0: To ai ina ganin wannan din da muka yi wala Allah mu yi kai ko mu akan su.
1: To
0: ko da ta hanyar wasu misalai ne wanda za su kara fito da abubuwan da aka tattauna akai.
1: Na'am.
0: Na misali wanda suke ganin cewa a zamanin ta din da irin misalan abubuwan da suka zo da shi din a zamani wanda in an yi amfani da shi din shine zamanin ta wanda su suke nufi da kuma wato yadda asalin abin yake cewa mu tsaya akan na asalin shine abin da zai kubutar da shari'a misali ina fata ka fahimci.
1: Na'am na'am na'am na'am. To gargashin wannan akramakan lawo zan so a dan ƙara wayar da kanmu kan alaka dake tsakanin fiqhu da usulul fiqh, saboda wanda suke kasa kasa wala Allah in aka ce usulul fiqh sai su zata da fiqh mu ake magana kai tsaye ko kuma abin ya dan cikurkuɗe musu yaguwa.
0: Shi fiqhu yana magana akan hukunci ne.
1: Na'am.
0: Usulul fiqh kuma yana magana akan dalili ne.
1: Na'am.
0: Shi kuma dalili da shi ne ake tabbatar da hukunci. Yawwa. Simple a takaice.
1: Wannan shi ne cikakken.
0: Yawwa. Dan kada wato. Shi fiqhu sai ya ce da kai abin nan wanke hannu a cikin alwala wajibi ce. Wannan hukunci kenan. Wajibi. Fiqhu. Shi kuwa usulul fiqh dalili yake kallo da me aka dogara shi wannan da yace wanke hannu cikin alwala wajibi ne, me dalilin sa? Sai yace dalilin sa ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Saka ce to wannan ayar me dalilin da ya nuna cewa wanke hannu alwala wajibi ne? Sai yace al'amru ga umarni nan an yi shi kuma al'amru yaqtadi alwujub. In akai umarni wanda yake babu karina to wajibi yake nuna anan, kuma kai umarnin akai ba mu ga inda ya nuna cewa ba wajibi ake nufi ba. Saboda haka sai mu ce wajibi ne. Saboda haka shi fiqhu magana ce ta hukunci, yi kaza bar kaza, abu kaza daidai ne, abu kaza ba daidai bane ba. Shi ko usulul fiqh dalilan da suke tabbatar da yi kaza din ko bar kaza ko kuma abu kaza daidai ne ko abu kaza ba daidai bane, su yake kalla ya musu filla filla ta yadda za a gina waɗannan hukunce hukuncen akan abinda shi usulu din ya gino akai. Yawwa.
1: Karbukan lawo manyan masabobin nan da muke da su. Akwai wani jigon abu da ya raba su a usulul fiqh tsakanin su da wannan mazhaba ta Imam Shafi'i, musamman mazhabar mutum Malikiya.
0: Da mazhabar Malikiya da ta Shafi'iya duka ba wani bambanci, kawai wanda suke dan bambanta a usulul fiqh su ne ahnaf, suna da kusan makaranta su cikin wasu mas'aloli da ba su da yawa su ma.
1: Okay.
0: Wanda suka kadaita da cewa su usulul fiqh su ya dan bambanta da na sauran mazahib, amma shi ma ba wai abu ne wanda za a ce an yi hannun riga ba. Duka in aka tafi kusan abun guda ɗaya ne, sai dai kawai yadda suke kallon wasu abubuwan ya bambanta. Misali yanzu idan ka zo wajen Bahanafi sai ce da kai karatun Fatiha a cikin sallah ba dole bane ba. In ka ga dama ka karanta, in ka ga dama ba sai ka karanta Fatiha ba a cikin sallah. To da Bahanafi ya faɗi wannan sai aka ce meye dalili? Sai ce Allah ce faqara umma ta yassara min al-Qur'an. To wannan faqara umma ta yassara min al-Qur'an, ku karanta abin da ya sawwaka na al-Qur'ani a cikin sallah, haka Allah ya faɗa. To amma ai akwai sunna kamar hadisin Ubada cewa la salata liman lam yaqra fiha bi ummil kitab ba sallah ga wanda ya raka'a da bibiya fatiha a cikin ta ba to sai bahalafi ya ce da kai shi ba ida wata matsala da waɗannan hadisa amma ayacin ta shafe su ayacin ta shafe su annasu yana daga cikin mabahith din usulul fiqh haga ya amfani da usulul fiqh din ne amma kuma kaman ya juya shi ta yadda su a wajen malamai faqara umma taysara min alquran ana fassara ta ne da la salata liman lam yaqra fiha bi ummi alquran ka fahimci abin da ake nufi yawwa wato faqara umma taysara min alquran wato banda la salata liman lam yaqra fiha bi ummi alkitab shine ma'ana faqara umma taysara min alquran a wajen jumhurin malamai saboda haka babu wani bambanci ne a zo a gani a tsakankanin mazahib
1: to Allah ya saka da alkhairi
0: amin
1: a ga lokacin nan ya gangaro za mu iya dauraya
0: to to kafin mu je dauraya din zan so in ba da wasu misalai
1: to
0: na abinda ake magana game da zamanin tawwad da wanda suke maganar a zamanin tar din suke cewa a zamanar kamar misali yanzu za mu ga cewa wata in aka zo za a dauki azumi hanyoyi na zamani sun zo da ci gaban da za a iya ganin cewa ga wata ya kama ko da mu da ido ba za mu gani ba
1: haka ne
0: wanda kuma a kan lissafin irin wannan ne mafi yawancin kalandun duniya duk aka gina su a yau
1: haka
0: saboda haka a yau din nan muna misali cikin watan Rabi'u Tsani wajen goma da shi ko wani abu sha biyu ko to za ka ga cewa kalandu din nan da ake gina za su iya ga maka cewa ga ranar da za a fara Ramadan na wato shekara ta miladiya mai zuwa misali 2027 saboda me saboda wannan lissafin da aka yi calculation din da aka yi bisa ilimin da ake da shi na yadda wata yake tsayawa da yadda yake mutuwa to yanzu a zamanin ci annabi shi da ce mana su mu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi in za ku yi azumi saboda ganin wata ku aji saboda ganin wata to ba iya amfani da wannan ilimin wajen kawai ba sai an gani ba kawai dai tunda ya kama kawai mu dinga yi da wannan lissafin misali to masu wannan tunanin na a zamanin ta sai ai ba bukatar yanzu a ce wani wai sai an zo ana wani lissafi wani ya ga wata wani yana baka gani ba kawai ga ranar da za a fara Ramadan ga ranar da za a ajiye ga ranar da za a yi sallah karama tunda duk gashi nan ilimi ya tabbatar da wannan abin da sauransu
1: ai aiki da kalanda
0: kawai ai aiki da kalanda zamani kenan su a wajen su ma wannan shine cewa musulunci yana tafiya da zamani a irin tasu fassara shi kuma an ce musulunci yana tafiya da zamani abinda ake nufi wato zamani ba zai zo da wani abu da musulunci zai kasa yiwuwa ba shi ne ma'anar musulunci yana tafiya da zamani to amma su a wajen su fassarar da suke bawa har misali yanzu Allah ya ce mata idan an sake su su yi idda mata in an sake su su yi idda sai sun yi idda sannan wani zai iya auransu to a yau za a iya zuwa misali maimakon idda din nan da aka ce su yi wadda dama ana yin ta ne saboda a tabbatar da bara'atu albara'atu min alhamli ya zama cewa matar ba ta da ciki abinda ya sa ake yin idda kenan to ai a yau za a iya zuwa kawai a yi test ko na bawali ko na jini da sauransu ko ma wanda bai kai haka ba a gane tana da ciki ko ba ta da ciki kawai shikenan sai a ce ta fita daga idda amma ai kaga abin da Allah ya ce wallahi isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna wa ulatu al-ahmal ajaluhunna an yad'ana hamlahunna kaga Allah ya fayyace anan kusan nau'i uku na wanda za su yi idda akwai wanda za ta yi da watanni saboda ba ta ganin jini akwai wanda kuma za ta yi ita ma da watanni din saboda shekarunta sun tafi ba a tsammanin ta ga ta daina yin al'ada akwai kuma wanda mai ciki ce saboda haka in ta haife cikin ta fita daga idda to yau in wani yazo yace a to ai yanzu tunda dai dan a gane cewa kawai ba ta da ciki ne kawai a je mana labar tiri a je a yi mata taskin kenan kawai an gane ba ta da ciki kawai za ta iya yin aurenta to kaga wannan shine su irin tunanin da suke zuwa da shi wanda kuma shi tunanin kusuran da yake cikin sa idan mu yanzu muka yi haka muka hausa da wannan abin shi wannan fasahar da wayewa ya ga mana cewa za ta ci gaba a haka ai ba ka da wani tabbaci yadda da ba ita bace ba kuma gobe ma wani abin ne zai zo na daban
1: haka
0: to idan wani abin ya zo na daban shi ma tashi za a yi daga kansa kaga kenan za a zo a yi nesa da shari'ar Allah kwata kwata zai zama cewa dan adam ba wai akan dokokin Allah yake tafiya ba akan shi abin da yake so kawai yake tafiya saboda haka irin waɗannan tunanin nukan suna nan da yawa kuma masu su suna nan da yawa su ma saboda akwai su din kuma su sun san kansu wanda kuma suka san su ma duk sun san su shi yasa din dalilin da yasa ake haska a mutane dan kada ka ji irin waɗannan musamman mutum yana da zakin baki ka dauka cewa wani abin da yake faɗa wani mai muhimmanci ne addini yana nan yadda yake kuma usulul fiqi yana nan ba inda zai je shine kuma maganin wasa da addini
1: gaskiya ne
0: wallahi a'lam
1: to Allah ya saka da alkhairi
0: to amin na ka mun
1: lokacin cinye lokacin namu sai a yi sallama da jama'a
0: to assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum assalam warahmatullahi wa barakatu

اتبعت ذرية بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا

0: Na'am, baya ga Allah subhanahu wa ta'ala, a ayoyin da suka zo kafin waɗannan ayoyi yi bayanin halin shakiyai ƴan wuta kafirai, anan sai yake bayanin halin muminai su'ada a bisa al'adar Qur'ani ta gwamawa da haɗawa tsakanin at-tarhibu wat-targhib, ma'ana tsoratarwa da kuma kwaɗaitarwa. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal muttaqina, lalle haƙiƙa masu tsoron Allah, waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu a gidan duniya ta hanyar kwatanta umarninsa da nisan tarhana-hanansa, fi jannati wa na'im, a gidan lahira suna cikin aljannatai da ni'imomi, ma'ana gonakai manya-manya da ni'imomi waɗanda suke tabbatattu zaunannu da wamammu. Fakihina ma atahum rabbuhum, suna masu jin daɗi da ni'imtuwa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya basu na daga alkhairi da albarka da ni'ima da dangogin jin daɗi na daga abinci da abin sha da abin ɗaurawa da abin hawa da dukkan wani nau'i na jin daɗi a cikin aljanna. Wa waqahum rabbuhum azab aljahim, baya ga haka bugu da ƙari Allah Ubangiji kuma sai ya kare su, sai ya tserar da su da shiga azabar wutar jahim. Bayan da suka samu wannan ni'ima, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da su daga azabar wutar jahannama, yanda Imam Ibn Kasir rahimahullahu ya ce wannan ni'ima ce mai zaman kanta tare da abin da aka raba musu na shiga aljanna, wanda a cikinta babu wani abu da ido ya taba gani ko kunne ya taba ji ko baki ya taba ɗanɗanawa ko hankalin mutum ya taba kawo shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'maluna, sai ce ku ci ku sha ku yi hani'an cikin kwanciyar hankali. Yanda akwai hikima, Qur'ani har kullum yana gabatar da labazin ci kafin sha, wanda ci din yana da amfani kwarai da gaske. Har malaman sanin cin abinci da sauransu za ka suna bayanin muhimmancin shi, ka fara cin abincin sannan kuma ka zo daga baya ka sha ruwan, wanda dai akwai hikima ta Al-Qur'ani wajen hikimar gabatar da ci kafin sha. Allah Ubangiji yake cewa sakamakon abin da ku kasance kuna aikatawa na ayyuka a gidan duniya, muttaki'ina ala sururin masfufa, Allah Ubangiji yake cewa suna kishingide a bisa gadaje waɗanda suke na zinare ne, an lilliƙa musu durri da yakutu, waɗanda suke masu kallon shashinsu izuwa shashi. Shi ne Ibn Kasir ya ce masfufa, ma'anahu ai wujuhu ba'dihim ila ba'din, fuskar shashinsu yana kallon shashi, waɗannan suna kallon wannan shashin, kamar yadda Allah Ubangiji yake cewa ne ala sururim mutaqabilina, suna kan gadaje suna masu ainihin fuskantar juna. Daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wazawwajnahum bihurin ayn, sai muka aura musu mataye na hurul ayni, muka ba su mataye na gari, muka aura musu kyawawan mata waɗanda mataye ne farare kyawawa masu yalwatar idanuwa, wanda suna da idanuwa dara-dara, wanda an samu ne daga alhawara, in an ce hurul ayn ay hawara ne shiddatul bayad, tsananin fari, wal aynu jam'u ayna wa hiya kabiratul ayn, da aka ce da su al ayn hurul ayn shine jam'i na ayna, ay masu manya-manyan idanu masu ainihin kyawu kware da gaske, wanda zamu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin waɗannan ayoyi da suka gabata dalilan ni'imomi guda huɗu a jere. Yanda muka ce da farko Allah Ubangiji ya fara faɗar mazauni, wanda mazauni yana daga cikin ni'imomi a duniya. Allah Ubangiji ya azurta ka da mahalli, musamman a ce mahallin yalwatacce ne, to Allah Ubangiji a aljanna ma sai ya fara da wannan, sai ya fara cewa su waɗannan masu tsoron Allah, Allah Ubangiji ya ba su aljannatai, na biyu sai aka zo harkar ci da sha kwalam da makulashi lalle hakika yau in kafi karfin ci da sha kafi karfin buhun masara ko buhun shinkafa kafi karfin dukkan wani abu to lalle hakika sai a ce ka sha domin wani hankalinsa ya tashi wurin kafin ya samu abin da zai kai baka sai na uku Allah subhanahu wataala sai ya fadi abin da ya danganci shimfuda da tabarmi da yanda suke watayawa wanda wannan ya nuna cewa kamar yanda a duniya mutum yake da abin hawa ko office mai kyau ko wani wuri da yake hada-hadarsa mai kyau ko wurin da yake zama mai kyau ne kware da gaske sai kuma daga baya sai fadin mataye wanda wannan shine yazo a fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi wanda manya-manyan malamai na sunan suka fitar da hadisin kamar Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin sahihinsa haka nan Al-Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak nasa Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Mu'jamul Kabir da kuma Mu'jamul Awsat haka nan Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Ash-Shu'ab da wannan su an karbo hadisin daga Sa'ad bin Abi Waqas radiyallahu anhu daga manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce arba'un min as-sa'adati abubuwa guda hudu suna daga cikin jin dadi na farko al-mar'atu salihah mace ta gari lalle hakika mace ta gari tana taka rawa wajen jin dadin mutum a duniya wallahi duk abin da zaka samu in baka samu mace ta gari ba to lalle hakika kana cikin tashin hankali kana cikin fargaba kana cikin bacin rai wanda mace tana da rawa da take takawa musamman idan ta zama ta gari lalle mace tana da tasiri a rayuwar mijinta shi yasa ake so a sami mace saliha ta gari mai tsoron Allah mai bin Allah mai bin umarnin miji wacce ba ta saba wa miji shine dalilin da Allah subhanahu wataala ya kawo matan hurul ayn domin a saka wa mu'mine bacin rai da matan duniya sukai wanda ya zo a cikin wani afar ana cewa duk lokacin da macen duniya in mutum salihi ne nagari ne sai ta bata wa mijinta da ganganta cizguna masa ta musguna masa sai martarsa a gidan aljanna amma shi ba zai ji ba ita ba ta ji ba sai ta yi shela ta ce Allah wadaranki wannan bawan na wannan salihin bawan wannan daga tancan bawan kike musgunawa mana sai ta yi tir da aikin wannan macen shi yasa lalle hakika mata ake so hakulin su siffanti da siffa daga wai nagartan nan ba komai bane abin yana farawa gaskiya yawanci daga so ne ba mutane suna kuskure magana so shi yasa wasu da dama musamman malaman zamani suke fassara mace ta gari da macen da take son ka lalle hakika kuskure ne gidadanci ne a raga bata mala ka nuna wa mace kana son ta ta ce ba ta yi kana ci duk lokacin da ka nuna wa mace kana son ta ko kadan abin da sauransu kaga tayi to karbu da ita wallahi balantana har ka je ka gabatar da kanka ta ce Allah ya zaba mana abin da yafi alheri kariya take da tana so ba wani san alheri abin da take so shine alheri eh in ka san Allah ya zaba to mallan ba fa labari ka gudu kawai amma kaga tana cewa a ai shine waye a dawo gobe ko kuma a ai da farata ko kuma kaga tana cewa mutum ai baya kin mutum yana kima me yasa ke faɗa haka ai da sai ki ce masa ina son ka to gaskiya daga nan ake fara samun tushe ka samu wacce kake so kai ma kake son ta to daga nan fa nagarta take zuwa domin ita mace ta ne wa dukkan abin da take so hidima sabanin abin da ba ta so shi yasa daga nan nagartar take zama kuma ta zama cewa mai tsoron Allah lalle hakika mace daga riba wai mace mai karatun alkurani fa ke nufi ba mace mai sa hijabi da niqabi ake nufi ba mace wacce take jin tsoron ta saba wa Allah subhanahu wataala to in tana tsoron saba wa Allah kai mijinta wallahi ba ta saba ma domin ta san in ta saba ma tana cikin tsinuwar mala'ika dan haka ka dinga kula a aikace ake so da yawa wata za ka ganta da hijabin da sauransu amma babu tsoron Allah in ta shigo ma nan kunama ce in ta shigo niqima ce ba ni'ima ba azaba ce kenan ba ni'ima ba dan haka lalle wannan ni'ima ce yasa duk lokacin da mutum ya zama cewa bai samu mace ta gari ba zaka same shi a rude da ya tafi wajen aiki zai huce akan na kasa da shi in laksara ne ko malami ne ya huce akan dalibai in dan kasuwa ne ya huce akan wanda yake na karkashin sa koda da sauransu ana bata masa gida to zai fita da bacin rai kuma zaka cewa baya sha'awar ya zo gidan baya sha'awa saboda ya san akwai wata muciziya tana nan yasa ba zai dawo gida ba sai dare to daga nan shikenan sai ake samu rayuwa aure sai ta lalace a musulunci shi sa musulunci yazo a samu mace ta garin nan a samu miji na gari kamar yanda ita ma ana so ta sami miji na gari kamar yanda ake so ya same ta gari ita ma ana so ta zama na gari mai tsoron Allah wanda idan ya so ta zai girmama ta in ya kita to ba zai wulakanta ba zai tozarta ta ba wanda hatsarin ma namiji ya fi bana mace hatsarin saboda shi namiji a hannunsa saki yake duk lokacin da ya ga dama da ciki ma sai ya sake ta in ba mai tsoron Allah bane shi sa shi kansa ana so a sami wanda yake nagari mai addini wanda zai mutunta ta shi sa nana Aisha radiyallahu anha take cewa az-zawaju riqqun tace aure bauta ce falyanzur ahadukum ayna yada'u karimatahu dayan ku yasan inda zai kai abin girman sa a dinga kula in ka zo waye kamata ka damkawa yarka in kana walicin wata yarinya waye kamaka lalle ya kamata cewa a san cewa tsoron Allah nan kamar yadda nace icen ba niqabi bane to nan ma fa ba gemu bane ba rike cirbi bane ba karatun alqur'ani bane a shi ma a aikace ne abun yanda ake mu'amalar anan take girmamawa domin da yawa wani zai zo yau dare ka da addini kana ganin cewa ai shikenan yarka ta more ta samu taqi amma in ta shiga wallahi gwanda ta shiga gidan baba Allah wallahi akan wannan wani dan abinan din ma zai yi wurwurin sa zai nuna mata soyayya amma shi ko wannan zai wulakanta ta ne tozarta da yawa ana samun irin wannan kisa to shi sa lalle hakika manzala salih sallama daga cikin ababan jin dadin duniya sai yake ce mana al mar'atu salihah nabiyu sai ce wal maskanul wasit shine mahalliyar watace in ka samu mahalliyar watace ka more baka da problem duk dai san da kai baki baka da matsala amma in kana matsatsan mahalli sai malaji ba za ka iya soke baki ba cikin ka in ya rude za ka yi gudawa ga ban daki ga kitchen ga saka gida bai fashin ba da tabarma ba to kaga ba labari kenan ga baki kuma ga sirkan ka ban daki ɗaya ne to kaga sai yi abin nan to shi yasa sai ka cewa amma kana da wutacin ma za ka cewa komai kana bangaren ka in mata hudu za ka yi da kwarkwarori kowace tana bangaren ta shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai lissafo shi a cikin jin dadin rayuwa nan sai yake cewa wal jaru salih makoci na gari wallahi in kai sa'ar makoci kai sa'a rayuwa in ba kai sa'a ba ka samu matsala a rayuwa shi umun makoci mara kirki problem ne ba anan ba America an taba wani bincike wato sai a gane wasu mutane ne musamman wanda sun kai shekara 50 60 zuwa sama wanda suna fama da matsala ta hawan jini da aka yi field work sai aka samu kusan mutum 50 a cikin su waɗanda jinin su yake yawan hawa ya ki daidaita yanda ake so da aka yi bincike sai aga dukkanin su ba sa shiri da makotan su makoci yana da tasiri a rayuwar mutum in ka samu makoci na gari to za ka yi farin ciki amma ka samu makoci ba duk lokacin da ka fito me zaka fara gani gidan makocinka motar makocinka zaka gani ƴaƴan makocinka zaka gani abu kaza na makocinka to in ba ku shiri kuna gaba duk lokacin da ga sai ranka ya bace sai ka ji bakin ciki to ka takura kanka shine musulunci ya kawo mana muhimmancin zama da makoci muhimmancin kuma me makoci na gari ai sai ake kawo ta ibara aka ce in zaka sai gida ko zaka sai fili kafin ka sai ka fara duba makocin ajjar qabala da ka samu makoci kafin gida makoci na gari yana da ainihin yanda zai amma wani in ka samu makoci ba naga da gangan zai dinga yi ma abu sai ya cizgura ma sai ka ji kamar ka karawa gidanka kararrawa ka tashi in ya tashi sai ya turo ma hayaki ya turo ma kara in a gidajen gari ne ya ma yanda zai ma cuko ruwan sama ya zo ruwa duk ya kurare gidanka duk abin da zai fi musguna ma sai to wannan masifa ce da bala'i kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta irin wannan mugun makocin da cewa wuta ce makominsa saboda da ya dinga bayanin makoci sabai suka ce har sai da muka yi sammani zai ce akwai gado a tsakani sai na hudu manzo Allah ke cewa wal markabul hani abin hawa lafiyayye
1: wato wani abun hawan yana da matsala kada ka zama mutumin da yake cewa fama da arziki yafi fama da siya ko ka zauna karin maganar wato yana da wata tsohuwar mota ce wace kullun sai an tura ta tana hayaki tana jakin tana waye da sauransu to shine sai yake cewa fama da arziki wai tunda mota arziki ce yana fama da ita da hayakin ta da turun ta da waye yafi fama da siya sai a kafa yake yawo shine abin da yake ni to wannan gaskiya kun ga kalle shi akwai gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wal markabul hani lalle abun hawa mai kyau lafiyayye yana sa mutum kwanciyar hankali amma wallahi in abun hawan ka bashi da to yana sa mutum ciwon zuciya zaka ringa dardar kada ya muta tsakiyar titi ka rasa yanda zaka yi mutane kuma babu hakuri an ce ma hawan kenan waye da sunansu sai ga mutum ya rikice ya gigice ai an taba samun wani yana da tsohon Vespa mana ka san Vespa yayi lalata yayi lalata godiya ta tabbata ga Allah da ya kawo lifan da su moto ai wani cewa yi wani ya ce ai su makanikai na Vespa su suka jawo wani haka ya fada su suka dinga zalunci lokacin Vespa ka ci dubu ka tashi kenan na ukon ku lafiyar ka hayaki shi ma'ana an yana hayaki shine lafiyarsa lokacin da ana hawa Vespa mala sun yi cuta yawancin sa kadan ne akwai mutanen arziki ne na san wani mutumin kirki har ma kwatance yake da shi ma an bala ya iya a kansa inda ya kansa ne to zaka ci gaba da hawa Vespa amma wasu ma na a lokacin sai abin nan na taba sai dan borus ne wallahi 250 ne shi kudin sa ina sabon yankan rake lokacin na sai Vespa bola irin bolan nan da ake cewa naje wallahi cewa yi 1300 shine kudin wannan borus shi makaniki amma wala daga baya aka ce mai ina ai 250 ne tsadar sa kenan babu kuma dan borus da ake sai da shi a Najeriya na Vespa 1100 to haka suka ringa yin wannan to an samu wani irin wannan mai Vespa sai ya zo ya je daidai wajen kofar Nasarawa sai Vespa nan kawai sai kama da wuta sai mutane aka ta subhanallahi haula wala quwwata illa billah ina a dai woruwa yace kai ku dakata yake cewa ai so sawa ne aka sauke mun a shafa kasan ba haushi ya yadda da ashafa in aka soke mutum ashafa to zai warke ko dai ya mutu ko kuma ya tashi yace to sawa ne aka soke mun ashafa ko ani ko ashi to da ka ku kyale shi ko ne gaskiya zaka samu cewa lalle shi abun hawa wanda yake ba shi to yana da matsala kure da gaskiya domin duk inda ka fito kana dardar kada ainihin ya fashe ma to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi shine kuma abinda waɗannan ayoyi masu albarka suka zo suka faɗi matakan jin dadin ƴan aljanna yanda ƴan aljanna suna tattare da waɗannan matakai kamar haka wanda muka faɗe su daga nan Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da bayani yake cewa innama tujzauna ma kuntum ta'maluna ai ana saka muku sakamakon abin da kuka sance kuna aikatawa yanda su kafire sai ce bima kuntum ta'maluna yawa kafire yake cewa su wani ce innama tujzauna ma kuntum ta'maluna su kuma yace musu bima kuntum ta'maluna domin a bambance su kafire za a saka musu kafircin da suka yi shi za a basu azabar ta jahannama su kuma mu'minai baya ga abinda suka cancanci a basu kuma akwai ƙari akwai wani incentive wani ƙari da ihsani da za a yi musu Allah ubangiji sai ya ci gaba da cewa wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biiman ai wadanda suka yi imani suka kasance mu'mini kuma zuriyarsu suka bi su da imani mana ƴaƴansu su ma suka zama mu'minai alhaqna bihim zurriyatuhum ai za mu hada su da zuriyarsu bi ma'ana za mu hada wannan iyaye da ƴaƴayen nasu domin su yi farin ciki wanda wannan shi yasa ake so a kullun ka bawa danka tarbiyya ta gari duk lokacin da ka bawa danka tarbiyya ta gari to ka kafa wani jari wanda zai dinga yi maka addu'a kuma idan an je alkiyama kuna tare da shi danka ba zai zama kamar Kan'ana ba dan annabi ne dan annabin Allah ne amma ya kafurce masa lokacin da aka ana ruwan dufan baban sa ya kira ya ce zo ka hawo jirgi yace sa'awi ila jabalin ya asmuni min alma ni ga rufe ce bai mai zan yi da wani abin nan kwalkwalan ka shi sa ake so hakullin mutun ya dage wajen yi wa zuriyarsa tarbiya kuma ya dinga yi masa adda yawancin baki shi yake lalata ya ko mun sani ba duk ko sun bata mare ko sun sosa mare danne ko kai fadan ce ne kuma Allah shirye ku Allah shirye ku to zaka dinga ganin alkhairi amma in ka dinga yawan baki to kana lalata shi ne ko dabba ce ka ne mata baki lalacewa take balantana mutun an zo tarana tafiya da manzara salihu sallama sai wani mutun sai ya lalata dabbar su ya tsine mata shegiyar kaza wai da sauransu manzara salihu ke cewa yana yana fice daga cikin mu kada wannan tsinuwar dabbar ta zo ta shafe mu mu ma mana anan manzara salihu sallama sai ya koya mana wato duk wani abu naka ka daina tsine masa ka daina masa baki shi yasa yana da kyau duk abin da ka tsinci kanka malam ka gode wa Allah ka dinga godiya Allah ka daina manta ni'imar da Allah ya ma da yawa mutane sai ga suna rena a harkar da Allah ya ba su ko wani aiki sai ga yana tsine musu wallahi ba zai masa albarka ba baya albarka amma duk abin da ya same dinga godiyar Allah gode wa Allah subhanahu ni na san mutumin da kullun shi tsine tun titin yana titin balazana ya dinga tsinewa titin shi baya san titin Allah kaza wai lokacin da aka kai shi saboda yana aiki a local government da aka kai shi sai aka kai posting din sa ya koma LEA wurin primary wanda ya dauko check ya zana yaji yayi ki wai yayi karar na ta talauci ka san wannan karar ta tambari ne talauci ka san ana rubutu da check ana maths ko english ko wai zaka ji ki yana wani abin wai yace yau haka Allah kai da ni bai gode wa Allah ba haka muka ta buga da shi aka ta masa nasiha karshe dai wannan abin da ya dinga tozartawa dai bai same yanda yake so ba shi yasa hakullin ake so ko me ka samu ka daina masa baki in abun hawanka ya baka ka daina cewa shegen mashin wannan shegiyar mu kaza a daina haka balantana ya ana so kullun ka dinga samu su albarka to Allah ubangiji ya fara haka to dukkaninsu Allah ubangiji zai ainihin hada su da ƴaƴan su domin su samu farin ciki wama alatnahum min amalihim shay'an wama alatna min amalihim min shay'in Allah ya ce ba za mu tauye daga ladan su ba su iyayen ladan aikin su ba za mu tauye musu wani abu daga ciki ba kullum ri'in bima kasabarhin ai kowanne mutum ya kasance abin jingina ne da ayyukansa ta yanda ba za a dora masa zanubin wani sa ba shin dan sa ne ko kuma baban sa ne daga nan sai Allah ubangiji ya kara lissafo dangogin ni'ima da take akan waɗannan mu'mini na dai Allah ubangiji yake cewa wa amdadnahum bi fakihatin wa lahamin mimma yashtahuna ai muka karar da su muka yi musu ni'ima ai wazawadnahum wa zidnahum muka kara musu bayan waccan ni'imar ala ma kana lahum minan na'im abu sabin da yake da sunan ni'ima muka kara musu fakihatin mutanawwi'a shine ƴaƴan marmari kala-kala dukkan wani nau'i na kayan marmari Allah ubangiji ya faɗe shi a cikin akwai shi a cikin aljanna wala haman da kuma nama muktalifan min anwa'il nau'i na nama kasa dan adam akwai shi da san nama to dukkan wani ni'ima da kayan marmari duk akwai su wannan kenan na biyu Allah ya ce yatanaza'una fiha ka asal lalagawin fiha wala ta'sim ai suna shan wani kofi a cikin aljanna mana na giya kenan suna kurba daga kofin giya amma giyar ta aljanna ta yanda lalagawin fiha wala ta'sim yanda wannan giya babu wani yashashen zance a cikin ta babu shirme da shiririta yanda suke farin ciki shine ta nazauna fiha da su da ragowar ana sha kamar yanda ake a duniya ana gwara kofi ana waye da sauransu ana farin ciki amma ba ta tumbele ta duniya ba wannan ta ni'ima ce aljanna wanda Imam Ibn Qutaybah yace la tazhabu bi uqulihim ba ta tafiyar da hankalinsu fayalhutin da su dinga shirme da shiriyata kama ya kunu fi min khamri duniya kamar yanda gidan duniya take samu mutum wala yakunu minhum ma yuqassimu ba kuma abin da zai sa salafi saboda giyar duniya tana sa mutum ya aikata laifi ita kuma giya ta lahira ba ta sa mutum laifi wannan shine abin da research current research ya zo malam ka san namu da sunan wani birni a America su suka fi kowa shan giya da wani birni a Germany da suka yi researching sai suka gane cewa wato kofi ɗaya na giya shi kofi ɗaya na giya yakan sa mutum ya zama criminal yakan sa kuma yi wa mace kallon sha'awa in ka shiga internet zaka dinga ganin waɗannan binciken an gano suka ce kai kuskure ne da suke cewa kaɗan daga giya ba ta cutarwa ashe haka ne koyaya ka sha daga giya takan sa mutum ya zama mele shi yasa ka kalli ke diddiga ta lefuffuka irin waɗannan kasashen za ga shaye-shaye da shan giya da barasa su suke jawo yawancin waɗannan lefuffuka wanda wannan sai zo daidai da hadisin Baihaqi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa akwai wani mutum mai bauta Abid yana bauta wata rana sai wata mace mara kirki sai ta aiko bai wata sai ta ce a kira wannan mutum mai bautan ga wani aiki ya samu zai musu addu'a zai musu kaza zai musu taimako da irin na malamai da haka sai yaje yace yayin da ya shiga cikin wannan sai ya ga wata mace kaskantacciya a zauna a kujera a gefanta akwai gidauniyar giya sannan akwai wani yaro da ta shi da ya shigo sai ta kulle kofa take cewa to ɗayan abu uku ne ko dai kai zina da ni ko ka kashe wannan yaron ko kuma ka sha giya shi kuma tana sai ya duba sai ya ga ba abin da ya fi sauki kamar shan giya sai ya kurbi giyan nan ya sha kofi ɗaya da ya sha sai ya karo masa ya ƙara sha sai ya zina kuma ya kashe yaron shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace innaha ummul kabais ita ce uwar laifuffuka wato ga mu dama koyar musulunci ta nuna mana shan giya ko shaye-shaye yakan sa mutum ya zama mai laifi to giya ta aljanna la lagwun fiha wala ta'sim babu yashashan zance babu aikata zanubi kamar giyar duniya na uku wai tufu alaihim gilmanu lahum ka annahum lu'lu'um makanun yara suna da wafi masu yi musu hidima wasu yara ne ƴan yaran aljanna kenan wanda suke musu hidima da kofuna da farantai na kayan marmari wanda su kansu yaran suna da kyau kware da gaske shi yasa aka tambayi Ibn Jarir daga Qatada yake cewa balagani annahu qila ya rasulullah an bani labari aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadhal khadimu mithlu lu'lu wannan hadimin yaran dan aljanna kamar lu'lu ne fa kaifa bil makhdum ya wanda ake wa hidimar kuma sai ce wallazi nafsi bi yadihi inna fadala ma bainahu yace na rantsa da wanda raina yake hannunsu bambanci tsakanin dan aljanna da yaran aljanna ka fadali al-qamari laylatal badri ala sa'il al-kawakibi kamar falalar wata ce fifikon wata dan diran 14 akan rago tawar yanda yake da haske da girma to shi ma haka kyawun dan aljanna yake sai na hudu Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu ai sai shashi sai yazo yana zance da shashi a cikin aljanna akan ayyukansu a gidan duniya da abinda suka kasance na daga wahala shi ne suka yi wannan shi Allah ubangiji sai ya faɗi wannan amsar da suka bayar qalu suka ce inna kunna qablu fi ahlina mushbiqina ai mu mun kasance a cikin gidan duniya mun kasance masu tsoro daga azabar Allah daga ukubarsa yanda dukkaninmu nan kowa yana tsoron wata jahannama don an ji aljanna za a faɗi wannan mu ce mun kasance mushfikina muna gidan duniya muna tsoron azabar wutan nan da ake faɗa fa manallahu alaina sai Allah subhanahu wa ta'ala yi mana falala ta hanyar gafara da rahama wa waqana azabas samum ya kare mu daga azabar wutar jahannama wanda was-samum an ce samum jahannama ma yujadu min harriha shine zafinta da tirirta da ake samu sai na biyar inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwal barrur rahim suka ce mun gazace a duniya muna kadaita Allah muna bauta masa muna roƙansa akan ya mana gafara sai Allah ubangiji ya amsa mana ya bamu roƙonmu Allah ubangiji ka bamu aljanna Allah ka kare mu daga wuta me Allah ya ci gaba da cewa

0: saman yan marna masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanku da arzikin kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin namu mai albarka na zaman yan marna shirin da bisa al'ada kan kawo muku muhimman al'amura da suke da jibi da rayuwar al'umma wani lokacin da farkan lafiya ilimi ruwan sha hanyoyi gefe guda mazaliko masana domin yan fashin baki akan al'amuran yau da gobe alhamdulillah mun gode wa Allah da yana mana arzikin ganin wannan rana litinin cikin lafiya. Allah ya ba mu sa'a da kuma nasarar rayuwa. Bakuta mu ta wannan rana ita ce Hajjia Asiya Abdulhamid kasancewar baba kuwa bace. Hajjia Asiya Abdulhamid uwa ce, kaka ce, yaya ce. Don ba za a kira ta da ƴa ba. Ko ba za a kira ta da kanwa ba. Domin ta gajiya ta ga yau kuma cikin harkokin addini da girmamawa da jintaka babu shakka ta san abin da ya kamata. Ta kan ba da fatahohi musamman akan tarbiyya. Topic din namu na wannan rana shine zamu kalli batun matasan mu akan batun gangan siyasa da take ta matsowa. Babban abin dubawa shine zaka ga an ce ita uwa ita ce makarantar farko. Ya'ya matasa yanzu ba ma wanda suka balaga ba musamman yan 18 zuwa sama sai ga karamin yaro dan 12 wanda ya kamata a ce ina secondary school sai ga yaro yana ragaita daga nan ya bu kananan ya bu yaran suka fishi girma an koya masa shaye-shaye an ta farka daba da bangar siyasa babu shakka ga cewar akwai dan daba akwai wai yan koyan zama yan daba akwai yan zara akwai dan koyan zama yan zara akwai yan daba akwai yan aiken yan daba wanda ake aike su kuma su yi kayan shaye-shaye a ce su kunna su bawa mutum ko kuma su kunna su rike kafin su fara sha shin iyaye mata me muke yi ne me isa ba za mu sa ido akan rayuwar tarbiyyar ƴaƴan mu ba mun zo kadamin da kullum muna farfada wannan abubuwan ba kuma dai na zame ba kowa muna fada dan ba a ji bane a'a mukan fada ne akan idan mutum 10 suka ji mutum ɗaya amfana to alhamdulillah mun samu rabauta mun samu nasara burin wannan gida namu kullum fadakantarwa wa'azantarwa da kuma ilmantarwa da kuma sanya nishadi me yasa iyaye mata ba sa sanya ido akan wannan me yasa iyaye mata idan daye abu musamman kina da kishiya sai ki ce ba ki ga yawo mijin ba uban dan wai kada iji ka kishe ki ta jiki ne wadan ki fada ko iji in ki yene wadan sa fada ko iji cewar wai ije izance da waccan mata ta ce wai dan wancan ya lalace babu shakka kusan na ga masu kiran waya an so sa musu inda yake musu kaikai har sun fara kira kafin mu ce komai Hajjia Asiya masu sauraro sai miki marhaban da shigowa zauren mai albarka
1: assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babu shakka wudu'i mu na wannan rana shine batun tabarbarewar lalacewar yara da ya kamata iyaye su saka ido musamman shiga bangar siyasa nan Hajjia. Abin takeici sai kiga wai yanzu ya kai akai yaro dan 12 ko dan 13. Sai uwa ta bar yaro ina ragaita. Kaman akwai bayani da cewa in baka tsaya akan danka Hajjia ka bashi ilimi, ka bashi abinci, ka kula da shi da kuma wasu wai abokansa ba, ya za a yi dan nakasar zaka more shi. Zaki sa yaran ka faɗi suke shiga cikin al'umma su addabin mutane. Hajjia, dama can yaro uwa matsayin ku na shekarun ku na iyaye, dama idan yaro lalace uwa ba ta sani ne Hajjia.
1: Assalamu alaikum. Uwa tana sani mana. Ai da abin da yaro yake yi. Ya abin da yaran yanzu suke ciki da iyayen maza da mata. Wallahi abin sai dai in

0: ni dana dana ne yawa makoci ba shi da izini akan da shi kuma shi ma ba shi da izini akan da duk irin abubuwan da yara suke wallahi ba yanda za a yi da ko ya talalace uwarta bata sani ba
1: kuma uban in yazo ma ina fada ka tsanta dana kullun laifin duniya
0: tana dana ne yake kuma idan yaro yayi laifi uwarsa ta rika boboyewa kenan za ki ga mafi yawan yara da suke laifi ko akai police station ko wani guri za ki ga ba iyayensu ne maza suke zuwa ba
1: belinsu
0: iyayensu mata su suke zuwa iyayen maza ana ga ya musu za su ci ba za su ci ba amma su ce ba za su ji ba ba shi da amfanin su ce ba za su ji ba ai su suka ja ƴaƴan su ka lalace inda sun tsaya akan ƴaƴan su hajeyi mazan da suna tsaya akan ƴaƴan su abinci makaranta kula da su yaushe kuka dawo gida sun yi bacci aina suke kwana yashin ai yaran da ko gida dan karami ne ko a makota suke kwana baban su ya san baccin su ya san tashin su
1: ada
0: amma yanzu iyayen maza ba sa sanin inda ƴaƴan su suke tafiya ba sa sanin inda ƴaƴan su zaki ga iyaye mata masu kokari fa yanzu suke tsaya su ga ƴaƴan su sun yi karatu ba maza bane yawa to ni irin waɗannan abubuwan duk laifin da yara suke wallahi ina dora shi akan iyaye ne muddin namiji ya jajirce akan abubuwan da yara suke abubuwan da ake yana kula da abin da ake yi a gidansa ita kanta matar ba a karkashin sa take ba
1: kwarai da gaske
0: yawa to ita kanta matar ta isa ta yi wani abu wanda ba zai iya taka mata burki akan abin da take na rashin kirki ba bare danta
1: gaskiya ne
0: to ba haka bane yanzu ba ruwan su maza sun zari hannayen su
1: yawa abin da take kuma uba ina dakin sa da zai shigo da zai fita shi zai rufe gida shi zai bude gida
0: to bai ma san abin da yaran suke ciki
1: ko da yaran nan ba maza ba ko da mata ne
0: babu ba su sani ba wallahi uba bai sani ba uwa ita ce zaki ga idan Allah ya bada nasara an samu uwa mai tarbiya to ita ce za ta dage fa taga sai ƴaƴanta sun yi karatu taga ƴaƴanta sun ci abinci taga ƴaƴanta ni ban san dalilin da isa maza suka zama haka yanzu ba wallahi ina ta tunanin me yasa suka zama haka
1: hajjia mazan ai ba duba har yanzu
0: ba duba akwai amma mafi yawa amma har yanzu akwai
1: ma ba da abincin ya ba da gurin zama to kuma zai tsaya kan dan ya ga dan da wa yake yawo ko kuma shi ya fita masa ushe dawo
0: to amma ba za a ce babu duka ba akwai yanzu ma akwai wanda suke kula da ƴaƴansu akwai wanda suke kula da gidansu to amma yaran da ba sa za yaran majoritin yaran da suke lalacewa zaki ga wallahi babu uba a bayan su inda uba a bayan su bayan da za a yi danka ai za ka rinka kallon danka da wa yake yawo ina yake tafiya ya zo ya kwanta ya yi bacci ya tashi a ina ya kwana wa yake bi duk za ka yi ta kula da danka namiji wannan kin ga uwa in ba mai fita bace namiji da yake fita shi zai rinka ganin abubuwan da yaran sa yake yi da wa yake fita waye yake daukan sa zaki ga wayansu yaran ba ra'ayin su bane wannan abun wayansu ne suke zuwa su ja su sa su a cikin abun
1: gaskiya ne
0: yawa ka jawo yaro ka aike shi siyo min kaza dama yaran nan ina jin yunwa siyo min abinci ya siyo maka abinci ka ci ka rage ka bashi ya koshi ka kawo dan kudi ka bashi ya tafi gobe kiran sa zakai zaka ce masa fara aikin sa sabon gari siyo kayan shayi shayi yawa kin gani duk daga nan shikenan tun yana zuwa yana siyowa a boye yana ka musu a boye shi ba shi aiki ba to daga nan shi ma fa wani lokacin za a kunna a bashi
1: ko a ce ya kunna
0: yawa a kunna a bashi yawa ko a kunna a bashi a ce shi ma ya dandana ko kuma shi ma dan ra'ayin kansa ya je ya siyo ci a bari ni ma dandana in ji me ake ji a wannan amma wallahi lazimi iyaye in suka tsaya tsayin daka aka tsaya tsayin daka na rantsi da Allah da Annabi za a samu bakin zarin da za a warware wayannan abubuwan da yaran nan suke wallahi iyaye su tsaya
1: wato haji abin da zai baki takeici alhamdulillah mukan samu dama lokaci zuwa lokaci mukan shiga gidan tarbiya da yaran hali mukan kai musu ziyare wani lokacin zaki ga wani ko wata za su shiga Allah sun hada kayan sakawa ko sabulu su abuwa su da suna so su je su gani
0: bare
1: bafi yawancin su matasa ne 18 20 22
0: har da 17
1: yawa da wahala ki sami in kika ga dattijo a gidan gyaran halin tarbiya ko to rikici ne ikama na bashi ko wani abu amma yawancin matasan nan zaki gani matasan ne da zamu alfahari da su gobe muna tsaya kuma za su rubuta mana wakilai na gari a kasar nan da tamu haja me yasa iyaye mata suka fi cewa idan dai laifi sai su lalle sai sun sa wani bargo su lallabe sun sa kilina

0: sun goye sun wanke wannan laifin din sun ce su dan su ba laifi ba
1: kuma wannan laifin yana nan ba fita zai ba
0: babu shakka Allah ya saka wa mu huyi magajiri magada
1: da amin yanzu ya zo wallahi da kokari
0: da kokarin sa
1: ya zo da yin kokari da zai kuma wallahi ya dauki abin da karfi
0: eh ai dama ai shi haziki ne kuma jajirtacce
1: ne abin da karfi amma a yanda ya dauka din nan tintini da an sami irin wannan tsayuwar daka din irin wannan tsayuwar daka din da an sami tintini ba sani ba sabo to wallahi alazim da tuni abin ko ba a daina duka ba da yanzu abin yayi sauki
0: wallahi hajjia Allah ya saka wa osi anti daba gode bi da alkhairi wallahi wani manga kama hajjia amci ka fadi sun saka san sunan makamin ba sai jigan faka mi yafi ni a tsayi da man dai ba doguwa bace sai jiga tsayi makami yafi nawa to wannan makamin idan yaro imike shi sai zargo mutum biyar ya kashe su
1: sosai
0: babu shakarin dinar yan sanda ta jihar Kano alhamdulillah rashin commissioner mu na baba ko rimi albarka to kuma shi PPRO din mu ina kokari wajen bayyana abubuwan da suka samu babu shakka jakisha mamaki an sha zama da makeran nan tunda shi dai an babu makeri yaro bai sai samu wannan makamin ba makeran nan ana ta zama da su ana kafa musu kamotoci akan cewar su kiyayi kera wa yaran nan wa'annan makamai babban abin takeici yanzu da kake ta faki ganin mutum da dakon gora ta kai guda 40 a kansa
1: kwarai
0: gororin nan an shigo da su cikin garin nan
1: kwarai da
0: gororin nan koyi aka dauke ta aka maka wa mutum
1: mutuwa ce bari a sami shi aka
0: to kin mutum faduwa zai me zai sa ina jin hankalin rundunar yan sanda a wannan filin mai albarka akan cewar kamar da ake sa ido akan masu saida makamai sun masu shigo da goran nan ya kamata daren nan na shiga badawa zan yi barka wani gida wallahi hajjia ka naga wani matashi da goran nan Allah san kai guda 50 suna kansa da danyu da busu
1: to ai zuwa za a yi wannan hajjia ya kawo su za a yi mutum ɗaya ne zai siye su sai ya raba wa matasa yan banga
0: inna lillahi wa inna ilaihi
1: raji'un ya raba musu
0: to
1: ga kayan aikin to ai shine kayan aikin da ake ba su su kayan wannan abubuwan da makera suke kera musu wallahi wani abin kika ganshi ma sai ki tunanin menene ni na ga irin wayannan abubuwan tunda nake ban taba ganin irin su ba sai na je saukar karatu wata unguwa
0: to
1: na ga yan daba sun rako wani mai mukami wallahi wani abin ta tsakiyar mu saka zo suka wuce wani abin
0: kuma a gurin saukar karatu abin da
1: gurin saukar karatu a gurin saukar karatu mai martaba ma ana ta sa ran zai taho yan mintuna saura ka dan yan mintuna mai martaba zai zo ana ta fada saura yan mintuna kadan ga mai martaba nan yana hanya ta cikin masu saukar karatun suka zo suka wuce da su wallahi ni wayansu abubuwa ma da na gansu wani haƙura wani kaman zarto wani bakin sa biyu wani an yi su kaman
0: shi wata aka yanki mutum dole sai an ji masa ciwo
1: to dole duk me ya kai ma a ce za a yi taro irin wannan a ce irin wayannan mutanen sun shigo ciki ya kamata su ma masu kira hukuma ta taka musu birki duk wanda aka samu yana kira wannan abin hukuma ta hukunta shi yawa
0: haka ya kamata wallahi ana gayyato su ana zalu makeran nan wallahi
1: yawa duk wanda aka samu yana kira irin wannan abin ha indai an kama shi tabbas yana kira irin wayannan makaman da suke halaka mutane ya kamata a ce hukuma ta kama su ta hukunta su saboda a saka dokar an hana kira irin wayannan abubuwa amma abubuwan akwai tashin hankali
0: ta jami'a iyaye mata ba sa bibiyar dakunan da yayin suke kwanciya sai kiga idan aka ce jami'an tsaro sun kama yaro suna zargin ina sai da amali da miyakun kwayoyi wani lokacin aka kai karsa bincike a gidan da yaron ke kwana sai a samu makaman a cikin dakin yaron su iyaye me suke ni hajjia ya suke shiga da wannan makaman cikin gida ba ke gudun ma wani ibiyo shi izo sun yi wani abin a dau makaman shi aka shimki dako aka sheki
1: to ai saboda san zuciya ne wayansu a cikin gidan nasu ma ake sai da kayan mayan amma idan aka zo aka kama yaran wanda suka sa aka kama yaran za ki ga suna ta rigima da su suna cewa ai wane ne yasa aka kama mun dana wane ne yasa aka kama mun dana ni da shi ka sai ta rigima da wayanda suka kama su shikenan sai kuma mutumin da yazo daga gyara sai mutun ya zama kuma abokan
0: gaba
1: yawa to kuma irin wayannan abubuwa shi yasa za ki ga mutane da yawa suna ganin ana yin abu yanzu a cikin area a cikin unguwa ai duk a cikin yanda muke duk a cikin al'umma wa'ensu gidaje akwai da yawa gidajen da ake sayar da kayan maye akwai da yawa gidajen da ake sayar da irin wayannan kayayyakin amma ba wanda ya isa ya magana ba kuma wanda ya isa ya je ya turo wani a ce gashi gashi ga abin da ake kuma an sani kuma mutanen unguwa maza manya sun sani amma duk ba za su yi magana ba
0: wato a ja wannan magana ce su tana mutum wani labari tuma ta bani cewa unguwar su akwai wani mutumi ba yaro bane ya kai shekaru dan ba za mu kira shi da tija ba tunda ya zama da tijan buri so ina sai da kayan maye amma unguwar duk mai matsalar rashin lafiya shine sai wai mutan gidan magani zai raba musu kayan abinci har ka 10,000 zuwa 50,000 zai yi amma duk ya kame ayyan gwaina ya raba su sai zama dillalansa na sai da kayan maye to shin wannan unguwa dan mutun zai taimake ka ibaka abinci ko ibaka 50 da zuwa 10,000 sai kashe maka da
1: a to ba shine san zuciyar ba aje shine fa san zuciyar ai duk wanda yasa ai shi yasa aka ce wai wadata ita ce wadatar zuciya wallahi idan zuciyarka a wadace take ba wanda ya isa ya ka maka na kasa a rayuwarka yawa kuma iyayen me yasa suka bar ƴaƴan suka je suka shiga jikin sa me yasa suka bar su suka je suka shiga jikin su su nuna musu illan mana
0: ka ja me isa a unguwa me amfanin mai unguwa unguwa me isa a unguwa ka ga mutum guda daya zai zama wake daya ba ta gari ba za a yi kokarin cewar koda gidansa ne akai shiga hukuma ko ibar wannan halin ko ibar unguwar ba
1: to shi mai unguwa yanzu ai ba shi da wata fawa ai masu unguwa yanzu ba aiki suke yi ba masu unguwa gaskiya ba aiki suke ba suna yi a wani guri a wayansu wajajen ba sa yi yawa masu unguwa sun san abubuwan da ake a cikin unguwar su aje ya koke da kike kike cikin unguwar ki ba mai unguwa ba wallahi in dai a cikin unguwa kike ana yin wayansu abubuwan to kin san su
0: gaskiya
1: in dai zaki fita ki fita gobe kuma kina da yaya kin san abubuwan da ake bare mai unguwa shi mai unguwa dama ya kamata a ce duk wani labarin area yana da shi kuma ko shi da kansa zai rinka bi yana bubunciko abubuwan da suke amma yanzu zaki tada a unguwa akwai gidajen da ake siye da kayan maye kuma akwai manya a unguwa amma sun kasa dauka to wayannan abubuwan da suka kasa dauka sai kiga kuma Allah mai iko da ikon sa banda ƴaƴan wayanda suke lalacewa sai kiga su ma ƴaƴan mutanen su ma sun fada
0: kuma tsawatar ba suke da mu tsawatar
1: wallahi zaki ga sun fada da yawa suna irin wayannan abubuwan yawa
0: tun saje a shagurce kasancewar da masu kiran wayar mutun da ka fara program din nan ina jin waya ta shubuta fi guda 100 sai ta so su masu dan tufa albarkacin bakin su a gan wato a shagurce ja ya kamata a ce iyaye mata to ni ina ganin kamar cewar ita uwa tace makarantar farko kuma duk takun da da'i ko da mace ko mace
1: ta sani
0: uwa ta sani dan da sata zai yi iyayen mu kuna cewa a dakin uwa yaro yake
1: fara
0: sata to amma sai ko lokaci idan aka yi karo da abin cewar sai uwa ta kauda kanta cewar kuma shi bayyana wa uba ko da kina da kishiya har kullun ina fada wa mutane in zan yi magana na kance in abu ya faru ka fada ko mutun yi addu'a
1: amma ba ka fada ba in ma baka fada ba duniya za ta fada shi ya jiyo a waje zai aje a duniya ni da ki jiyo ma a waje gare ni in ga ya miki
0: ya fi sauki
1: mu tare da ni da ke mu gyara in kin man dariya
0: kanki ki kaiwa
1: kina da yaya ina da yaya kuma mai gidan nan shine haƙu a ga ya masa abin da dan sa yake
0: gaskiya ne
1: ai mafi yawan yaya iyaye maza da suke ba wa iyayen mata su suke kare yayan
0: sai uban ya saka musu
1: sai su suke kare yayan da yaro yayi abu ba dama a masa fada sai uwa ta rika ganin kaman ai ya uban ya tsani bari a ce akwai wayan siyaran a gidan su kuma wayan can a ce suna da tarbiya suna da kirki to a ce akwai ita kuma nata dan baye da kirki bai samu tarbiya ba to ana zuwa wajen wannan da yayi wani abu ya fara masa fada za ta ce to dama ai ka tsane shi ai kaza da kaza sai ta fara karewa sai ta fara karewa shi kuma sai ya zuciya ya fice ya tafi ya sai bashi
0: kuma idan dan ya lalace ita ta fi kowa ta shiga tashin hankali
1: to ai dama da na mace ne wallahi tallahi dana dana mace ne duk yaya da kika sani walau maza walau mata wallahi lazimu a jikin uwar su suke ko maza ko mata kuma kafin su yi wa uban su wani abu guda ɗaya sun wa uwar su goma suna tare da ita
0: haka ne haji
1: yawa ai yaya gaba ɗayan su yaya sun fi amfanar iyaye mata su ne suke amfanar su ai yayanka su ne abin alfaharinka kuma su zaka tarbiyyance su wanda karshen rayuwarka su ne za su rike ka
0: kuma to ja wani abu da nayi da akali zaki ga gidajen rediyon mu kafafin labarai muke da su a nan jihar Kano zaki ga mace guda 100 ta zo neman taimako akan danta bashi da lafiya kaga neman taimako akan mijinta bashi da lafiya amma hajiya ban taba ganin namiji ya zo kafar sadarwa ta rahama rediyo ya ce ya zo neman wa matarsa taimako ba ta lafiya za ta haihu ba ko a dan sa bashi da lafiya ba amma mu mata mukan kare rayuwar mu ne akan ƴaƴayen mu da mazajen mu
1: shine magana shine shine
0: ya masu kiran wayannan bara mu dan taimaka dan da su muke alfahari shi ne wa alaikum salam wa ke ga lakan layi da
2: kai ne
0: to menene gudunmawa ka mutanen bunkure
2: gaskiya wannan abu da kuke tattaunawa gaskiya na ji dadi wannan abu da kuke tattaunawa saboda gaskiya mutu aka kira abubuwan da yake makana wallahi yanzu sai ga baka tare da makoci da makoci amma da wai idan ka dinga koyawa yaro magana wai sai ku ba izo ya kama jan wajen kokuwa tara wajen wajen karshe sai wuta dinga cewa ka gyara mata dannan kowa ne amma kuma da ka dauka ka gyara shi tukuwa kuma da wuta kama jan wajen ka to kin irin wannan abubuwan ya rai ka zo ka ce za ka zo ka gyara da mutu tare dan wani
0: yanzu abu abun kowa kake da zama ko a Kano
2: wallahi ba wallahi wani makoci ba sai wani makocin nashi
0: a misali kana bunkore ne yanzu kana Kano a zaune
2: a halin yanzu ina bunkore
0: kuma a yanzu anan karamar kuma bunkoren makoci ba yin rafar da dan makocin sa
2: wallahi ba dama ya kana hukunta shi wallahi ko za ka wuce dake ƙara kace ne take
0: to ya batun banga siyasa wurin cewar an killace kananan yara ba an bar su shiga banga siyasa ba
2: a garanti mun killace su saboda banga siyasa ma yanzu hasali ma idan an dauki ma irin addan nan da gora da wayan ambata ce ce zama jaya ma suna da kasar dinar su kuma ya riga sai kike su ma sun hankali
0: to alhamdulillah to Allah ya sa mu dace wato hajiya babban abin takeici akwai wani yaro da ne karo da shi hannunsa guda daya da rabi
1: daya da rabi an sare rabin
0: dayan an cire shi dayan kuma an cire sare rabi irin kaman ma bara yake sai yake cewa ya tashi a wata unguwa a cikin birnin Kano yake cewa yayi na kukan da ba zai masa amfani ba an sa shi boko yaki an sa shi islamiya yaki makarantar alludu yaki ya bijire umarnin iyayensa ifada daga aiki dan aikin inda ba shi ma ya zama dan daba kashi izo ifada shi ma iyanka yau gobe a yanke shi
1: shi ma a yanke shi
0: garin wannan ije iyanki wani shi ma aka tashi ramuwa aka cire masa hannu daya da rabin hannu yanzu iyaye sun ce ba ruwan su yanzu yana bara iki to duk mutumin da ba shi daman da me ake sana'a ne
1: da
0: me ake aiki
1: da hannu
0: ita kafa da mun tafiya take yi
1: sosai
0: shi wannan hannu shine kusan ma kusan garkuwa a jikin dan adam da ido da hannu suna taka muhimmanci sosai a jikin dan adam
1: inda suna na a jikin mutum ai bai mutu ba
0: bai mutu ba
1: ido da hannu
0: ido da hannu so da hannun kai kanka zaka taimaki kanka kai kanka wanka ka ba kanka abinci ka sa kanka sutura duk wani abu zaka kana alfahari da wannan gabar da Allah ya bamu wanda bamu siya ba ya taimake mu saboda jin kansa amma shin hajiya hayya ran ya cewa shi yanzu ya ladama kin bin maganar iyayensa da yiwu
1: ba ladama da lokacin da bata da amfani
0: bata da amfani to me yasa wai sauran matasan nan ba sa koyi da irin wayennan in kana harkar nan ta banga siyasa ka koma ka zama dan daban nan dan da musu ake iba yan banga siyasan nan za ka ga wani an kashe shi a wannan sabgar wani alƙillata shi to kai fa wannan abin zai zo kanka amma ya ilahil alamina kullun kuma abin takeici hajiya su masu neman mutum gwamna yake nema ko dan majalisar tarayya ko na jaha ba fa zaki ga dan sa ba
1: to dama yana zaka
0: ko ba dan kir uwarsa
1: babu
0: amma ko sai a zo a tara ku kuma ku halke mun tattauna da wani a wannan zauren
1: shi kuma yaran ma
0: ice hawa hawa ne wanda ya fi kwara shin kunya 2500 in safa safa 3000 haja 2500 ba ta ice maka abincin safara ran dare ka koshi ba dai kowa ke da shinkafa
1: ina
0: shi ake kira dai garo garo ko
1: to kanzu plate din wake da shinkafa ma haka wanda ba shi bai cika sosai da sosai da yana dan kayan alatu bai fi 1500 ba
0: da dan kwai guda ɗaya da dan gefa sala a gefe
1: shine shine kuɗin 1500 wake
0: to kuma
1: da wake ma abinda muka dauka da muna yara gani muke kamar abincin sadaka ne
0: shakin shinkafa
1: ye wallahi
0: dan fi sa na juma'a da ma abin
1: sadaka ba amma yanzu wake ya wake da shinkafa ya zama abinci
0: to ya kamata a ce dai iyaye sun sa
1: iyaye su yi su abinda iyaye za su yi
0: na'am
1: su kula da ƴaƴayen su yawwa
0: to wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ke magana daga ina wala suka ran daga murya ka ba mu ji ba daga ina to mutanen kun botso muna jin ka mai gudunmawa ko shawara
3: ya ka ya ya an ayyuka mutum da tabbatar da kowa ne ko bakkaniya ko kuma wani ya ke hukuma ta ji da shi da wanda ya ga hukuncin an ga sun dare yawa bayan kasa akin ga ya zama jira ana da yi ne
0: ana jin ka
1: eh aji
3: yawa kuma magana ce take a yayin sauran yau al'amura ne suka samu dan spiri da ba ta yaki da rayuwar da ake cikin gari na farko su dai iya yin maza su dauki nauyin da ke wuya domin yaro bai taɓa cin sa ba ko kai san sa ba ka
4: kore
3: iyaye mata su ake bai da tsawon ya yaro ya sa amfani da wata gari ke da amfani kuma ne musamman mu hausa hausa wannan ne su da dukkan to kina aiki dauka duk wata bakiya to matan sa uku daya a furra daya a sheka
1: kore daya ana ibaba
0: gaskiya ne
1: wallahi gaskiya ne
3: to ga kasan nan kuma ba ta kasance kwana ba
1: warai
3: saboda kuma shi Allah ya kuma jin mai rai to wanda sai ya ci da abin zai yi ko da Allah kuma sai ya ci rai to ki gani mu wannan arewa da muke da wannan ina maka da kai kaya kuma dan haka abin da ya kamata a yi gaskiya sai Allah ya zuba Allah kuma a kira ki mai unguwa yanzu mai unguwa ya ita ce ka mu ce ke kai in ya ka ba sai ya kai
0: babu shakka ya bada gudunmawa sosai da cewar ya ce ya manyanta ya kai shekara sama da 70 to kuma murya tashi ba ta fita sosai inda su masu sauraro za su dan amfana da abin da yake fada amma babu shakka yayi bayani na assalamu alaikum
5: wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
5: barkan ku da wannan lokaci
0: yawa wa ke
5: alhamdulillah usman hasan san ya hango mace da aka lai
0: to masha Allah
5: Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi gaskiya na dadin batun son dauka dan kwajawa to akwai kalubale a gaban iyaye mun kware da gaske a duba da cewa gwamnati tana bakin kokarin ta to dole fa iyaye sai mun san cewa a amana ce Allah ya ba mu iyaye a zo a haska ya har sai inda za a yi to ba daidai bane ba saboda Allah ya tambaye mu tsaran lahira
0: haka ne muna jin ka
5: haka yana da kyau iyaye su ji tsoron Allah san amana ce Allah ya ba su sannan kuma abu na gaba kamar bangaren makera duba da ni makeri ne duk da ba ma gidan makeran a yanzu haka to amma dai ina ganin yana da kyau dama a yi wata doka da za ta hana cewa ba kuwa za a cewa da makami ba kera makami yana da amfani saboda tsari kai amma duk wanda zai siya ya je ya samu wani izin daga mai unguwa da gaci ko kuma police
0: ai kamata ma iya yanzu a ce gaskiya a bamfai headquata za a raba da takardar
5: a bamfai headquata
0: ai wallahi kamata ai da
5: kuma ya akwai police station
0: akwai ko wace area ma
5: duk wanda zai siya saboda ya tsare kansa ya je ya nemo izini sannan ya amma asirwa barkatai gaskiya akwai matsala Allah kun ji ka mana sun wannan matsala shi gaskiya lamarin mu Usman Hassan san ya hango ba ta kare fata za
0: ku amma su mutanen tsanyawa Hajjaju kusancewar ai duk mutumin da izo siyan makami kai in ka dube shi ma ka san me zai da makamin
1: ka san
0: ya zaka san makami ya fi tsayin mutum shi ba ka fayyade ka biya da shi ba shi ba zaka yanka alayyahu da shi ba to me zaka yi da makamin
1: to ai
0: ko ba da sai kai kamo giya ko zaki a daji ba
1: su kansu wanda suke siyar da makamin sun san abin da ake da makamin ai su wanda ake zuwa a sai makamin
0: to haji ai kaman da ake ake rubuta zanen gida in za a gida miki gida ya zaki ce ga zanen gidan ki ko to haka shi kansa wannan makamin ake ba da samfur ai zanen sa a fadi kuma inci nawa za a yi ai wasu nan wai abun takeici an yar da wayansu yara suka ce sai sun sa makamin sun an tara fitsari an tsuma shi a cikin fitsari an ajiye shi yayi tsatsa idan aka yanki mutun da shi kawai shi wa zai shiga mutum ba zai tashi ba
1: eh to da an riga an yi mugun abu
0: ai to wannan wani irin masifa ce
1: wallahi da su masu kirawa wallahi masu kirawa nan su ma dole ne sai hukuma ta shiga cikin su
0: babu shakka wallahi ya commissioner yan sanda
1: ana
0: da su
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da madama da ma'aikatan rahama radio da masu sauraron mu dukkan ne muku fatan alkhairi ku da iyalan ku baki daya kuma Allah ya mana maganin abin da ya fi karfin mu yau a kuma ka tsawa a hajiya mun da sarki mu da lafiya da nisan kwana kina tare da mu amma
0: to amin ya rabbil alamin almasihi muna godiya mama tana godiya ita ma tana maka Allah irin wacce kake mata
5: ya ta dan ko mawdu ya mai dadi a takaice dai zan ma wannan sauka din nan yanzu da fijin nawa ne kace ya buke kara 70 ne
4: daya na fara magana a radio amma ban taba jin shekaruna ya shigo gidan radio ba dama kuma yanar gizo muna ciki muna san gogwarmaya saboda dai a cikin wadannan ya haifu daga cikin matsala gaskiya shi wannan dattijan ina ma fatan alkhairi tunda ni ma na wuce 70 amma ni yanzu yadda na damu da radio na damu da irin wannan shirin kin san me yasa na damu da wannan dalilin
0: muna jinka almiskin muna tare da kai
4: wallahi hajiya bilkisu wannan matar duk abin da ta faɗa haka ne amma ita abin da bata sani ba ko ta sani zan muku karin bayani daga ƙarshe dai hajiya bilkisu duk dan shekara 50 bai da alaka da matsalar arewacin Najeriya dan kasa kafinta tunda kin gane ko hajiya bilkisu ne fa shekara 50 da yan nasan arewa za ta faɗa cikin matsala kuma kin gane da kan nake ta gaya musu nake ta gaya musu zuwa shekara 7 naga dai ba sa daukan magana ta yana fara rubuta littafi ba ina rubuta
0: Almiskin akwai jama'a da dama akan layi kuma babu shakka wannan gida namu akwai shir da muke dandalin unguwanninmu dandalin unguwanninmu nan ana gayyato magidanta sukan zo akan farfadi irin matsalolin da suke faruwa a unguwanni wanda babu shakka wannan gida haƙorafe-ƙorafen mukan kai su direct zuwa ga gurin gwamnati in an kawo abin da ya kamata ana yin kokarin duk abin da ya kamata a wannan gida dama ita mai gidanta gidan ne ba dan neman kuɗi ba ta gina shi don ta kauda wa'insu abubuwa da ake yi na farko akwai cin zarafi da yara suke amfani shi a siyasa kiga yaro ya ci mutuncin babba a'a ko kuma kiga irin da abubuwan da ake yi zaki ga ana abubuwa barkatai babu shakka bayan ka'idojin NBC ko kuma da ta tanar da kafafen labarai take ta dora akan kafafen labarai kiyaye su da muke yi a wannan gida to kuma ita kanta Hajiya Binta Sarki Makutar bata bari cewar ana wasu abubuwa kuna zaka biya nawa ne akwai shin baka zo ka kai shi ba kai tsaye ba baka kai shi ba sai dai in ma sai dai kai recording kuma kai recording sai an tace an tankade in ba kuma sai dai ka akwarka tafi da kudin ka fatan mu dai duk muna yin wani abu ne domin a samu maslaha ko mu sami ƴaƴa na gari wanda za a yi alfahari da su ba mu tara bara gurbu ba amma iyaye mata ya kamata su farka duk da cewa Hajiya kin ce dai laifi na suma iyaye maza ne
1: ni abin da yasa nake ba maza kullun laifi duba nake da rayuwar mu da rayuwar iyayen mu da rayuwar mu da rayuwar iyayen mu maza ne da sun tsaya gaba daya akan ƴaƴan su da matan su yawa amma yanzu ni akwai wata da take gaya min na ma ga yaron shi yaron uban bai sa shi a makaranta ba yaron sun kai wajen su 8 a gidan a cikin su dukkanin su ba wanda suke makaranta guda biyu ne suka yi makaranta wanda su uwarsu daban ne ta ma fita daga gidan tuni ta dade da fita ta fita ta basu su kadai ne suke makaranta su wayennan dinnan gaba daya ba wanda yake makaranta sai dai su fita su je su danyo yawo matan su fita su je su abin da za su yi su samu abin da za su ci su kawo iyayen sun ma sani haka suke yi kuma sannan uban kamar yadda mutumin nan mai magana na dazuna yake cewa mata ka daya a rijiya zaki daya ina ne daya ina ne shi kansa
0: ko duwaya ba sai da gidansu bane
1: da gidansu bane to shi kansa uban ba shi da abin wannan na magani ne ba shi baya ciyar da matan da ƴaƴan amma a haka baya ciyar da matan da ƴaƴan sai ya auri wata idan ya auri wata an kwan biyu ta samu ciki sai ya rabu da ita
0: to hajjia matan mi isa alhamdulillah koyarwa addini ita ce koyarwa hajjia da ai ai Allah ce in zaka aure da za a aure ai bincike
1: eh to ai kin ga su mafi yawan yanzu abin da yake halakar da mu a rayuwar mu ta yanzu da mutane na ga ya miki dama wadata zuciya ita ce wadata yawa to mutane idan lokacin didda mutun yazo baka san ko waye bane yana fara nuna maka kudi to shikenan kudi fa yanzu su suka zama kauyi yanzu yawa saboda haka mutane su kansu yaran nan da mutane suke jajjan su ai kudi suke ba su suke jan su su kuma iyayen su kuma wannan kudin dama talauci ya ishe su kuma talaucin nan wallahi wallahi talauci a yanzu kaman a lokacin rayuwar mu ta da ta yanzu wallahi yanzu ba a talauci yawa yanzu ba a talauci kinga ni nayi shekaru
0: sai rashin wadatar zuci
1: yawa sai rashin wadatar zuci a da akwai gidajen da zaki gani dewa
0: aje an kai 100 ne
1: aje ya ina shekara ta fi 60
0: inna lillahi inna
1: ilaihi yawa yawa ni abinda nake gani kullun ni abinda nake gani kullun abinda nake gani bana ganin laifin mamata laifin mazan nake gani saboda mazan da gaskiya sun tsaya akan ƴaƴansu ko mun talaucin namiji a da
0: zai
1: namiji ko faskare yake yi a da zai kula da ƴaƴansa zai kula da matarsa zai kula da gidansa zai kula da mai ƴaƴansa suke kuma zaki ga yana ta kafkaf da ƴaƴansa mata ko wani abu amma yanzu akwai maza da yawa wanda ba san abin da ƴaƴansu mata suke yi ba
0: akwai yaron da tuni min kitso sai baban ta yi mata waya wanci tace ni an kin san da rana ba a ci abinci a gidan ba ko to ki neman da zai a ci abincin dare
1: haka ne
0: yarinya budurwa uba yi mata waya
1: eh
0: to yanzu to da muke kiwa tace eh ayin babu da mun nake fafutuka a ba da abu da za a dafa a
1: gida to yanzu yanzu yara nawa ƴan mata ne kika sani suke ciyar da gidan su ba za ki iya kirga su ba ƴan mata wanda ba a musu aure ba nawa ne suke
0: ciyar da gidan su ba sa aiki ba sa sana'a
1: nawa ne suke wayansu suna yin sana'o'i wayansu suna yin sana'o'i wayannan sana'o'in ma da suke yi a nan ai suke fadawa hadari da saboda Allah da muna yara ai budurwa ba ta sana'a sai dai uwarta ta yi
0: kuma ko aikenta ba ai ko sai ai ko sayan kifi
1: babu
0: ba aikin yarinya sai sayan kifi ba ta zuwa
1: kunya ma
0: mai tsire ba aikin ta
1: kunya ma da kunya ma da kunya kiga budurwa a gaban me ko nama ko tsire ko menene ana mu a gidan mu da Allah ko cefa ne ba a aikin ki
0: wallahi haka ne haka nake ga yaran na
1: yawa
0: takan ce mu a gida wa aikin ba aikin mata
1: ba ai kuma ba ma sanin duk wayansu abubuwa da za a rika yi tsakanin uwa da uba ana yin abubuwa duk a sirrance ake yi ana fada ba a fada duk ba a sani ba amma dai uba ya tsaya da kafafuwansa duk talaucin sa ya kare haƙƙin ƴaƴansa amma ga ya min yanzu iyaye nawa ne maza suka ƴaƴansu suka jingina da su yanzu a ce a yi wani taro a ce duk wanda yake kula da ƴaƴansa kadan ne za su daga hannu akwai ba babu ba akwai suna nan akwai amma mafi yawa duk sun bar wa uwar zaki ga uwa an gari yawa zaki ga mutane yanda mata suke shigowa wurin ka neman taimako
0: haka ne
1: zaki ga wata matar da zaki ji ta ce wallahi yau ba mu ci abinci ba ina ce ina baban su wallahi ita ma bata san inda yake ba ko baya nan ko wani abun nan kaza da kaza su karu su
0: hajjia ban katsin fashin ki ba akwai jikata an kwanta da ita asibitin nan anan wajen taludo na asibiti Best Choice sai naga wani jariri ina ta kuka ba komai a jikinsa jaririn ma irin ganin shikin sa ba shi da lafiya ina hannun wata mata sai naga ta zo ta karbe shi sai yar mijin eta da take asibitin sai nace waccan fa ina jin dantan tace a waccan ai tsohuwa ce sai na kitin dai kan san mu da magana tana da ce sana'a sai ci bayo Allah ci na wannan danki tace dan kanwa tace to aka ce kanwa ce tace ba ita ce mai dan sai ce me yasa mi yaron babu ka a jikin sa tace haifarsa akai da mu ba ta da ruwan nono ita haka take yayuwa matar ba ta da ruwan nono sai kuma an ce hanjin sa ana da yake koya aka bashi madara ko me sai amai sun zo asibitin nan kwanan su uku an ce kudin aiki 1600 da wani abu hajiya ba abin da za a cinci ina baban sa aka ce direban tifa ne tifa ta lalace kuma tifa da ba ta zabuci me tifa kuma ya tifi da wanda lalace sai shi karba lokacin bai waye tifa ya gyara ba a nan gidan radio na makira Rabi isa dauki kura yace masa Rabi ya shiga sai na dau muryan matan nan sai na tura wa Rabi na dau hoton jaririn na tura Rabi to shi kenan wannan aka tafi sa a radio zamu dade ba mu samu taimako ba amma bara a bibiyi mutanen mu wanda za a samu taimako tunda aiki sa 1600 da wani abu saka tafi gida a ranar da gancin sai ku ja siya bayar sun ce sun ja siya bayaru ba a karbi yaron da bai wuce kwana 40 ba jiya aka sun koma Murtala Naziri ne Murtala an ce ba gudu aka tafi mil 9 ba su hare su ba sai na kira akwai wani pharmacy engineer asibitin Nasarawa Dr. Yusuf Munkaila kace doctor ya ce dan ga aikin lada ban taba ganin su ba sai rana ka zama haɗi da su amma kaji kun shi da suke ciki yace to ki kirawo ki aji a cikin asibitin Murtala akwai ya faɗa mun office na manta shi office din da likitoci suke taruwa wanda sarba ayyukan da za a yi a ranar idan aka kirawo ki gabatar da kanki kace doctor ai fil din kanin ce ke ma kina taka rawa haji ki yi magana da su a taimaka wanti mako za a ba yaran in yi kaka zan shigo ciki sai na kira tikin sa akwai wanda suke yan baran da likitoci da likitoci ina suna da private a gefe an ga mutum ranga ranga sai a ce za a kai shi na kira ta Aisha kina ina wallahi gashi ba wannan dan sahu mun amana ku tantance wani asibitin ce tsaya ai ba zan tsaya ba shikenan ban kara jin ta ba sai daga baya sai ta kira ni anti ina gajiya ai suna asibiti kaza kaza kun yi arsunci masa yanzu nan muna zaune muna jira kafin ki karasu office din nan sai ta kirawo ni ai sira ta cikuci kujiya sun je ana ta fafata kan ci sai su koma wancan asibitin inda aka ajiya da rishe da wani abu sai ta fafata kan da za a yi yaro yaro ma ya mutu
1: kike na huta
0: to za a shi uban an ce ba shi da abin sai kuma kin san abin da zai biyo baya sai mata take ga amin cewar to dama ayin kullakullan kayan miya suke yi an ka kado kayan mutane sun kare babu jari a hannu an cici bashi yanzu an rasa yanda za a yi yanzu ya za a yi nace to ki bari zan kira ki ya kamata
1: yaro ya riga ya mutu
0: to dama dai matsalar ta yaro ce
1: kuma wallahi an haje ya mutane da yawa akwai wanda bai kamata ba ma sahayi
0: sahayi haka nace yaji
1: akwai wanda bai kamata sahayi ba
0: ba dole ba ce
1: wallahi ba dole bane akwai wanda bai kamata sahayi
0: ba ka iya cin abinci wai ba danka abinci ba ba ka sai masa magani ba shi da lafiya ba to ba naka tara yara
1: to saboda zaki ga yara da yawa ba sa makaranta
0: kuma an ka fada sai a nemi a kafurta ka a garin nan a ce ka ce kar a haihu Allah ya kara mai martaba sarkin Kano Sanusi da alkhairi Allah ya inganta lafiyar sa da mara gida Najeriya lafiya yayi wannan magana akan batun cewa idan baka da yanda zaka yi ka rike danka da gurin zaman sa da ilimin sa da abincin sa bai kamata ka tara yara da
1: maganin sa
0: to in an tara yara na kawai musamman hajjan ki samu gidan masu kishi zaki ga miji ba ta kwakwara sana'a yake yi ba abincin da kwahala ake cin sa
1: amma sai ya ga
0: an rika gasar haihuwa hajjia a nan gidan namu mai albarka akuma ta tazo Allah ya saka Salisu Idris da alkhairi shi ne hidin mu a wannan gida muna zuwa ta tazo tana kuka tace gidan hayan ma an kure su mijin ya gudu a soro take kwanta da yayinta a soro take take kwana a nan gidan aka kokari aka biya mata kudin haihuwa shekara biyu aka tara kudi fa mu ma'aikata aka kudi kudi aka biya mata kudin haihuwa shekara biyu hajiya a sheka muka samu inda za ta kaskai yin abinci aka neman mata hajiya aka mata table aka sai polas duk abin da ka sani da kayan girki hajiya da kuloli da komai a gidan nan aka tattara
1: kudi Allah ya saka muku da alkhairi
0: aka sai mata hajiya muka je aka neman mata datar kai abincin muka kawo kudin cefane hajiya kudi fa masu girma aka hada watan nan
1: Allah ya sa ta
0: hajiya wai sai mijin nan bayan tana zaune kawai ba wani ba sai ga batan da tsohon ciki ta cigowa sai ya isa su ce maje kin ga da wacce matar ci na ga da sai tashi kai kuma office din sa sai na zauna to assalamu alaikum ta alaikum salam kin gane ni nace ban gane ki ba yi ce wacce mijina ya gudu iban ni nake kwana a soro kuka zo ku taimaka mu nace to ya dawo ki yanta ce ai ya dawo wallahi tallahi kin ga yanzu za ta samu kuka wai yanzu ciki ya tsufa ya kuma guduwa nace to fake kina da wata cincin mallan bawo kida da ibe ki
1: Allah akbar
0: wala kuma ba su kusan kare
1: ba da san yi wata magana dai saboda na san kowa ina ji amma wallahi da na
0: faɗi wai ya gudu hajiya wai mijin kuma wai ya gudu
1: to uban
0: wai ina jarun
1: mata ciki
0: wai jarun ya kare kuma yanzu ga yaran a wannan fatar mace ran yaran su shiga makaranta ta gwamnati aka saka su kuma wallahi gidan nan wata biyu ta uku Allah saka salisu jirsi da alkhairi da ma'aikatan mu wallahi Hajiya za a dan yi kokari a dan dai dan kai mata wani abu matan nan amma matan su
1: sun me amfanin auren nata kin ga ya dawo ya zo ya cinye kudin ya cinye
0: kudin ya sun kare kuma shi ya gudu
1: ya cinye jarin kuma
0: kuma ya gudu
1: yawa kuma ga abin da ya aikata mata
0: eh kuma sai wata dawo
1: eh to me take so a mata
0: ya yi zo da ya caje ni ce ka tashi ci to aje me zan ce mata
1: ai da kika ce mata ma zaki neme ta ai ba zan ce ma zan neme
0: to ai Hajiya tana tana ciki bara ga ta mun hakuri ta shirye jiki da fadan mana anan gurin ba
1: ai sai ku dauka akwai ta asibiti
0: ai ta wahala da musan ce ba nan ba wai kiran neme ki tun daga lokacin ban kara neman ta bajiya irin wa'annan abubuwan akwai ba za ta ba ban bulke su zan na miki message tije ki kanta wata message mijin su dai rai bari na babban mota kin san dai manyan mota sukan tara mata suna samun kudi sai asirin ya karye gida bakwai a cikin sa ayan mutanen nan ayan na iba suke Hajiya a wannan yanayin ta zo da cikin ta ni akwai tsofaffin ma tambu da su muka tanka fafutuka ba ma samu rate a radio Hajiya a sai abinci a sai magani dan ta babba sikila ne shi kada yaron ke karyewa kullum muke nan neman mutu mutu mako mutu Aminu Kano wallahi Hajiya sai ka ba ta intaba da tsohon ciki sai da babulki sai yar kanki face wallahi tallahi anti ai sky naji akai mun ciki wai zan haifi yan biyu wallahi jan shekara bako bin kare damin hada ido ita ba sai da kira ni a waya yanzu mijin ya mutu ga kudin haya ga ba abinci ga abubuwa to ya kamata
1: ga me sikila
0: ga me sikila ga shi wancan ɗaya madan shikara 16 yanzu ka yana fara farmer square final court baya tashi baya tafiya yanzu kun da za a yi masa wani hoto take ta mai sada kansa wai 1400 wani abu Aminu Kano take yan shekarun je dan Allah yanzu a ci tabari zan neme ta saboda Hajiya sakar sa ma irin abinda zaka dauka cikin wannan mutanen
1: babu
0: ko mutan Kano suna kokari ana taimakawa mutane wallahi wani ba a faɗi abin da suke
1: yi ai biki sani ba Haji Yebu kar in yi jama'u kar a ce dan ni a Kano ce Allah zaki zagaya kasar Najeriya nan ki zagaye jaha-jaha ba jihar da ake taimako irin jihar Kano a jihar Kano gaskiya ana taimakon mutane a biya haya a biya magani
0: wallahi ana yi
1: ana yi sosai ana kuma maza da mata suna kokari
0: kuma
1: ana kuma ba
0: muna yi godiya ga me ga wannan professor Abdulrashid Garba Satima shi ma yana kokari gaskiya shi ma irin abubuwan gaskiya ina ce makawa ina kokari wani lokaci ga zai ma ba da kuɗi kai kafafan ya labarai in ce kuma ka a faɗi sunan sa amma duk mu da suke da bukata a sai musu magani ai musu bara mu dawo mu ta karshe Hajiyaju assalamu alaikum warahmatullah
6: wa alaikum assalam warahmatullah
0: to a gurguje kai ne mai magana na ƙarshe insha Allah
6: to alhamdulillah Hajiya fatan alkhairi a gare ku kuna magana da na babu mai injin gwamnati da ka kura
0: to ba dalla mutanen kura
6: to ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi
0: tare da kai
6: wannan ko shakka babu shine in ana taba rawo sai abu da mubi sau
0: to
6: dan magana ta gaskiya mu ma fa da laifin mu kamar inda kuke fade din nan na farko ga tsadar rayuwa ita ma gwamnati gaskiya da laifin ta ne gwamnati da laifinta mu ma kan mu iyaye da laifinmu amma magana ta gaskiya akwai laifin mu kuma 100% saboda an kirkiro mutane talauci babu gaira babu dalili to idan kuma ka duba wancan ta kan bangaren mutanen mu kuma ko shakka babu shi dai aure ba wajibi ba ne to amma rikon sa kuma ya zama wajibi
0: gaskiya ne
1: gaskiya
6: ta kan tayi wannan idan har ba ka da damar da zaka iya rike yaya kai musu abin da ya kamata ka abin da aka yi wannan abu na zamani da ai an girgiro ku ba wai a dan a cikin da addinin ba idan ai wannan ga gaba zaka yirge yayan nan ba ga ta zaren nan ta abin da ya kamata ana yi ga ana wayar da kai akan wani labari dukkan muna ji to saboda haka in kika ce ba magana ta gaskiya wallahi shi ya hau to saboda haka ubangiji Allah dai saka muku da alkhairi kan mutu ka kuma da furoto saboda yanayin lokaci dama mu ne in jan goma kira doka
0: to mutanen garman hukumar karkara kura muna godiya da kulawa Hajjaju gashi lokaci ya cin mana amma ti ɗayan karshe me zaki dan
1: muna da abubuwan ci adiya to ni a blog magana ta karshe abinda zan ce iyaye dan Allah dan annabi iyaye maza da mata su haɗu babu wanda zai gyara maka danka a lokacin nan ne yanzu ba wanda zai gyara maka danka ba wanda zai kula da danka dan Allah dan annabi iyaye su haɗu da uwa da uba su haɗu su kula da ƴaƴayensu su kula da tarbiyyar ƴaƴansu saboda su mori ƴaƴansu
0: gaskiya ne
1: yawa su ƴaƴa ubangiji tabaaraka ta'ala da ya ba mu su akwai nufin Allah akwai abin da Allah yake nufi da mu duk uwa ko uba suna haifa ƴaƴa ƴaƴan nan su za su taimake su a gaba
0: insha Allah
1: yawa su mata ai a cikin rayuwar su suna da 20-23 ce 20 ta farko ta kuruce ta gidanku 20 ta tsakiya ta auren gidan mijinka 20 ta karshe ƴaƴanka ne za su karasa da kai
0: Allahu akbar
1: yawa ƴaƴanka ne za su karasa da kai to a ce ka girma ka kai shekarun da zaka zauna ka huta amma kuma baka huta ba ba kana da ƴaƴan amma ba za su zo su taimake ka ba kin ga ƴaƴan ba su yi albarka ba kenan mu rika yi ƴaƴan mu addu'a kuma mu taimaka mu kula da kanmu mu hada kai da uwa da uba su hada kai ƴaƴanmu duk da suke wannan abun mu fara gaya musu to zafi a fara siyasa kada mu ji kada mu gani kada wani ya kira ku
0: a sa lokacin dawowa da lokacin fita
1: yawa
0: duk idan ka je ka
1: yawa idan
0: ka je goma sai ba gida kutara
1: idan ka je ka dauko ta magana ba ruwanmu ba hannunmu ba kafanmu yawa saboda haka iyaye su jajirce to kun ga lokacin siyasa yayi ba ruwanmu kun ga mu ba ita muke yi ba kar in ji kada in gani kada mu neme ka mu rasa uba ya jajirce ya tsaya akan wannan kuma ya rinka dubawa ina ka je ina ka zo amma sa doka mana karfe 10 ka dawo gida ne kake yi ai na rufe gida yawa amma kana da mukulli ka kulle da mukullin
0: da
1: mukulli ka sa a garkashin fulanka
0: gaskiya
1: ne wannan
0: Hajji Ibrahim Haƙumi Dutse bi sallama kuma babu shakka kana suka mutuka babbaya a rinka baka addu'a
1: da alheri
0: in ka baddan da bai kasan kansa ba ya za a yi maka addu'a to masu sauraron mu duka anan zanja labulan wannan shirin amadadin hukumar gudanarwa ta wannan kafafiyen namu rahama gurin masu albarka kafatanin ƴan uwa abokan aiki Zarau inda ba ta sada da izo a gare ku Asiya Abdulhamid ce bako mata wannan satin amadadin ta nake cewa bi salam huta lafiya

0: ubangijin mu shi kamatin bauta da abubuwan da ya fada to kuma shi yake yi abun kaga shi ma yau za su mu cin amana ba ko dan ka samu irin wannan sannan yake cewa in kuma ka kasance kai mai arziki ne to za su daidaita ka akan matafiya inda arzikin naka zai bunƙasa inda an kaje lahira baka da matsala yanda cikin jama'a ba za a same ka mai girman kai ba ko mai kyautar nuna fariya ko mai wani abu wanda dai bai daidai ba inda kana zaune da irin waɗannan mutanen za su daidaita ka gyara ma zama su ɗora ka akan hanya ta gari in kuma kasance baka da kuɗi kai ba malami ba kai ba mai kuɗi ba kai ba mai mulki ba to aka ce to za ka zama wato mutum ya kasance fakiri to zai zama wato zai samu irin yanda zai dinga tausaya wa kansa ko kuma jama'a za ta tausaya masa zai dinga yin abubuwan da ya dace
1: to a ita daman su zama da mutanen kirkin abu ne da yake da matukar amfani duk wanda zai zauna ya san wanda zai zauna da shi mutumin kirki ne
0: to yake cewa idan mutum wato zama fakiri ne to za a koya masa irin yanda ya kamata ya nuna talaucinsa da gurin wanda zai nemi arzikin Allah subhanahu wataala da kuma yanda ba zai yi hasada ga wanda ya fi shi arziki ko mulki ko fi shi jin daɗi ba ba zai yi ko ɗaya ba a cikin wannan haka zai zauna shi ma ya yarda da kudura ya yarda da abin da Allah wato ya sauka masa to haka malam yake cewa in aka zauna da waɗannan mutanen Allah ya yarda Allah zai buɗa mutane kuma zai sa su zama sun shiga cikin rahama Allah to dan rahama ta tayi saukuwa da mu kullun a cikin ibadullahi salihin dinnan yake ake saukar da rahamar to nan ta tashi rahamar nan ta tayi sauka za ta samu su mutanen kirki nan za ta samu malaman nan za ta samu masu mulki nan za ta samu attajiran nan za ta samu fukara talakawan nan saboda dama nan Allah yake saukar da rahamarsa ga waɗanda suka bi shi su waɗanda suka ƙibin suka bijire to su kuma azaba ake saukar musu ka gani mutane sun samu ilimi sun samu arziki sun samu mulki sun samu dama ta gudanar da kuma masu dama ta gudanar da ofisoshi da gurare don suna zaune da mutanen kirki su ma irin wannan arzikin ya tashi sauka aka ce a kansu yake sauka kuma tare da su in wani rinjaye ake nema to kuma ta kan wannan hanyar ake samun Allah ya danga taimakon jama'a a samu babban rabo a duniya da lahira to amma kuma ya ce wanda ya ki zama da su in ji mala ya je zauna da mutanen da ba wato ba sa aikata ayyukan alheri kawai yan tamore ne yan aji daɗi sannan ba sa tsoron Allah mai girma da wato ɗaukaka subhanahu wataala abinda suka sa ransu shine a gabansu sannan ba sa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ma a gaya musu a ce manzon Allah ya ce hadisin annabi ba shine a gabansu ba sannan ba sa ambaton Allah ko tunawa da abubuwan da ake yi da gobe ko ta daukan karatu alqur'ani ko kuma ta yawaita salati la ilaha illallah shi ba shine a gabansu ba ba shine da safa a gabansu ba ba kuma shine da yamma ma a gabansu ba sannan wato ba sa yin da duk abubuwan da da waɗancan kirkin suke to idan ka kasance kai malami ne kamar yanda aka ce idan malami ne yake yi da mutanen kirki to iliminsa zai amfane shi kuma kullun ilimin zai ƙara bunƙasa nan kuma aka ce idan yana zaune da mutanen da ba su dace ya zauna da su ba zama ba mutane ne na kirki ba to shi wannan ilimin nasa ba zai amfana masa a duniya ba ba kuma zai amfana masa a lahira ba kamar dan ba'ura kenan kaga da ya zauna da waɗanda suke watsatsu shi ba an ce da haura lar shi na gani to amma da ya zauna da sifir auna shauran mutane wulakantattu wanda ba lahira ce a gabansu ba duniya suka sa kaga yanda ilimin yake amfanarsa to haka aka ce malami ne zaune cikin wannan to shi ma cikin wannan bala'in zai faɗa in kuma kasance jahili to ba abin da zai kara kansa sai jahilcinsa za su kara mar wutar da yake da ita sai ya kara wutar a kan tada

0: zama wato bawon wawaye saboda yana zaune da wadanda suke su ba san ma abubuwan da aka sa a gaba ba ko kuma sun sani sun take ba ruwansu da wannan abu sannan aka ce idan ya kasance kuma wato shi jahili nan da idan ya kasance jahili to zai zama kuma jahili murakkabi an ce akwai wani mutum jahili murakkabi shi murakkabi kamar da yanzu malaman suna faɗa bai san abubuwan ma bai san bai sani ba shi ɗauka yake abu kowa ma san shi sai an zo an yi bayani ce wallahi ban san haka abin nan yake ba to kaga in jahili yana zaune da irin wannan maimakon ya zauna iyaka jahilinsa na bai sani ba to kuma sai ya tafi jahilcin bai san bai sani ba in kuma ya zama aka ce in kuma ya zama mawadaci ne wato mai samu ne to sai kuma ya zama na su waɗannan mutanen sun dinga fitar da ɗansa hanyoyin da za su dinga wanke shi shi za a yi abu kaza za a samu kuɗi haka abu kaza za ka ci nasara haka abu kaza buƙatar ka za ta biya to yanzu za a yi a kuɗi za ka saki ka sallame mu kawai to kaga ana karɓa yau da gobe da gobe sai a waye gari sun cinye masa dukiya ta hanyar yaudara an yaudare shi ko kuma wato ta hanyar munafunci a munafunce shi abu a karɓi kuɗinsa a munafunta a karɓa saboda ya zauna da ba ahalin da ya kamata ya zauna da su ba haka ce in kofa kiri ne ya je zauna da waɗannan mutane to fa ba za su taɓa tausaya masa ba kullum suna sharɓar romo suna shan lemo mai sanyi suna cin kayan daɗi shi kuma yana nan yana jira ba kuma ba shi ra'ayi ba kaga ya asara ya ɓata lokacinsa shi bai tafi nema ba shi ya zama da waɗanda ba sa ƙaunarsa in ma wani abu ya tashi cusa sai za su yi gurin hallaka haka ma yadda ake cusa waɗansu mutanen wajen irin bangana ta siyasa a sare ma hannu ko a sare ma ƙawa ko ma a kashe kaɗin gom ma ba wani abu da za a yi sai dai kawai shi abu ne haka ga jahilci bai yi amfani ba amma ta in za ka zauna gom mutanen kirki na ce wani fa kwana biyu bai da sana'a ko kwana biyu ba lafiya ko kwana biyu ba mu gan shi ba ya kamata mu je mu masa mu bincika mu masa wani abu wanda ya dace to amma da nan ba ka zo ma wani zai zo yake cewa to idan ya zama haka to haka su waɗannan mutane za su bar shi a cikin wahala in ka ga ko kuma a jefa shi a cikin wato irin yan kidnapping din na ci ko mu je kwaci kuɗi to kwatar kuɗin ba ga shi gwamnati tana kakkashe su ba aka kashe mutumin bai kwato ba ba rai ina magana ko kwatar waya ko abin nan a ce a yi garkuwa to haka za ka ga duk waɗannan mutanen da ba Allah suka sa a gaba ba irin wannan abin da suke yi kuma shi za su ci ta yi kuma idan bala'i ya tashi saukowa da su waɗancan da suka je suka zauna da su da mai kuɗin da ya zauna da su da talakan da ya zauna da su da malamin da ya zauna da su da mai hali da mai mulkin da suke tare da su in Allah ya tashi saukar da bala'i duk a kansu zai saukar haka ce ɗaya zai kai labari ba wanda zai gudu kuma Allah ya san kowa saboda haka malamin karantarsa yake cewa mu guji munanan mutane waɗanda suke ba mutanen arziki ba mu nemi mutanen arziki mu zauna da su to ban san sharhin da za ku yi a kan waɗannan an faɗi halin munana an faɗi halin mugwaye da wanne za a fara da na karin za ku fara mana sharhi ku zo kan mugwayen ko ku mugwayen ko wake da shinkafa za a yi
1: wake da shinkafa
2: sa mata manja
1: ana kunna halin wato malam idan muka duba wannan gaba wato gaba ce da muka samu kanmu yanzu muka tsinkaye kanmu irin wannan gaba wanda cewar ta haga mafi akasarin cewar ba koyan muke so ba ba kuma zuwa gurin da muke ake koyan ake ba sai dai mun shimfiɗa kanmu ne musan abin duniya kuma duk abin da ya kasance muna san abin duniya to za mu halakar da kanmu mun ba mu koya ba kuma ba mu je gurin da za mu koya ba don haka ne za mu jefa kanmu cikin wata musifa da akuba kuma mu rinka cewa Allah ka kiyaye mu bayan kuma hannayenmu ne suka jawo mana amma ita mutukar rayuwa mutum ya tsaya tsayin daka ya ga cewar ya nemi ilimi ya tafi wajen mai ilimi ya ya ya tsosi ilimi to za ka ga cewar duk wasu abubuwa na rayuwa an same su yadda ya cancanta amma mutukar aka ce kai baka bi layin mai koyo ba ko baka bi layin malamin nan da yake koyarwa ba to kaga babu baɗin lafu
0: sannan ka ce baka zauna da mutanen arziki
1: ba baka zauna da mutanen
0: arziki ta zama mutane ka raba akwai yan jawo akwai na kirki
1: kware kuwa kaga ko ai babu baɗin lafu kai ka rasa a rayuwar ka gaba daya to duk irin waɗannan abubuwan yanzu gabar da muke ciga da ke to ya kamata mu yi wa kanmu fada mu tsaya tsayin daka mu ga cewa mun tafi neman ilimi kuma mun ji abinda ilimin nan ya fara kuma mun yi aiki da shi tun daga wannan lokacin amma ba wai mu ji ba ko mu ki aiki da shi dan shi ma wannan ba babban asara ce a firin a wajen mu mu ji amma mu ki yin abinda muka ji to shi ma wannan babban asara ce amma mutukar aka ce mun ji a wannan taki a gurin mu fara aiki da abinda muka ji to za ka ga cewa alhamdulillah mun samu kyakkyawan durba wacce za ta kai mu madogara
0: dan shi ma labin da yake magana ba ne na ilimin ba zauna da mutanen da suka tarbiyantu suka zo mutane na gari ko malamin ne suka ce in ya zauna cikin an can ba tarbiyyen shi mutanen ba annabi ga misali ko in ce malamin ga misali da wancan mutumin da aka ce harshen sa ya zazzago lokacin da yawa annabi Musa mummuna addu'a dan ba uwa aka ga shi malamin ne ko yana karantawa to amma da yaje shi ga cikin gurbin in iska
1: ko yi karatun bai ma aiki
0: ka karatun bai ma aiki ne kudin da shiga cikin gurbin in iska kudin da wasu ma amfani ba na'am
2: wato malamin ni wata ran da nazo naji kana biya mana wani hadisi
0: na'am
2: to shi nake son in fade shi yanzu ana
0: to
2: wani hadisi da kake gaya mana cewa
0: madalla na yaba da kokolo shi kana rike
2: yawa daga wata annabi ba da misali wa'annan mutanen biyu
0: na'am
2: sai ya ce mai zama da mutanen kirki to kamar mai abota da mai saida turare ne ko ya sa turaren ko bai sa turaren ba sai yayi kamshi haka ma kuma wanda yake abota da mutanen banza to kamar mai abota da mai zigazigi ne ko yayi zigazigi ko ba sai yayi kauri kaga shikenan ga misali in ka zauna da mutanen kirki to sai an ga alaman mutanen kirki a tare da kai in mutum ya zauna da kuma ɗaya bangaren mutanen da ba na kirki ba shi ma sai an ga alama a tare da mutum ko a ɗabi'u ko a hali ko a sa hula
1: ko
2: a menene sai yayi to don haka ashe zama da mutanen kirki ma lazzatul aishi illa suhbatul fuqara kawai mutum ya zauna da mutanen kirki shine jin daɗin rayuwa idan aka zauna da mutanen kawai to sai kaga wannan tasirin tuwa da wannan abu misali kamar yanzu binnin namu na Kano me yasa ke ta albarka ake ta cewa Kano ai malaman baya da attajiran mu na baya da sarakunan baya da suka zama mutanen kirki suka gina garin da arziki da alhairi to duk wanda ya shigo cikin garin shi ma sai ya zama irin su a haka garin ya kafu amma akwai garuruwa da bariki ne har yanzu in ka kalla to sakamakon shi kuma wa'ancan mutanen da suka zauna a wancan lokacin mutane ne yan barikin saboda haka sai gurin sai ya tasirantu da wannan da haka shi zama da mutanen Allah to dole sai ya nuna wa mutum alama cewa wani mutumin kirki ne to dan haka duk abin da zamu mu zabi mutanen kirki ko a siyasance ne ko a mu'amalance ne ko a neman aure ne idan a neman aure ne mutum ya nemo mace ta gari ko mace ta nemo miji na gari
0: to shi ne zai zai da shi
2: na'am
0: na kauyen ya zai da shi
1: na
0: kauye kauye
2: ne shi wanne
0: an ce na gari
2: a nagari
1: nagari
2: ba nagari ba
1: ai ba gari ba
2: mutum nagari
1: mutum ne
2: ai wata hausa malam zai fara akwai nagari akwai nagari gari haka malam ya ce mana
1: wani
2: to mutumin kirki to
1: mutumin kirki ne
2: in aka zaɓi mutumin kirki to sai a haifi ƴaƴa masu kirki in aka zaɓi kuma ɗayan to sai ga kuma ƴaƴan su ba sun fito haka to ni wannan hadisin da malam ya faɗa to ni mashi shi na dora akai
0: an ce lokacin namu takaitacce ne ko za ku ba da damar kira ko ba kira
3: ba lokacin ba
2: ya
3: to
2: dan haka dai haka rayuwar take inda mutum yana son ya sami nagarta a cikin rayuwarsa to ya zauna da mutane masu nagarta
4: amma mallam ya yi bayanin cewa yadda mutum zai iya zama mutumin kirkin hanna kuma ya gabata ce
2: a diya lissafa
1: ni mallam ya lissafa
4: to kamar yadda sabota din nan da kake magana da mu ya ce ya shiri na baya kuma to ba mu dai da lokaci ba mu dauka wannan koyi da mutum din assalamu alaikum wa alaikum assalam kana tare da mu a cikin wannan shiri to gudumawa
1: gurguje yau dai ba mu da lokaci ne
4: eh
1: to
5: muna barka da
4: ta mallai ina jinka yana
1: to mallai ina jinka me ya gudumawa ka
5: yau wato gaskiya dikare kare kare maganganun da kuke kuma ce kare kare hausan da kuke haka yana da ku bada ba shine zama da madu
4: wa alaikum assalam a gurguje akwai wani dan bayani da zan danyi akan abin da kai magana kai in ka lura so da ya koda mutun aka ce muka ba na gari bane to gaskiya burin sai samu mace ta gari saboda ya san cewa shi dabi'an da yake da ba wani mai kewa kuma ka san din mai abu baya sai ga shi ma ya samu nasa yanzu ka dauki misalin kamar mutumin da yake dan a wannan haka ko ba gaskiya ba in ga nasa nayi zaka ji yana jin abin ba dadi to kaga ka san abun bai da kyau ba to mu dai fata dai fatan mu dai anan Allah ya ba mu ikon yin abubuwan da ya dace Allah ya sa mu dace
0: abinda ka faɗa haka yake tun da an ce Allah bi satu lilla bi sin muna nan mutane da muna nan mutane dai ba ta da dai mutane na gari to haka ya kamata kaga tun kafin ma mutun ya je neman na garin shi yau kansa faɗa ya zama na garin ko ita kafin ta zama ta neman na garin ita kanta ta sai ta kanta ta zama ta gari to dan hakan ya samu shikenan to ko me yasa ba da ce duk kuma an tar an dani wataƙila haka ja na garin ku haɗe sai shi ji ɗayan in kuma an gare ba ta ɗayan sai a kashe auren
4: Allah ya sa mu dace ga wani ma ya shigo assalamu alaikum suna ta kasan mutanen suna Allah su ji mallan ya dire su musu ba da tasiri wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amandan manzon Allah
5: gaskiya na dace wannan batu sa da aka tattauna Allah ubangiji ya kara dauki wannan gida mai albarka ya kara dauki wannan malamai da mu da irin wannan gwalagwaran shawarwari da kuma abubuwan da suka kama nan da ya kamata ni amfani da su da kasance mun kira zuwa ranar tashi alkiyama da Allah mallan akwai abu ne da yake faruwa wanda kamar yadda kuka kawo misalai da kamar magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam zama da kamar mai keri da kuma mai turare akwai abu ɗaya da yake faruwa na akan samu ƴan shashaya masu zama a cikin unguwanni waɗanda za a ga suna sha kuma akwai yara ƙanana kuma dokar ƙasa ta hana wannan shashayan amma kuma an yi magana sai a ji ya zama cibi ya zama gari don Allah mallam a ci gaba da jan hankalin mutane da kuma kiran gwamnati wannan dokar tun da can nan a dawo da shi saboda kiyaye yaranmu da kuma wasu da ma ba yaranmu ba su san gwadawa su suna haifin yaro yana zuwa wani to abubuwa dai ga su nan marasa jin daɗi Allah abin ya shiga cikin lamarin mu
2: to ai ita harkar shaye-shaye to gwamnatoci suna bakin kokarin su akai sai dai su jama'ar unguwa su ma ya kamata akwai nasu gudunmuwar da su bayar wajen hana ci gaba da aiwatar da wannan shaye-shaye da ake ta harkar ta hanyar kafa kwamitoci ko wani layi su tabbatar ba wanda ke shigowa ya gurbata musu yara domin kamar wayannan abubuwan da ake sha na hayaki in yara suka sheka zai cutar da su kamar akwai wani loko da ake fada cewa an je an yi majalisi ne ko menene yaran lokun gaba ɗaya sun samu kansu a cikin mayi saboda wannan shaye-shayen da aka yi to kaga su kansu lokacin
4: Allah da sati na gaba dai ma dora
2: ne shikenan lake masha Allah
6: ta 97.3 a zangon FM Rahma radio
7: Jama'a muna muku maraba da sauraron shirinmu na kiwon lafiya da kuke yi. Sunana Alhaji Musa Dan Kauye, sarki da ya shahara gumba da maganin ciwon ido, wanda ake yi wa lakabi da idon mikiya mai gani wasai. Muna rumfa mai lamba 40 a filin Bacakoli dake ci a yanzu, cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Lambar waya 0803-363-0619-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- kuma bada maganin da ya kamata. Na gada ne a wurin mahaifina, wannan shine aiki da muke yi a zuri'ar mu baki daya. In dai ciwo ne na ido, muna da maganin da zamu baka mu rafa ka da ciwon ido. Ni dattijo ne ba yaro ba, na kalli abubuwa da yawa a rayuwa. Maganin mu sha ake yi. Na san ba abin da aka baka kasa a cikin idonka. Ciwon idon ya danganta ya kake jin naka. Idon yana maka kaikayi ne, baka gani sosai, kana gani yana yana ko kana gani gizo gizo kamar dare kan ma in yayi sai ka ga duhu. Wani sai ya matso da abu kusa yake kallo, wani kuma sai abun na da nisa yake kallon shi. Da ya matso kusa baya gani koda tafin hannu ne. Wani lokaci hatsari ne yake kawo wannan matsalar ido. Wani kuma yawan karatu da haske, wani kuma zaka samu an haife shi da shi ne. Wani lokaci ruwan da muke amfani da shi yakan iya jawo wannan matsala a ido ba tare da an kula ba. Wani idon yana ruwa, wani kuma kwansa, wani yakan hana shi bacci har ya kai ga wani lokaci ba zaka iya gane wannan 500 ne ko naira 100 ba. A kowane lokaci kai kokari ka nemi kwararre wanda zai duba matsalar idon naka. Kuma duk wani magani da kaga an baka akan matsalar ka, kasha har ya kai awa 5 baka samu sauki ba, to ka bar shi. Kai kokari ka nemi wanda ya san cikakken maganin ciwon ido. Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye, ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allah zaka dace da bukatarka. Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin Eldorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga kwamfuta ta a gabana, ina yi wa mutum 5 da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba za mu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363 0619. Alhaji Musa dan kauye, idon mikiya mai gani wasai.
8: Ku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana. Ya zo Kano ne tun daga kasar Ghana, wanda ya kware a bangaren matsalar maza zalla kawai. Yana nan amfa mai lamba 15 stand 15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a Eldorado Cinema akan titin Airport Road dake kanan Dabo, ko ka kira shi akan lambar waya 081-443-8094. Baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarinsu da hatta kai Habbasu iya sauki nauyin da ya taya auyensu. Kana cikin irin waɗannan mazajin da zaka ji suna kokawa akan yawan ciwon suga, ciwon sanyin da ya dade a cikin jikinsu da ake daukan sa a sanadiyar bandaki mara tsafta, yawan ciwon kai, ciwon kugu, yawaitan fitsari akai akai, ko ka ji suka ta cikin jikinka, yawaitan kuraje a cikin jikinka zuwa gabanka. A wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa, ko ka ji yana fitowa kadan kadan. Duka wannan haifin maka da karancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa tabuka abun kwari ga iyalanka. Ku zo rumfa mai lamba 15 stand 15 ka sami Alhaji Abbas, wanda ya kware a bangaren maza zalla ne kadai, domin baka shawarwari ta yadda zaka gyara gidanka cikin sauki. Ka kira shi akan lambar waya 081-443-8094. Ana kiransa da baban Gane ne saboda shi kadai ne dan kabilan Yabawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a kasar Ghana. Sa'annan ya zurfafa ilimin sa da tunanin sa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a kasar ta Ghana. Shi yasa yake amfani da na'ura mai kwakwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani. Babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka, wani bangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya ko kuma gaɓoɓinka, hannu ko kafa dukkanin su kasance suna rawa. Hakan kan kawo naƙasu ga gaɓoɓin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka. Alhaji Abbas Baban Ghana na nan yana jiran ku a rumfa mai lamba 15 Stand 15 ko ku kira shi akan number waya 081-443-8094. Sai kun zo.
9: Sunana Alhaji Fatai, wanda aka fi sani na da ke sa ka ace sandarka ka taka da kafarka. Na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya. Na yi fice ne a bangaren kacal, ina nan a kaso baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road da ke birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatai, idan kun manta da sunan sandarka ka tabi lamba 11 ko ka kira ni akan lambar waya 070-34-56-4-3-0-3-0-4-6-4-9. Ni Alhaji Fatai na kware ne a bangaren matsalar jijiya kamar ciwon gaɓoɓi ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka ko kaga tana toshewa ba ta barin ka yin motsi ko takawa da kafarka, wanda yakan zama matsala sosai ko rikewar kwankwasanka. Kamar yadda kuka sani, Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa. Wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce da ke da jijiyoyi da suke rike da ita, wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala, ita ma faduwarta ta zo. Haka jijiya take aiki a jikin mutum, wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu. Jijiya ita take kula da hannunmu, kafafuwanmu, idanunmu, kwakwalwarmu. In matukar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba, domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗan namiji ba. Idan kana jin irin waɗannan alamomi, maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke ci a halin yanzu. Maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba. Ni kaɗai ne ɗan ƙabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu, da na haɗa saiwa da jijiyoyi 16 don haɗa magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Hatta ko sallah za ka yi wajen yin ruku'u ko sujada, tashinka zai zame maka da ƙyar saboda tsananin zafi, ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa za ka ji kwankwasanka kan yi maka zafi sosai, ko tafiya za ka yi da ƙafa, gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki ɗaya. Same mu a kaso baje kolin magungunan gargajiya. Za ka same ni a rumfa mai lamba 11. Ciwon jijiyar nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauƙi ko ya dinga yin shi kaɗan-kaɗan. Hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala. Idan wannan jijiyar ta samu matsala, babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗan namiji. Kawai ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 070-3934-6649. Sunan Alhaji Abdul Fatai, wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Sai kun zo.
10: Assalamu alaikum mutane gida, sunana Haji Ablikisu, kama inda kuka sani na gaya muku na taba aiki na kafin zo koma wani aiki maganin gargajiya wanda na gada hannu mama na domin taimako al'umma. Ku tuntube ni akan lambobi waya na 08-0-3-1-6-1-3 ni a Kano nike anan Airport Road opposite gida ma AA Rano a wuri nike a garin Kano. Kama inda kuka sani na shahara ne akan mace da namiji wanda maybe an yi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikinsu. A zo a sami Haji Ablikisu, mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah. Ina mutane wanda suna susa jikinsu bayan wanka iri wannan ba dadi, a zo a same ni anan rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a Eldorado Airport Road ina rumpa lamba toko za kugani hotona de fari ijabi awuri inshallah unkunzo ke wonde kina pisari de zapi ko woni iri abunde ki sesenyi ne kusaji ablikisu agida neke ni baba ko bani kuma ko kaje kai goji anche gashi gashi azo asamini azo de wannan resort ko kuma an kazo yanzu muna bincike kafi abade magani me

0: kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba haji ablikisu ba amma insha Allah kun zo za ku godewa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji ba ke amma iya amsa shi daidai ba kun sai ni haji ablikisu akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jiki mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne ke wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komai ba azu a sami aji ablikisu masala yana wajen ka ne me kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki akwai wasu wanda suna tafiya takalmin ma zai cire a kafan su ba su sani ba azu a samu aji ablikisu anan rumfa lamba takwas kari ku yi kuskure kunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kamar inda nike ga muku kulu a daidai ana yi sai da gaskiya sai ku
1: Na gaishe ku sunana Alhaji Habib
2: ina nan a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya yake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake Birnin Kano a kanan Dabo
1: kana zuwa wajen zaka same mu muna Baja Kolin magunguna
2: ina nan a rumfa mai lamba 6
1: kar ka manta
2: rumfa mai lamba 6
1: ko ka tambayi Alhaji Habib idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane na kware ne a bangaren maza kawai ga dan namiji da baya iya sauke nauyi da yawa ta a wuyansa wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalurar to ka kira ni akan lambar waya
2: 0806377417
1: kar ka manta ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalurar da abin da yake haifar da lalurar domin baka magani idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai ka kuma sanya mai ɗakin ka farin ciki wannan ciwon da daidai yake da irin mota ne da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka ne mai mafita idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolin ka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai saka amsa sunanka a matsayin ka da namiji ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikinka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
2: a rumfa mai lamba 6
1: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na hada sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya ɗaya kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
2: kai dai ziyarce mu a kaso Baja Kolin magungunan gargajiya yake gudana a kasuwan Baja Kolin maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake Birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba 6
1: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
2: ko ka cani akan lambar waya 0806377417 0806377417
1: sunan dai Alhaji Habib na bar ku lafiya
3: sai kun zo sunana baban yan biyu aiki na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya a yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin Baja Kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 0807577517 ko kuma 0900555533 ni dai baban yan biyu maza kadai nake taimakawa wajen sauke hakkin iyalan su da yarata wuyan su akwai dalilai da dama dake sa namiji ya samu raunin nagaji sirrin magance waɗannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya ya kuma auri mata har 17 ya haifi yaya mu 143 ni ne dansa na 142 wato daga ni sai dan autan mu kenan fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin naje garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin sunana baban yan biyu ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 0807577517 ko kuma 0900555533

0: biyar biyu biyar uku uku maza kawai nake taimakawa in ka ga mace a rumfata to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan rauni yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da bandakuna mara tsafta kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu kaman jin kaikayi a matse dai dadewa wannan matsalan a ka same ni baban yan biyu ina nan a rumfa mai lamba biyu stand 2 a filin Eldorado dake kan titin airport a nan Kano ko ka kira ni 0807 57 13 57 ko kuma 0900 55 22 33 0807 57 13 57 ko kuma 0900 55 22 33 a dade ana yi sai gaskiya
1: Alhaji Zaharin Dina magani ya sallame cuta
2: Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya a yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano Eldorado jikin gidan Man Aliko ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su in dai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka domin Allah yana cewa li kulli da'id dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni hukumar lafiya ta duniya ta yarda da inga cin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawarwari ko karin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 0703337931 ko su tuntube ni a cikin office ina na dindindin a nan junction din prison na Goran Dutse tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project ina mutanen da suka yi amfani da jikinsu wajen biya wa kansu bukata ma'ana istimana'i ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam da kuma matsalar raguwa sinadari amara baya fita gaba daya daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga da namiji ko waɗanda suke fama da matsalar jijiyoyi waɗanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waɗanda suke tafiya takalmin sa yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waɗanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya ina waɗanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waɗanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su tsinkewar sinadari ko daukewar sha'awa ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogaro ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703337931
1: Alhaji Zaharin Dina magani ya sallame cuta
3: Albishirin ku walumar garin Kano da kewaye shahararren mai maganin gargajiya Alhaji Sulaiman Linzami shine yake muku sallama tare da albishiri cewa ya shigo cikin garin Kano don halartar baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a filin Eldorado jikin gidan Man Aliko Alhaji Sulaiman Linzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 Alhaji Sulaiman Linzami mai maganin maza mai takalmin karfan take cututtuka burinsa shine taimakawa maza domin daga likafar su kare mutuncin su da kuma martaba musamman waɗanda al'amura suka kwabe musu yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 lambar wayarsa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 0903 339 317 Alhaji Sulaiman Linzami mai maganin maza kira ga mazaje musamman waɗanda suka samu rauni ko soki haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗa namiji tsufa ko shekaru ba shi da alaƙa da raguwar tasirin ɗa namiji domin sau da yawa za ka ga mutum da ƙarancin shekaru amma ya tsufa wani cikakken mutum ne a riga amma mutum mutumi amma akwai mutanen da suke da shekaru masu yawa lokacin suke yin aure kuma su samu ƙaruwa don haka ya zama wajibi mutane su tsaya tsayin daka wajen kula da kiwon lafiyarsu kuwa suna yin amfani da hannunsu ne domin biya wa kansu bukata wannan matsala ce da take haifar da daskarewar sinadari amara dadewarsa ba tare da ya fita ba yana taba jijiyoyi yasa su yi sanyi barin cuta a jikinka ta dau wani lokaci ba tare da ka dauki mataki ba

0: Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkan mu da rana da kuma kasancewa a sashin labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio Faran cikin al'umma a wannan rana ta Litinin 16 ga watan Rabiu Tsani shekara 1448 bayan hijira daidai da 28 ga watan Satumba na shekara 2026 miladiya kanin labaran aka saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya buƙaci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya ƙara mafi ƙarancin albashin ma'aikata a Najeriya a cikin wata sanarwa da kwamitin yakin neman zaben sa ya fitar Atiku ya ce cire tallafin man fetur ya sa farashin kayan abinci da sufuri da sauran kayayyaki masu muhimmanci ya karu lamarin da ya kara jefa 'yan Najeriya cikin wahala ya goyi bayan buƙatar kungiyoyin kwadago na ƙara albashi yana mai cewa mafi ƙarancin albashin naira 70,000 bai isa biyan buƙatun yau da kullun na ma'aikata ba Atiku ya ce ƙarin albashi daga naira 30,000 zuwa naira 70,000 bai rage wa ma'aikata nauyin komai ba saboda hawan farashin kayayyaki ya ce a farashin man fetur ya haura 1,400 kan kowace lita albashin naira 70,000 ba zai iya saya wa ma'aikaci lita 50 na man fetur ba a baya albashin naira 30,000 zai iya saya wa ma'aikaci litar man fetur 118 lokacin da farashin man yake kan naira 254 kan kowace lita. Gwamnatin tarayya ta yi kira da babbar murya ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su gaggauta sake fasalin tsarin tunkarar duk wata annoba ta hanyar samar da adalci da daidaito musamman ga ƙasashe masu tasowa. Ministan Lafiya Isaac Salako ne ya yi wannan kirin yayin da yake gabatar da sanarwar ƙasar ta Najeriya a madadin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a wani babban taro kan rigakafin annoba a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke New York inda ya jaddada cewa raba adalci a fannin lafiya ba kawai batun jin kai ba ne wata buƙata ce ta tsawon lafiyar tsaron lafiyar duniya baki ɗaya. Najeriya ta bayyana cewa lokaci yayi da za a kawo ƙarshen tsarin nan na dogaro da ƙasashen ƙetare kaɗai lokacin da annoba ke ƙara barkewa wanda hakan ke bar nahiyar Afirka a baya musamman lokacin da ake cikin mawuyacin hali domin tabbatar da hakan ƙasar ta buƙaci manyan ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ƙara samar da kuɗaɗe na musamman su sauƙaƙa wato sauƙaƙe hanyoyin sauyin fasahar ƙera magunguna musamman sannan su zuba jari wajen bunƙasa ƙarfin masana'antun magunguna na Afirka. Kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar Hamayya ta ADC Atiku Abubakar ya buƙaci fadar shugaban ƙasa da ta fito fili ta bayyana ainihin inda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake. Wannan buƙata na ƙunshi ne cikin wata sanarwa da ta samu sa hannun daraktan yaɗa labarai na kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar Kola Olavondian a wannan lahadin da ta wuce kwanaki 6 bayan cikar wa'adin hutun kwanaki 3 da shugaban ya ɗauka tun da fari wanda ya kamata ya ƙare tun ranar 21 ga watan Satumba. Jam'iyyar ta nuna damuwa kan yadda shugaban ya sake yawaita zaman sa kasashen waje ba tare da wani gamsasshen bayani ga 'yan ƙasa ba. ADC ta jaddada cewa kujerar shugaban ƙasa amana ce ta al'umma don haka mutane fiye da miliyan 200 da suka zaɓi shugaban suna da cikakken haƙƙin sanin inda yake da kuma dalilin da ya sa bai dawo ba. Bugu da ƙari jam'iyyar ta soki yadda ake tafiyar da al'amarin cikin sirri da kuma rahoton cewa an umarci sakataren gwamnatin tarayya Sanata George Akume da ya ci gaba da wakiltar shugaban ƙasa a tarukan gwamnati. ADC ta nuna cewa wannan tsari bai amsa tambayar da 'yan ƙasa ke yi ba na wanda tsarin mulki ta sahalle wa jan ragamar ƙasar a irin halin da ake ciki yanzu. A nan kuwa fadar shugaban ƙasa ce ta ce ba lallai sai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana Abuja a zahiri ba kafin a iya gudanar da cikakkun ayyukansa na shugabancin Najeriya. Fadar shugaban ƙasar ta jaddada cewa a wannan zamani na cigaban fasahar sadarwa shugaban na iya tafiya da harkokin mulki daga kowane wuri da yake a ciki ko wajen ƙasar. Ta ƙara da cewa Tinubu na cigaba da sanya hannu kan muhimman takardu ta da tuntubar ministoci da jami'an tsaro da kuma bada umarnin kan dukkan al'amuran da suka shafi ƙasa. Wannan martani ya biyo bayan cece-kuce da tambayoyi da wasu 'yan adawa da kuma 'yan ƙasa suka yi dangane da rashin ganin shugaban ƙasar a fadar gwamnati dake Abuja daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar matsin tattalin arziki da ƙalubalen tsaro. Sanarwar ta yi watsi da zargin cewa akwai yibiya shugabancin ƙasa inda ta bayyana cewa tsarin tafiyar da gwamnati na tafiya lafiya ƙalau ba tare da wata tangarda ba. Kuma shugaban na da cikakkiyar masaniya kan duk wani abun da ke gudana a Najeriya. A ƙarshe fadar shugaban ƙasar ta buƙaci 'yan Najeriya da su daina damuwa kan inda shugaban yake a zahiri su kuma mayar da hankali kan ayyukan gyara da shirye-shiryen ci gaba da gwamnatinsa ke aiwatarwa domin inganta rayuwar al'umma. Matasa na daga cikin mafi yawan bangaren al'umma a Najeriya kuma ana kallon sa matsayin ginshikin makomar ƙasar. Sai dai duk da yawan matasan da ke cikin ƙasar ana ci gaba da ganin cewa wasu daga cikin su ba sa taka rawar da ta dace a harkokin siyasa musamman wajen neman makaman zaɓe da shiga matakan yanke shawara. Masana al'amuran siyasa na ganin cewa matsin tattalin arziki, rashin aikin yi, tsadar shiga harkokin siyasa da kuma tsarin jam'iyyun siyasa na daga cikin abubuwan da ke rage sha'awar wasu matasa shiga siyasa. Akan haka wakilinmu Shamsu Muhammad Kundila ya duba wasu daga cikin dalilan da ke hana matasa shiga harkokin siyasa da kuma hanyoyin da za a ƙara ƙarfafa rawar da suke takawa.
1: Najeriya duk da cewa matasa na da yawa ba kasafai ake ganin su suna samun damar shiga manyan matakan siyasa ba musamman wajen neman mukaman zabe da kuma shiga wuraren yanke shawara. Malam Muhammad Nura Zubairu malami ne a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimu dake nan Kano kuma mai fashin baki akan harkokin siyasa ya bayyana mana irin abubuwan da ke hana matasa shiga harkokin siyasa a Najeriya.
2: Rashin tattalin arziki babban matsala ce wacce zai hana shi wannan matashi siyan form ballantana ya iya kokarin da zai iya shiga har ya bada gudunmawa a cikin siyasa. Kuyi magana ta harkar campaign ana fita da makamai kansu jam'iyyu suna ɗaya daga cikin wanda suke bada gudunmawa da daki matasa shiga harkar siyasa. Zaka ga ba kowace jam'iyya ce take bada gudunmawa ko take bada dama ga matashi ya shiga harkar siyasa ba. An fi bawa manya ko kuma masu matsakaitan shekaru dama su participating a harkar siyasa wanda matasa a yau su ne kashin bayan al'umma da ake fada.
1: Wasu matasa na ganin cewa shiga takarar siyasa na buƙatar kuɗi mai yawa musamman wajen neman tikitin takara da gudanar da campaign. Wannan na iya zama cikas ga matashin da ba shi da isasshen ƙarfin tattalin arziki musamman idan yana fafatawa da mutanen da suke da ƙarfi a fannin kuɗi da kuma alaƙa cikin tsarin siyasa.
3: Kamar yadda sauran ƙasashe da dama za ka ga yawanci matasa su suke mulkar ƙasarsu, to amma mu banda yanayin tsarin ƙasar mu Najeriya ko da ɓangaren form ɗin da za ka yanko ka ce kana so ka fito takara ba kowane matashin ba ne yake da kuɗin da zai iya zuwa ya je ya yanko form ɗin nan.
1: A irin wannan yanayi wasu na fifita neman hanyar samun abin dogaro da kai kafin su fara tunanin shiga harkokin siyasa.
3: Gwara mutum idan yana da 'yan kuɗaɗensa ya je ka samu ya kama sana'a kuma ya kasance baka da ubangida a tafiya, to gaskiya dole ne za ka sha wahala don ba lalle ka kai gari ba.
1: Matasa na da muhimmiyar rawa wajen makomar ƙasa samar da yanayin da zai ba su damar shiga harkokin siyasa cikin sauki na iya ƙara ba su damar bayar da gudunmawarsu wajen tafiyar da al'ummar ƙasa. Shamsu Muhammad Kundila, a labaran Rahama.
0: Yanzu kuma bari mu je ga rahoton da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa.
4: Babban bankin Najeriya CBN na fuskantar ƙarin kuɗaɗen da za su shigo tsakankanin bankunan ƙasar nan yayin da wasu takardun bashi na gwamnati ke ƙara hauhawa. Rahotanni sun nuna cewa kusan naira trillion 2.5 na iya shiga tsarin kuɗi a wannan makon sakamakon cikar wadin masu takardun biyan kuɗin ruwa. Masana na cewa ƙarin kuɗaɗen da ke yawo na iya tasiri ga hauhawar farashi da kuma manufofin CBN kan kuɗin ruwan. Kudin kasar nan wato naira na ƙara samun daraja akan kudaden kasashen waje musamman ma dala. A kasuwar bayan fage ya rawaito cewa ana sayar da dala kusan naira 1380. Ƙarin wadatar dala kasuwa na daga cikin abubuwan da ake dangantawa da ƙarfafa naira, lamarin da zai iya taimaka wajen rage kudin shigo da kayayyaki.

0: Farin cikin al'umma kuna da damar sauraron mu ɗabi'ar mu har ma da kallon mu kai tsaye cikin da kuke a fadin duniya ta Rumma Adoration dake www.dramatv.com. Labarin duniyar za su dora a dakace mu. Barkan mu da dawowa yanzu kuma labarin duniyar za su dora. A lokacin zabe da bayan zabe, yan siyasa kan yi alƙawura masu yawan gaske bayan zargin kalamai na yaudara. Amma ta yaya mai zabe zai gane wanda zai iya cika abin da ya yi alƙawari? Ta yaya ake gane dan siyasa mai yaudari ko wanda baya cika alƙawari a Najeriya? Me yasa ake danganta yan siyasa a Najeriya da yawan yaudara? Ga wasu daga cikin sakonnin rayoyinku da kuka tafka muhawara kan wannan labari a dandalin mu na sada zumunta da muhawara dake kan Facebook.
1: Za mu fara kallon sakonnin rayoyin naku da ra'ayin Ayuba Adam Muhammad Hayin Wazo cewa yake Assalamu Rahma Radio da yawan mu yan Najeriya musamman yankin mu na arewa fadai ne yayi mana yawa da kuma talauci da ya dabaibaye mu, amma ta ya za a ce mutumin da ya yaudare ka da dan wani abu wanda ba zai kashe yunwa ko ishirwa ba ya ci zabe ya gudu har tsawon shekaru hudu amma ya sake biyo wata hanyar na neman ku sake zaben shi? Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari. Sakon Aminu Kano mai dagar ku cewa yake yi babu wata hanyar gane mai yaudare, amma ya kyautu mu dinga duba halaliyar yan siyasa mukaman da suka rike a baya zai taimaka mana wajen yin zaben tumin rana. Duka kuwa cewa yake Salamu Rahma Radio ni dai a gani na laifin mu ne mu talakawan Najeriya. A duk lokacin da dan siyasa yazo mana da alƙawuran na bogi ba ma yi rubutu da a ce muna rubuta abubuwan da yazo mana a lokacin campaign kuma ya samu nasarar lashe zabe indai bai cika mana alƙawari ba za mu iya hukunta shi ranar zabe da ƙuri'un mu. Allah yayi mana zabi na alheri amin. Sakon mu da Sir Adam Indabawa cewa yake ana gane mai yaudarin shugaba ta hanyar bibiyar tarihinsa kafin ya samu mulki da mu'amalarsa cikin jama'a. Allah kai mana tsari da mai yaudarin shugabanni marasa cika alƙawari amin. Ra'ayin Abubakar Sale cewa yake gane mai cika alƙawari a cikin yan siyasa abu ne mai sauki idan dan siyasa ya taɓa riƙe wani mukami ko aikin gwamnati ko kasuwanci wannan ita ce saidarsa, amma mu guji yan siyasa masu amfani da rigar wani jagora ko ubangida. Za mu gargare sakonnin ra'ayoyin naku da sakon Fiddausu Ibrahim Naƙibawa cewa take kamata ya yi mai zaɓe ya duba tarihin ɗan siyasa da abubuwan da ya taɓa yi ba wai ya dogara da alƙawuransa kawai ba. Yawan alƙawuran da wasu 'yan siyasa ke yi ba tare da cika su ba ne ya sa mutane ke kallon su da shakku da rashin dacewa. Zarawu Abdulrahman Indabawa a labaran Rahma.
0: Sannan kuwa gwamnatin tarayya ta fara tattaunawa da bankin duniya domin samun sabon rancen da ya kai dala miliyan 1.5 a daidai lokacin da jimillar bashin Najeriya ta kai naira triliyan 166 a ƙarshen watan Yuni shekara ta 2026. Rahoton da jaridar Punch ta fitar ya ce sabon rancen zai kunshi shirye-shirye uku inda kowanne daga cikin shirye-shiryen zai samu dala miliyan 500. Shirin farko ya shafi tallafawa ayyukan kare muhalli da kuma rage illolin sauyin yanayi. A cikin wannan bangare ne aka tanadi karin dala miliyan 500 ga shirin Acrisol wanda ke mayar da hankali kan magance matsalolin lalacewar ƙasa, ambaliya da ƙarancin ruwa tare da taimakawa al'ummomi wajen jure illolin sauyin yanayi. Rahoton ya ce ana sa ran bankin duniya zai duba buƙatar ƙarin kuɗaɗen shirin Acrisol a ranar 29 ga watan Oktoba na shekara ta 2026. Sauran dala miliyan 500 na biyu kuwa za a karkatar da su ne wajen tallafawa gidaje masu ƙaramin ƙarfi da kuma inganta tsarin tallafin zamantakewa domin taimakawa mutanen da ke fuskantar matsalolin tattalin arziki. Kusan shekaru 25 bayan da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke hukunci kan takaddamar iyakokin ƙasa da na ruwa tsakanin Kamaru da Najeriya, ƙasashen biyu sun kusa kammala aikin shata iyakokinsu a zahiri. Director General na hukumar iyakoki ta ƙasa Mr. Adamu Adaji shine bayyana hakan a wata hira ta musamman da yayi da kamfanin dillancin labaran Najeriya na Abuja. kamfanin dillancin labarin na Najeriya ya rawaito cewa hukuncin da kotun ta duniya ta yanki a ranar 10 ga watan October shekara ta 2002 ya warware takaddamin

0: iyakar inda aka baiwa kamar ikon mallakar yankin Bakassi sannan aka zani iyakokin ƙasa da na ruwa na ƙasashen biyu adaji ya ce raguwar aikin shata iyakar ya mai da hankali ne a bangaren jihar Atmawa inda aikin ya shafi shigar da ginshiƙan iyaka sama da 260 a cewar sa a halin yanzu suna kafa ginshiƙan ne domin iyakokin su kasance a bayyane a waɗancan bangarori inda ya ƙara da cewa da zarar an kammala wannan aiki nan da wajen watanni biyu ko uku nan ne za a kammala shata iyakar ƙasa da ƙasa tsakanin Najeriya da Kamaru baki daya ya kuma bayyana fatan cewa za a kammala aikin kafin ƙarshen shekara inda bayan nan za su koma ga bangaren gudanarwa wanda ya hada da duba bukatun mutanen da sauyin iyakar ya shafa ya kara da cewa Najeriya tana raba iyakar ƙasar ta kusan kilomita 770 da jamhuriyar Benin kilomita 1500 da jamhuriyar Niger sai kuma kusan kilomita 2100 da ƙasar Kamaru yanzu kuma bari mu je ga fagen wasanni kafin mu je ga labarin kasashen ketare
1: Kano Pilas ta yi canza ran da kungiyar kwallon kafa ta Yimba a wasan mako na 6 na gasar kwallon kafa ajin kwararru na kasa da kungiyoyin biyu suka fafata a filin wasa na Sani Abacha A sakamakon wasannin da aka gabatar Shooting Stars ta sha kashi a hannun Wari Wolves da ci daya da nema yayin da Ajos Inter Lagos ta sha kashi a hannun Plateau United da ci biyu da nema a Katsina Doma United ta yi rashin nasara a hannun Katsina United da ci biyu da daya Sai kuma Nasarawa United da ta samu nasara kan Neja Tanodos da ci daya da nema Abia Warriors ta lallasa Bendel Insurance da ci uku da nema yayin da Enugu Rangers ta yi rashin nasara a hannun Ikorodu City da ci biyu da nema kazalika Kun Khalifa ta yi nasara kan Kwara United da ci daya da nema A yau Litinin za a kammala wasannin mako na 6 a inda filin wasa na Sani Abacha zai karbi bakoncin wasa tsakanin Ranchers Biz da Rivers United. A nan kuma a yau za a fara gabatar da zagaye na biyu na wasannin sharar fagen neman tikitin shiga gasar kwallon kafa na nahiyar Afirka da za a gabatar a shekara. Mai zuwa a jadawalin wasannin wannan rana Sierra Leone za ta ziyarci Equatorial Guinea Zimbabwe za ta fafata da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Burkina Faso za ta ziyarci Jamhuriyar Afirka ta tsakiya yayin da Tunisia za ta kara da Botswana Idan kuwa muka leka nahiyar Turai a wasannin zagaye na biyu na gasar kasashen nahiyar Turai a jiya Netherlands ta doke Serbia da ci biyu da daya Denmark ta doke Wales da ci biyu da nema yayin da Greece ta doke Jamus har gida da ci daya da nema sai kuma Portugal da ta bi Norway har gida ta doke ta da ci biyu da daya a yau Belgium za ta kara da Faransa Turkiya da Italy Bashir Alali daga fagen wasanni
0: daga kasashen duniya ana ci gaba da gwamza karamin kazamin fada kusa da birnin Taiz a Yemen inda sojojin gwamnati da ke samun goyon bayan Saudi ke kokarin dakile sabon farmakin da mayakan Houthi wadanda Iran ke marawa baya ke kaiwa birnin Taiz yana wani yanki ne a tsakiyar yankunan arewa da ke karkashin ikon kungiyar Houthi da kuma yankunan kudanci da ke hannun gwamnati Wakiliyar BBC ta ce bijiyoyi daga bangarorin Houthi sun shaidawa BBC cewa suna cirin kai wani gagarumin farmaki amma sojojin gwamnati sun ce suna sanar da waɗannan shiri kuma suna samun shirye-shiryen daƙile shi Sakataren Baitul Malam Amerika Scott Bessent ya ce Iran za ta iya rasa dukkanin kayayyakinta da take da su na sayarwa ko musayar kasuwanci cikin makonni masu zuwa sakamakon matakan da Washington ke dauka kan tattalin arzikin kasar. Da yake magana a wata hira da gidan television na Fox News, Bessent ya ce Iran na da gangar danyen mai miliyan 15 kacin rike karuwa. Kuma ana sarin za ta kai jigilar mai ta ƙarshe zuwa China cikin makonni biyu masu zuwa. A baya Bessent ya ce Amerika za ta aika da tawagogi zuwa wasu ƙasashe domin matsa musu su dakatar da kasuwanci da Tehran. To dika-dika nan muka kawo ƙarshen labarin duniyar na wannan lokaci, sai dai kafin mu sallama a farkon labarin kun ji cewa fadar shugaban ƙasa ta yi watsi da buƙatar ADC na neman bayyana inda shugaba Bola Tinubu yake. Atiku ya nemi Tinubu ya ƙara wa ma'aikata albashi. Gwamnatin tarayya na neman sabon rancen dala miliyan 1.5 daga Bankin Duniya. Daga waje fada ya ƙara tsananta a Yemen. Sakon hikimar wannan rana na cewa kada ka raina karamin alkhairi, kada ka yi wa wani, domin abinda ka yi ka ɗauka ƙarami, Allah na iya sanya masa babbar daraja. Ka taimaki wanda yake bukata, ka yi magana mai daɗi da wanda ke cikin damuwa, ka yafe wa wanda ya cuce ka, kuma ka yi abin kirki ko da ba wanda zai yaba maka. Labarin duniyar kina madadin sashen labaru da al'amuran yau da kullum na Rahmar Radio French Al'umma, da dukkanin waɗanda suka tallafa domin ganin labarin ya zo gare ku, musamman Tukur S. Tukur da shi ne editan wannan rana, ya tattara labarin ya kuma ta ce Zara'u Abdurrahman inda bawa ce ta sadani da ku. Sunana Fatima Yunusa Musa da na karanto, nake cewa mu kasance tare cikin shirin bayan labarai. Jama'a bi salam.

Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka da kuma kasancewa a karo na biyu tare da ku cikin shirin sharhin bayan labarai in saba da ku batutuwa da al'amura da dama da suka shafi rayuwar mu al'umma baki daya wanda yakan ci mana tuwa ƙwarya domin nemo bakin zarensa da kuma rorin shi idan kuma ni kira ni ai kira ga mahukunta ko kuma shugabanni dake raruwa da tsakiya wannan bangaren domin kawo ƙarshen wannan matsala to kamar yadda kuka ji a cikin labaran mu na duniya a cikin labarin da muka wallafa muku a dandalin mu na sada zumunta da muhawara dake kan Facebook wanda labarin ke cewa lokacin zabe da bayan zabe yan siyasa kan yi alƙawura da dama masu yawan gaske bayan zargin kalamai na yaudara amma ta yaya mi zabe zai gane cewa wanda zai iya cika alƙawarin wannan zai iya cika alƙawari wannan kuma ba zai iya cikawa ba ta yaya ake gane dan siyasa mai yaudari ko kuma wanda baya cika alƙawari musamman a nan Najeriya duba da zaka ga idan lokacin irin haka ya zo na campaign yan siyasa da dama kan yi amfani da wannan lokaci wajen yin wasu kalamai ko kuma alƙawura da dama kaisu ko kuma a ce abinda aka ce za a yi ba a yi din ba ta yaya za a gane cewa wannan zai aikata abinda ya fada a gaske wannan kuma ba zai aikata ba ta yaya za a gane za ku iya shigowa domin ci gaba da tattaunawa tare da ku kan wannan batu masu sauraro akan lambobin mu da aka saba shigowa na 07 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka da shigowa da muke ta barka dai yahya haris majesty dake unguwa uku barkan ka da shigowa Yahya Haris Majesty. Majesty. Kana tare da mu? Kana tare da mu? To wace irin shawara zaka bayar ga mu kan al'umma masu zabe kenan da cewa wanne ya kamata mu zaba? Wanne ya kamata wanda irin qualities zamu gani ma a gare shi shi mutumin da zamu sabar har mu zabe shi? To muna mutakar godiya kwarai da gaske yayi Harisu Majesty da wannan gudunmawa da aka bayar a cikin shirin sharhin bayan labarai. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fatima Rahma Radio ne a daukashin ma'aikatanku da masu sauraron mu dukkan ne musu fatan alkhairi kuma Allah ya kara abin da sarki mu san lafiya.
0: Amin.
1: Ina tare da Mama Al-Miskin.
0: Amin ya hayya ya kayyum Muhammad Al-Miskin muna tare da kai.
1: Yawwa, kin san da yanda za a gane ai ba wani wahalar ganewa. Babu wani wahalar ganewa. Ganewa na farko dai talakawa na kauye suna sauraron radio. To da kajira da kalshirin da kuke yi Rahama Radio ana yin shiri na ko ana fito da masana suna zuwa suna yin bayani. Kuma ƴan siyasa suna yin bayani. To daga nan za ku gare ma ɗan siyasa na gari. Sannan kuma duk yaran nan da ke gani duk wanda ya fito takara yana da unguwa kuma akwai unguwar da aka haife shi. Saboda haka ƴan unguwar sun sani idan yana tsoron Allah to sun tabbatar ba zai yaudare ku ba, saboda duk mai jin tsoron Allah ne sun tsoron ba yi da garanti zai kai gobe zai mutu to ba zai yaudara ba. To akasarin su kuma gaskiyar magana ba zan ce duka ba, amma dai kusan in ce duka kashi 98 duka mai yaudara ne. Saboda ai ba dan yaudara ba duka kashi kuma suke fito da certificate sun cewa su mai yaudara ne. Domin idan kika ji ƴan siyasa suna magana a junan su za su ke karkai min zancen ɗan kaza. Zancen ɗan siyasa yaudara ne. Saboda haka dukkan zaka lokacin da mutum ya fito zai nemi mukami. Na farko ma dai shi ya san mayaudari ne tun da bai cancanta ba, ranka ta kaftun su. Akwai nagari amma fa nagarin nan gaskiya sai dai kuka mafan ya da lafiyarku sai su ba san su ba. Mun da zan gaya wasu ƴan siyasa don girman Allah su ji tsoron Allah. Gane cewar akwai gwamna yana kan mulki, akwai shugaban kasa, akwai mai kudi, duka sun mutu zo a yautar. Miliyoyin kudin da suke kashewa a rana saboda a fatar da su, amma nan su ko da guda hudu ne ba sa cin masara.
0: Muhammad al-Miskin layinka ya katse muna matukar godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah da wa muke tare barka da shigowa danya trader kofurun bai godiya kwarai da gaske dan iya trader gofar Mumbai ra'ayoyinku kenan da kuma shawarwari da muke ci gaba da karbar gari kuma sauraro kan shin waye kamata a zaba wai idan an yi alƙawarin ma wanda yi alƙawarin ma wa ake ganin zai cika wanda da kuma wanda ake ganin ba zai cika ba mu gare mu wannan tambayi take talakawa mu ya kamata a ce mun nemo amsar ta dan duk abin da ya faru ko kuma duk abin da zai faru akan mu zai faru a matsayin mu na talakawa mu ya kamata a ce mun nemo wa kanmu gurbin da ya kamata mu dora wanda muke ganin ya cancanta kuma zai yi mana abin da ya kamata ta hanyar zabar shi da ƙuri'un mu duk da ko kuma a ce ko da ba wani babba ko kuma ba wani wanda aka san shi bane ba a'a idan dai har yana da kyawawan halaye ko kuma yana da wasu abubuwa da dama dai da ake ganin ya kamata a ce mutum nagari ya kasance da waɗannan halaye za a iya zabar shi domin duk abin da muka karba muka wa alaikum assalam barahmatullah wanda layin ya katse duk abin da muka ce za mu karba na dan wani lokaci domin amfani da shi mu zabi wanda bai cancanta ba ko kuma wanda bai dace da wannan gurbi ba to lallai kuwa ba ta shakka za mu ci gaba da rayuwa irin wadda ake yi a wannan lokaci da ake ta kokawa al'umma da dama kan koka to ya kamata a ce an tsaya tsam an yi tsayin daka an nemo wa kai mafita da kuma addu'a ita ce jigo kwarai da gaske idan muka dasa addu'a gaba muka yi Allah roƙo muka roƙe shi ya bamu shugabanni na gari masu tausayin mu da kishin mu mu kuma ubangiji Allah ya bamu ikon tafiyar da su ta yadda ya dace da kuma yin biyayya a gare su a matsayin su na shugabannin mu assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam warahmatullah Bakar Salih Sheka
2: barka da
0: yake barka da shigowa
2: dama da ra'ayina ya fita to amma dan karin da zan yi fatima shi ne kamfani cewa akwai wata tsarin da dan ya gare ta wannan mutumin ba mutumin da zai cika mana alƙawari ba ne misali akwai abin da bawo shi yake cewa riga furo wanda za ka ga cewa mutum ne ije aka tsayar da shi takara ba yanda za a yi mutumin da aka je aka kashe masa kuɗi aka masa wani abu ko wani ubangida ko kuma wata jam'iyya ko wani abu makamancin haka ya zo ya kashe masa manyan kuɗi kuma ku yi tunanin cewa nan mutum ku adalci a kai ya shiga ne kafa da haka duk abin da wanda ke sa shi sai shi ya ko yin ku shi ba sai dai kawai dan wannan zabe shi ba to wannan zai gane mutane duk mutumin da aka ce ba ku ka zabe shi ba dan biya ce ko kuma wani ne ya turo muku shi da kowanne irin wakilci ne kowanne irin shugaba ne to wallahi kada ka ce wannan mutumin ko da a ce an baka ko ba baka ba wancan din ne yasa ka zaba shi kake so ka zaba to wancan din ka zaba ba shi ka zaba ba abu na biyu akwai wayanda zaki ga cewa Fatima suna shiga su kuma rigar manya misali kuma sai ai to gata da cewa malam Aminu Kano jam'iyyar malam Aminu Kano ko kuma abu makamancin haka a dauko da mata so sai ai to gaci da su su ma mutane su ga cewa to ai wannan mutane ne wanda suka shi dindindawa kasa da duniya da daga gaba ɗaya da kasa baki da sai ai to goma shi gaba ɗaya sai ai wa wannan mutane kara to din go wannan abin shi yake ba mu cewa ba ma bibiya shin me wannan ba mallaki
0: wato idan na fahimce ka Abubakar Sale Sheka Abubakar Sale Sheka Abubakar Sale Sheka mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar a cikin shirin sharhin bayan labarai kai ne ko kuma ke ce mai waya na ƙarshe assalamu alaikum a takaici a gurguje
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi kwanci mu barka da gokari
0: barka dai Alhaji Jakare da shigowa muna tare da kai
2: wannan batu ko tuma kuma abu na farko da zan kira ga al'umman mu na farko a daina bibita na fasiti da aiki saboda shi aiki da shi ake hukunta mutum yana da kyau su yan siyasan nan suna da bangare guda biyu akwai wadanda sun taba yin jagoranci akwai wadanda ba su taba yi ba to su wadanda suka taba yi ta inda za a gane yaudarar su ko kuma me za su yi sun samu dama a auna su a ga damar su suka samu ta baya me suka yi duk mutumin da ya muku alƙawari zai muku wani aiki yi muku 55 cikin 100 zuwa abin da ya sama to za ku iya yi ma alfarma ku ƙara ba shi dama domin ya kokarta amma duk mutumin da ya muku alƙawari zai muku aiki ko kuma a damar da ya samu abin da ya kamata ya yi bai yi ba ya yi ƙasa da 55 ina ganin kawai sai ku canja shi ko da ku wanda za ku zaɓa ba ku san ya yake ba gwara ku canja saboda abu na farko su waɗannan 'yan siyasa za su gane cewa in dai kai abin da bai da shi wannan ya canja ka wannan abin ma zai iya zama wa mutum wa'azi ya gyaru
0: to muna matakar godiya
2: da ban taɓa yin shugabanci ba kuma yana da kyau a kalli mu'amalar siyasa da makotan siyasa da gidajen siyasa da mutane da aka tabbata akwai alamar da karta to wannan abin zai yi tasiri in sun samu dama su yi mutane abin arziki
0: muna godiya kwarai da gaske
2: amin
0: Amin ya hayya kayyima Alhajin Jakar mun gode kwarai da gaske da ma sauran masu sauraro da aka samu damar shigowa aka bada gudunmawa cikin shirin na shirin bayan labarai da kuma waɗanda muke ta ganin kirayen su har ma da sakonni muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar zamu je ga sashin mu na tallace makarbi wannan sako da fatan za a ci gaba da sauraro lafiya

magana a sakanin mutane kowa yana cire hanci ai ka san irin wannan ba ka yi a shin sami ba ka yi a shin barkono irin wannan ba dadi a zo a same ni ina mutane wanda kuma takalmi ma zai fadi a kafansu wallahi ba su sani ba irin wannan ba dadi a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos meke da meki wanda ba ki yi a gi ma kowa ba ka yi magani ba ka ji dadin shi ba a zo a sami aji abilikisu kuma ya san shagona kuma na zo na a shago guda daya in ba hanyar da ana jara ba a Zungeru Road ai kun san ba zan tashi a wurin ba in zo nan airport road so mutane sun sani ni na Kano da kariya nike badawa ai da na tashi tuntuni to alhamdulillah ko kayi goni goji da ni a asibiti ka zo da shi mu ma za mu yi maka namu insha Allah ba za ka yi a yi tafiya dogo ba an hana ka karikaci haka karikaci wannan iri wannan ko kuma mutane gashi dare yayi kowa ya shiga bacci amma kai babu to a zo a sami aji abilikisu a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos namiji wanda yana fisari da zafi iri wannan ba dadi ya daidai a jikin namiji zai jawo rauni a wajen ma'amala da iyali iri wannan ba dadi na gaya muku akwai wani asuwaki wanda mama na ya aike mun yanzu in dai na baka wannan to shikenan insha Allah an gama a zo a same ni ai kun sani bana baku abun banza sai abun da na jaraba na gani kuma na yi bincike mai zurfi ma akan wannan azuwaki kafe in fita da shi bayan da mama na ya bani kuma na ba mutane wanda sun jaraba kuma sun godewa Allah kai namiji wanda ba za ka yi amsa sunanka a zo a same ni kai wanda ka yi aure biyu ka yi uku ka yi hudu to in sun fita a gidanka garebo za su samu amma a wajenka ba a samu to ka san masala a wajenka yake a zo a same ni a kira ni a sibili tokos sibili uku daya biyar daya shida daya uku tokos kamar inda nike gaya muku kullum a daidai ana yi

0: shi fa Abu Lahab yake fada ba, ka ji ba rashin rabo ya fito sai ga mutanen maka an taro ya kai Abu Lahab yace dana ne dan kanina ne har munna yake shi an haifu dan kanansa da ka zo ka ce kai ni ma ina son yaron sai ce kai kana son sa ku ba shi da kubi 10
1: la ilaha illallah
0: ka ji maganar nan sai haka ji kyautar da yi amma ya zama dan wuta so da duk alakar ka da annabi in ka taba annabi wallahi sai Allah ya datsa wannan alakar ba ka da wata alaka da annabi ka taba annabi Allah ya kyale ka baka isa ba ka ji makaratun nan wani ma izo Abu Lahab dama da aka ji yana kyauta sai mutun ya zo dan gidan Abdullahi ne dan gidan Abdul kai wannan da da albarka yake wannan da da kyau yake wannan da sai ya ce a bashi raƙumi biyar kai me kake so raƙumi ko doki doki a bashi raƙumi doki 10 biyar 10 biyar 10 bi haka irin karabawa ita kumfarce a baka tafiya za a turki a ballo a baka da suka kare aka ce ba ai sun kare ce a dauko kudi yarin a taba samun wannan ibada kudin sa a lokaci daya ba kama Abu Lahab akan haihuwar annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: amma wannan so shi kadewa annabi na wannan ranas da gari ya waye bayan ya gama wannan hiduba ana taimar munna Abu Talib ya dauke shi saboda shine shakikin mahaifinsa yazo da shi Ka'aba yana kewayen Ka'aba da manzon Allah Ka'aba tar ina kewaya ta izuma Ka'aba tana kewaye annu Muhammad har sai dan sama ta tashi ita ba kasa ba ita ba sama ba yana kewayawa ita ma tana biyo shi yana kewaya tana biyo da aka zo na karshe ikara annabi a bakin sai ta ce assalatu wassalamu alayka ya nabi Allah assalatu wassalamu alayka ya kiratullah in ta ce wai ya kiratullah wai ya zababbe abun Allah da Allah ya zabe ka a halitta ya zabe ka iyarda da kai ya daukauta da baiwa idan ka maka
2: manzon Allah
0: alaihi salatu wassalam to dan Allah ka ji wannan abun ba duk kuma kan ciki suka fadi kirim an gane to da gari ya waye sai aka zo aka taro a maka sai Abu Sufyanu aka zo gidan Amina dan a ga annabin rahama
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Abdul Muttalib kakansa ya dauko shi yace wannan da akwai albarka jikin sa wannan da dan rahama ne aka zo Abu Sufyanu sai ya ce to ai ba haka bane sai ya ce haka ne sai ya ce duk maka ba dan albarka ba a taba yi wanda a maka irin wannan ba
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Abdul Muttalib yace in kuma da akwai a nuna mana shi babu shi aka yi shiru inda akwai a fada wani shaki sai ya fito ce gani sai aka ce kai aka fa maka irin wannan sai ya ce eh aka ce me hujjarka sai ya ce ina da kudi a ce ne mun daya ina da yaya ce ne biyu ina da karfi ce ne uku iya inda suke a tsaye gun sai guyar wuta sai ga katin dutse ya fito in mulmule koma gol sai wani hatifi ya ce to duk kudin da ka mallaka bai kai wannan kudin ba arzikin kasa gaba daya ya tabbata ga wannan dan da aka kuma shi ba da ba duk mutanen duniya mutanen sara kawai sai aka ga annabi Muhammad a hannun Abu Abdul Muttalib yayi dan haye motsi haka ya ko motsa shi manzo Allah kwana ɗaya fa da haihuwarsa kawai sai Abdul Muttalib sai aje shi la ilaha illallah
1: Muhammadur Rasulullah
0: na rantsi da zatin Allah da ya aje annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sai sun koya idan ki kasa da hannunsa wannan idan kika sa da hannunsa ne haka sai Jibril yace ya ku mutanen Makka da mutanen duniya annabi Muhammad ya damke duniya gabas ya damke yamma arzikin duniya arzikin lahira arzikin annaba da mala'iku arzikin kowace halitta kaf ta shiga tafin hannun annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wannan mutumin Jibril sai da kanta fufiki kaf kankace me ya hade da garu da kyar aka banbare shi saboda ya manne ya fatattake wannan mutumin da yake daidai yake da annabi
1: sallallahu
0: anan Allah ya ce to wannan ba za mu kyale shi ba Jibril gashi nan idda ka fam da fufike ije in manne da garu sai zagwanye har yanzu in ka kamanta kanka da annabi Muhammad har ya kake ba za ka yi sati dai ba a duniya wallahi ka tashi daga aiki ka fito dai ka ce kai kamar ka wani kake ƙarya kake yi
1: kowa ne
0: ba za ka tsallake ba to kaji Abdul Muttalib sai ya ce a murgino wannan gol dinarius aka murgino ta da aka murgino ta ƴaƴan Hashim ko in ce jikokin Hashim an gane su ne ƴaƴan Abdul Muttalib kenan an gane suka kasa murginata Annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sai nake cewa ka je ka duba nurul anwar fi haqiqati Muhammad rasulullahi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wannan dinariyas ka san abin da Annabi ya mata la ilaha illallah
1: Muhammad rasulullah
0: su su goma ne sadaukai ne sun kasa murginata ran kwana ɗaya da haihuwa haka yayin da hannun sai ta ringa tuwa sai ta tafi a hannun sa
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sai rike ta kamar kai da tsinke sai kalla Abdul Muttalib Abdul Muttalib kuma ya dauke shi ga wancan nauyin ga Annabi amma sai ya ji kamar an bai dauko mu shi Abdul Muttalib
2: la ilaha illallah
0: me sirrin ya rike sirrin a sirrin sa Annabi Muhammad
1: sallallahu
0: to dan Allah me wannan matsayin algafa ta mala me wannan girma da daraja yaya ba za a neme shi a samu albarka ba ai dole albarka tana kan Annabi alaihi salatu wassalam to kaji to wannan tasa an gane wancan Abu Lahab din so dai taba san Annabi muka samu a nasi a mafarki dan ni aguna ma dan wuta ne duk wanne ya taba min Annabi dan wuta ne ai ba wani kara da za a yi masa to Allah ne ya ce tabbat ya ga abila habiwu wa tabba an gane tsinewa Allah ka tabbata akan Abu Lahab wa tabba Allah ce ya halaka ma agana anhu maluhu wa ma kasaba an gane dukiyarsa da ƴaƴansa da abin da ya mallaka Allah ce ba za ta wadatar masa da komai ba
2: subhanallah
0: sai salanaran zatal hab za mu kona shi a cikin wuta ma abociyar lahabi harshe bal bal bal bal bal bal wa mur'atu da matarsa ummu qabiha amma latul hadai mai dauke da kayan kirare ko kace itace dide ne
2: subhanallah
0: fiji da habulun min masadi a wuyan ta ma akwai igiya ta kaba Allah ya siffata da dan a gane ita ce an gane tana yin tabarmi tana yin abubuwa na mangaloli sai ta dauko igiya ta rataya a jikinta sai Allah ya ce fiji da ha a wuyanta mahabulun akwai igiya min masadi ta kaba dan a san da ita Allahu iki dalili kuwa shi Abu Lahab ya nuna abubuwa ga annabi marasa kyau an gane har yana nema in nuna annabi da hannu ka taba ganin an nuna manzon Allah da hannu ka nuna shi da hannu ka shakar ya kake to zamu zo kan tarihin aiko annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: akan aiko annabi ne da ma aka fafata to zaka ci to shi Abbas wan Abu Lahab ne shine ya ce ya mafarki Abu Lahab yana cikin wuta ma'ana kabarin sa ya zama gudan garaushi shi ma ya zama garaushi la ilaha illallah mallan ka kiya taba kima annabi wallahi Allah ba zai kyale ka ba an gane gudan garaushi bai zama na wuta shi Abu Lahab kuma gashi a cikin wutas kuma a kabarin sa amma da litinin tazo sai ga wani mala'ika za ce kai fito daga ciki ya fito ya taka garaushin wutar sai zo bakin kabarin ya tsaya duk yana hayaki sai aka bashi wani abu aka ce tsotsi kara shi a hannunka da ya kara a hannunsa wuta hannun sai ta mutu sai hannun ya koma Balarabe inda yake sai ga tsinin hannunsa nan ya rabe gida biyu sai ya ce tsotsi da ya tsotsa sai ya ringa tsoro ka bo nono yana tsotsa wutar tana mutuwa garoshin jikinsa yana fitowa na da yana gama tsotsewa sai fito salin alin sai yake ta murna sai aka ce ka san abin da yasa aka yi ma wannan karamcin yace a'a wannan mai sunan jagoran mahudar rana da mafadarta jagoran kudu da arewa shugaban halitta sama da ƙasa an gane da kai murna haihuwarsa har kaciyar haihuwarsa a wannan rana guda ɗaya kai murna tun daga nan baka ƙara murna ba Allah ce ba za a bar murna ka tafi haka ba a saka maka yau kai murna Allah ce to a fidda kai wannan ruwan nono ne daga nonon aljanna aka ce ka sha wutar ta mutu ai maka rahama da rahama wannan dan da aka
1: yi sallallahu alaihi
0: da ka dade kana murna da shi da wannan murna taka ta dade maka amma tun da rana ɗaya kai Allah ce mun saka maka da wannan ranar da gari ya waye talata sai a ce koma azaba din litinin sai a fito da shi amma fa mafarki ne ba hadisin manzon Allah ba
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ba barki ne na Abbas to amma abin da ya sa muke dan yadda kuma amma dai mun san dan wuta ne muna yadda duk wanda ya farin ciki da annabi mun san Allah ba zai bar shi haka ba to ya wanda zai taso da san annabi ya girma da san annabi ya mutu da san annabi ya wannan mutumin yake kisa kullum muke cewa da naka lokacin ku ba yan aljanna ne sai a ji abin kawai ina ta kama da irin wancan abubuwan da ya faru kaso annabi so da amma a rana amma ta goma shi da rahama to ya wanda kuma iso annabi har ya mutu da annabi tare da shi wace rahama ce ba zai samu ba wace albarka ce ba zai samu ba wace daraja ce ba za ta bi shi ba babu ita kisa kaji kullum muna cewa ka rike annabi shine madafa shine majingina shine malika shine malaba shine kuma garkuwa shi junnatu minan nari garkuwa ne daga wutar jahannama ba mun samu daraja ba to kaji to daga nan fa Abdulmutallib aka zo bakai ga haihuwar manzon Allah za a yi suna Makka ta taru dan adam irin gaballowa gari gari Yahudawa da Nasara an gane Yahudawa da Nasara Larabawa na birni na kauye na gari gari waje waje aka cika Makka ta tun ranar talata ake taro an gane Laraba ta zo ana taro Alhamis ta zo taro Juma'a ta zo taro an gane asabar ta zo taro lahadi ta zo taro sannan washe gari za a yi sunan Allah ce da mala'iku ku je Yahuda sun zo da Nasara makiya ne gare shi amma ko kun je ko ba ku je ba Allah ce ba abin da za su iya masa mu muna tare da shi namu ne mu kuma nasa ne mu muke kuma tsare da shi ba ku bane amma ku je ka san shi Allah zai iya tsare mu duka an gane amma sai ya ce da mala'iku je ku rubuta gadin motsin da zamu yi Allah yana tare da mu amma sai ya ce ga raqibo da atid na kume shi ka gane ai ba dan bai san yanda kake ciki na rantsi da Allah duk abin da zaka yi tun daga ran da ka balaga har zuwa koma garin shi haka yake agun Allah a rubuce da rayuwarka kaf tana hannun Allah amma sai baka mala'iku ce ku je ku mun gadin sa abin da yake mai kyau kai raqibu ka rubuta mara kyau atid ka rubuta amma kai atid kan ka rubuta kai shawara da raqibu shine sarkinka da komai Allah sai ya sa jagora ya sa annabi ce ko komai za ku yi tafiya ku sa jagora daya kace wani jani an gane in zaka abu kace yaya yace kaza zaka haka ake so ai to abin da duk aka saki tsarin koyewa annabin an gane ai to kaji dalili to wannan ta sa aka zo ran suna aka cika sarhanatu bintan kakar annabi Muhammad wacce ta haifi binta mahaifiyar Abdullahi binta afro Abdulmutallib ce to an siyo raguna wanda za a yanka an gane ta ce to ragunan nawa aka ce akwai Abu Dalib guda nawa ne ragunan nan sai ce baba a kirgo su ce kirgo su duka aka samu rago 40 40 na riga bata mala masu kaho masu bakin ido masu baki a goshi masu farin jiki falla falla sharan ta ce ba raqumai aka ce ice to ai raguna ta ce a hada da raqumai da shanu
1: zan Allah
0: kuma da wasu ragunan ma da aka tawo da su ta ce wannan dan naka ba danka bane dana ne mai arziki ne mai albarka ne kuma mu ya same muna da abin da zamu masa me amfanin arziki mu mai arziki zo ba zai ga arziki ba kaji ba
1: sallallahu alaihi wasallam
0: take so wa iza sakaral ilahu unasan laysa idin fa inna musu adao haka malam ya fada wa iza sakaral ilahu unasan laysa idin fa inna musu adao na yi da wajen ko in Allah ya ba ku mai arziki kuma masu arziki ne yanzu Allah ya ba mu annabi ai mun yi masu arziki ai arziki a bakka da san annabi ka zama cikakken mai arziki
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kudi ba su ne arziki ba an gane sai ka tara kudin baka da annabi ka samu arziki baka da arziki baka da ko sisi a baka annabi kai mai arziki ne ko ba
1: gaskiya
0: kai mai arziki ne
1: tsara lafiya
0: to kaji dalili
2: Allah.
0: Tace a yanka shanu a yanka ragumai a kawo ragunan a yanka Abdulmutalib Isa aka debo raguna aka yi ruwan nama makabartar kaji Allah wallahi makabartar rakuna makabartar sharu makabartar raqumai aka nuna gidan gidan wadata ne gidan gidan arziki ne aka yanka gabar da yamma su kansu yahuda mamaki suke wannan wani irin da ne aka yi ba wannan hidima to dan da ne to Allah Muhammadu ne ba ta gani irin sa ba sai ta kai aka zo aka yi walima wajen maka Abdulmutalib yace a fita can wajen maka aje a girka manya manyan itatuwa a dora kayan tukwane ne duro duro na abinci aka yi abinci fa sai da aka yi kwa tunda aka fara da litin sai da litin ta da ana ciyar da abinci saboda haihuwar sunan Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: dan mu yanzu mun zo mun yi algaba ta malam dan maulidi ya zo mun zo mun daura kujeru algaba ta malam mun sa yankuna mun sa sababbin kaya mun sa fitulu a wajen mun sa lasfikoki mun gayyato malamai mata da maza an zo an hadu ana fadar annabi da darajojin annabi da albarka annabi da arzikin annabi da aiko annabi haihuwar annabi darajojin annabi mu'jiza annabi karama annabi dan Allah laifi muke muna zuwa gun maulidin fadu wani in kaga an fadu wani annabi ya rike
3: sallallahu alaihi wasallam
0: kuma dole ba za a tabu tsura ba za a faɗa Abubakar za a faɗa Umar Usman Aliyu da sauran sahabbai suke gogormaya za a faɗa manyan bayin Allah shahunan nan mun zo mun tantar da su ba su da laifi su suka kafa suka tsaya tsayin daka har ma aka yada dan me kai daga zuwan ka yanzu wai kai me ka sani akan su tilar dole ka faɗi sayyid Abdul Qadiri ibn Musan Junki dan gidan Ummul Khairi waliyin Allah jikan Annabi Muhammad ba dole ka fade shi ba ka fade shi Ahmad Tijani Abul Abbas ibn Muhammad ibn Mukhtar dan gidan Aisha jikan Annabi Muhammad ba dole ka fade shi ba ka fada hadimin gidansu Sheikh Ibrahim Yas Gausul Azam Gausul Haqiqa Gausul Zaman dole ka fade su sun yi abun alheri mu duk wanne ya rike manzon Allah sai mun fade irin Sheikh Usman bin Fodi radiyallahu ta'ala anhu dole mu fade su algabar ta malai sun yi abun a fade su kuma sun kafa ni cikin jokali karabu da ni cikin jokali ne ai an gane ai shi yasa tila dole mu fadi wa'annan gwalagwalan abubuwan sun nuna karama sun nuna albarka sun nuna daraja kuma tila dole ai da su Allah ba mu albarkar su shi sa mu ba mu hasada duk wanda ka tadda shi yafi ka yafi ka mu kanana ne lamu ni annabi ya mana kaga tunda annabi ya mana lamu ni ai ka kai ka fito kai wata magana in ba mai kyau ai bata kamata ba mu ba magana akan kowa mu akan manzon Allah muke in ka ji mun yi wata magana ce ta shafi annabi mu ce kaza ne mu ce gaskiyar magana ba haka akai ba kaza akai an gane ai to wannan tasa akai walima a makka an yi walima Hashim a Yasariba ta Abdulmutalib an gane aka zo maka aka yi walima Abdullahi baifin manzon Allah manyan walimomi amma ba a taba ganin walima a duniya irin walimar haihuwar Annabi Muhammad kaga dai wancan ma akan annabin akai wannan ma na Abdullahi akan annabin akai to ga dungurungun alayhi salatu wassalam to wannan annabin la ilaha illallah
3: Muhammad rasulullah
0: ai dole ni wannan maulidin algaba ta mala mu zo a yanka dabbobi su kaji fara kuma ta zo da su da shanu da raguna aka yanka na rantse ma da Allah kina har dabbar daji sai da tace arzikin Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: Abdulmutalib sai ce akai daji a watsa dabbobi kaiye wari a cikin gari kowa ya wadatu kwana bakwai ana cin nama ana cin cukui ana cin dabino algaba ta mala ana cin ruman da inibi ana cin tufa duba duba jawur aka ci aka wada aka hani'an Allah ce kulu wa sharabu hadiyan kuku sha ya isha kuku farin ciki mutanen maka cika farin ciki aka ci aka sha Allah gafarta mala ko ina labari watsuwa yake yahuda sa suke ci a'a to dama wayennan suna da kudi haka
3: ya rasulullahi
0: kaji ba suna da kudi to suna yabo abun da yafi kudi kudi shi yafi kudin kudi kudi
3: alayhi
0: salatu wassalam in ka same ba ka samu komai ba to kaji haka aka wannan walimar ta ya da ko ina sai aka zo aka ce to ya za'ai sai da Amina ta shayar da manzon Allah a wata ruwaya kwana 7 an gane a wata ruwaya kwana 10 aka ce sati 2 sannan sai aka ce to al'adar Larabawa akan dauki da a fita da shi a shayar da shi an gane to mata guda 8 sun shayar da manzon Allah akwai atika akwai atika akwai wata atikas atika uku hadisin Buhari da Muslim annabi ya ce ana ibn awatik ni dan atukoki ne sune wayannan wanda suka shayar da shi kenan a wajen shayarwa ne izo madan su an gane akwai sa'adiya ta shayar da annabi akwai umma aymana barakatul habashiya an gane akwai suwaybatul aslamiya an gane ko ta shayar da annabi sannan akwai sai da Amina mahaifiyarsa akwai Halimatu Sa'adiya waccan Sa'adiya din ba Halimatu Sa'adiya ba ana ce mata Sa'adiya yar makaci kuma yar gidan Faliji ce Faliji kuma yana jin kakannin Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: wayannan su takwas sun shayar da manzon Allah maman su wata kwana daya wata mai ne daya wata kwana daya da yini daya wata kwana biyu to tsaya kaje a shayarwar
3: na sharullahi
0: bambancin jinjiri da jinjirin manzon Allah an gare duk wacce a cikin su ta dauki annabi haka Abdul Muttalib yace to ke anan fa zaki zauna ki shayar da shi ba inda zaki je ka taba yin shayarwa a ce sai a gidan dakuna ne gasu nan to da sai ta dauke ita ce Sa'adiya ta shayar da yamma karfe 10:11 na safe zuwa 10 misali sai ta bi annabi mamanta na hagu sai ki karba wannan maman ita kuma ta san bai da ruwa ba shi da ruwa sai ta ce to wannan ba ruwa wannan ne mai ruwan sai kawai ringa haka da hannunsa fadarra sai ya bubbugo nonon an gane yana haka ba sai fadarra ta samu kamar yana matsa famfo kawai sai ta ga nonon ta cika wannan din ma ya cika sun yi daidai sai ta kara ma sai izuka uku zuka daya biyu uku ta juya shi wannan take yaki karba rana ce ta ba shi yaki karba sai da yamma ta hudun yamma kawai sai ta dau mama sai ta ba shi na hagu sai yaki karba irfa ido ka ba shi na dama sai ya karba zuka uku dare shan ya daren nan kaf sai ta ga yaro ashe ba yaro bane
3: sallallahu alaihi wasallam
0: annabi muhammadu to ganin ta ya tashi ya zaman hudaka
3: sallallahu alaihi wasallam
0: ya zauna wata fitila idan sa ga ta suke daki sai kai zaune ta dawo ba su ce to ko an kai ka gida sai shiruwa daga mata malam ko an kai ka gida to ai ta ga abin da ba taba gani ba ta sha da jirajirai irin masu neman shayi wannan ci to ta shayar ba taba gani irin wannan ba fuskar sa ta haske ke dakin ta dawo bayan sa gashi a zaune zaman hudaka kawai yayi shiru kawai alayhi salatu wassalam dan Allah ka ci sai ta dawo bayan sa tace ko an kai ka gida an kai ka gida shi dai mata shiru an kai ka gida hankalin ta ya tashi ta miƙe tsaye ta zauna ta leƙa waje ta ga ba kowa dare yayi dare annabi muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: yanda ya wuce da Amina kawai leƙan nan da za ta yi ita wacce zai ta gani akwai wani za ta gani ta irin kira wannan ka ta buleka sai ta gaba shi ta yi kuta cito ina kai kuma sai ta ji motsi a baya sai ga shi a kan gado ta gan shi a kan gado ya kwanta ya yi rigingine sai ta ce a'a sai ta buɗe nan ɗakin ɗayan ta gawa ya ɗora shi to ai gado babba shi kuma jinjiri ba ta san jikin ne haka ba gashi ya hau kan gado ta buɗe ɗakuna annabi baya nan alayhi salatu wassalam can me ya faru sai ta gangaro baya da ta ji motsi ta gan shi a kan gado ta ce to wa ya ɗora ka a kan gadon nan ni ban san wanne ya ɗora ka ba ba shi kenan ba sai ta fita waje kanta da sai ta raya da inda yake a zauna ya zauna kuma sai ya kallo hanya wajen haka sai ta ga hasken sa ya zo kota tana waiwaya sai ta ga haske sai ta ce gaskiya kai ka gida zan yi ni wannan abun ban saba ganin sa ba a dare to in yanke duk matan nan guda takwas ko kuma in ce guda shida mu cire sai da Amina da Halimatu Sadiya matan nan duk haka suka gani tare da manzo Allah kuma ka san abun mamakin tunda suke da annabi ba su taba jin kukan jinjiri tare da shi ba jinjiri bai taba yin fitsari a zanan goyen sa ba bai taba tumbudi ba in ya sha mama bai taba jatsa ba bai taba miƙa ba a zanan goyo bai taba gayibi ba ba su taba ganin farjin sa ba to yaya ka ce mutun ne irin ka kisa kullum muke cewa ka kiyaye da martaba ta annabi Allah ne ya bashi in Allah ya bi abu magana ta kare kuma na sha fada annaban Allah Allah ya musu irin waɗannan abubuwan ba annabi kai Allah amma mu abinda muke gani Allah ya fifita annabi akan duk annaban ya mata goma shin da bai musu ba domin me shi su ba kwadayin annabin suke kwadayin sa ba suke su kansu annaban to wannan kuwa aka ce annabawan Allah suna kwadayin sa to kai farar hula ya zakai in kana neman rahama Allah ba za ka kwadayin sa ba dole kai kwadayin sa kai riko da shi ka girmama shi dan me dan ka samu daraja a gun Allah shi sa a kullun idan naga matasa sun hadu suna kaunar annabi ana maulidi ana murna ana kai kawo kawo sai in ga ga yan aljanna wallahi kada ke kallon su ne duk masu wannan abun to ai na ga ya muku ba wanda zai so manzon Allah Allah ya mata goma shi in ba aljanna ba duk abin da Allah zai baka anan bai baka ba sai ka je aljanna ka shirye maulidi dan annabi ka ciyar dan annabi ka shayar dan annabi ka faranta mutane dan annabi Allah ya kyale ka a haka a'a ba haka bane Allah zai mata goma shi shi sa duk wanda kaji ina so kan wannan mu'amala sai dama miki manzon Allah tun dan an ce akwai nasim da yace ka ai maulidin babu duk duniya in akwai a fito a gayan nasim da yace kar ai maulidin in ka ce kai ka ai babu kyau to wannan sai ne ce ka ai mu muna da nasin da yace ai
3: Allah ya biya
0: to ai gashi mun fada Allah yayi mala'iku sun yi ko ba ni na fada ba duk littattafan da na fada suna ciki kun duba kun gani tunda ka duba ka gani abin da ya rage ka ka je kan wannan littafin kuma ka ga yaya mu'amala take yaya matsalar take ai na matsala take abun ka ne ko abun wa wayancan da suka yi wayannan mujalladan tun kan afi iyayen ka suka yi shi an gane kuma ake ta tafiya akan wannan abu kuma yanzu a zamanance ba gashi muna kallo ba a zamani ma za ga an ce wannan shugaban kasar ku ne yana birthday din sa a je ai masa murna a taru ai dumaduman kuloli algaba ta malam Allah a yanka kaji a yanka talatalo a zo da motoci falla falla a shiga irin hotun nan da ake taro a cikin sa a zo a ce yayi kaza yayi muku kaza in gwamna ne haka za a zo ai taron masoyan sa su zo su cika shi ne masa abuwa na hidima iri iri ba kwandalan sama a zo a faɗi martabar sa darajar sa a ce dan kaza ne dan wa a dau sufa Allah a bashi a dau sufa annabi a bashi ba ku taba magana ba sai an zo ana fadar annabi Muhammadu ku zo ku ne mana magana ta ƙarya wannan ba haka ba in karamar hukuma ne dan majalisa ko ciyaman nan karamar majalisa an karamar hukuma a zo a faɗi darajar sa a faɗi waye mana kaza wane ne ya taimake ka wane ne ya daukaka kai ya haskaka kai baka kima fiye da annabi Muhammadu
3: sallallahu alaihi wasallam
0: waye baka kima fiye da manzon Allah waye baka Allah ne waye baka Qur'ani ba manzon Allah bane duk takaman malami takamarsa ta ƙarshe Qur'ani hadisi to annabi ne Qur'anin annabi ne hadisi to akwai wanda yafi wannan in faɗa zaka zo ga mana annabi ko baka san darajar tasa a Qur'ani ba baka san albarkar sa a Qur'ani ba baka san ni'imar sa a Qur'ani ba Allah fa sai ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin na sha ga mu wannan rahmatan lil alamin din na sha fada kun ga alamin din nan ba maimaita
4: na shi
0: ai fa zikirni fa inna zikira tanfa'ul mu'minina shi sa wancan malamin in fade shi anan
4: na shi
0: wancan shehin an gane wancan alhaji wancan masoyin a duniya shi kadai ne na gaya muku a duniyan ma a Afrika yake a Afrika din ma a Najeriya yake a Najeriya ma dan Kano ne dan Kano din ma dan Kano municipal dan Kano municipal dan yaka sai ne Alhaji Kabiru Sani Kwangila gaskiya wai
3: la kara wasa annabi
0: abin da yasa nake fada ku yi hakuri
4: gaskiya ne
0: shi yayi abin da wallahi sai an fade shi ni ya burge ni duk masoyin Annabi Muhammad wannan ya fito tsayin daka shi yasa wanda suke tare shi ba su gama sanin sa ba ka san mu umma ka san mutum to mun san shi ba za mu fade ka ba sai kai abin fada
4: gaskiya ne
0: duk wanda ya rike mana manzon Allah yayi abin da za mu gaya masa
4: gaskiya
0: shi kadai mai fito ce a zo din litinin ayi taron maulidin Annabi Muhammad
4: sallallahu alaihi wasallam
0: kuma na ga muku ni ban taba zuwa ba ka gane ban taba zuwa gidan ba an yi wannan abun da ni an gane ko amma zai ciyar da danyen abinci saboda Annabi Muhammad ya shayar da dafaffe saboda Annabi Muhammad ya bada kuɗi saboda Annabi Muhammad a yanka kaji a yanka raguna sa a ci da mata a ci da maza manya da yara ba zabe in dai dan annabi ka zo dan annabin za a baka kuma ice duk wani malami bai da gefe ko dan wace dariƙa ne kai zo ka faɗa man manzon Allah za a ba wannan a baya to a wannan zamanin shi kadai na ga ya fito ina wannan wasu ma ganin suke wallahi alazim in ka san matsayin sa a gun Allah matsayin sa a gun Annabi Muhammad sai kai mamaki wallahi ba wannan zai annabi hidima Allah ya kyale shaka an gane kuma duk abin da ka san wasu masu kudi su ne yana yi
4: gaskiya ne
0: amma shi sai aka zabe shi daban sai aka makyauta da annabi
4: sallallahu alaihi wasallam
0: aka makyauta da sabon manzon Allah kyauta da matan annabi da ahlul baiti
4: sallallahu alaihi wasallam
0: da manyan shehu ne duk aka bashi sai aka yi mai wata kyauta daban personal Allah ya ce zo kai mu zabe ka ku mutane ku sa masa suna ku sa ma garkuwar iyayen Annabi Muhammad
4: sallallahu alaihi wasallam
0: shi kadai ne ni dai na taba ji
4: gaskiya ne gaskiya ne
0: ba shi ya ga kansa ba sa ma akai
4: gaskiya ne wallahi
0: khadimar rasulullah sa ma akai an ga cancantar sa ya sallama kansa
4: gaskiya
0: ne shi kadai ne mai kudin da na sani mai arziki wanda yake halartar maulidi duk inda ga yace shi
4: wallahi fara wasa Najeriya
0: ko ina sai ya je to me bayi
4: dan
0: abun da masu kudi suke yana yi sai kuma aka kebance shi da wannan hanyar
4: nasara
0: aka ce ga wata nasara nan kai ya tara mutane ai karatun qur'ani ai karatun hadisin wannan ba ni sunan sa salatun annabi muhammad masu yaban annabi zo su yaban manzon allah yana jin dadi yana shauki ya tara wallahi akwai wasu mata hanyar su suke son annabi bai samu nasara ba akwai nasarar da ta fi wannan to kullum mu abin da muke hanguwa wannan ya rike manzon allah wallahi sai mun fade shi ku taba ji a rayuwa ta na fito na fado na haka ba wala taba yi to yayi abun fada to dole a fade shi in kyauta ne ibaka i ce kai hakuri ya bada gida i masallaci i makaranta a'a ala gafarta malam yayi zumunci haƙin makotaka yaransa kowa ka je ka tambaye shi ka gane maka ko da maka maka shiga ginin ka fito wallahi sai wannan baka zaton zai kai sai ya ce kai shirya ka tafi
4: ɗan madina
0: wannan ba ma zato ba in umara ce sai ya tattara ku ce ku tafi to wannan abashi a baya Annabi yana son sa. Allah ina son sa. Mala'iku suna son sa. Da a zamanin Annabi zo da shi manzo ana fada sa. Ba hidima ba ita addini ba hidima yake so ba kuma hidima ta Annabi Muhammad
4: sallallahu alaihi wasallam.
0: Allah ya samu dace. an gane ko to shi isa kaga na ga ya maka wannan rahamar da Allah ya fada anan zan kwana akan ta zamu tashi wa ma arsalnaka illa rahmatan
3: lil alamin
0: to akan ta zamu tashi wannan rahamar kaji inda ta gaba kowa kisa duk wanda bai samu annabi Muhammad ba yayi asara a duniya yayi asara a lahira na sha fada ya lalace a duniya ya lalace a lahira ya shiga uku a duniya ya shiga uku a lahira zai nadama a nan duniya zai nadama a lahira zai ci duka a kabari
3: zai
0: ci duka a ranar alkiyama Allah sai ya ci duka annabi ba wasa bane abin a rike annabi a samu albarkarsa masu maulidi ina ba ku bishara ku yi damara ku zage damtse idan watan maulidi bai zo manzala Kano yake tuwa Allah wallahi ba zan gaya muku ba akwai abun da na sani ba ku san shi ba Allah kaji na gaya muku Kano yake tuwa sauran jihohi ku mana hakuri da Allah ku mana abuwa Allah wallahi malam saboda duk Najeriya duk duniya ba inda ake mulduka kamar Kano ba inda masoya suka tatattu sauran jihohi ba kuna san annabi ban ce ba ku so ba dan kadan muka fi ku alaihi salatu wassalam ai ko ina na san annabi eh Allah ka bar mu da kaunar annabi ku yi dan mara ai ta ballowa da san annabi da maulidin annabi da taron annabi ayi walima dare rana safiya yamma a hasibu mu inna ashaka an mai wa annabi hasada karayi kai mutu da gabakin ciki ba shikenan ba Allah ka bar mu da annabi Allah kara mana kaunar annabi Allah ya saka da alheri Allah ya faranta ni salati ga annabi alaihi salatu wassalam allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim
3: amin
0: rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim amin subhana انا ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاطمه
5: امددين علاجه كبير سنه كنجلا خادم النبي غركوار ايايين النبي صلى الله عليه وسلم كما غركوار صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فينسا بلار سوابا كي شو اكسنتي دمو بي ان شاء الله اتكين

mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: Assalamu alaikum mutane na masu albarka na jahar Kano, ina muku maraba da zuwa rumfa na mai lamba 28, rumfa mai lamba 28 a wannan kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci gaba da ci a nan filin Eldorado Cinema dake kan Titin Airport Road a nan cikin garin Kano. Sunana Baba Solution, wadda aka fi sani da Strongman Sadauki. Mutane na kira na Sadauki ko kakkarfa domin saboda ni maganin maza kawai nake bayarwa. Mazaje masu fama da matsalar rashin karfin gwiwa da kuma tsayuwar jiki wajen alaka da iyali, maza waɗanda ba sa iya shiga lambun fure da sauran abubuwa da suka shafi hurda na gida. Kada ku damu, ku zo rumfa na mai lamba 28, rumfa mai lamba 28, ku samu ni Baba Solution, wadda aka fi sani da Sadauki, ko kuma ku kira ni ta lambar waya na 0807 7771 4. 0807 7771 4. Babban matsalar da ke haddasa wa mazaje rashin motsawar jiki yayin alakar aure shine yawaitar siga a jiki da kuma kwayoyin bacteria da ake dauka, kuma ba a yi magani da wuri ba. Za ku dinga jin waɗannan alamomi a jikunanku. Wani abu yana yawo muku a jiki kamar tana, kaikayin jiki, kuraje kanana a matsi-matsi, ciki yana yawan kuka kururururu kullum, zafin jiki, ciwon kwankwaso. Sannan idan kuna fama da waɗannan matsaloli, to ku zo rumfa na mai lamba 28, rumfa mai lamba 28, ku haɗu da ni Baba Solution, wadda aka fi sani da Strongman wato Sadauki, domin samun mafita game da lalurar mazantaka. Ko ku kira ni ta lambar waya na 0803 7771 4. Sannan kuma mazaje suna iya fuskantar matsalar rashin tsayuwar mazanta sakamakon matsalar bahaya na cikin dubura da kuma matsalolin da suke wajen dubura. Wannan ya hada da alamomi kamar yin bahaya da kyar, yin bahaya da jini, ciwo mai hawa da sauka, ciwon kai mai hawa da sauka, yawan fitsari akai-akai, shan wuya ko kuma jin zafi yayin fitsari da sauransu. Matsaloli na sakamakon kumburin ƴaƴan raino, dukkan waɗannan lalurori kan shafi bangaren lafiyar mazantakan maza da kuma samun karuwa, saurin gamsuwa, karancin sinadari da kuma rashin kuzari. Dan uwana, kar ka yi mutuwan kwando ka mutu ta ƙasa sannan samanka na da kyau. Kuma duk namijin da baya farantawa matansa in an je wancan batun, to ba cikakken namiji bane. Dan haka ku tuntube ni, ni Baba Solution, wadda aka fi sani da Strongman wato Sadauki, a filin baje kolin magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano, a filin Eldorado Cinema kan Titin Airport Road Kano. Ina rumfa na mai lamba 28, zamu yi muku gwaji da na'urorin zamani, kuma da yardar Allah da ya halicci magunguna da sayoyi, idan kun zo za ku samu canji.
1: Al'ummar jihar Kano, assalamu alaikum. Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu. Ga shahararren mai maganin nan, Baba mai bulalar mata, wanda ya zo garin Kano domin kaso baje kolin magungunan gargajiya da ke gudana a Eldorado Cinema akan Titin Airport Road a garin Kano Dabo. Baba mai bulalar mata ya kware sosai ne a wajen magungunan gargajiya, yana nan a rumfa mai lamba 3, rumfa mai lamba 3, ko ka kira shi akan lambar waya 0903 384 644, 0903 384 644. Ya zo garin na Kano ne da abu daya da ya kware a kai, shine abin da ya shafi matsalar maza kadai. Irin mazan da ba su iya tabuka abin azo a gani, akwai abubuwa da dama da suke haifar da rashin kuzari ga dan namiji. Na daya, ciwon siga ko irin abincin da muke ci tare da kayan zaki da muke sha babu iyaka ko yawan shekaru. Na biyu, yawan yin fitsari kadan kadan ko ka dinga jin zafi lokacin da kake wannan fitsarin, wasu lokutan ma har da jini yakan biyo shi ko ya waitan yin fitsari akai akai. Duka wannan kan hana namiji aiwatar da abin da yana taya a wuyansa da iyalansa. Na ukunsa shine kazantar bandaki da ake dauka ya zama ciwon da kan iya dadewa a jikin mutum, ko ka dinga yawan gajiya a jikinka, ko ka ji rashin bukatuwa na zuwa wajen iyali ga karfin amma baka da bukata, ko ka ji jikinka na suka nan da can, kuraje su dame ka, wani bangaren na jikinka ya bambanta da wani, ko kuma karancin sinadari a matsayinka na dan namiji da ka iya haifar maka da kuma baya a dakin aurenka, da zai hana a kira ku baba da mama. Ku same shi domin ya bayyana muku hanyoyin samun mafita game da wannan damuwar taku. Yana nan a rumfa mai lamba 3, ko ku kira shi akan lambar waya 0903 384 6-4, 6-4. Idan abin naku ya shafi yawan shekaru ne, to ina taya ku murna domin na zo garin Kano dauke muku da taku tsaraba dake da sirri sosai da zai sauya muku damuwar ku da za ku hada shi da namijin goro cikin awowi 24 za ku yaba masa har da godiya ga baba mai bulala. Baba mai bulalar mata jagora ne wajen hana daukewar wuta na awa 24 a dakin awowi. A matsayinka na dan namiji kana da wata baiwa guda 7 da Allah ya baka, 4 sama 3 kasa, duk wacce ta sami matsala daga cikin su ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na dan namiji ba. Baba mai bulalar mata a kodi shi yana cewa duk namijin da baya gamsar da iyalansa kuma yana amfani da wasu magunguna da suka gaza bashi kuzari daidai yake da irin motar nan dake fama da matsalar na'urar charging battery, amma kai ta canza battery wanda hakan ba shi bane mafita illa ka gyara wannan na'urar charging naka. Ya kware ni a bangaren matsalar mazasalla kuma yana nan da na'urar sa ta zamani da sai ya auna ya duba mafarin wannan matsalan kafin ya baka magani. Sunan shi baba mai bulalar mata yana nan rumfa mai lamba 3 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a El Dorado. Ta kira shi akan namba 090-38-43-64-64. Sai kun zo.

0: kamar wani irin maduwa ake so za a gabatar kuma an yi la'akari da irin mutanen da aka gayyato da musu wato gabatar da wannan jawabi
1: to an gayyato manya na jihar Kano da kuma waɗanda za su gabatar da abubuwa na karuwa misali kamar inda magana na masu ta'ammali da kwayoyi wato drugs abuse kina to akwai lecture da za a gabatar akai saboda yanzu abin da yayi yawa a cikin matasan mu to shi ma an bada kaimi sosai akai a ranar za a bada wannan gudunmawa ta wannan lecture din da kuma su human trafficking shi ma za a bada lecture akai masu safarin mutane sai kuma akan ilimi tunda ilimi shi ma babban abu ne a cikin al'ummar mu saboda idan babu ilimin shi yake janyo wannan human trafficking din ko kuma drugs abuse to shi ma za a bada lecture akan muhimmancin ilimin sosai da sosai ga su matasan mu yana ɗaya daga cikin abin da ya samu hukumar ilimi aka nemi mu kawo dalibai saboda kunnan su ya jiye musu wannan lecture da za a yi
0: to wannan rana
1: ce eh wannan rana
0: dalibai ci zalla
1: da dalibai da mutanen gari baki daya saboda abin da dalibai za su karu da shi mutanen gari ma a cikin su su ma za su karu da shi insha Allah
0: to kamar wannan abuwa da aka kalla misali kusan guda uku su aka fi muhimmantawa
1: su aka fi ba muhimmanci
0: akan wannan misali committee bi al'akari misali abin da shafi fadan daba da makamantansa ba wata ila ko ya hada shi da wannan shaye-shayen mayagun kwayoyi da ake samu matasa ake gani a yana committee ya kalli wasu abu da ya sa matasa mu suke fada cikin wannan abuwa
1: to alhamdulillah committee ta kalla kuma kamar yadda na ce ma za a gabatar da lecture akan shaye-shaye drugs abuse kenan to shi lecture ya kunshi fadan daba da musabbabinta saboda yawanci kwayan ne in aka sha ita take janyo wannan fadan daba to insha Allah duk a ranar an shirya za a gabatar da lecture akai tunda ba dalibai kadai ba har da matasa na gari duk an gayyato su dan su zo su ji wannan lecture kuma su ji yadda mazan jiya suka yi gwagwarmaya har muka samu yancin kanmu to bai kamata yancin da muka samu ya tafi a banza ba ya kamata mu dora akan abin da magabatan mu suka dora
0: a sanar da su abubuwan da ya kamata
1: eh tabbas
0: eh akan game da wannan to misali wanda ya shafi harkar yanda samarin mu su ba suke fitari ake samu yanda ake safarar mutane da kuma samari da ake samu suke fita wurare daban-daban wasu kasashe da niyyar neman kuɗi ko neman wasu abubuwa makamancin irin wannan amma ƙarshe kuma sai a ga sun bage da wani abu wanda yake zama yana saba dokar kasashen da suka je da mu nan mu kasan mu aka kalla ga misali ga wannan abu da ya gani shi ma matasan sun fada cikin sa
1: to alhamdulillah shi ma an yi kokari kuma ana kan kokari a kawo lecture akai kamar fita da matasan mu suke yi to shi ma an shirya lecture da za a yi yadda za a rage wannan fitar da suke yi in a san mu ne su zauna a gida su nemi sana'a ba dan komai ba saboda da fitar ita kanta tana jaza musu tana sa su shiga cikin wani yanayi da rayuwa mutun ya tafi kasar da ba tashi ba to shi ma insha Allah an shirya lecture yadda za a shawo kan matasa da kuma yadda za a bunƙasa sana'a yadda matashi yana daga kofar gidansu ma zai yi sana'a ba sai yayi tunanin ya tsallake kasarsa ta yanci ya tafi wata kasar da zai wulakanta ko kuma ya je kasar da zai aikata wani abin da zai jawo kasarsa kunya ba
0: akwai sana'o'i da suke faruwa yanzu na zamani wanda ake amfani da kimiyya da fasaha wannan samar da su na samari ko mace ko namiji a cikin gida ma zai iya yin sa ko a cikin wato waya wanda za su daidai da zamani ana ganin irin kamar irin wannan abubuwan

0: kamar sanar daya daga cikin abin da yake ji hankalin samarin suke fita anan amma kuma ba san cewa akwai damar maki da za su iya samu a gasarsu ko a waya da ake amfani da ita ko kuma wata fasaha da take shigowa irin wannan an yi la'akari da irin wannan abubuwan da shi ma zamani yake zuwa da su domin a haska su matasan cewa akwai damar maki da su amfani da su wajen dogaro da kai
1: tabbas an yi la'akari da hakan kuma insha Allah za a janyo hankalin matasa akan haka saboda idan ka duba yadda zamanin ya canza muna zamani ne na social media ba ma matashi ba ko mace ne a gidan mijinta a zamanin nan ba za ta ce ta rasa abin yi ba in har ta san yadda za ta sarrafa waya tana daga cikin gidanta za ta sarrafa waya ya kawo mata arzikin da ba ta tsammana ba haka kuma su ma yaran mu tun cikin wannan wayar yaro zai iya zama ya tono wani abin da zai dauke masa hankali ya samu sana'ar sa cikin kwanciyar hankali shi yasa aka kira shi a matsayin yanar gizo-gizo misali akwai AI da ya fito to matasa da yawa inda za su nemi ilimi akan AI mutum yana kwanci akan gadansa zai samu sana'a yawa fasaha ta AI din nan in ya iya sarrafa ta sosai da sosai yana kwanci akan gadansa ma zai samu makansa sana'a ba tare da sai har ya fita har yayi tunanin ya tsallake kasarsa ta gado inda ta samu yanci kuma yake da yanci yake shakar numfashin sa yadda ya so ba tare da an tsangwame shi ba to shi ma insha Allah za a janyo hankalin su matasa duk akwai wannan shirye-shiryen Allah ya yarda
0: masu sauraron mu kuna sauraron mu daga nan gidan Radio Rahma Prince cikin al'umma cikin wannan shiri na barka da rana inda muke tattauna game da shirye-shirye da gwamnatin jihar Kano take game da sabon shekara a shekara 66 wato da samun wato yancin kan Najeriya wanda ake cewa wato first October wanda cinicini shirye-shirye suka yi nisa game da gabatar da wannan shirye-shirye wadda ma'aikatar yaɗa labarai da al'amuran cikin gida ta ɗauki wato a gabara gabatarwa a duk shekara bana ma muna jin yadda ake shirye-shiryen da aka yi da kuma abubuwan da ake so ga gabatar musamman abin da shafi rayuwar matasa da kuma irin kalubalen da ake gani suna fuskanta a wannan wato a lokaci tun bari mu koma hajiya wajen abin da shafi harkar ilimi wadda tana ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna a ga cewa za a zabar da matasa domin ga cewa kan ilimi da makamantansu me ya ja hankalin shi wani babban kwamiti ya ga cewa lallai ya kamata a tattauna abin da shafi harkar wato ilimi da samarin mu suke ciki a yanzu
1: to alhamdulillah ilimi dai shine ginshikin rayuwa gaba daya shi yasa muka aka janyo hankalin ma'aikatar ilimi alhamdulillah mun gode wa Allah da commissioner da Allah ya bamu Alhaji Haruna Makoda yana iyakacin kokarin shi akan ilimi kuma yana ɗaya daga cikin abin da yasa aka sako mu a cikin wannan committee saboda shi ilimin nan shine babban ginshiki na komai da komai ko kasuwanci yaro zai idan ba shi da ilimi zaka ga kasuwancin akwai ja baya a cikin sa amma in har ya samu ilimi sosai da sosai na zamani da na addini baki ɗaya lokaci ɗaya to kasuwancin shi da neman arzikin sa a rayuwa duk inda yaje zai tafi daidai haka kazalika kamar shaye-shayen nan ni ina aiki amma ma'aikatar ilimi to so da yawa zaka samu yaran mu da yawa in ba a guiding din su da yawa sai su je su fada shaye-shaye amma cikin izinin Allah yawan shawara da ake ba su yasa abin yake karanci to kaji dalilin da yasa muka shigo wannan committee sosai da sosai
0: to haja an aka yi la'akari da irin kalubalen matasa da sauransu da kusan wannan babban committee kuma ba da muhimmanci akan sa akan ga da duk shekara akan dan abuwa da shafi al'adu akan dan bukukuwa da ta safaka ko a gaito su da makamanci irin wannan ana ganin shi ma abin shafa harkar al'adu na zamantakewa mu ne ma suke a ce sun ja baya to a cikin tsare-tsaren da ake na bana akwai irin wannan abun da aka kalla na wasu rayuwa su al'adu da ake ganin namu muke da su gargajiya koko a wannan abun ko za a sake kalla
1: eh to alhamdulillah akwai shirye-shirye da muka ibi yan tsirarin dalibai da za su raya al'adun mu na Najeriya gaba daya ba ma wai na nan arewa ba tunda shi Najeriya ta kasu kashi uku ne akwai Hausa Yoruba da Igbo da kuma sauran kananan yarurruka to mun yi kokari a goben Allah ya kai mu wajen lecture din nan akwai makarantu da yan tsirarin dalibai da muka tanadar za su fita su nuna al'adun mu na Najeriya da raye-rayen mu da yawancin abubuwa da namu na tarihi
0: za su yi wannan
1: insha Allah
0: to akan ga kamar misali a wannan rana su dalibai akan tanadi wasu abubuwa muhimmai da ake gabatarwa kamar za a ga dalibi suna zuwa da tutar Najeriya da wasu abubuwa makamanta irin wannan da za su sake nuna musu muhimmancin wannan kasa da kuma irin kishin kasa akan wannan bana ma za a irin wannan abubuwan
1: insha Allah za a yi mun tanada kuma mun tanadi wannan kananan tutoci da duk yaran da zai shiga dalibin da zai shiga cikin ɗakin taro za a bashi ya rike saboda tunawa da wannan rana da kuma murnar samun yancin kai haka kazalika maran 1 ga watan Oktoba shi ma duk yaran da zai je stadium yayi parade a gaban gwamna ya taya gwamna murnar wannan rana insha Allah zaka same shi da wannan tutar Najeriya a hannu wasu ma bayan tuta zaka ga sun dinka kaya da fari da kore halamun suna nuna murna sosai da sosai na juyowar wannan rana Allah ya ara mana ran da muka ga wannan rana
0: to wannan rana dai tana da muhimmancin gaske da mun kuma abin da shafi harkar ilimi musamman abin da shafi ilimin tarihi ana gane da muhimmancin gaske a ranga koyar da dalibai domin su ranga sanin ya kasa su take na suka dosa na baya mai suka yi na yanzu su yi ana amma kwanakin baya ɗan su samu takaddama cewa kamar ilimin tarihi ya zama kamar zaɓi ne ga ɗalibi wanda zai gama jarabawar ƙarshe da wato makamanta irin wannan a wasu wuraren ma ana ganin cewa bai kamata a ringa ci gaba da koyar da tarihi ba mutukila yana tuno da wasu abubuwa makamanta irin wannan ban sani ba ko a ɓangaren na harkar wani shafakar ilimi kun ci karo da irin wannan batutuwa ko an kuma yi wani tanadi game da abin da shafi harkar muhimmantar da ilimin tarihi
1: to alhamdulillah mu dai bangaren mu ana kokarin karantar da yara ilimi na tarihi wato a turanci shi ake kiran shi history saboda a baya history da ake koyar da shi yana sa yaro ya san tarihi tun tala-tala ba wai ya tsaya a zamani ba kuma har yanzu a makarantunmu na senior secondary school ana koyar da history shine tarihi a Hausance ba ana koyar da shi ba a daina koyar da shi ba har gobe ana koyar da history sai dai kamar yadda ka faɗa na ga yawanci a tertiary institution za ka ga history department yanzu baya functioning yawa kamar da za ka ga da an ba yaro admission a kan history to yanzu gaskiya majority ba sa son karanta history
0: to me yasa ba sa ba shi
1: to Allah ya alam ban san dalili ba amma majority za ka ga yaro ma ko yarinya idan an ba ta history za ta ce a me za ta je ta karanta tarihi saboda idan ka lura ƴaƴanmu na zamani yanzu gaskiya wani lokacin mu na baya mun fi su haƙurin juriyar bin mataki zuwa mataki har mu cimma burinmu a rayuwa. To idan ka lura ƴaƴanmu ne yanzu su so suke yau kana haifan su gobe su ga sun fara tafiya jifi sun fara gudu. To idan ka lura yanzu yawanci suna son su je course din da suna yin shi suna taka shi gobe za su zama masu kuɗi.
0: To
1: to sai a binciken mu muka gano cewa kullun suna ma history tarihi subject din tarihi a matsayin ba mai kawo arziki ba
0: shi yasa
1: yawa a suna su tunanin kenan fa yawa sai dai ka koyar ka je aji kawai ka sake maimaitawa wasu su ma in sun tashi su sake maimaitawa wasu su a ganin su baya kawo arziki amma ni na san akwai malamai history na baya da alhamdulillah suna cikin rufin asiri sai dai generation din mu ne yanzu ne in Allah ya so ya yadda kuma za mu dada ba da shawara a dawo da history din nan sosai da sosai saboda mu mun karanci history a lokacin mu kuma ya mana amfani in ban manta ba akwai su Musa kankan Musa ka gani halamun a baya mun yi shi kenan kuma har yanzu yana nan a kwakwalwa cikin izinin Allah yawa
0: to amma haje kina ganin akan wannan da gabar kamar yanda kike ta magana akan masu tasowa ana gani abin da shafi harkar wato ilimi da akwai littafai waɗanda aka rubuta su waɗanda littafai ne wanda aka kalli da al'adarmu da zamantakewar mu wato aka yi su wanda kuma suna dauke da tarihin mu gaba
1: daya
0: ne su magana jari irin su yaɗa mai karfi akwai karatu ko asha dariya irin su
1: ruwan bagaja da makamantansu su magana jari
0: da wani abu haka amma ana gani yanzu ba kasafai ake koyar da wa'annan littafai wanda marubutan ɗan cikin mu ne sun yi la'akari da zamantakewa mu sun tsara wasu abubuwa da cimi kamar zamantakewa makamanta irin wannan ba wato ila sai dai sake dauko wasu abubuwa daga wasu wurare daban a ce an kawo domin a tafi bai ɗin da makamanci irin wannan ana gani irin wannan bayanan daga cikin abin da ya sake wato ake samun koma baya game da yara masu tasowa ba su sanin kansu da yanda al'adar suke da zamantakewar su ba
1: to alhamdulillah a baya kamar yadda ka faɗa akwai littattafan mu na al'ada na tarihi kamar su magana jari ruwan bagaja malam bude mana littafi da kuma tatsuniya shi kanshi tatsuniya ma da ake zama babli a yi shi yana sa mutum yana tuno baya yana sanin al'adunmu da yadda komai namu yake a baya to sai muka zo muka yi magana akan social media wannan generation din da muke ciki kusan 99% of waya tana neman ta goge wannan tarihi tunda idan ka lura apart from littattafai na tarihi su ruwan bagaja malam bude mana littafi Musa Iliya dan mai karfi da sauransu ai akwai littattafai ma wanda sun biyo bayan wa'annan idan yara suna karantawa yana sa su san tarihin baya to shi ma kusan yanzu social media sai ta zo ta fara shafe su gaba daya in ka lura komai yanzu ya koma waya ne komai ya koma waya idan yaro ma ya bude wayar sa yayin sacin ya samu labarin Iliya dan mai karfi ko magana jari zaka ga ya sauri ya shige shi ba shine a gaban sa ba saboda bai ma san shi ba idan kuma ya san shi ganin yake ai wannan old generation yawa na mutane ne na da amma idan da hali ina ba gwamnatin Kano shawara da ai kokari a yi duba da wannan murna da za mu shiga na cika shekara 66 a yi duba baya a dawo mana da wa'annan littattafan a cikin manhaja ta karatu malamin Hausa in zai koyar a cikin manhajan a sa lalle su magana jari Iliya dan mai karfi da dai sauransu su dawo cikin manhajar karatu lalle lalle a koyar da ƴaƴan mu ne yanzu
0: tun daga primary kenan
1: yawa eh tun daga primary a fara in ya shiga secondary ma a dora akai insha Allah idan akai kokari kuma aka daure aka cije akai haka in Allah yarda ko abin bai dawo duka ba wasu daga ciki majority za su dawo Allah ya yarda
0: na'am to kamar shi sawage kan wasu kasashe idan mutum ya tafi karatu kafin ma ya zama cikakken dalibi sai an ga masa tarihin ta wannan kasar da yaje ya kuma san wasu abubuwa na kasar da yanda take kafin shiga nan amma mu nan misali daliban mu in suka zo karatu sai ga cewa ba kasabai suke ba da muhimmancin irin wannan wato abubuwan ba amma me yasa ake gani su kamar kasashen waje da makamantan su kuma ba da wannan muhimmancin lalle in ka je sai ka yi karanta wani abu na tarihin kasar da har harshe ma na wannan kasa sai ka danko wasu abubuwa kafin ma ka baka dama ka shiga kuma harkar karatu
1: alhamdulillah kusan zan ce mun dan yi sake a kan wannan fanni misali yanzu idan ka tura yaro karatu kasan China sai an zaunar da shi an karantar da shi al'adun kasar da yadda kasan ta dauko asali da hal kuma tahowanta i wannan lokaci da yaro ya je sannan kuma akwai lokacin da za su dauki yaro su kewaya da shi ya ga asalin al'adun su to haka kazalika kamar kasar Japanese su ma har gobe in ka je hatta cokali da zaka ci abinci da shi sai an nuna ma asali na tarihi sai an koya ma yadda ake amfani da shi to haka misali kuma idan ka je ta gefen Saudiya su ma in har yaro ya tafi karatu kafin ya nitsi ya fara karanta abin da ya je karantawa sai sun nuna mishi tarihi har ma a dauke shi a kai shi gidan tarihi yau da gobe kafin ya baro kasar sai ya san menene asalin tarihin su kuma har yanzu su gaskiya ba su bar tarihin su ba to nan kasan ma ana kamantawa misali kamar nan jihar mu Kano ana kamantawa zaka ga yaro ya daga nan kuduma ya taho ya zo karatu na to akan yi kokari a dauke shi a kai shi kamar nan gidan makama ya ga kayan tarihin mu ya ga asalin yadda al'adun mu na Bahaushe yake
0: na'am to kamar irin wannan abubuwa ana ganin akwai muhimmai da wannan rana ta kunsa ta ranar samun wato yancin kai wato rana ce muhimmiya da ake tattauna bututuwa da suka shafi dukkan rayuwar dan Najeriya da kuma abubuwa makamanta wato irin wannan ana gani abubuwa da yan gwagwarmaya na baya suka yi sun san kuma rayuwar su wajen samun hadin kai da kuma kaucewa kabilanci a cikin zamantakewa da kuma abin da kawo dukkan rigingimu da makamanta da zaka dan kudi ya ji san ko dan kabila ka ji ya zauna har sai ka ji ma shi ya kafa garin da sunansa da sauran su makamantan su haka ji zuriyar sana amma yanzu ana ganin abubuwa kuma suna ci canjawa zaka wanda ne kowa yana jin tsoron shi ga wani bangare ma a wannan kasa ta mu amma ina ganin su magabata na baya ba haka suka kalli Najeriya ba da kuma irin wato gudunmuwar da suka bata me ke gani jawo irin wannan abubuwa tasirin kabilanci da irin wannan abubuwa yana ta ci gaba yanzu a Najeriya daga can ya kama can sai gobe hada can sai kisa na yanzu misali ka dauki kamar jihar Plateau har yanzu abubuwan yau gobe an kashe wannan kabila kaza kaza da makamantan su ana ganin wanda kuma suka kafa irin wajen duk ba haka suka yi a baya ba
1: to
0: a ce game da wannan
1: gaskiya yanayin ne ya canza da kuma generation din tunda me yasa aka ce idan mutum ya je ya yi karatu a university ko first class ya samu sai kuma ya tafi bautar ƙasa ma'anar bautar ƙasan nan ai ana so a zama Najeriya ɗaya ce misali nan kudu su zo nan arewa su ga al'adunmu su cakuɗa da mu kuma su ga mu da su ɗaya ne haka kuma yaranmu na arewa su ma za ka ga an ɗauke su an kai su kudu su je su ga al'adun kudu su shiga cikinsu su zauna su ci abincinsu tare saboda a lokacin su sadauna so suke su zama da kasar kuma sun ma zama da kasar tsintsiya madaurin ki daya to da tafiya tai tafiya sai abin yazo ya canza ba haka bane sai aka kawo kabilanci da addini a ciki a baya muna da kabilu da yawa kuma muna da addinai da yawa dan bana ce musulunci da kristanci su ne kadai addinin mu ba akwai wanda ma kawai rana zai je ya kalla a matsayin addinin shi a cikin Najeriya nan to amma zaka ga idan aka hadu an zama uwa ɗaya uba ɗaya da mu arewa da kudu da ko ina to da aka zo sai abubuwa da dama da zamani sai ya kawo wani bangaranci da addini kowa yana tsoron ya shiga wani bangare yan nan arewa ko yaro ne kace zai tafi bautar kasa kudu ya dinga sa hannu akai yana ifu yana ganin yawa ya ma mutu kenan haka shi ma dan kudin sai in ya taho nan in aka ce yazo arewa shi ma zai sa hannu akai ya kama salatin cewon ihun cewon rayuwar shi ta zo karshe sai idan ya zo ne kuma ya gaba haka bane dukan mu mun zama tsintsiya madaurin ki daya amma muna fata in Allah ya yarda a wannan cikar shekara 66 da Najeriya ta yi in Allah ya yarda a gobe a manyan da aka gayyata akwai waɗanda za su yi mana jawabi da lecture da jawo hankali akan Najeriya dukan mu ɗaya ne tsintsiya madaurin ki daya kuma mu kokari mu dawo da wannan zumunci da dangantaka da magabata suka kulla mana
0: to bari mu je ga masu sauraro su ma su tufa albarkacin bakin su kuma da wannan abuwa da muke tattaunawa ga Najeriya da ta shiga 66 da kuma abubuwa da suka faru a da da yanzu da wanda kuma ake hasashen cewa za su iya faruwa nan gaba idan ba dauki matakan da ya dace ba game da zamantakewar mu da kuma abin da shafi yan baya inda gudunmuwar da suka bayar domin ganin cewa Najeriya wato ta zauna yadda take da kuma ci gabanta ta fuskar noma tattalin arziki zamantakewa da kuma abubuwa da su zama cewa ita ce kamar uwa a kasashen Afirka wanda kuma ana ganin wani kalubale ana ganin cewa wasu kasashe Afirka sun yi wa Najeriya fitinkau da wasu abubuwa da cewa Najeriya ce kan kai tallafi da dauki a matakai daban-daban bari mu je ga masu sauraro sun fara shigowa wanda su bayar assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke tare
2: ina magana da garba ko ne ba dole ne ne ma da ba fa ta gaje ya Allah mai mai jira
0: na ga amma malam garba na'am
2: wannan lakka lokacin za ku yi a Indo Stadium na magana da yara masu tawaji
0: eh
2: to ai ka ta fata ri ka kai ku kai lakka shi ina ta fitar da sarki to farko ra ya mata ji ta ce ba ta fita ta mutum wata ta ita kuma wata ta fata na da fitar da sarki kana da mai kuma ko ina yanzu a kuri yaran mu kwanan nan sun tafi dede
0: na
2: wallahi ke za ka ta fara ki kira jaro Allah da ya ce mu tafi da kun fito suna ni dare yanzu za su dawo nan kana ta ci ku kula su dawo
0: eh
2: kaga Najeriya kana ruga ne zai kuce su waje amma Allah bari ya kuce su waje ka ta yi ke komai abu da kuke zai samu ne ba ku ta yi ki ta hana Allah nan biyan da ku yi to wanda Allah ya sa gwamnati za ta ci da dawo ta Allah ya ka ta so mutum sun ta dawo gida wajen yau
0: to masha Allah
2: to eh ai dole sai take ka ski fita kule muku ba ta nake Allah ya sa ki koma gida lafiya
0: to mun muna ma
1: na fatan godiya
0: a 07 77 99 2 9 3
2: Hello assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: kamar da kuma ta dai
0: to barka kare da muke tare
2: ni suna na Ahmad Arusi Marabu
0: to malam Arusi
2: to gaskiya to Allah ya saka muku da lafiya
0: na'am
2: to yanzu tabbe da yake so ne guda ɗaya
0: to
2: a kamar yanzu ana mata gajega ta ta shekara 66 samun yantai kai to yanzu wani aiki da za ta bayar za ta ba na ba za ta wani bayar da akan gaba aka ci ko bayar aka ci samun yantai kan nan ta idan ka tsara hannu turawa za mu fiti gaba kamar yanda su ba suka ci gaba turawa ko ko a'a za mu bayar ne kamar yanda mu tare mu tsamai su baya sannan kuma game da ainihin shigowar siyasa da kanatin zuwa yanzu ta siyasa nan gaba ta ci da mu ko bayan ta ci da mu kine ya abin da na kasa ganewa ta bai da nake son mamara ba kenan Allah ya saka muku da lafiya sai na ji Ahmad Abu Shuwadawo
0: To masha Allah a rusu da haja kin ji tambayoyin sa wannan
1: eh
0: me za ki ka kuma ni sai kira ni shigo
1: to alhamdulillah ba za mu ce ƙasa baya ta ci ba dan daga samun yancin kai zuwa yanzu in dai za mu fadi tsakani da Allah ƙasa ta samu ci gaba mabambanta daban-daban ba za mu ce ƙasa ta ci baya ba sai dai daga baya ne tafiyar ta zo ta canza amma muna fata kuma muna roƙon Allah Allah ya gyara mana ƙasar ya sa kuma mu dada ci gaba ba mu ci baya ba insha Allahu rabbi ni ma ina masa fatan alkhairi
0: insha Allah to a masar mu akwai line na 070 777 295 39
3: sun samu wannan ƙasa ta mu da su muke kalubale ne a cikin wannan shekaru assalamu alaikum alaikum assalam
0: Tamar Abubakar.
1: To insha Allah akwai tanadi da gwamnati ta yi da malamai na addini da sarakuna da manyan mu na gargajiya duk an gayyace su kuma za su gabatar da lecture dan yawanci lecture ma ta fi karfi ne fa akan matasa saboda matasa su ne ginshikin rayuwar gaba daya idan aka bar matasa suka zauna gari banza to fa akwai matsala ni bazan iya bacci a gidana ba kai ma ba za ka iya bacci a gidanka ba sauran al'umma ma ba za su iya bacci ba sannan kuma a kullun kar a dinga fakewa da gwamnati mu kanmu iyaye da manya na unguwanni ai kokari a hada hannu da hannu mu sawo matasan mu mu janyo su a jiki mu samu musu sana'a kuma kullum mu dinga nuna musu ba sai sana'a ta aikin gwamnati ne kadai sana'a ba tunda a baya muna da sana'o'in mu na gado zaka ga yaro in ya tashi tun yana dan shekara 7 ya gaji sana'ar gidansu, ko boko ya je ya dawo.

Sanyi da rana da iska da sauransu mayan mulai.

ഇടമ്പലീനാരി.

Mumbai, Jana.

Da ya mallaka na kai.

Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: jin haushin ta saboda haka tana abu ba ta burge shi
1: wanda da tana burge shi kuma ba zai kallo wancan bashin ba
0: tana abun burga take amma baya ganin sa a abun burga saboda shi a kudin sa ne kaje ga ko wani abokin mu da ya taba cin abinci ya ji dadin abinci yana gama ci aka ce ko 2800 da wani abu can fa ba yace wallahi sai ji mu ya ji bakin sa har yana daci to ita ma tana burge shi tana burge shi amma yana tuna kudin sa saboda haka ki kula da wayannan abubuwan kin zo kin zazzagi wani a gaban sa kin zo kin tozarta wani a gaban sa kin zo kin wane ne har yanzu gani yake kamar fa wannan shi yasa muke ba da shawara ba kowane irin dati abu ya kamata ki ga yawo mijinki wai dan dadin zance ba wai aike da shi kun zama daya kun amincewa juna wai ki da tan wai wai zaki ga masa wani mummunan abu da ya faru da ke san da kina budurwa ko san da kina kaza wai ki da tan you are safe you are not lokacin da wani tari ya tashi zai tada amai ne so wannan shine bangare na farko mu dinga kokari mu kwaikwaici bari mu gano in an mana wani abu ko wani abu da muka yi ne da ya gabata sannan na biyu ribar wannan abun yayi dini daga cikin ribar sa majorly shine waɗanda kuma yanzu ba su shiga daga ciki ba ƴan mata da samari ku sani ayyukan ku na yau waɗanda ba su shiga aure ba ku sani ayyukan ku na yau yana da tasiri a rayuwarku ta gobe ayyukan ku na kafin aure yana da tasiri a rayuwarku ta bayan aure so ku yi kaffa kaffa ku yi kaffa kaffa kai namiji ga bangaren ka ka kaucewa alƙawarinka na ƙarya ka kaucewa fasi da babanci a ce kai baba ne ka kaucewa aibata iyayenka da faɗa illar danginka zaka aure ta ta har gama raina danginka har mahaifiyarka saboda maganganunka da yawan samari sukan karɓi wannan salon ai baban mu ce bata son ki ta ce garin aure ayyanta duk wa'innan maganganun ajiya ka bayar kuma za a dawo maka da su bayan aure in canji ya zo ke ma budurwa ki sani dukkan abin da kuka yi da wannan da za ki aura ai ya kawo kuɗi shi yasa kika sakankance shi yasa kika yi kaza kin yi dabara kin tafi islamiyya da uniform da komai ko da hijabi amma kin sa karamin mayafi ya zo a mashin ya dauke ki kun fita kun je inda za ku je biki ne ko na ya da da ki islamiyya kin sa hijabi kin tsara malamin ku kin komai to ki sani kin yi wa kanki binne na bom yanzu in kuka yi aure duk sanda kika fita haka yake na danki neman yadda kika bugar da iyayenki haka zai ga kina bugar da shi za ki ga zargi da abubuwa marasa daɗi sun zo sun shiga rayuwarku yadda duk abin da kuke yi ƴan mata da samari a yanzu ku sani zai yi reflecting a rayuwarku ta bayan aure wannan gaban muka ɗauka kenan shi yasa Bahaushe yace dan tuwon gobe ake wanke tukunya waɗanda ma ba su shiga mu'amalar auratayya ba ku sani duk ayyukanmu muna rubuta tarihinmu ne a zuciyoyin mutane kuma za a karanta mana ko a karanta wa 'ya'yanmu ko a karanta a bayan idanmu amma dai aikin da muke yi wataran za a karanta shi kuma ba kasafai ake karanta shi a sanda muke so a karanta ba saboda haka ki kaffa kaffa duk abin da za ki dinga dogon tunani in ya je ya zo me zai faru idan ta faru ku ko ma'aurata kake fusata wallahi yadda aka da kibiri bai jawo shi bai ce barnar jiya ce ke ma in yi miki ya ki yadda da ke bayan aure ya ki amincewa ki je gidan wance ko ki mu'amala kaza ya ce sai ya kai ki unguwa ki ga kanki gaskiya gaskiya ni na jawo abinda muka yi da shi ne yake jin tsoro idan ta ki amincewa da kai ta yi wannan fushin dan kana chatin kada ka damu yadda kanka aure ta kuka dinga musayan munanan hotuna da munanan kalamai ka je kuma ka bari wani abu ya shiga tsakaninku haka take kallon kana yi yanzu ko da ba haka kake ba kuma bata isa ta goge hoton wannan abin daga zuciyarta ba kai ma ke ma ki sani bai isa ya goge wannan abin a zuciyarsa ba haka nan zagin iyaye ke ma da yawan mata suna zama gwarawa ta hanyar fadar aibin da aka faɗa na mijinsu a gabansa wata ta taɓa gaya min take cewa mijinta baya ƙaunar iyayenta baya ganin girmansu baya so kuma tace za ta gidansu kuma su biyu ne ɗayar yana barin ta taje ta gama kuka da aibata shi zace to mu nan makarantar mu sai an kai ki laboratory za a baki magani ba irin manufato yin zani ne kawai ta ce baya kaunarta a ce maza ba su da imani ba a'a me ya kawo ku gun ya addini da muka bi gaba ɗaya sai da kanta ta ce laifinta ne
1: mata distillation kenan
0: wallahi da taje lab ta shiga wallahi ta ce laifinta ne lokacin iyayenta da wanda suka so ta aura duk abin da suka faɗa na IV akan wannan mijin sai ta zo ta gaya
1: masa saboda tana kan kadamin
0: soyayya shi kuma yana tara su a zuciya yaga yadda aka dinga shiga mutuncinsa da na iyayensa har ana nuna kaza kuma Allah ya dashi da ya aure da Allah dan annab dini zai ji dadi ya mu'amala da wannan a matsayin iyaye
1: wani ma hadiya da magana yake an zo gidansa
0: sosai da taji nace to kin gani saboda haka ki karba abin da kika shuka jiya ne yau ya fito me ya rage ku kuma ragowar da ba ku yi shuka ba kada ku yi mummunan shukar
1: kada ma ku tunkari gonar
0: kada ku tunkari gonar alaƙar ki da iyayen ki da alaƙar ki da ƴan uwan ki is too expensive
1: kada soyayya ta ɗigo
0: aha dan me ya faru da ke da wani saurayin mara daɗi ko a wata rayuwar daban duk abin da Allah ya suturta ki suturce shi ba wai gaskiya bace da burga wai ke ga ta menene wai ki zo ku ko me ya faru wai ki faɗa zaki ga mutum wallahi abu a matsayin da kwakwalwarsa kan not process father ba za ta iya motsi ba zuwa gaba yana son ki dole zaman ku ya lalace wallahi so Allah ne zai san mugayen abubuwanka da mugayen ɗabi'unka kuma har yanzu ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ya ce kai na sani kuma wallahi in ya gafarta maka watarin ma gafartawa ta me ake cewa gata za a yi maka yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat mummunan abin da kai sai a ce ya koma kyakkyawa a baka lada akai amma dan adam bai da wannan so mu koyi boye illoli mu koyi kauce yin illoli lalle abin da muka yau yana iya cutar da mu jiya wanda suka dade a gidan aure za su fada kabani yana faruwa a ƙarshen aure kaga ashe duk abin da kai tun day one da kai aure matar ta tara shi so da haka wannan muhimmin abu ne da mi taka dandan akai sanan
1: wannan sarwannan saraba da shiri ne mai zaman kansa
0: shiri ne ko
1: shiri ne mai zaman kansa
0: yasa nace dora zamu dinga yi
1: da abubuwa sosai shi yasa mutane suke ce da Allah mu dinga yin saraban nan
0: wallahi mai addini kuma in ka dauke shi to wannan fuskar ku ka dauke shi sosai
1: saboda yanzu a haka ma'aurata da yawa da ka so samu su matsalar da take damun su tana da yawa
0: da yawa
1: wani in ya kalli wannan abun shin fadan yau kawai wannan tsarabar to zai ga tace matsala a aurensa
0: saboda amma zai ga a yau dai bai laifin komai ba amma jiya yayi kuma kaga babu zuciya mai taushi mai daɗi irin ta sayyidina rasulullah tsarkakakkiya an cire rabin shedan amma lokacin da wanda ya kashe sayyidina hamza ya musulunta baya son ganinsa sai da ya daure ne so zuciya haka take Allah ne muqallibul qulub shi ya saka inda hoton nan a zuciya kai almajirin gidansu ne sai ka aure ta kada ka taɓa sa ran hoton almajircin zai fita kada ka taɓa sa rai kuma idan aka yi wani abu da ya fitar da hoton kakka damu ka yadda 'yar adam ce kokarin sai ka shafa wannan history kamance shi ya aure ki local girl a gidansa kika zo kika waye kika waye kada ki taba yadda dan gettai ya zama sarki za a daina tarihi ba daɗi faɗa amma a haka yake ta aure ka kana kuta yauma Allah ya hore maka wallahi tallahi in duk duniya za a ganka Alhaj Zaruddin sunanka dini wallahi a gunta
1: yadda wani kalkala
0: wallahi sunanka dini
1: ko shi san suke cewa nan fana mun da aure shi
0: to wannan labarin zuciyar ta ne
1: nan fana na aure shi wannan abincin ma a gidan mu nake
0: wallahi
1: amma yanzu
0: so amma yanzu in ka zo sai ka auro wata ta bi da ta sanka Alhaj Zaruddin ba za ka ce dole sai ka wannan mata farko sai ta mu'amalance ka a matsayin alijar shi yasa in kana son aminci ka raba musu gida in ka shiga gidan ta farko sunan ka Dini ko yayi Dini, in ka shiga gidan ta biyu da danginta sunan ka Alhaji Zaruddin, sai ka zauna lafiya.
1: Hoton can ba zai zo nan ba,
0: hoton can ba zai zo ba. Ka auri wannan kana shekara 55, an cin ya komai kai dan shaura ne, waccan ka aure ta tana kana shekara 20, respect din waccan ɗan 20 da ta sanka a mutum ba daidai da wacce ta sanka a mutum mutumi ba, za ta iya yaga ma riga, ta san kai gajiyayye ne a wasu bangarori
1: sosai
0: sosai. So da haka da Allah mu dinga saka hoto kyakkyawa a zuciyoyin mutane, kuma wanda yanayin rayuwa yasa suka san hoton mu na rauni, da Allah kan mu matsa musu sai sun goge, mu koyi rayuwa da su a haka. Mu kuma da muka san hoton wasu na rauni, mu gane ɗabi'un mu fa zai iya tuna musu cewar can muke barin su, mu haƙuri mu rage musu. Kin san mijinki bai da kokwabo, to ki kiyaye mu'amala da shi, kina mar abu kankani zai ga todar ta shi ke so, so kike ki karanto mai tarihi. To kai haka kaga abun fuska bi ne ko kai da ka sani kai kaffa kaffa, saboda in ba haka ba magana ka za ta da TV zai zama kare kai, kuma da aka sani a kanka ka karbi yanayin da aka mu'amalance ka, kada ka tayarwa da kanka balli kai ta kumburi kana sa kanka a wahala, kai ka sani kawai. Allah subhanahu wataala ya datar da mu.
1: Amin suma amin. Kusan masu saurari raba mu ta wannan mako kenan. Alhamdulillah mun ci rabin shirin a haka.
0: A zaraba?
1: Ya zaraba ba. Lai ta yi ma'ana ta da mutu da abubuwan da
0: an warware abubuwa.
1: Yawan ma'aurata dai daga cikin wannan bikici ne da bayan fage, dai daga cikin abin da yasa ma'aurata suke jin dadin shirin nan. Jigonsa za ka ga ba aure ba aure bane jigonsa. Rayuwar dan adam ne gaba daya, amma abin da yasa ya fi tasirin tuwa gurin ma'aurata saboda kanana kananan
0: abubuwan abubuwa da ake kautar da kai
1: wanda da babu su, mutane ko wasu mutanen za a je a tattauna su ba, amma an dauko su sai ka ga su kadai din sun wakilci kakaje kai sulhu.
0: Wallahi
1: saboda wannan abin da ka faɗa ya wakilce ka da kaje kai sulhu, saboda ta wannan dan
0: tsara kana fahimtar wannan abu
1: da su gano, to haka ne, to bara mu zauna dan ku wanda suka ce za su zo wannan shirin aurata ne shekarar su bakwai suna faɗa
0: ya hayya
1: a shiri, amma akwai wata warwara da kai
0: sai Allah ya bada abu
1: wannan gurin ci, to shikenan kin ji an yi naki an yi nawa, to menene matsala
0: shikenan,
1: su matsala kai mu zauna a tebur
0: shikenan, kuma aka warware
1: wasu ka kira da suka ce alhamdulillah
0: an warware
1: suna ma son su kawo ziyara cikin shirin nan, da ce ku zo in sun zo za a dan ba su ta ga, da ce duk ba matsala ku zo, to kaga abu ne na kusan matsalolin sun damu mutane an rasa mafita, to amma kuma cin yadda Allah sauyin zamani da kuma balaga ta zance ta sa da nazari ana fito da abu daya sai ka ji to baka da
0: bakar
1: sai ka tashi ka ji
0: takarin
1: mallam ko dan Allah ba nan ban mallam ga hanya nan mafi sauki.
0: Allah ya datar da
1: mu,
0: kuma wannan din ya yi dini hira ta hira abu ne da applicable a rayuwa
1: kwarai da gaske,
0: wannan magana da muka faɗa tarihin jiya wallahi is applicable
1: sosai, ba ma wai
0: yanzu ba aure a dukkan rayuwa ya dini yanzu mu dauka mutum zai zama gwamna ko shugaban kasa, a gwamna a dokar kasa shine number one citizen na state din na jihar, shine dan kasa na daya yanda za a ce za a yi list ko da mahaifinsa da mahaifiyarsa suna raye sunansa za a sa a na farko, shugaban kasa shine
1: a kasa,
0: amma yanzu wani sanin shugaban kasa kan ya zama shugaban kasa a wani yanayi da yake yana sa ran shugaban kasa ya zama bai da kwarjini a idansa, yadda zaka ji suna kama sunan gwamna suna fadar maganganu da awar kawai sun san shi a wani yanayi kan ya zama
1: wannan matsayin,
0: yanayin da zaka ga wani hamshakin malami wani ya kalle shi yayi kiransa da sunan banza ko da sunansa gadal yana ganin burgewa ce, ko ya wani nan yanzu da zai yi in ya dauka zai kai ji zaka ya ce Dini ko Abdulkadir, wai hankalin sa yana bashi kai ne wancan fa yana gaya ma ka san na sani
1: a gurin mutane ne
0: kace da wani cima
1: ya dino kuma
0: lafiya
1: shi a gurin sa
0: eh
1: ya sani tun ana kwallo
0: yawa so yake so haka yake a rayuwa sai kaga idan ka je gurin sa kana kokarin girmama shi ko irin mu'amala ta mutuntaka shi kuma yana kokarin a cikin mutane riddi kullun dinka to that position to idan wannan abin da muka faɗa yayi maka amfani kada wanda shi applicable akwai wanda in sun maka ka san labin da kwakwalwar su ne ba za ka damu ba amma akwai wanda sai kai ta gaba da fada da shi zaman ku ya ki dadi
1: yanzu fa ba da bari
0: to ka je kasuwa a yaran kanti Allah ya daukaka ka wani fa a gurin shi har yanzu kai ne da ka taba min yaran nan kai ne wai akwai ke tsa muka yi wa fuska biyu muka ce kai da ka san abin kakka bari abin ya cutar da kai alakar ku ta lalace dan ka san jiyan mutum kakka bari yau din da ya zama yau ka yi mu'amalanta sa a matsayin sa na yau ka mu'amalance shi ka hado da alakar ku ta jiya ka cire ta mace ko zaman kanta tai ta kama daki Allah ya kiyaye ka auruwarta ta taba kama daki tai zaman kanta fi tazo tai istibra'i ko me ya faru ya faru ka zo ka aure ta to zaman lafiyanka ka goge jiya daga kwakwalwarka in baka iya goge jiya ba wallahi ba ku taba zama lafiya ba ko ce yake wankin on this karshen wulakanci a gidanki yazo ya zama mijinki ke mu'amala da shi a matsayin miji ba a matsayin sanajiya ba wannan shi muka faɗa ko so amma mutane da yawa masu raunin kwakwalwa ba sa iya goge jiyanka su dauke ka a yau su yi mu'amala da ka shi yasa sai alaka ta lalace sai kaga mutum din ni'imar da kai mar san da ya zama wani ka kasa daukan sa a wani sai ga kai banza ne bari ya karya ka ko bari ya wadi da ni'imar ya gaba ko bari ya fita daga harkanka rashin gogewar ka ce karin magana ba shi da muka faɗa ɗaliban da tuna baya girtai ya zama sarki yau sarki ne shi ka bar shi a sarkinsa sanda yana girtai ai ka kalle shi a girtai sanda kika yi hakuri da mijinki da bai da komai ai kin saki kafa ya isa wani iko kike ci da gida abinda kika ga dawo kika dafa yake karba ya ci yau da Allah ya yassare masa ke dan me ba za ki karbi nasa ikon ba dan me ba za ki karba abinda yake so ayi ba sanda kina da shi sai abinda kika yi zai zo ya karba
1: har tambaya ma yake
0: me kuka samu so ke me yasa san da ya samu ba zaki yadda yanzu ya samu ba kike tunanin jiyansa jiyanku ya jiya ya zama makaskanci yau ma ya ci gaba da zama makaskanci to wannan abu ne da har a rayuwa yadda addini ya faɗa rayuwar dan adam din haka take wannan abun kuma ya rushe alakoki da yawa haka fir'auna ya gaya annan musa da ya gaya mishi gaskiya ya gazata inda zai soke gaskiya sai yake alam nu rabbika fina walida ba nan muka raine ka kana kankanin yaro ba ka aikata abin da ka aikata jiyawai ya dauko ya ta hana shi daukan annabi musa a matsayin annabi sai ya bata ba kuma ya batar da wasu azalla fir'auna qaumu wa ma hada so shi yasa ka sai mun yi amfani da wayannan a cikin rayuwarmu mu za mu ji dadi ba abokan zaman mu ba in ka fahimci wannan wallahi za ka dade kana cin ribar rayuwa wani aboki yake ba da lahari ya ce koin from nowhere sai Allah ya daukaka wani abokin sa suke taimakonsa a jami'a taimakonsa suke har bayan jami'a wannan harkar siyasa sai ta daukaka shi kuma sai ta hada su a ma'aikata daya yake appointing din sai yace da yazo mutane sai zubiya ake ana gaishe shi yace wallahi ina biyo layi ni ma na zube na gaishe shi yayi tai mun wulakanci yana zagina yana wulakanci haka me yace a yace har ya baggun ban hannu da shi ba in ya biyo layi ana gaisa ana kautar da hannu ni ma na ta hannu na nake yace bai bar gurin ba sai da yayi mun amfanin da ban taba zaton zan same shi a duniya ba
1: to da
0: yace yana girmama ni ina girmama
1: to da ya yi tunanin cewa
0: a da ya yi koya
1: masa karatu
0: da tunanin harka shi yake ban abinci
1: ba shi abinci
0: gogewa ce
1: koya ci gaba ya zamu
0: canji
1: ya zo ma kada ka kalli jiya
0: koya canji
1: ya zo mutum
0: kada ka karbi canjajjen yanayin
1: shikenan
0: kaman ce da canji wanda aka canja
1: shi yake da riba
0: a ana gaya ma
1: mallan akwai wadanda yau shirin namu alhamdulillah akwai wadanda yanzu mallan wani zai ce shi yana kokarin ya karbi canjin amma zuciyarsa ta kasa jurewar ya manta wancan abu su wani shawara za ka ba su
0: shawarar da za mu bayar shi ne dini zaka ɗauko mana shirye-shiryen mu na gaba amma dai zan fada wato akwai abubuwa da yawa da muke akwai abubuwa da yawa da muke daukan su a bajinta amma gazawa ne
1: abubuwan bajinta amma gazawa
0: bajinta ne a zahiri shi yasa wani coordinator usawa a shafina na Facebook nake cewa jarumta da bangwauta daban suna kama
1: to ya bambance
0: mu jarumta da bangwauta daban a yanzu na zo na fadi maganganu akan gwamnati na zagi ko yadda duk wayannan marasa kunya da sunan siyasa suke azanin su su jarumai ne amma a gurin masu hankali menene su wawaye ne ya zaka shekara 50 duk magana da ta zo harshen ka aka iya fada baka dami ina da ina za ta je ba har kana da awa da wakin ka ka san wasu in sun karbi maganar za su yi maka Allah waje ka dau maganar ka gani ka bi cikin al'umma ka dau census kalar ka ne suke kunna maganar sau biyu amma duk wanda suka fita daga wautarka ba sa ƙara da jin maganar in ka fara da sunan jarumta ake wauta ce wanda to wannan abin ya fara ya ce ya kasa gane zuciya shi to ka gane kai ne waɗanda suka bi san zuciya wadda ba a hawahu zuciyata ta kasa manta kaza kai da ita wa yake leading kenan wala tattabil hawa to da haka birgewa da karbar mutum ya dini shine ka zama kana zana line da zaka tafi ba zuciyarka tana zana ma ba kuma aikin wasu baya interfering ko dictating din aikin ka lokacin da yanzu muna program din nan muna raha wani ko ya bugo magana ya magana mara dadi ni da kai duk mu fusata ba mu san me muke ba shi ya canja mu yana da control din mu kenan so lokacin da ka sakawa zuciyarka ego dinta satisfaction kaga in baka bi wannan ba za ka iya rayuwa ba to wallahi ba you are not longer a human an je yaki an da aka ci shaura babban yaki kowa ya tsorata aka ce zagi yaki da zuciya shi ya saka lokacin da kike gidan miji kika zama mara kunya sakar ya ce ki tambayi kanki wa da waye zai iya rashin kunya za ki ce kowace ƴar tasha za ta iya rashin kunya biyayya fa sai wane da wane ka danna san zuciyarka ka bi daidai shi yasa Allah ya ba wannan abin lada san zuciyar kuma an ce an yi wuce an lullube aljanna da ababen ki an lullube wuta da ababen su to lokacin da kika bi san zuciyar ki gane me kike lokacin da kika danna zuciyar kika abin daidai shi ne kike mutum ai biyayya ba ta rago ba ce ai man ce mummunan abu ba na rago ba ne shi yasa Allah ne ya tashi da sigar ya boye fada wal kalimin ya gazo wal afin annas wallahi hibu
1: saboda haka Facebook sabon ya fita
0: yawa saboda haka abinda muke bada shawara shine lokacin da zuciyarka ta fadi kaza din ka duba daidai ne ka saba mata ana bada labari idan ya tabbata Imam Malik an ce wani ya wuce ta gaban shi da takalmi ya ji ba dadi ya ga ya kaman shi aka ce yasa ya dawo da shi Imam Malik wani sa aka ce yasa aka dawo da saurayin da aka dawo da shi ya ce takalmi ya kwanta ya ce taka kirjina zuciya ki ji an taka ni ba wai an wuce ta gaba na sai me
1: karuwa
0: wala aka ci wanda daga cikin magabata in ya tafi kasuwa ya ga kaya yadi iri ɗaya zai siya din na kufta guda biyu sai ji zuciyar su ta fi son wannan wancan zai dauka
1: wanda zuciyar su take
0: so baya dauka ba irin
1: wanda ba ta so
0: makura gurin tilasa zuciyar sa
1: ta nuna shi yake da lanzamu
0: ba zuciyar sa ba ce take so da kanka ce wallahi ni na kasa mantawa ya za a ce na manta zaka manta da ka manta kuma san zuciyarka ka faɗa da zai wani tasirin a rayuwarka wallahi ya kamance me ya maka din yanzu wayannan yan siyasan da suke canja jam'iyyu su zo su zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya bayan sun gama zagin junan su me yasa suke mancewar hawa san zuciya ya bi wani nafa'a abin da yasa ka ji ka kasa mancewa alheri ne shedan yake hana ka kai kuma ka sakawa zuciyar linzami amma nawa ne da ba kwa shiri yanzu da harka ta hada ku kuma ka fi shiri da shi da kowa
1: sosai
0: sai ka yi dan uwa na yi min kaza ba zan iya yafiya ƙarya ne ai tunda ta yi min kaza ba zan taba yafiya ba ƙarya ne ba za ka yafi bane ba za ka taba yafiya ba wai ko kuma ba zan iya yafiya ba zan yi bane ba zan iya ba possible and impossible they have a very tiny line in between and your action and intention determine the differences kawai ka taki zaka yi ne ko ba zaka yi ba wallahi musta'an sai mu shiga gaban mu ta shiri
1: gaban mu ta karshe
0: abinda za mu faɗa
1: muka ci akwai
0: yawa yace akwai mun faɗi mun ce a gidan aure ana iya kaurecewa juna mace tana iya kaurecewa namiji yana iya kaurecewa mace muka ce amma yana zuwa haka kawai muka ce baya zuwa haka kawai muka ce me yake kashi muka ce ta fuska uku za a gani fuskar farko da me yake kawo auren shine yadda matsalar daga wanda aka kaurecewa ba komai ne in ya faru da kai zaka zargi wanda ya maka wannan abun ba ɗan uwa zan maimaita wannan abun ba duk wanda ya wulakanta ka ne ya kamata ka iya zarge shi ba ka ga laifinsa ba akwai wanda in yi ma wulakanci kai ka jawo aikinka ne kada ka zamu Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar da wasu zai sa su a wuta amma me ya faɗa wa laysa lil insana illa ma sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi yace kullu ummati yadkhuluna aljanna aw kama qal yace duk al'umma ta ta shiga aljanna illa man aba sai wanda yake Shabai suka ce wa zai ki aljanna yace wanda ya bi ni ya so wanda ya saba min kuma ya ki shiga aljanna to wani ayyukan da ake mana mu ne muka jawo kanmu a zamantakewa wata ran da kika ganki a kwana a ƙarshe a gidanki ke kika zabu kwanar ayyukanki ne idan ba kya reflecting ayyukanki wallahi zaki dade da kowa kina batawa kai ma haka yanzu muka ce kaurecewa da mata za ta yi wa miji ayyukanka zaka fara kallo kanka kalli laifin matar ayyukanka sun fi nisanta ka wanda ayyukansa suka nisanta shi nasaba ba ta matso da shi kamar yadda ya zo a karatu so da haka sai mun kalla shine muka fara kallar wa'inna ayyuka ne suke sa mata ta kaurecewa mijinta sannan muka kalli na biyu wa'inna ayyuka ne da namiji yake yi ya sa mace take yi ya sa mijinta ya kaurace mata shine fuska ta farko akwai fuska ta biyu kuma wanda ba aikinka bane ba laifinka bane wata kufi tanata la tusibanna alladhina zalamu minkum wasa wani ne ya jawo muku kome ya samu shamuwa watan bakwai ne wani abun aikin wani ne zai zo ya shafe ka dabi'ar abokin rayuwarka ne shi yasa ba kullum kuma dan mun ce ka kalle rayuwarka zaki ta kallon me ne yayi mun wulakanci a'a akwai wanda dabi'arsa ce wulakanci komai kai da jaki sai ya ci kara akwai wacce dabi'ar ta ce tashancin ba wai laifi kai ba ba matsalar ka bane kuka zo gurin amma amfanin fara kallon kanka dan ka fara sauke nauyin kanka sai muka ce akwai na uku kuma wanda wannan muka ce internal shine abin da kai external abin da matar ta muka ce akwai kuma community base
1: shine wanda zai
0: zo abin da al'umma ce aka zo aka tafi a wannan wani layi har mamaki za a yi waiwai bai bar matarsa kwana a gidan biki to shi sai ka ce ba dan yau ba al'umma ce ba kai bane ba ita ne ba al'umma ba to shine muka yi magana akan na farkon muka faɗi internal courses din muka yi alƙawari wannan satin za mu faɗi external courses din na mazan da na mata domin cika alƙawarin za mu faɗi ɗai-ɗai daga external courses shine akwai ɗabi'a ɗabi'a za mu warware munzu za mu dinga faɗin na matan da na mazan a haɗe da wani yanayi da ya shigo wata jiya ta mun message malam ni mijina introvert ne ni kuma extrovert ce saboda haka zama na ce mata waye gaya miki laboratories waye gaya miki kawai kin zo wai shi ba mai kula ba shi mai shiga sabgar jama'a ba ne ita ko mai haba-haba ce na ce to waye gaya miki har kin sa masa rigar introvert ko extrovert na ce wani lokacin duk surutun menene mutum ba akwai wani mai ba aka ce wai sa shiru a da gara in kika sa shi a wani yanayi wallahi duk surutunsa ya zama sa shiru zaki masa wuhu kiga kawai yana vibration amma la a duk duniya mutumin kirki ne ita ma haka da za ganta haka to mun zo ɗabi'a ba ma nufin za mu ɗauko rigar da masanan da basu rayu da mu ba suka dinka mu saka wa junan mu
1: su sun yi nazari ne daidai da
0: al'ummar da suka gani
1: da kuma yanayin su
0: da
1: mafi akasarin wannan littattafai da ake wasu ma mu sa ake new edition
0: yauwa an samu canje canje
1: da
0: wala
1: sai a sabunta shi ne
0: yauwa kuma in aka sabunta Allah za a go ta idea kamar ana fita daga cikin ta ma yanzu wanda ya san addini ya kalli mazharwar Imam Malik sanda yana nan da immediately bayan bayanan da bayanin almajiransa zaka ta gani ana sauka da kau wanda ku san Imam Ahmad bin Hanbal ana ma iya bambance farkonsa da karshen sa duk wanda ya san tarihin Imam Ahmad bin Hanbal yana iya ana iya gane fatoyinsa na farko da fatoyinsa na karshen rayuwa kawai mu sani to shi ma haka saboda haka mu daina dauko wannan rigunan na masana lallai ilimi ne kuma gaske ne amma ba lallai dukan ilimi ya zama applicable a kanka da kaina ba zai iya yiwa ilimin ne amma bai wanzu a kaina da kanka ba mu bi shafe mu wannan abin da muke faɗa anan wani zai ce gaskiya malam ni ba haka bane ko matata ba haka bane daman ai ba gaba ɗaya aka gaba ɗaya ba mafi yawa aka dauka
1: kuma daman mu sa ya zama riga ba wuya
0: yauwa wanda yayi
1: wadaidai sai ya saka yake cikin daman
0: to wannan tabi'a tana ɗaya daga abin da yake sa wani ya kaurace wani lai zama kana kyautata iya kyautatawa ko kina biyayya iya biyayya amma akwai ɗabi'unki da suke sawa baya son mu'amala ta hada ku misali ɗaya da zamu ba sai mu ki buɗe waya shine mace ta zama mai mita nagin ko ta zama mai zurfin korafi mafiya yawan maza ba sa iya ɗaukan wannan
1: mita
0: suna flying ko korafi yayi yawa ko mita mita a gurin mace soyayya ne da self expression a gurin namiji kuma fadar gazawar sa ne da nuna shi gajeyyen ne mita da korafi a gurin dabi'a da zamu dauka ta namiji gwaliya gwaliya da maganganun tozarci tozarci a gurin namiji nuna isa ne da tabbatar da ke tasa ce ya isa da ke zai iya zuwa gidansu a yi abin da kika yi ya kalle su ya banza da su ba su kai ba zai zo ga kin yi abu ya hasala zuciyarsa saboda ke din ta kusa da zuciya ce a gurin mace ita kuma wannan tozartarwa ne da nuna wa duniya ita banza ce gwaliya a gurin namiji wata ran expression ne na true identity true feeling ɗinsa me yake ji akan abin nan da kika saboda kin kai matsayin ya gaya miki labarin zuciyarsa ita kuma a gurin mace tsara kafa ne don ridiculin ɗinta saboda haka wannan sufofin biyu gwaliya da dizgawa ko tozartarwa yana saka mace ya zama tana tarin mu'amala da kai zaka kasa gane potentiality ta zaka kasa gane basirar ta da daɗin mu'amala da ita na zamantakewa aure saboda wannan abin zai nisanta zuciyarka zuciyarta da kai ke kuma wancan mita korafi ko fitar da sirri yana sakawa shi ba sai zama namiji bai da sanye mu'amala da ke baya jin daɗin mu'amala yake sai ki ce ya kafi biyan bukatar aure amma ya tafi yana neman mata can ba korafi ba mita ziga shi suke saboda suna da bukata ko da nakasin suna rufewa sai ya ji can ne yake mutum nan kwakin mai da shi banza tunda in kin duba wani abin da

0: suka zuwa ga
1: daidai da yanda duniya take.
0: To da kuma muna iya duk abin da kake gani ya canja ka kasa rayuwa da shi in kai musulmi ne kana da abokai da ba musulmai ba. Wataran har aika musu kake happy Christmas. Wanda kai ka san ba gaskiya ne ba kai imani da amma ka canja dabi'a ka kai daidai da canjin da ka danci kanka.
1: Tsarin ya tafi daidai.
0: Yawa kuma haka rayuwar mu Allah ya tarbiyance mu. Dan mu san haka ya ka mana bambancin dare da rana zafi rani damuna rani duk ba mu da ikon canja su dan mu koya so ka yawaita reflecting a cikin abubuwan da suka shafi ta fuskar addini sannan na biyu ka yawaita challenging zuciyarka da yin wani abu zuciya wato muna wani abu wata na fada wato ya addini wata ran dole sai ka dinga challenging zuciyarka da yin wani abu bari na je ne kaza eh mana bari na je ne kaza bari na je ne kaza bari na je ne kaza
2: dan
0: ka kalubalance shi kuma zaka ga zaka
2: ta zauna
0: Amina kan yace yana jin dadin ƙarya in ya san gaskiya
3: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam warahmatullahi
3: ya yayi ji tare da malam alkasim sai da yan tarihi ku wallahi
0: to malam ne
3: da malam yayi musamman a bangaren sarawan nan ina ji yayi ne kana ta maganan masu aure to kuma da ban shirye shi sai nake jin kawai kai da mu aki sai yau na gane cewa ai a wajen neman aure ake kashe aure
2: kuma da ya zamu
3: ƙara inganta wannan
2: a farkon
3: wajen neman
2: auren
3: kuma wannan abu
2: na mai tsaro musamman ga matsiyar na gode Allah ya yi. Amma shi sa malam ya faɗa ya ce kusan ya ma ba da amsar. Kuma
0: ga ba su aure ba su ma ga satar
2: amsa ga satar kan ma su yi kokarin yin wani abu wanda hoton zai zauna a cikin
0: wallahi kakkai
2: har ka kusanci abun ma
0: kuma idan idan kaddara rayuwa ta sa kai abun da mare kyan da zai zauna a zuciya kaga in ka shiga auren zaka shiga da ka san za a yi haka ko wai an wa mai sallar dare gafara yace na san za a yi haka Allah ya datar da
2: mu ya rabbi assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
2: rahmatullah to mu je
4: 97.3 Rahama Radio.

0: Matatar mai cidangota ta bude damar sayan hannun jarin ta ga jama'a wanda zai baka damar zama mai hannun jari a kamfanin kuma baka buƙatar miliyoyin kuɗi domin sayan hannun jarin. Ana sayar da kowane hannun jari daya kan naira 525 kuma zaka iya farawa ne da hannun jari 10 kacal wato akan kuɗi naira 5250. Yin rijista abu ne mai sauki, zaka iya yin rijista ta hanyoyin da hukumar kula da hannayen jari ta Najeriya ta amince da su ciki har da bankunan da suka shiga cikin wannan shiri. Dan tabbalin hada-hadar kuɗi na zamani da lalan hannun jari da sauran hanyoyin da aka amince da su, kawai ka shigar da lambar tantance asusunka na banki wato BBN domin tabbatar da shaidarka. Sai ka zaba adadin hannun jarin da kake son siya sannan ka biya kuɗin. Daga nan zaka samu sakon tabbacin cewa an karɓo buƙatarka ta sayan hannun jarin. Ko da a ce wannan ne karanka na farko na sayan hannun jari ko kuma ka taɓa yin hakan a baya, wannan damar kar ka bari ta wuce ka. Ziyarci shafin ipo.dangote.com domin ganin yadda ake yi da kuma inda zaka yi rijistar sayan hannun jarin. Wannan hannun jari da aka bude na kowa da kowa ne. Sai hannun jari a yau, yi rijista yanzu. Kada a manta da karanta takardar bayanan bayar da hannun jarin. Sannan idan akwai wani shakku, a tuntuɓi kamfanin da ke kula da bayar da hannun jarin, dalalan hannun jari ko masu bada shawarar harkokin kuɗi domin samun ƙarin bayani kafin ka yi rijistar sayan hannun jarin.
1: Farin ciki ta al'umma, talabishin mai yarwaiwa, talabishin da shirkowa.
2: Albishiru kuma rubuta kallon tashar Rahma Talabishin farin cikin al'umma. Tashar kuma ya nishaɗantarwa ta da gabatar da ayyukanta da gangadan. Da muka bi tsarin Free TV zuwa tsarin Natcom Sat, inda za ku iya kallon ƙayataccen shirye-shiryenmu a kan Natcom Sat a lamba 12730 horizontal 26249.
3: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
2: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
3: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
4: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bin adama.
5: A duniyar namun daji, rayuwa cike take da ƙalubale.
4: Unguwanni irin su jakara, waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
6: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara, masarautar Makina, an haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya miciji, kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare.
5: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban, ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
7: A duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi, daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
8: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na Ɗan Bello TV. Wannan tasha tana kan satellite Amos 17 ko kuma Eutelsat akan frequency 12,252. Ɗan Bello TV, tauraro mai iko.

0: da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Assalamu alaikum maza da mata, ƴan siyasa da waɗanda ba ƴan siyasa ba da ke sauraron wannan shiri a ko ina cikin jihohin tarayyar Najeriya, musamman waɗanda ke wannan ɓangare na arewa har da cikin gari da kewayen Abuja fadar gwamnatin tarayya. Mikiya mai hangen nesa, rana mudin aiki ko ta gobe sai ta haɗi, cikakken horarren masanin tsaro mai ba da shawara a kan al’amuran da suka shafi tsaro a cikin ƙasa Malam Nuhur Baɗu, da cikakken ƙwararren jajirtaccen masanin ƙabila da ba’adin siyasa mai ba wa shugaban ƙasa shawara a kan harkokin siyasa, Damuna Uwar Albarka, wannan Rabil Ibrahim Kabir Masari ke ɗaukan dukkan nauyi tare da kowace irin ɗawainiya ta shiryawa tare da gabatar da wannan shiri zuwa gare ku. Tun daga ranar 19 ga watan Agustan wannan shekara ta 2026, da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta kunce takunkumin da ya hana ƴan siyasa daga dukkan jami'u yin kamfen ɗin yaƙin zaɓen shekara ta 2027, ƴan takara suka fara tallata kansu a kafafen yaɗa labarai, haka zalika yin tarurruka irin na siyasa. Kowace kujera a wannan zaɓe na shekara ta 2027, ƴan takara iri biyu ne za su fafata a kanta, kowa da fatan shi zai yi nasara. Wato waɗanda ke kan kujerun da suke son yin tazarce a kansu, da kuma abokan adawan da ke ganin ba su cancanci su darce ba, saboda a tunaninsu ba su yi wa waɗanda suka zaɓe su wani abin arzikin da jama'a za su ƙara ba su wata dama ba. Murucin kan dutse wanda bai fito ba sai da ya shirya, kainuwa da shan Allah, dankali shakushe, ana cinka ana kushanka. Mai girma shugaban ƙasa, babban kwamandan sojojin Najeriya Bola Ahmed Tinubu na daga cikin ƴan takarar da ke son zarcewa ya ƙara zama shugaban ƙasa a zaɓen da ke tafe na shekara ta 2027, da zai cika zango na biyu a shugabancin Najeriya daga shekara ta 2027 ɗin zuwa shekara ta 2031, da yardan Allah da ya sa tun daga firamare zuwa babban zaɓe na ƙasa, duk kuwa da kowace irin kutun gwiwar siyasa da manyan shugabanni da ke ganin suna da ƙarfin da ba wani abu da zai iya yiwuwa idan ba haka suke so ba, bi ma'ana ba zakaran da ya isa ya yi cara idan ba su suka watsa masa tsaba ba, suna ji suna gani Allah da ƙarfin ikon shi na kumfa ya kun ya ɗora sanata Alhaji Bola Ahmed Tinubu a kan kujerar mai girma shugaban Najeriya a shekara ta 2023, saboda Allah da ya bashi baya neman shawaran kowa daga cikinsu.
1: Allah ya yi mutum zai

0: Wane mutum in ji mutuwa mulki maganin isa, ‘yan siyasa ku yi hattara da ƙarfin iko musamman na mai girma shugaban ƙasa. Riba kalma ce da ke nufin samun ƙaruwa. Irin yadda ake cin riban harkokin kasuwanci, haka ake cin riban harkokin siyasa a demokaradiyyance. Irin yadda ƙwararren wadda za a naɗa ya zama manajan darakta masu hannun jari ke la'akari da shi, ba kabila ko sacin da ya fito ba ko addinin da yake yi ba, haka ake zaɓen wadda ke neman a bashi dama ya zama mai girma shugaban ƙasa. Kuma irin yadda masu hannun jari ke gudanar da taruka irin na shekara-shekara don gano masu hannun jarin sun ci riba ko basu ci ba, lamarin da shi zai tabbatar da ci gaban shi manajin darakta ko a canja shi. Haka 'yan Najeriya za su yi a zaben da ke tafe na mai girma shugaban ƙasa a shekara ta 2027. Matambaya a nan ita ce, a zaben shekara ta 2023, muzulun tiketi ya yi tasiri sosai a hawan Sanata Bola Ahmed Tinubu kujeren mai girma shugaban ƙasa da mataimakinsa mai girma Kashin Shatima. Shin a zaben da ke tafe, da mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin siyasa, Honorable Ibrahim Kabir Masari za su yi yakin neman cin zaɓe da ke tafe a shekara ta 2027, kamar yadda wani babban malamin addinin Musulunci ya taɓa magana, abinda 'yan Najeriya kuma da suka zaɓi shugaban ƙasa da mataimakin shi da waɗanda ma ba su zaɓe shi ba ke jiran ji da gani kenan a yakin da za a yi na zaɓen shekara ta 2027.
1: Mataimakin shugaban ƙasan da shugaban ƙasan, in aka ci gaba da musu campaign da ticket din muslim to ana cutar su, domin ana nuna shekara uku nan da suka yi ba su da abin da za su iya tallata kansu da shi sai maganar addini. Amma idan aka dawo maganar sun cancanta a zaɓe su, to ina so 'yan ƙasa su duba abubuwa guda uku. Abu na ɗaya, tsaro. Su fito su yi wa 'yan ƙasa bayanin dalilan da ya sa za a zaɓe su akan kokarin da suka yi akan harkar tsaro. Na biyu, abin da ya shafi tattalin arziki. Na uku, ilimi. Muna da adadin 'yan Najeriya, 'ya'yan Najeriya mafi yawa a duniya da suke gararin ba akan titi babu ilimi, musamman a arewacin Najeriya.
0: Samar da tsaro, tattalin arziki, ilimi, su malam ya ce idan dai gwamnatin APC ƙarƙashin shugabancin mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta yi abin ku zo ku gani, to su ya kamata ta yi yakin cin zaɓen shekara ta 2027 ba muzulun tiket ba. Ba maganganun rashin kan gado irin na social media ba, ba kuma zantuttuka irin na teburin mai shayi ba, haka zalika ba maganganu irin na adawar siyasa daga bakunan 'yan adawa da masu ra'ayin jam'iyyarsu ba. Magana ta gaskiya irin ta kishin ƙasa da ci gaban ƙasa da jama'ar da ke cikin ƙasa, ƙoƙarin da gwamnatin mai girma Bola Ahmed Tinubu ta yi akan samar da tsaro a shekaru ukunta na farko ya fi dukkan ƙoƙarin da gwamnatocin tsaffin shugabannin Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan da Janar Muhammadu Buhari suka yi a shekaru 14, duk ko da manya-manyan mukamin da 'yan arewa suka rirke a ɓangarorin tsaro daban-daban a zamanin gwamnatin Muhammadu Buhari.
2: A lokacin mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ministan tsaro Brigadier General Mansur Dan Ali dan jihar Zamfara ne kuma dan arewa ne, bayan Buhari ya sauke shi ya bawa Major General Bashir Salihu Magashi ministan tsaro dan arewa ne, sai mai bawa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro Major General Ibrahim Mungunu dan arewa ne, Director General na National Intelligence Agency Ahmed Rufai Abubakar dan arewa ne, Director General na hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS kenan, wanda Buhari ya fara aiki da shi Lawal Daura, mai girma mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo ya cire shi da Buhari ya kara appointment ya bawa Yusuf Magajibici bangaren tsaro na farin kaya dan arewa ne. Idan muka zo bangaren sojoji, shugaban sojojin kasa Lieutenant General Tukur Buratai, shugaban hafsan hafsoshin Najeriya, sojojin kasa kenan dan arewa ne. Bayan Tukur Buratai din ya sauka, aka ba Lieutenant General Faruk Yahaya, shugaban sojojin kasa dan arewa ne. Shugaban sojojin ruwa Chief of Naval Staff Rear Admiral Awal Zubair Gambo dan arewa ne. Idan muka zo shugaban sojojin sama, Air Vice Marshal Abubakar Sadiq dan arewa ne. A dukkan wannan bangare na tsaro da ɗan arewa suka yi dafifi, suka rike madafin iko. A wannan yanayi ne arewa ta samu kanta cikin rashin tsaron da bata taba samu ba. Katsina, Zamfara, Sokoto, Kebbi da kuma wani bangare na jihar Kaduna, rashin tsaro ya ci gaba da addaban waɗannan jihohi. Muna kallo hanya da tafi kowace hanya mahimmanci da tasiri a yankin arewacin Najeriya. Ita ce hanya da ta taso tun daga Kano ta zo Kaduna ta karasa Abuja, saboda ita ce ta yi harsuna take ba wa 'yan arewa zarafi na zuwa kudancin Najeriya. Wannan hanya musamman daga Kaduna zuwa Abuja ba ta biyuwa saboda matsanancin matsalar tsaro. Ba safiya, ba rana, ba dare, ɗiban mutane ake jididin walakairin. Akwai ranar ma da 'yan ta'addahi su fito su biyu su uku a wannan hanya suna ɗiban mutane. Duk da waɗannan jami'an tsaro da suke ikirarin su 'yan arewa ne kuma an ba su dama, babu wani abu da ta canja zani a wannan bangare. Kaduna zuwa Bindin Gwari hanya ce da in mutane ba kwamba da motocin jami'an tsaro su raka waɗanda suke shiga su fito da waɗanda suke fitowa, saboda matsanancin rashin tsaro da ake da shi a wannan bangare. Satan mutane da karɓan kuɗin fansa ya dabarbaye komi tun da ake a arewacin Najeriya. Ba a taɓa samun abin da ya lalata arewa, ya karya tattalin arzikin arewa, ya yi wa arewa kisan durkusu. Irin wannan matsala ta satar mutane, ta hana 'yan arewa noma, ta hana 'yan arewa kasuwanci, ta hana 'yan arewa zumunci, ta sa 'yan arewa rashin yadda da junansu. Mun ki yadda da junanmu saboda muna ganin kowa zai iya shiga wani harka da zai cutar da al'umma. Kuma wannan abu ya yi kamari ne a ƙarƙashin mulkin shugaba Muhammadu Buhari da waɗannan duka ma'aikatan tsaro waɗanda na lissafo suna riƙe da madafin iko. Aka dinga yin wannan kashe-kashe, sace-sace a waɗannan manyan jihohi na arewa maso yamma da wasu jihohi na arewa. Haka shugaba Bola Ahmed Tinubu ya karɓi Najeriya da wayo-wayo, matsalar tsaro ya addaba arewacin Najeriya. Haka aka shiga aka fara fafatakan wajen ganin an dakile wannan matsalar tsaro da takici ta kicinyewa. A shekara takwas muna da ministan tsaro dan arewa, muna da DGSSS dan arewa, muna da DGNIA dan arewa, muna da custom dan arewa, muna da immigrations dan arewa, muna da service chiefs ɗan arewa. Amma duk da haka sun kasa kawo ƙarshen wannan matsala. Amma cikin hukuncin Allah, a shekara uku wannan matsala ba wai ta kau gaba ɗaya ba, bayan da za a yi a ce wannan ta kau gaba ɗaya, amma ta fi inda aka fito nagarta. Kasuwanci ya dawo, kasuwanni da ake yin safarar manya-manyan abubuwa na bunƙasar tattalin arziki ana nan ana yi. Masu zirga-zirga a motocin haya duk an dawo ana yi. Lokacin da 'yan arewan kuka samu dama, me kuka yi wa arewa? Da siyasa ta zo, mulki bai tafiya da wani bangare naku, sai ku ce arewa ce ya kamata a sa a gaba. An yadda arewa ce ya kamata a sa a gaba, amma ku waɗanda kuke neman waɗannan kujeru, kuke neman madafin iko, ba arewa ce a ranku ba. Wani nufi ne a ranku na bunƙasa kanku da na kusa da ku je kuma da sunan arewa. An ba ku dama kun riƙe tsaron, amma a wannan yanayi ne arewa ta shiga yanayin da bata taɓa shiga ba bangaren rashin tsaro. Mu babban addu'anmu duk wanda zai zo ya kawo arewacin Najeriya ci gaba, ya kawo mana ƙarshen wannan rashin tsaro, ya kawo arewa ci gaba, ya kawo Najeriya ci gaba daga kowane irin yanki, kowane irin yare yake bi, kowane irin addini yake bi. In dai ci gaba zai kawo Najeriya da talakawan Najeriya da al'umman Najeriya da yankin arewacin Najeriya, ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro, ya ba wa 'yan arewa abin yi, ya dawo mana da daraja da martabar arewa, to ko daga ina yake Allah ya ci gaba da bashi mulkin Najeriya. Saboda an ba wa 'yan arewa dama a lokacin ma aka fi cutar da arewa, a lokacin arewa ta fi samun koma baya, a lokacin arewa ta fi karyewa. Manya-manyan hanyoyi waɗanda suke da tasiri, suke da mahimmanci a gaba ɗaya arewa, musamman arewa maso yamma, ita ce hanyar da ta taso tun daga Kano ta zo Kaduna ta ƙarasa Abuja, saboda ita ce ta yi rassa zuwa jihohin kudancin Najeriya, wanda wannan hanya rashin tsaro ya addabe ta sai da ya karya kusan tattalin arzikin arewa. Na biyu ita ce hanyar da ta tashi daga Zaria ta je Funtuwa ta je Zamfara cikin garin Gusau kenan, ta ƙarasa Sokoto har zuwa birnin Kebbi. Wannan hanya sai da ta zamo hanya mafi haɗari a gaba ɗaya Najeriya an yi wannan lokaci, saboda yanda ta aka addabi al'umman wannan yanki da matafiya, hatta 'yan ƙasan waje waɗanda suke makwabtaka da Najeriya sun yi ka ibtila'in wannan hanya. Wallahi duk a irin wannan yanayi na shekara 8 da marigayi shugaba Muhammadu Buhari jagoranci wannan ƙasan, waɗannan hanyoyi ne da

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masu saurare barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri da muka zo muku da shi domin tattaunawa akan abin da ya shafi hannun jari na kamfanin mai na Dangote, abin da ake kira a turanci da Dangote IPO ko kuma the People's IPO a turanci wato hannun jari na al'umma. Sunana Rabiu Abdullahi, kuma ni zan jagoranci gabatar da shirin wanda a dakin watsa shirye-shiryen ina tare da wani fitacce game da abin da ya shafi wannan harka, kuma yana tsokaci tare da wayar da kan mutane akan abin da ya shafi zuba jari da kuma siyan hannun jari da ma kuma bayanai akan abin da ya shafi hannun jari na kamfanin Dangote, wanda ba boyayye bane matukar mutun yana bibiyan kafafen sada zumunta, wato wanda ake kira da Abdul React, Mr. Abdul React. Mr. Abdul React, barka da wannan lokaci.
2: Barka dai.
1: Na'am. To za mu fara tattaunawar da sanin ma menene hannun jari, saboda wanda bai ma san menene hannun jarin ba, me ake nufi da hannun jari kafin mu sauko zuwa ga shi na wannan kamfani na Dangote.
2: To assalamu alaikum Malam Rabiu. Ina godiya da inviting ina da kuka yi saboda mu zo mu samu wannan tattaunawa, wanda abu ne wanda dukkan mu muna playing in part din mu, mu wanda muke social media, muna yi a social media, muna kokarin mu wayar ma da mutane kai akan harka ta hannun jari, investments da dai sauransu. Muna yin videos, muna posting, muna fada wa mutane ga inda za ku yi, ga inda kuma ba za ku yi ba, ga abubuwan da ya kamata ku yi, ga abubuwan da ya kamata ku bari. So wannan magana ta hannun jari ta Dangote da tazo, muka ce hannun jari menene hannun jari. So hannun jari yana nufin wani pieces ne the company take deciding ta siyar ma al'umma, saboda al'umma ta zama part of wannan kamfanin,
1: wato wani dan bangare ne karami na wannan kamfanin, na kamfani da ita kamfanin ta yi niyan siyar da shi a matsayin jari ga al'umma.
2: Exactly. So company za ta iya deciding ta ce okay, to yanzu muna so mu jawo al'umma su ma su zama cewa suna da hannun jari a wannan kamfani, instead a ce wannan kamfanin na wani ni kadai, to ina so in samu wasu mutane wanda su ma za su zo su saka kudin su a ciki, duk abin da ya samu kamfani su ma sun samu, kuma in Allah ya yarda ga abubuwan da muke planning, ga abubuwan da muke so mu yi, riba da zamu ci, da abubuwan da zamu ci, duka su ma za su sha roman wannan kamfani da yake a kasan su, da yake nasu ne. To wannan shine abin da hannun jari yake nufi, wanda mutane suke kira da shares ko kuma stock. So ana iya siyar da shi pieces pieces ne, kowane company za ta iya deciding ta ce okay, za mu siyar da pieces guda kaza, za mu iya ba wa mutane, kowa zai iya zuwa ya siya, duk wanda yake da niyan ya siya. Idan ka siya, mu da kai muna business tare. So kai ma ka zama cewa yanzu a misali wannan nan Dangote da muke magana, idan ka zo ka siya wannan share din, kai ma ka zama abokin yin business da Dangote.
1: Ni ma ina cikin wannan harkan kasuwanci,
2: harkan kasuwanci kenan, especially na refinery din nan. So kai ma wannan refinery takuci, kai ma duk abin da ya samu refinery ya same ka. Shi yasa yanzu kana gani a social media, zaka ga mutane suna ta yin memes, ana ta yin videos na nishadi da waye, mutane suna cewa ai kamfanin mu ne, wasu zaka sun tsayar da motocin Dangote suna cewa me yasa ba a wanke ba wannan motar mu ne, me yasa ba ai kaza ba, saboda suna ganin sun sa hannun jari su ma yanzu wannan kamfanin
1: nasu, sun zama yan gida.
2: Yawa, kuma kaga in a way shi ma wannan abu ne wanda zai kawo ma kariya ma company, tunda yanzu idan mutane suna ganin sun sa kudin su wannan kamfani nasu ne, gobe ba za su ga motar Dangote ko wani abu zai same ta su bari ba, saboda suna already suna believing cewa wannan kamfani namu ne, kuma haka ne tunda sun sa kudin su a ciki. To kaga shine,
1: to mu dawo kan wannan kalma da ake cewa Dangote IPO. Me IPO din nan yake nufi, idan zaka mana karin bayani game da shi?
2: So shi IPO yana nufin da turanci initial public offering. So Hausance in zan fada sai dai ma explanation.
1: To,
2: so explanation din me IPO yake nufi shine, yana nufin lokaci na farko da company take deciding ta kira ko ta gayyaci al'umma su zo su saka dukiyar su ko su saka hannun jarun su a company. Wannan shi ke nufin IPO.
1: A wato abin nufi a dacen kamfanin Dangote bai taba yi ba sai yanzu ne zai yi, shi yasa ya kira shi da Dangote IPO.
2: Dangote, kamfanin Dangote sun yi IPOs. Kaga yanzu in ka duba akwai Dangote Cement.
1: Haka.
2: It's listed a stock market. Dangote Sugar yana nan a stock market. So Dangote ka san Dangote babban company ne. Amma Dangote Refinery.
1: Okay, wannan kamfanin man ake magana.
2: Mai yawa. Dangote Refinery. Ba su taba yi ba. So yanzu shine Dangote Refinery suka decide suka ce okay to yanzu muna kiran ku ku al'umma kasa ku zo ku saka hannun jarun ku. Ku zo ku saka kudin ku a wannan company ta Refinery ta Dangote. Kuma ku zama cewa wannan company naku ne, duk harkoki da za a yi da harkallan wannan company kuma kuna ciki. To shine IPO yake nufi. Lokaci na farko da company ta bude kofofinta cewa mutane ku shigo ku saka hannun jarun ku a cikin wannan company.
1: Akwai batu da ake cewa stock market. Shi kuma idan zaka mana bayani a gurguje me yake nufi ne ma shi wannan stock market?
2: So stock market kasuwa ne. Shi yana nufin kasuwa ne inda ake harkallan hannun jari.
1: Na'am.
2: So siya da siyarwan shares da stocks. Ka san na faɗa maka cewa stocks da shares abu ɗaya ne kuma suna nufin hannun jari. So koda mutum zai ji gobe ya ji an ce stocks kar ya rude, ko ya ji an ce shares kar ya rude, ba abu bane da bambanci. Da stocks da shares abu ne da yake nufin abu ɗaya, wanda a Hausance muna kiran shi hannun jari. So shi stock market inda kowane kasuwa, kowane business yake da kasuwan da ake. For instance, yanzu kana Kano akwai kasuwar farm center, harkan waya. Akwai kasuwan mai sunan shi
1: Singa
2: da ake wancan harkan. Akwai harkokin kasuwan da ake harkan yadudduka da shaddodi duka. Akwai irin wannan kasuwan. So haka shi ma harkan shares da stocks hannun jari yana da kasuwa tashi da ake harkallan shi. So stock market yana nufin wannan kasuwan da ake siya da siyarwa da harkallan hannun jari.
1: Akwai wata kalma har wa yau da zaka ji ana faɗa idan ana tattaunawa musamman cikin harshen Turanci akan abin da ya shafi hannun jari, kaji an ce allotment ko wani abu kaman haka. Shi kuma menene yake nufi haka kafin mu ci gaba?
2: So allotment yana nufin lokacin da company za ta zauna ta yi allocation. Ban san me allocation da Hausa ba, amma
1: wato ta fitar ta kasa, kamar ta kasa
2: ta raba wa mutane. So bari in dan yi bayani akan nan. Yanzu abin da yake faruwa shine ana kan yin IPO a yanzu haka. IPO ta bude on the 14th na wannan watan September, zai kulle kuma 13 na October, za a yi wata ɗaya ana yi. A cikin wata ɗayan nan, kai da kake so ka siya, ni da nake so in siya, idan muka bude account ɗinmu muka sa kuɗi, za mu yi subscribing. Now subscribing ɗin nan da muke yi ba wai yana nufin mun siya automatically ya shigo mana bane, ba ka bada kuɗi a miƙa maka bane. A'a, kaman ka nuna interest,
1: yawa sha'awar kana so,
2: ina so in siya, kana requesting ma company cewa ina so in siya shares ɗin Dangote Refinery guda 10,000 a misali, sai ka biya kuɗin guda 10,000 nan. Now da ka biya wannan kuɗin guda 10,000, company kuma za ta faɗa maka cewa okay, an karɓi request ɗinka, then kuma request ɗinka zai zama yana jira. Idan an gama IPO lokaci ya ƙare bayan 13,
1: bayan 13 ga wata wanda
2: za a rufe, idan aka rufe, company kuma za ta zo sai a fara process ɗin allotment. Wannan process ɗin shi ana farawa ne saboda a lokacin company za ta duba ta gani okay, nawa muka tara, saboda yanzu company tana da target ɗin kuɗin da take so ta tara daga wannan abu. So ba wai kawai kowa ya wannan ba, tana za ta siyar da 4.1 billion ordinary shares. So shares wannan pieces ɗin da muka yi magana guda biliyan 4.1 shine company za ta siyar ma da jama'a. So which means akwai zai iya karewa. So idan mutane suka subscribing, akwai possibility a ƙarshe bayan an gama a wata ɗayan, akwai possibility a zo a ga okay,
1: akwai abin
2: da ake yawa yuwan cewa an yi oversubscribing. Abin da ake oversubscribe meaning cewa mutanen da ake buƙata sun mafi
1: mutanen da suka nuna sha'awar siya sun fi wanda company take
2: buƙata, ma ko kuma kuɗin da suka tara na siya sun yafi ƙarfin abinda ma company take so ta siyar saboda in ba ku manta ba wanda suke bibiyan abin nan hakan ya fara akan wannan Dangote refinery IPO din saboda akwai abin da aka yi wanda ake kiran shi private placement wanda shi wannan company tana yi ne ma mutane na jikinta maybe wasu wanda suka taimaka ma company a yi abubuwa lokacin gina ta ko kuma wasu waye da kuma wasu investors da wasu waye su ana fara bude musu kafin a bude ma public wannan su na jiki ne na kusa da company so in ka duba a lokacin da company nan ta bude private placement din kudin da company ta so ta tara a wannan private placement din abinda aka tara aka zo aka nuna interest din ya ma fi abinda
3: company ta
2: ware so ta ware ta siyar ma da wayannan so kaga an yi over subscribing a wannan to wannan ma akwai possibility in hakan ta yi allotment period din in an zo ana allotment process din zai iya yiwa abin da ka saka ko ka requesting ka biya cewa kana so ka siya bai zama dole ka samu wannan abin ba mutane ya kamata
3: su adadin ba lalle ka samu
2: ba lalle ba so zai iya zama a misali kamar inda nake bada instance ka using din ka requesting din guda 10,000 za ta iya yiwuwa company ta duba ta ga okay to Malam Rabiu ba zai samu guda 10,000 ba amma ga 5,000 sai a dawo maka da kudin sauran 5,000 din da baka samu ba wani kuma ya sa zai siya 100,000 maybe ya samu 30 ko 40 wani ya sa zai siya guda kaza maybe zai iya wannan now wannan bai zama dole hakan zai faru hakan ne zai faru ba akwai kuma yiwuwa duk abin da kowa ya requesting ya samu so wannan ana bayani ne saboda gobe in mutun ya tashi yaga hakan ta faru kar ya ce wani an cuce ni ko kuma a wani abu ne ya faru a'a wannan process ne inda yake faruwa
3: na'am to mun nagode Mr. Abdul a gurguje mu je ga batun nawa ne farashin shi wannan hannun jari na kamfanin mai na Dangote sa'annan kuma akwai wani adadi ne da mutun zai kai ba za a siyar mai ba koko ko nawa ne sa'annan kuma nawa ne ma mafi karancin idan mutun yana so ya siya
2: so shi wannan hannun jari yanzu a IPO company tana siyar da kowane guda daya a naira 525 shine farashin kowane unit din share din amma kuma ba za ka iya siyan guda daya ba akwai mafi karancin abin da zaka iya siya shine guda 10 now guda 10 nan shine zai tashi maka a naira 5,250 so mafi karancin kuɗi da zaka iya sakawa a kamfanin Dangote refinery as of yanzu a wannan IPO din shine naira 5,250
3: na'am
2: 5,250
3: na'am
2: kuma kowa zai iya siya wannan abu ne wanda kowa zai iya saka kudin shi kowa zai iya siya ba wai an ware an ce sai wane ne zai iya siya ba kowa zai iya saka kudin shi as far as kana da wannan 5,250 din da ka ware kake so ka saka shi a investing so zaka iya siya sai ka saka kudin ka ka siya in na 5,250 din ne amma wani abu da mutane kamata su sani shine guda 10 shine mafi kankanci amma bayan guda 10 nan ba za ka iya siyan guda 12 ko 15 ko 17 ba sai dai ka siya ko 10 ko 20 ko 30 ko 40 ko 50
3: haka
2: dai a multiple of 10s shine zaka iya siya so kowa zai iya siya
3: na'am to mu duba wannan batu na yanda za a siya mun saba ganin cewa kasuwanci yanzu idan ina so idan kamar a Kano nake zan tafi ina buƙatar wani abu zan je Kwari ko in je Singa ko kuma kamar yanda ka faɗa dazu farm center idan abin da ya shafi waya ne in kuma a birnin Jos ma nake zan je Terminus ko zan je Ahmadu Bello ko zan je kasuwar Katako ko wani abu kamar haka idan mutum yana so ya sai wannan hannun jari na kamfanin Dangote ina mutum zai je
2: eh to wannan har kalla ce wacce take faruwa a kasuwar da ake kiran shi Nigerian Exchange wanda a short form zaka ga ana mutane suna cewa ko NGX ko kuma suna rubuta NGX wani yana nufin Nigerian Exchange now inda zaka je ka siya akwai wajaje ko kuma kamfanunuwa ko kuma kafafe da yawa da kamfani ta yi hada partnership da su da kowa zai iya zuwa
3: wato kamfanin mai na Dangote ya yi haɗin gwiwa da su
2: ire-iren wannan cibiyoyi da mutum kowa zai iya zuwa ya siya kaga kamar akwai bankuna kusan yanzu in ka duba watakila kai ma bankin ka sun tura maka da message cewa zaka iya siyan Dangote refinery IPO so mafi yawan bankuna zaka iya zuwa bankinka ka ce kana so ka siya IPO din gwate zaka siya ko ma ta application din bankinka saboda ko jiya na buɗe application din banki na naga sanuwa nan ina so siya kawai in taba nan wajen in yi har kalla siya akwai kuma abinda ake kiransu stock broking apps so applications ne na stock brokers

0: depending daga wayan da kake aiki da shi, sai ka downloading, sai kai register, sai kai KYC. Akwai abin da ake kira KYC, wanda yake standing for know your customer, wanda company take cewa tana so ta sanka a matsayin ka na customer su. So wannan zaka yi, yana bukatan ka saka CVV ɗinka da dai information akan ka, saboda wannan account din da ka bude ya zama an aligning din shi da identity ɗinka, ya zama ba wani wanda zai zo daga baya zo ya ce nashi ne ko wani abu ya samu access da shi. So idan ka bude kai KYC ɗinka, su wannan manhajan za su create maka abin da ake kira CSCS number. Shi CSCS number nan yana standing for Central Security Clearing System. Shi kaman wani number ne, kaman mu ce account number. Inda kake da account number na banki, anan ake zuba maka kudaden ka. Wannan ma account number ne na stock market, anan za a zuba maka stocks ɗinka. So ko ba ma dan gwata kade kake da shi ba, zaka iya siya mafiwan kamfanonuwan nan, akwai su suna stock market, zaka iya su siyan wasu ma. A misali in kana su dukkan suna kan wannan, kuma wannan unique identifier ne wanda ko wani rana ne ka je ka nuna ko ka bada wannan number, za a iya fito maka da bayananka da hannun jarinka da komai. So ko mutane wanda suka sassa hannun jari shekara 30 da ya wuce, as far as suna da wannan number, kawai duk lokacin da suka tashi suka je za su iya signing, za a duba a gani a ce okay to gashi, to za su bude maka wannan. In suka bude maka, ka saka kudin ka, sai ka subscribe ma Dangote Refinery IPO. Kuma wani abin ma ban mamaki ko kuma abin dadi da zan ce, ita kamfanin Dangote Refinery wannan karan ta yi kokari sosai saboda ta making sure cewa IPO din nan ya zo ma ordinary mutane iri na irin ka, da wanda ma suke nan ma basu ma san abubuwa ba a anguwa, an kawo abin inda dai in ka ga baka siya ba, to baka da niyya ne. Amma in dai kana da sha'awa, kana so ka siya, an make din abun very very possible. Akwai su POS, first time da muke ganin wai mutum zai iya zuwa ma POS ya siya IPO, abu ne wanda bai taba faruwa ba. To duka an make sure cewa duk wani gefe da iya iliminka, iya access ɗinka da kake, akwai inda zaka iya zuwa. So yanzu ko a kauye mutum yake ba a rasa POS, bare ce ba POS, ba a rasa POS, so zaka iya yi. Akwai POS, akwai masu anan kake zuwa ka cire kuɗi ko wannan, so zaka iya zuwa wajen kai. So an making din abin ya zama very very simple, inda kowa zai iya zuwa. In dai kana da niyya, kana da sha'awar kai, to zaka iya zuwa ka siya.
1: Akwai wanda zaka ga suna jin cewa to ya za a yi shi mai kuɗi kuma ya zo ya ce zai sai jari, anya ba wani wata hanya yake nema na sake karɓe kuɗaɗen talakawa ba.
0: Kasan mutane ana cewa ilimi yana da amfani, ko kuma kasan abu, information yana da, saboda duk abin da ka jahilce shi bai zama dole ka gane shi ba,
1: ko kuma ka yarda,
0: ko ka yarda da shi ba. Amma in ka dan nemi information, kasan menene, zaka gane cewa wannan abu ne that is very very normal a duniya. Ko Elon Musk mai kudin duniya, kamfanonuwan shi ina ga duka suna stock market. Tesla tana stock market yanzu haka. In ka shiga stock market na America, zaka ga Tesla. Idan ka shiga, zaka ga SpaceX wanda ya saka kwanan nan, zaka ga duk mafiyan wayannan kamfanin, su Google da kake gani, su Microsoft, su ga sunan dai mafiyan manyan kamfanonuwan duniyan nan suna stock market, duk suna siyar da hannun jari. So wannan abu ne that is a practice ne na duniya, na manya-manyan kamfanonuwa na duniya, su jawo mutane su shiga cikin kamfani, su siya hannun jari a ciki. So Dangote ba maganan wai shi kudin shi bane, ko kuma a'a ni yana da kuɗi, yana so ya ƙara wani kuɗi. In ka duba refinery nan, kuɗin da aka kashe ta, aka yi ta ana maganan over 20 billion US dollars ne. A trillion naira maybe muna maganan kusan 30 da wani abu kenan a exchange rate din da ake yanzu na trillions. Aka zuba aka yi ta. So amma yanzu abin da wannan public offering din yake targeting naira trillion biyu ne da wasu ɗigo, wanda shine kuɗin da ake sa ran za a samu daga wajen mutane wanda za su sa hannun jari.
1: Idan muka kalli ta ɓangaren Dangote, menene hikimar yin haka wa shi kamfanin nashi na wajen siyar da hannun jari?
0: Eto, in ka karanta prospectus ɗin kamfani, wanda wata document ne wanda kamfani ta sake,
1: wani kundi,
0: yawa, wanda kamfani ta sake akan cewa wannan shine zai baka duk wani bayani a matsayinka na wanda kake so ka shiga business da company, ya kamata ka san komai akan company. So shi wannan kundi shine yake rike da duk wani information, riban da

0: kamfani ta ci faduwan da kamfani ta ci tunda aka kafa ta gashi abubuwan da za ta yi abubuwan da take yi ko kuma kaza kaza abin da yasa suke so su siyar da hannun jari akwai expansion wanda kamfani
1: fadada
0: kamfani kamfani tana so ta fadada production ɗinta in baka manta ba lokacin da ake gina refinery din nan an fada mana cewa wannan kamfanin zai refinery din nan idan yana operating zai dinga ba mu 650,000 barrels per day, which means da ganga 650 kulle yomi za a tace ganga 650
1: yana da karfin yin
0: yana da karfin yin wannan yanzu company ta riga ta wuce wannan ta kai maximum capacity ma yanzu company tana iya yin ganga 700 a kulle yomi wa kamfanin Dangote tana iya tace ganga 700 wanda yafi karfin abin da mu ƴan Najeriya muke bukata sosai ma so wannan ganga a tace yafi karfin abin da Najeriya take bukata wasu kasashe a Afrika su ma suna karba har America kamfani na iya fitar da shi so kamfani tana so kuma yanzu za ta expanding daga ganga 700 zuwa ganga miliyan 1.4 so miliyan 1.4 kaga za a doubling
1: kenan sai rubanyawa kenan
0: kai da take za a doubling abin da ake kuma target din wannan shine daga nan zuwa 2029-2030 company take so ta yi wannan
1: ta kai wannan
0: expansion din to kaga wannan abu ne wanda yake bukatar kuɗi yake bukatar wasu abubuwa so company sai ta bude kuma ku zo ku saka hannun jari tunda company na bukatar kuɗi wanda za a yi abu kaza kuma za a ci gaba da business ana yin business ko kuma a matsayinka na dan jari na wanda yake da hannun jari zaka dinga ganin information company dole yanzu za ta dinga saki duk wani information bayani quarterly ko kuma duddai inda yazo za ta fada to a kwata kaza ko kuma a lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wata uku da ya wuce company mun yi business na kuɗi kaza an samu kuɗi kaza mun yi kaza an yi kaza dole wannan bayanin yanzu dole haka za a fada muku ku dinga sanin me yake tafiya da kudaden ku
1: to duka wannan abin tun a farko-farkon tattaunawar namu kai batun cewa duk abin da ya samu kamfani ya same ka kai a matsayin wanda ka zuba jari misali in riba aka ci to kai ma zaka ci riba girman riban ka kuma girman hannun jarin da ka zuba sannan idan kamfani Allah kiyaye ta yi asara kai ma zai shafe ka kenan yana nufin akwai wasu abubuwa da ka iya faruwa waɗanda za mu iya kiransu a turance kamar risk ko wani abu wajen siyan hannun jari ko za ka ƙara ma masu sauraron mu bayani domin su fahimci cewa riba ba kullum za a iya samu ba za a iya samun faduwa wani lokaci
0: to ka san shi magana ta risk gaskiya abu ne that is very important idan za ka shiga business da mutum yanzu idan ni ina da shago kazo zaka yi business da ni kana so ka saka hannun jari ka saka kuɗin ka a shago na yana da kyau ka san to menene risk din wannan business din da muke yi idan tumatir nake sayarwa da suwaye zan fada maka cewa to mukan iya zuba kaya fa daga nan zuwa Lagos akan iya samun damuwa mota ta lalace a misali kuma tayi kwana biyu ko kwana uku kaya za su iya rubewa a wannan lokacin shi ma risk ne akwai wasu other risk da suke iya tasowa wanda zan iya fada maka so kaman akan hakan shi ma kamfanin Dangote refinery a prospectus unsu sun dauki palle prospectus din gaba ɗaya palle 194 ne amma sun dauki palle 22 suna bayani akan risk saboda kai da zaka saka kuɗi dole company ya zama dole ta fada maka komai da has to do with risk so bara mu iya zauna mu dauki dukkan su ba amma mu dauki wanda suke
1: muhimmanci
0: wanda ya kamata kai ka sani a matsayinka na wanda aka sa hannun jari na farko gaskiya risk din da zan ce kowa ya kamata ya sa a zuciyar shi ya sani shine price fluctuation wato motsi na farashi
1: wato caccanzawa na
0: farashin wannan naira 525 da yanzu kamfani take siyarwa da ma hannun jari baya nufin cewa farashin haka kawai zai tsaya baya kuma nufin cewa daga nan sama kawai zai ta yi ba zai iya yin ƙasa ba so zai iya yin sama zai iya yin ƙasa idan aka shiga kasuwa wanda abin da ake kira market forces shi zai determining din nawa farashin nan zaka iya farawa a 525 yanzu ya haura har baran iya fadan number ba amma har inda dai kasuwa ta deciding haka kuma za a iya farawa yayi kasa da hakan to hakan baya nufin cewa company bata da kyau ko kuma aka sa kudinka an cuce ka ko kuma wani abu shi yasa wannan wayar da kan yake da amfani mu mutane saboda in mutun ya riga ya siya ma yanzu yake ji ya sani amma bai siya ba ya sani in gobe a misali an zo an saka kamfani an gama komai an shiga kasuwa ka zo kaga a misali farashi yayi ƙasa da farashin da ka siya wannan baya nufin cewa kamfanin nan ba kamfani mai kyau bane wannan baya nufin cewa an cuce ka baya nufin wani abu akasari ma ire-iren mu wanda muke kiran kanmu investors mu idan muka ga haka mukan ji dadi saboda opportunity ne mu ƙara yawan abin da muke da shi
1: kenan idan koda an ga wannan sauka na farashi ko kuma karyewa na farashi ba wai yana nufin zai ci gaba a haka bane akwai lokacin da zai iya zuwa ya juyo ya zo kuma sai kaga ya har ba ya sama
0: definitely ai ka san shi tunda da company kake dealing so idan ka saka kuɗi ko kuma company tana yin abu yana juyawa company takan iya ci riba takan iya ƙasa interest din mutane yakan haurawa yakan sauka duka akwai abubuwa da yawa da suke affecting din price da yake sa price ko ya tashi ko ya sauka so definitely akwai possibility zai iya tashi yayi sama akwai possibility zai iya ƙasa amma dozin min cewa in yayi ƙasa ya tsaya a ƙasa kenan in fact zai iya a misali yanzu an zo an sake a kasuwa an fara harƙalla ya zo ya ƙasa da inda ka siya maybe ya dan tsaya a haka sati ɗaya ko sati biyu ko fin haka it depends daga dai inda ya tsaya watakil idan ya dauka daga wannan kuma baka san inda zai tafi ba watakil ba zai ƙara dawowa wannan wajen ba kuma watakil ba zai ƙara dawowa 525 ba kuma har abada ya tafi kenan so akwai duk wannan possibility amma shi wannan harka na stock market na hannun jari gaskiya ba harka bane na wai kana so kai kuɗi maza-maza yanzu so mutane na da kyau su sani cewa ba wai harka ne na wai kana so kai kuɗi maza-maza yanzu kana so ka saka kuɗi ba so ka gane cewa farashi na iya hawa farashi na iya sauka wannan shine risk na farko da zan yi magana akai to wani kuma wanda zan ƙara magana akai akwai ma fluctuation din price din mai a duniya global oil price
1: wato cancanjawan
0: farashin
1: mai a duniya
0: kudin gangan mai a duniya in ka lura ka san shi mai farashin mai ai global commodity ne yana da farashi wanda duniya take fada za a ce maka yau an tashi ganga dala 100 kaza ne gobe an yi kaza so farashin nan yana jujjuyawa so mutane ya kamata su san cewa wannan shi ma wani risk ne wanda is attached kaga ya kaman irin wannan abin da yake faruwa za a iya fara yaki a wasu kasashen duniya wani abu ya faru kamar irin wanda ya faru recently na magana Strait of Hormuz din nan kaga sai affecting din ne company take ya affecting cewa ya company take ciki ya wannan so shi ma wannan wani risk ne da ya kamata kai a matsayinka na investor kasancewa yana nan to akwai kuma magana ta canjin kuɗi mu dukkan mu duk wani dan Najeriya dai by now indai ba yaro bane ya san cewa naira tana rawa naira ba abu bane wacce take zauna a waje
1: ta gomashin ta bayan tana rawa kuma wani lokaci zaka ga ta sauka wani lokaci
0: za ta hau yauwa to shine in ta hau ta sauka so wannan hawa da saukan shi ma wani risk ne da zai iya affecting din company da abubuwan da take tunda wannan company ne da yake dealing da duniya ba wai wannan ba in ka lura gangan mai da su waye ba wai abu bane wanda ake sayarwa shi ma duniya ne yake tafiya so wannan shi ma wani risk ne wanda company zata iya wanda kan abin zai iya faruwa sai kuma last one wanda yake very important da nake so faɗa wa mutane shine idan zaka riskin din kuɗi ko kuma zaka saka kuɗin ka a ciki wannan ina saka shi under risk saboda mutane su san wannan karka je ka dauki kuɗi ko shi Alhaji Ali ko Dangote yayi bayani sosai akan wannan karka je ka dauki kuɗi wanda ya zama cewa kuɗi ne na wani abu da kake yi na rayuwanka a misali kana biyan haya hayanka zai kare nan da wata biyu wata kilka haji kudinka kana nan da shi yanzu a aje kawai kana jira lokaci yayi ka tura ma landlord dinka kudi sai yanzu kaji ana ta magana dangote baka da wani kudi a gefe sai kudin hayanka sai kace okay barin jan dauki kudin haya na in zuba saboda maganan da nake ji ko kuma naji wani social media yana cewa ai kafin nan da wata biyun nan ma wata kudin da ya dawo miliyan 2 idan miliyan 1 ce na aje so kawai sai kaje ka dauka kaje ka zuba wannan abu ne wanda ko shi kanshi Alhaji Ali ko Dangote yana magana cewa mutane kar siye kar kaje ka dauki su school fees din yaranka da ka aje wanda ya zaka tura ƴaƴanka makaranta kaje ka ce wai kai ka saka shi a stock market ko kuma a Dangote IPO ko baka zo kana ta zage-zage a social media kace an rike maka kuɗi saboda kai baka samu information din da ya kamata ba. To akwai ire-ire wannan ko wani kuɗi da kake dealing da shi, kake juya gidanka da shi, kake ciyar da gidanka da shi,
1: ko ma kuɗin da kake
0: kasuwancinka da shi, kawai kaje ka ce kai ka dauki kuɗin kasuwancinka wai ka saboda kai kana tunanin in the next 2 months abin nan zai juya. So it's very important mutane su san cewa shi stock market ba maga ba dan wata kadai ba, duk wani abu da yake da stock market abu ne da yake buƙatar lokaci. Saboda company kake dealing da company, ko kai shagonka ko kasuwancin da kake, ai ba rana ɗaya girma ba, sai da kai shekara da shekaru kana yi kafin ya girma har ka zama ka ƙara tun kana kiosk watakil ka haura shago kai kaza kai kaza. Su haka company ita ma take.
1: Idan mutum nace ka faɗa mana kila ka kiyasta kaman shekara nawa mutum idan zai yi wannan abin nan din zai saka a ran shi cewa wannan kudin na saka su ya kai shekara kaza ma kafin in waiwaye shi. Misali,
0: gaskiya akwai long, akwai short, long da kuma short, medium da long term da kowa yake da irin inda yake. Amma zaka fara, for me ina ba wa mutane shawara, duk wanda nake da iya ba su shawara, ina iya cewa kar ka saka anything less than shekara 2 a zuciyarka. Ka saka abu wanda ka san cewa daga nan shekara 2 abin da ya sama ka gane kana sa rai da ka ga me company za ta yi ko kuma me abu zai fito. Kamar inda na faɗa, wannan company ne kake dealing da shi, so tunda company ne kake dealing da shi, company tana buƙatar time da abubuwa su faru, da wasu abubuwa da za su zo su faru wanda baka sani ba, ban sani ba, ita kanta kamfanin ma ba ta sani ba, saboda rayuwa muke ba wanda ya san gobe. To duk waɗannan abubuwan su zo su playing kafin ka fara ganin uke me company za ta iya yi. To wannan abin kuma ka lura a wannan shekaran kawai, first wata shida na wannan company, abinda prospectus din su ya rubuta shine company ta samu riba na wajen trillion 19, amma a 2024 da 2025 company bata ci riba ba, ka gane. To amma a wata shida
1: saboda lokacin bata fara
0: wannan, akwai so many reasons wannan, akwai bata gama zaunawa ba, akwai abu da has to do with supply din mai da wasu abubuwa da duka dai.
1: To kar mu sauka ma a doran batun tattaunawa na mu. To akwai wanda ya kira ni wata rana cewa ga wani yazo yana musu maganan hannun jari na kamfanin Dangote, wanda mun san dai yanzu yanda ɗan damfara suka yi yawa, ta yiwu damfara ne ko kuma wani abu makamancin haka, wanda ko a kafafen sada zumunta idan ka duba zaka ga akwai waɗanda abin da suke kokari kenan, ko kuma sun zo suna faɗan wani abu wanda kai kanka hankali ba zai kama ba. Akwai wani faɗakarwa ko kuma wayar da kai da zaka yi ta wannan bangare musamman ga waɗanda suke da burin zuba jari?
0: Eh, to magana na gaskiya shine a matsayin mu na ƴan Najeriya mun riga mun san cewa idan irin wannan abu ya taso, dole za a samu wasu bata gari wanda za su so su yi amfani da wannan dama su cuci mutane. So scam abu ne wanda ko muna so ko ba ma so, wanda kawai yana cikin society mu. To kuma tunda yana cikin, dole mu dinga fadakar da mutane inda za su yi su gane scam kuma su avoiding din shi. Eh, akwai mutane da su zo su ce ko ka ba su kuɗi ko wani abu, akwai na gaskiya akwai wanda ba na gaskiya, akwai wanda ko shi yana so ya koya maka ne, ko ya ma register, ko ya nuna maka inda aka yi register, ka dan bashi wani abu shi ma ya samu wani abu, ya samu opportunity shi ma da zai dan yi business, ba cutan ka yake so ya yi ba. Akwai ire-iren wannan. Akwai wanda kuma shi ya zo ne yana so ka tura mai kuɗi, ko ya ce ma zai ma wani abu kaza, ka sa mai kuɗi a account din shi, zai ma abu kaza wanda shi cutan ka yake so ya yi. To ya kamata ka san waye waye, kuma duk wanda zaka involve in ya maka abu ma ya ma zama mutum ne wanda ka san shi, ka na san ka, na san ya kake, na san kai ba macuci bane, na san kana da ilimi a abin nan, zan iya samun kance Malam Rabiu nuna min ya za a yi abin nan, na san zaka nuna min. Amma in baka san mutum ba, ko kuma baka san wani harka yake ciki ba, ko ya yake, ko a social media akwai wanda suke koyar ma da mutane, kuma wasu kana following din su, ka san cewa mutanen kirki ne ba macuta bane, kuma za su nuna maka. Akwai ire-iren wannan. Akwai kuma information da kai zaka iya zuwa kai ma ka samu da kanka. Tunda yanzu muna rayuwa ne a duniya na information, kowa yanzu zai iya dauko wayarsa ya tambaya
1: bayanai
0: na ko ina, sai dai in baka gana ma ka tambaya ba. AI din nan yanzu har da Hausa tana magana, zaka yi tambaya da AI da Hausa, in baka ma iya rubutawa ba, akwai inda aka taba ka yi recording muryar ka, ka tambaye ta da Hausa, ta baka ansa da Hausa, kuma ka samu information da ya kamata ya gamsar da kai. So mutane ya kamata su duba ta wannan. Kuma in kai register, ka bude account dinka, akwai irin su pin dinka, su password dinka, su abin da ake kira OTP, one time password da ake turowa. Kar wani yazo ya kira ka ya ce ma oh an tura maka OTP, da Allah faɗa mun numban guda 6 nan, ko wanda za a ma wani register ko wani abu ko wani abu kaje ka bayar ko kuma su email ɗinka ka bari kowa yana shiga a samu accessing a buɗe account ɗinka saboda shi one of the disadvantage da na duniyar nan da muke ciki yanzu na abubuwa apps da komai idan mutun ya samu login ɗinka ya samu information ɗin da zai shiga cikin kowani manhaja da kake da shi to su manhaja bai zama dole su iya tsayar da shi ba saboda za su azumin cewa kai ne wannan information ne wanda ya kamata ya zama naka
1: kamata ma ka sake wani
0: yawa information ne wanda ya kamata ya zama naka naka kai kadai kar wani ya san shi in ba wai maybe wani ka rubuta shi a wani gefe ka ajje saboda rayuwa ba a san me rayuwa zaka iya zuwa yanzu akwai mutane da yawa da za su iya zuwa su siya yanzu wannan abun suna da shi ba su fada ma ƴan uwansu ba ba su yi komai ba rayuwa kuma in tai hali shikenan kudi sai je ya makale a stock market just kwanaki bai buce wata ɗaya ko so da ya wuce ba akwai report din da shugaba Bola Tinubu ya bayar da umarnin cewa ire-iren su dividends da wasu kudade wanda suka zama sun trap a cikin kasuwar stock market a dauki wannan kudin a zuba a cikin loan da ake bawa students na Nelfund so wannan yana nuna maka cewa akwai mutane da yawa da suke iya zuba kudin su maybe rayuwa ta yi halinta ko wani abu ya faru kuma ba su fada ma kowa ba so dan Allah in ka siya wannan abun ka rubuta shi a wani waje wajen da ka san cewa idan
1: ma baka ne
0: rayuwa ta yi ana bude files ɗinka za a iya gani a ce okay baban mu yana da abu kaza ko maman mu tana da abu kaza ko yayan mu kowa yana da abu kaza ga information a ciki da za a iya samu haka amma ka ajje shi ya zama wannan is safe ya saboda rayuwa
1: na'am to lokaci yana daddaja amma akwai batu da nake so mu duba wannan kasuwanci ne shi yasa ma aka kira shi hannun jari wanda kenan idan kana kasuwanci zaka so ka siya in ka siya kuma ka siyar siye da siyarwa ta yaya ne mutum in ya sai wannan hannun jarin akwai lokacin da zai iya zuwa ya siyar ko kuma a'a ko kuma ya ƙara siya ma domin ya ƙara jari kadan mana bayani akan wannan
0: to ka san shi abin an kira shi kasuwanci yana nufin zaka iya siya zaka iya siyarwa shine yake mikin din shi kasuwanci so kamar inda kowanne kasuwanci yake shi ma har kallar ta stock market abu ne da ake siya da siyarwa amma yanzu ana kan lokaci ne na IPO yanzu kowa yana subscribing so idan kai subscribing zaka bawa kaman kana ma gwamnati ita company cewa okay ina so in siya shares ko kuma hannun jari guda kaza ne so wannan kaman interest ne kake nuna ma company cewa ina so in siya hannun jari guda kaza
1: wato kana nuna sha'awan siya
0: kaman inda muka yi bayani to za a zo yanzu a wannan period din number 1 in ka biya kudin ba wai kana biya ake baka abun ba ba baka ba amma za a fada maka cewa to an karba receiving payment ɗinka kaza kaza to kamar inda muka yi bayani a baya za a zo ayi allotment wanda kamar allocation ne da company za ta bayar idan Allah ya sa ka samu duk abin da ka applying zaka samu to idan ka samu shine za a tura maka sai zama yana cikin account ɗinka na CSCS ɗinka na brokerage account ɗinka kenan to once ya shigo wannan brokerage account ɗinka za a bude har kallanta in an gama bawa kowa za a bude har kallanta a Nigerian stock market so once ya shiga Nigerian stock market an fara har kallar lokacin ne farashi zai fara
1: ya hau
0: ya koye sauka farashi zai fara wannan based on har kallanta da ake yi a kasuwa to kai ma in kaga kana so ka siyar a lokacin zaka iya siyarwa in kaga maybe a misali kamar yadda muke magana an fara har kallanta kaga ta ƙara yin ƙasa kaga kai ni fa ina son wannan kamfanin kuma na ga wannan opportunity ne yanzu ta ƙara yin sauki kana da wani kudi a gefe wanda ya zama investable amount ne ba wai kudi na kamar yadda muka yi bayani na wasu abubuwan ka ba wannan kudi ne wanda kake ajiye da shi baka bukatar shi anytime soon zaka invest sai ka dauka sai ka ƙara siya kaga ka ƙara siyan abin da arha kenan wannan muna kiran shi DCA idan dollar ne kamar yanzu a wannan tunda naira muke dilin zamu ce NCA wanda DCA yana nufin dollar cost average idan ka siya abu a misali a naira 5-5 sai abin yazo ya sauko naira 3-3 kazo ka ƙara a naira 3 kaga wanda ka siya a naira 3-3 nan zai fi wanda a misalin na 5,000 ka siya a naira 5-5 kazo ka ƙara siyan na naira 5,000 a naira 3-3 kaga wanda ka siya a naira 3-3 zai fi yawa to idan suka je ya hada da wancan zai costing maka zai mu dawo average cost din dukka da wanda ka siya naira 5 da wanda ka siya naira 3 watakil a misali a ce naira 4-4 kawai ya tashi maka dukka da wanda ka siya 5-5 to ka averaging cost din kenan ka ƙara samun sauki
1: sannan idan ya tashi sai ya bar naira 5-5 din ne yayi sama
0: dukkansu a naira 4-4 da suke ciki in a misali ya kai naira 8-8 kudin ka ya double naira 10,000 da ka siya 5,000 an 5,000 anan wajen zai zama 20,000 saboda ya doubling din abu so akwai ire-iren wayannan abubuwa
1: na'am to daga ƙarshe mutum sai ya saka ya siya yana so yayi shekara 2 ko kuma yayi siya yana so yayi shekara 5 sai ga kai ni na gaji da wannan harkan hannun jarin bari zan siyar da kaya na duka ma amfata da harkan duka haka zai iya faruwa
0: eh to kaga wannan yanzu kaman amfanin wannan zamani ma da muke ciki da aka kawo su applications din nan wanda yanzu duk tashi yanzu kusan kowa yake su siyan abubuwan nan su applications su kaza kaza ya making din shi very very easy in the sense that ada idan kana so kai har kallah da ta hannun jari sai ka je ka nemi mutanen da ake kiran su stock brokers wanda mun yi bayani
1: dillalai
0: na harkan hannun jari wanda su ne za su zama a tsakaninku kai zaka fada musu gashi ka ba su kai register da su su maka sai kaza a baka paper idan kana so ka siyar sai ka bi ta hannun su kai kaza su siyar maka a sa maka kuɗi wannan da haka abin yake amma yanzu kamar irin su apps din nan kuɗi ne yana aljunka kayan ka na aljunka duk lokacin da ka tashi zaka ciro shi zaka duba ka gani okay kuɗi na fa ya tashi kuɗi na ya sauka in ka gara ma kullun ka duba duk da wani ba ma ba wa mutane shawaran kullun ka dinga buɗi a gara duba saboda shi kasuwa inda yake movement wani ba shi da kwanciyar hankalin da nutsuwan da in ya ga kuɗiyan shi yayi ƙasa zai wannan wani hankalin shi sai ya tashi to amma duk lokacin da kake so zaka duba haka zalika duk lokacin da kaga ina so in siyar ko wani bukata ya taso maka ko kuma maybe kaga ya tashi kaga wani riba da kai kana ganin kai ni fa ina so in cire riban nan ko wani bukata ya taso maka zaka shiga zaka place din order na siyarwa zaka siyar kuɗi zai shigo maka a wallet ɗinka na wannan application din zaka withdrawing din shi zuwa bankin ka wannan abu yakan iya faruwa in less than 5 minutes depending da inda kasuwa take tafiya kuɗi da yake moving saboda kai kana so ka siyar akwai masu siya a kasuwa haka kasuwa yake kullun wani na siyarwa wani na siya
1: haka
0: to zaka iya siya kowane lokaci ka siyar kowane lokaci
1: na'am to nagode sosai a Mr. Abdul Riyad da kasancewa tare da kai ban sani ba akwai wani abu da kake so ka ƙara koko duk abin da ya kamata a sani mun riga mun faɗe su
0: eh to gaskiya duk wani abu da ya zama important ya zama muhimmi da normal mutum ya kamata ya sani saboda ba za a zauna a ta cika mutum da wani information da wanda ya kamata ya sani da wanda ba wannan ba amma abu da ya zama muhimmi da mutum ya sani duk mun riga mun covering din shi kamar inda na faɗa ya kamata mutum ya san company me company nan take ciki wani business ne company nan take yi wanda ina ga kamar dukan mu mun sani tunda harka ne na mai da sauransu ya kamata ka san waye zaka yi business da shi wanda ina ga duk mun sani ba principal officer Dangote ne mun riga mun san wani mutum ne wani businesses yayi a baya wani ci gaba ya samu wanda hakan ne ma ya saka mutane da yawa suka nuna interest majority is because of she Dangote da sunan Dangote as a company yawa da abubuwan da suka yi a baya ya nuna cewa okay to wannan company ne da mun yadda saboda mun ga inda suke so dama in zaka sai hannun jari yana da kyau ka sani idan baka gane me business din da company take yau bai kamata ma ka sa hannun jarin ka a ciki ba to wannan kuma business ne take hannun jari da take a business ne da kowa zai ko mutum a kauye yake ya san meye harkan mai ko baya aiki da mai shi bashi da mota bashi da machine yana hawa ko kuma ya san meye mai ya san
1: amfani mai kaya
0: shi yasa an gaji farashin mai ya canja kowa duk kauyen mutum duk birnin mutum ko hankalin shi yana tashi saboda dukkan mu kowa ya san amfanin mai so duka wannan abu ne wanda mun riga mun discussing kuma mun faɗa muku cewa ga irin inda ya kamata ka sa kuɗi ga irin kuɗin da ya kamata ka sa ga irin kuɗin da ya kamata karkaje ka dauka ka saka saboda dan ana neman mutane su siya kuma da zumin cewa bara faɗa wa mutane abin da ya kamata ba saboda gobe kar a zo a samu matsala kaga ka shiga social media mutane za su ta ihu oh mu kuɗin mu an ce kaza kaza is because of lack of information kuma dole dai na san za a zo a samu wanda za su yi hakan saboda wasu har goban su ba su taba zo na sun nemi ma information din su ji me ma abin da yake ciki ba kawai sun ji kowa na magana ne sun je sun shiga ba su san oh yana hawa ko yana sauka ba so a misali idan ya zo ya iya sauka zaka iya ganin mutane suna ta ihu to duk wannan abin da mun yi bayanin su kuma Allah ya sa mutane sun ji sun fahimta
1: mun gode sosai a Mr. Abdul da kasancewa tare da kai masu sauraro iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma karo na gaba inda cikin yardar Allah za ku ji mu dauke da wata tattaunawar ta musamman a madadin shi Mr. Abdul React wanda ya kasance tare da ni da ma dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi. Ni Rabiu Abdullahi da na jagoranci gabatarwa nake fatan za ku ci gaba da jin dadin ku a duk inda kuke. Bissalam.
2: Ninety-seven point three Rahama Radio.

0: Farashi ne sauki idan ka sauke koda kai mutun ne mai son riba. To me zai sa asusunka in zama daban? Sannu da gwagwarmaya.
1: Ka sauke Smart Cash app yau ka bar kudin ka su samu kuzarin yi maka aiki. Ka samu ribar kashi 15 a shekara kan ajiyarka. Babu cajin cire kuɗi, babu caji kan duk wata mu'amala. Sannan ka samu kashi 10 cashback a duk lokacin da ka sayi data bundle. Ba dukkan surutu bane, akwai sharuɗa da ƙa'idoji.
2: Smart Cash daga Airtel.

0: ido.
1: Yayin da ka tashi zuwa wurin Alhaji Musa dan kauye,
0: ka zo da ruwa gora daya da kuma kwakwa mai ruwa guda daya. Insha Allah zaka dace da bukatar ka.
1: Muna nan a rumfa mai lamba 40 cikin filin El Dorado dake kan hanyar Airport Road nan cikin jihar Kano. Ka tabbatar an duba idanun naka da kyau kafin nan a baka magani. Ga computer ta a gabana, ina yo mutum biyar da suka fara zuwa gwaji kyauta. Duk maganin da zamu baka na sha ne, ba zamu sama komai a ido ba. Muna nan a rumfa mai lamba 40, lambar wayar mu 0803 363 0619. Alhaji Musa dan kauye, ido mikiya mai gani wasai.
2: Ku da zuwa cibiyar Alhaji Abbas wanda aka fi sanin sa da baban Ghana. Ya zo Kano ne tun daga kasar Ghana, wanda ya kwari a bangaren matsalar maza zalla kawai. Yana nan a rumfa mai lamba 15 stand 15 a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a El Dorado Cinema akan titi Airport Road dake kanan Dabo. Ko ka kira shi akan lambar waya 0811-443-8094. Baban Ghana ya zo ne domin irin mazan nan da suka gaza kuzarinsu da hatta kai Habbasu iya sauki nauyin da ya taya auyensu. Kana cikin irin waɗannan mazajin da zaka ji suna kokawa akan yawan ciwon suga, ciwon sanyin da ya dade a cikin jikinsu da ake daukan sa a sanadiyar bandaki mara tsafta, yawan ciwon kai, ciwon kugu, yawaitan fitsari akai akai, ko ka ji suka ta cikin jikinka, yawaitan kuraje a cikin jikinka zuwa gabanka, a wasu lokutan ma fitsarin yakan gagara fitowa ko ka ji yana fitowa kadan kadan. Duka wannan haifin maka da karancin sinadarin na haihuwa da zai sa ka rasa tabuka abun kwari ga iyalanka. Ku zo rumfa mai lamba 15 stand 15 ka sami Alhaji Abbas wanda ya kware a bangaren maza zalla ne kadai, domin baka shawarwari ta yadda zaka gyara gidanka cikin sauki. Ka kira shi akan lambar waya 0814-443-8094. Ana kiransa da baban Ghana ne saboda shi kadai ne dan kabilan Yarbawa da ya gaji wannan sana'a ta bayar da magungunan gargajiya a wajen mahaifinsa a kasar Ghana. Sa'annan ya zurfafa iliminsa da tunaninsa ta hanyar shiga makarantar koyar da bayar da magungunan gargajiya a kasar ta Ghana. Shi yasa yake amfani da na'ura mai kwakwalwa ta zamani domin yin gwaji gare ku kuma kyauta domin sanin abin da ya dame ku kafin ya bada magani. Babu mamaki kana irin yawan jin zafi a jikinka, wani bangare na jikinka ya zama baya aiki sakamakon ciwon sanyin jijiya, ko kuma gabobinka, hannu ko kafa dukkaninsu su kasance suna rawa. Hakan kan kawo nakasu ga gabobin jikinka ya kuma hana ka sanya farin ciki ga iyalanka. Alhaji Abbas baban Ghana na nan yana jiranku a rumfa mai lamba 15 stand 15, ko ku kira shi akan lambar waya 0811-443-8094. Sai kun zo.
3: Sunana Alhaji Fatayi, wanda aka fi sani na dake sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Na shahara ne a bangaren matsalar ciwon sanyin jijiya. Na yi fice ne a bangaren kacal. Ina nan a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a halin yanzu a El Dorado akan titin Airport Road dake birnin Kano. Kuna shigowa ku tambayi Alhaji Fatayi. Idan kun manta da sunan, kar ku manta da me sa ka aje sandarka ka taka da kafarka. Kuma ina nan a rumfa mai lamba 11, rumfa mai lamba 11. Ko ka kira ni akan lambar waya 0703-34-56-49. Ni Alhaji Fatayi na kwari ne a bangaren matsalar jijiya kamar ciwon gabobi, ko kuma irin wanda yake rike maka jijiyoyinka, ko kaga tana toshewa bata barin kayin motsi ko takawa da kafarka, wanda yakan zama matsala sosai, ko rikewar kwankwasanka. Kamar yadda kuka sani, Allah ya halicci mutum ya sanya shi tafiya da kuma kafarsa. Wannan ciwon sanyin jijiyar da muke magana dai kamar wata bishiya ce dake da jijiyoyi da suke rike da ita, wanda da zaran ɗaya daga cikin su ta samu matsala, ita ma faduwar ta tazo. Haka jijiya take aiki a jikin mutum, wanda take kula da sassa daban-daban na jikinmu. Jijiya ita take kula da hannunmu, kafafuwanmu, idanunmu, kwakwalwarmu. Matuƙar ɗaya daga cikin jijiyoyin ta shiga damuwa, jikin zai zama tamkar ba naka ba, domin takan shafi kuzarinka da ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na ɗa namiji ba. Idan kana jin irin waɗannan alamomi, maza ka zo kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu. Maganin da baya aiki bai amsa sunansa magani ba. Ni kadai ne dan kabilar Yarbawa da na fito daga yankin Ijebu da na hada saiwa da jijiyoyi 16.

0: don hada magani ɗaya tilo don magance matsalar jijiya. Wannan matsalar ta sanyin jijiya na yawo a cikin jikinku ne ba tare da sanin inda ya fito ba. Hatta ko sallah zaka yi wajen yin ruku'u ko sujada, tashinka zai zame maka da ƙyar saboda tsananin zafi, ko kuma idan ka zauna na tsawon wani lokaci kana miƙewa zaka ji kwankwasonka kan yi maka zafi sosai, ko tafiya zaka yi da ƙafa gajiya takan saukan maka ga dukkanin jijiyoyin jikinka baki ɗaya. Same mu a kaso baje kolin magungunan gargajiya. Zaka same ni a rumfa mai lamba 11. Ciwon jijiya nan kan hana mutum yin fitsari cikin sauƙi ko ya dinga yin shi kaɗan kaɗan, hatta bayan gida ma yakan zame maka mai wahala. Idan wannan jijiyar ta samu matsala, babu shakka zai shafe ka a matsayinka na ɗan namiji. Kawai ka zo kasuwan baje kolin magungunan gargajiya dake ci a halin yanzu a Eldorado a rumfa mai lamba 11, ko ka kira ni akan lambar waya 0703 34 46 49. Sunan Alhaji Abdul Fatai, wanda aka fi sanin sa ka aje sandarka ka taka da ƙafarka. Sai kun zo.
1: Assalamu alaikum mutane gida, sunana Haji Ablikisu, kamar yadda kuka sani na ga muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na ga da hannu mama na domin taimako al'umma. Ku tuntube ni akan lambobi waya na 0803 51 61 3 ni a Kano Nike ana Airport Road opposite Gidama AA Rano a wuri Nike a garin Kano. Kamar yadda kuka sani na shahara ne akan mecede namiji wanda maybe an yi amfani da bayan gida mara sabta iri wannan sai an sunguna akan ruwan safi ko a dinga sarki da ruwan safi kafin su ji dadi jikin su. A zo a sami Haji Ablikisu, mutane suna zuwa kuma suna godewa Allah. Ina mutane wanda suna susa jikin su bayan wanka iri wannan ba dadi, a zo a same ni anan rumfa lamba 8 a cikin baje kolin da yake ci yanzu haka a Eldorado Airport Road. Ina rumfa lamba 8 za ku gani hoto na da fari hijabi a wurin insha Allah kun zo. Kai wanda kina fisari da zafi ko woni iri abun da kin san sanyi ne, kun san Haji Ablikisu a gida nake ni baba ko bane. Kuma ko ka je ka yi goji an ce gashi gashi a zo a same ni, a zo da wannan resort, ko kuma ka zo yanzu muna bincike kafin a bada magani. Me kai wanda kuma kai aure shekara daya biyu ba abin da yake faruwa ba rebo, ni ba Allah ba, Allah shine yake bayarwa ba Haji Ablikisu ba. Amma insha Allah kun zo za ku godewa Allah. Ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma iya amsa shi daidai ba, kun san ni Haji Ablikisu. Akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne, wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne. Kai wanda kai aure daya biyu uku wanda kuma baki ji komi ba, a zo a sami Haji Ablikisu. Masala yana wajen ka ne, kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kayinki. Akwai wasu wanda suna tafiya takalmi ma zai cire a kafansu ba su sani ba, a zo a samu Haji Ablikisu ana rumfa lamba 8 kari ku yi kuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kamar inda nike gi a muku kulu adede ana yi sai da gaskiya. Sai ku
2: na gaishe ku, sunana Alhaji Habib,
0: ina nan a kasuwan baje kolin maganin gargajiya dake gudana a halin yanzu a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo.
2: Kana zuwa wajen zaka same mu, muna baje kolin magunguna.
0: Ina nan a rumfa mai lamba 6,
2: kar ka manta
0: rumfa mai lamba 6.
2: Ko ka tambayi Alhaji Habib, idan ka manta da sunan kada ka manta mai karfin doki amma fa na maza kawai. Ni a rumfa ta ba ina hada kowanne bane, na kware ne a bangaren maza kawai, ga dan namiji da baya iya sauke nauyi da yara ta a wuyansa, wanda abubuwa da yawa suke haifar da hakan. Idan kana ɗaya daga cikin masu fama da irin wannan lalurar, to ka kira ni akan lambar waya
0: 0806376 7417 0806376 7417.
2: Kar ka manta ka zo ka ga masana kiwon lafiya a kuma gwada ka domin sanin lalurar da abin da yake haifar da lalurar, domin baka magani. Idan kana so ka zama namijin da zai alfahari da kai ka kuma sanya mai ɗakin ka farin ciki, wannan ciwon dai daidai da yake da irin mota nan da take da tarin matsaloli wanda yake kashe karfin batar da ko gudanawa zaka sanya ba za a samu maslaha ba face ka nemi mafita idan ka zo wajen mu sai mun gwada ka mu san matsalolin ka sai mu baka maganin da zai daidai da wannan matsalolin wanda hakan zai sa ka amsa sunan ka a matsayin ka da namiji ko kuma ka ce kullun sai ka sha magani samsam wannan ba irin shi bane kar ka bar ciwo a jikin ka ya kai ka kasa wannan laluran na damun maza kusan kashi 99 a cikin 100 idan kana jin irin wannan yanayi yi maza ka zo wajena Alhaji Habib wanda ya kware wajen bangaren maza kawai kuma ina nan
0: a rumfa mai lamba 6
2: mata ba da ku nike ba maza ne kawai nake magance matsalolin su domin ni kadai ne dan kabilan Yarbawa da na da sauyoyi da jijiyoyin magani guda 16 wanda muka hada magani kwaya daya kawai domin bukatun maza idan kuma kai amfani da wannan maganin kuma tunda kanin zaka so maganin canji da baka taba gani ba
3: kai dai ziyarce mu a kasuwar Baja Kolum magungunan gargajiya yake gudana
0: a kasuwar Baja Kolum maganin gargajiya a Eldorado akan titin Airport Road dake birnin Kano a kanan Dabo ina nan a rumfa mai lamba 6
2: anan zaka same ni Alhaji Habib da na kware akan matsalolin maza
3: ko ka cani akan lambar waya
0: 08063674717 08063674717
2: sunan dai Alhaji Habib na bar ku lafiya
4: sai kun zo sunana baban MBU aikina na gado shine sarrafawa da kuma bada magungunan gargajiya a yanzu haka Allah ya kawo ni nan garin Kano domin bikin Baja Kolin magungunan gargajiya wanda ke ci yanzu haka a nan cikin filin Eldorado dake kan titin Airport Road wato kusa da gidan mai na Aliko dake nan garin Kano ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 ana kuma iya kira na akan lambobin waya kamar haka 08067705517 ko kuma 09005555233 ni dai baban MBU maza kadai nake taimakawa maza wadanda ke da rauni wajen sauke hakkin iyalansu da yarata wuyansu akwai dalilai da dama dake sa namiji ya samu raunin na gaji sirrin magance wadannan matsalolin ne daga wajen mahaifina wanda ya kai shekaru 135 a duniya ya kuma auri mata har 17 ya haifi yaya mu 143 ni ne dan sa na 142 wato daga ni sai dan autan mu kenan fiye da shekaru 25 kenan nake taimakawa maza da wannan sirrin naje garuruwa da dama kuma dubban maza sun amfana da wannan sirrin sunana baban MBU ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport kusa da gidan man Aliko ana iya samu na akan lambobin waya na kamar haka 08067705517 ko kuma 09005555233 maza kawai nake taimakawa in ka ga mace a rumfata to tazo ne nema wa mijinta ko kuma wani dan uwanta mai fama da wannan matsalan rauni yawancin maza na kamuwa da wannan matsalan ne wajen amfani da ban dakuna mara tsafta kuma akwai alamomi da mutum zai riga ji a jikinsa in ya kamu kaman jin kaikayi a matsi wani abu na yawo a jiki kamar kiyashi komai dai dadewa wannan matsalan a jikinka kai imani da Allah ka same ni baban MBU ina nan a rumfa mai lamba 2 stand 2 a filin Eldorado dake kan titin Airport a nan Kano ko ka kira ni 08067705577 ko kuma 09005555233 08067705577 ko kuma 09005555233 a dade ana yi sai gaskiya
5: Alhaji Zaharin din magani ya sallame cuta
6: sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV Zango TV da shauransu ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya a yanzu haka ina nan a cikin katafarin Baja Kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano Eldorado jikin gidan man Aliko ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu waɗanda suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su indai kai amfani da su da yarda Allah za a samu waraka domin Allah yana cewa li kulli da'id dawa'u babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni hukumar lafiya ta duniya ta yarda da ingancin maganin gargajiya mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka 0703337031 ko su tuntube ni a cikin ofis ina na dindindin anan junction din prison na Goron Dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project ina mutanen da suka yi amfani da jikinsu wajen biya wa kansu bukata ma'ana istimana'i ciwo ne da yake taba jijiyoyi na mazantakar dan adam da kuma matsalar raguwar sinadari amara baya fita gaba daya daya ne daga cikin matsalar da take haifar da rauni ga dan namiji ko waanda suke fama da matsalar jijiyoyi waanda ba sa iya tafiya mai nisa sai sun zauna sun huta ko ba sa iya tafiya sai da sanda ko waanda suke tafiya takalmin sa yana cirewa ba tare da sun sani ko kuma waanda suke jin zafin tafin kafa da kuma munjiriya ina waanda suke fitsari suna jin zafi ko kuma suna samun daurewar mara ko kuma waanda suke ganin wani abu yana fita a gaban su sunkewar sinadari ko daukewar sha'awa ina kira ga mazaje nazo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa da kuma na'urar gwaji kafin a baku magani ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakon su ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba da ma waanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogoro ni Alhaji Zaradini mai yankan shakku ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka 0703337031
7: Alhaji Zaradini magani ya sallame cuta
8: Albishirin ku alumar garin Kano da kewaye shahararren mai maganin gargajiya Alhaji Sulaiman Linzami shine yake muku sallama tare da albishiri cewa ya shigo cikin garin Kano don halartar baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a filin Eldorado jikin gidan man Aliko Alhaji Sulaiman Linzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 Alhaji Sulaiman Linzami mai maganin maza mai takalmin karfan take cututtuka burin sa shine taimakawa maza domin daga likafar su kare mutuncin su da kuma martaba musamman waɗanda al'amura suka kwabe musu yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 lambar wayar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 0903333317 Alhaji Sulaiman Linzami mai maganin maza kira ga mazaji musamman waɗanda suka samu rauni ko soki haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗan namiji tsufa ko shekaru ba shi da alaka da raguwar tasirin ɗan namiji domin sau da yawa zaka ga mutum da ƙarancin shekaru amma ya tsufa wani cikakken mutum ne a riga amma mutum mutumi amma akwai mutanen da suke da shekaru masu yawa kacin suke yin aure kuma su samu ƙaruwa dan haka ya zama wajibi mutane su tsaya tsayin daka wajen kula da kiwon lafiyarsu kuwa suna yin amfani da hannunsu ne domin biya wa kansu bukata wannan matsala ce da take haifar da daskarewar sinadari amara dadewar sa ba tare da ya fita ba yana taba jijiyoyi yasa su yi sanyi barin cuta a jikinka ta dau wani lokaci ba tare da ka dauki mataki ba bayan samun canjin yanayi a jikinka na iya jawo karuwar wasu cututtuka misali kamar jin sanyi dadewar sa yana da alaka da wasu larurori a jiki idan kana da wata larura da su shafi sanyin mara kada ka ce ka je can ka rayu magani baka dace ba ko kuma kana jin kunya ka je kai bayani to ka sani cewa ba a jin kunya wajen neman lafiya mutanen da suke samun matsalar fitan fitsari baya fita baki daya yana zuwa yana canja launi wani lokaci idan sun gama fitsari wani abu na biyo bayan fitsarin suna samun kaikayi ko fesowar kuraje idan kana fuskantar tsinkewar sinadari ko kai aure shekara da shekaru ba tare da samun kukan jariri ba Alhaji Sulaiman Linzami yana bada shawara ku tsaya ku yi bincike yana gudanar da aikin sa ne cikin taimako da rangwame yana kuma hada magungunan sa ne da gaskiya domin gaskiya ita ce take ado dukkanin namijin da kasa gane kanshi wanda baya iya maida kuzarin shi ko soki haƙoƙinsa na gida a matsayinsa na ɗan namiji mutane su sani cewar maganin gargajiya karbabbe ne sama da akalla kashi 80 na mutanen duniya suna amfani da maganin gargajiya Alhaji Sulaiman Linzami yana nan a cikin rumfa mai lamba 13 rumfa mai lamba 13 lambar wayar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari 0903333317
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umar cikin garin Kano. Sunana ne dan Gado wanda aka fi sani da I Master. Allah ya sa nazo ka ta fara baje kolin magungunan gargajiya wanda ke gudana a cikin garin Kano a Edrado Silma. Ina nan a rumfa mai number 29 ko kuma ka zaka kira ni a number waya ka mai kamar haka 0806 680 2325. Ni ban san komai akan kowanne irin larura ba sai dai matsalan ido saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanninmu kenan. Mu ba ma ba da magani dagawa a ido, maganin mu na sha ne don saboda wayansu lokuta wayansu jijiyoyi a cikin ido sukan kawo irin larura iri daban-daban saboda in kwayar bacteria ta shafa wani fannin na gani. Shi yasa zaka dinga ganin wani lokuta zaka dinga ganin hazo ko dishi-dishi, baka iya karanta abu sai ka sa glashi ko kuma baka iya ganin wani abu zaka dinga ganin dishi-dishi, baka iya ga daukan bambance naira 5 tsada naira 10 ko kuma wani abu sun fito a cikin kwayan idanka. Idan ma an taba maka wani aiki a ido ka nemi magani bai yi daidai ba cikin yaddan Ubangiji, idan ka zo akwai magungunan wanda zamu taimaka maka da shi wanda muka sarrafa su da magungunan na gargajiya, kuma insha Allah zaka same mu a katafaran baje kolin dake gudana a Edrado Silma a cikin garin Kano. Zaka zo rumfa mai number 29, rumfa mai number 29, rumfa mai number 29. Ka kira number waya na mai kamar haka 0806 680 2325. In ka zo ka ce kana neman dan gado wanda ake kira Master Ido dan saboda babana shine sarkin masu magungunan gargajiya na ido na kasar Afrika gaba daya, saboda abin da muka gada gurin iyaye da kakanni kenan. Kuma wayansu kuma sukan kira ni idan mikiya mai hangen nesa. To idan kana jin wani matsala game da ganinka ko kana jin wani yanayi game da ganinka, zaka iya samu na filin baje koli wanda ike gudana a nan Edrado Silma a nan cikin garin Kano, ko kuma ka kira ni a number waya mai kamar haka 0806 680 2325. Ina nan a rumfa mai number 29, rumfa mai number 29. In ka zo zaka ga a rumfa na akwai tutar Najeriya, kowane irin jinya ne da ya shafa matsalar ido. In ka zo rumfa na da yaddan Ubangiji zaka samu waraka cikin kalilan lokaci da alfarman Annabi da Qur'ani. Zaka san wannan sunana wanda ake kira na idan mikiya mai gani wasai da yaddan Ubangiji. Idan ka zo zaka gani wasai game da ganinka. Ina nan a rumfa mai number 29, rumfa mai number 29 ko kuma rumfa mai tutar Najeriya.
10: Assalamu alaikum al'umman Kano da kewayenta. Muna rumfa mai lamba 4 watan rumfan Abba dan Abba wanda aka fi sani da baban kowa. Lambar wayansa su ne masu kamar haka 0806 680 2375. Ya zo da magunguna na gargajiya iri-iri wanda zai taimaki al'umman Allah da Annabi, musamman maza wanda ke fama da matsaloli na jijiyoyin jikinsu. Abba dan Abba ya ce kowane dan adam yana da jijiya a jikinsa wanda ya kama guda 777, wanda kowane jijiyan nan yana da ayyukan da yake yi ma dan adam a jiki, musamman maza. Ya ce a jijiyoyin nan akwai wa'anda ke da magudanan jini, suna da magudanan ruwa. Idan wani abu ya zo ya faru har aka samu toshewan ɗaya daga cikin su, yana iya lalata al'amura, wanda wani lokaci ma yakan kawo matsalan a rasa kafa ko kuma hannu. Allah ya kiyaye. Yace idan kai ɗa namiji ne wanda baka iya amsa sunanka na ɗa namiji, yace nesa ta zo kusa, ku zo ku same shi a rumfa mai lamba 4. Wannan shine zuwan sa na farko garin Kano, saboda yazo ya taimaki maza wa'anda ke fama da matsaloli. Ko kuma kana fitsari kana jin zafi, ko kuma kana samun ƙurarraji yana feso maka a matsayinka, ko kuma ka je fitsari kaga farin ruwa ya fito maka, nesa ya zo ku wata matsala da kake fama da shi wanda ya shafi maranka na ɗa namiji. Yace insha Allah idan ka zo ka same shi za ka koma gida ana yi ma Allah godiya. Ko kuma kana tafiya takalmi na fita a kafanka baka sani ba, ko kuma kana fama da kaikayi a jikinka, idan kai wanka jikinka na kaikayi, ko kuma ƙurarraji na feso maka, yace duk waɗannan matsaloli ne waɗanda basu dace ba. Yace ina waɗanda ke fama da matsalan jijiya wanda ta hana su tafiya ko ta hana su hannayen su aiki. Yace nesa ya zo kusa, ku garzayo ku zo ku same shi a rumfa mai lamba 4. watan abba dan abba wanda aka fi sani da baban kowa lambar wayansa sune masu kamar haka 08060067713 ko ku same shi a rumfa mai lamba 4 karkumance haka zalika yana kira ga wanda suke fama da matsalan in dare yayin kai bacci baka samun bacci ko kuma kana fama da matsala ta ciwon baya ko kuma ga cewa kafanka baka iya dagawa yanda ya kamata ko kuma ga cewa baka iya daga hannunka yanda ya kamata yace ba ma da isasshen lokaci da za a zano muku duk abubuwan da yazo da shi amma saboda cikakken bayani da rubuwa da matsalolin ku kowani iri ne in Allah ya so ya yarda ku zo ku same shi a rumfa mai lamba 4 karkumance abadan abba yace namiji baya tsufa idan kana da koshin lafiyanka yace ku duba kakannin mu nada sai kaga mutun yayi shekara 90 80 wansu ma 100 da wansu abubuwa kuma suna gamsar da iyalansu yanda ya kamata yace amma wannan zamanin ba haka bane yace menene sirrin ku zo ku same shi a rumfa mai lamba 4 a wurin da ake bikin baje kolin maganin gargajiya a nan garin Kano ko kuma ku kira lambar wayansa masu kamar haka 08060067713 Allah ya bada daman zuwa sai kun
11: Al'ummar jihar Kano assalamu alaikum Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu ga shahararren mai maganin nan baba mai bulalar mata wanda ya zo garin Kano domin kaso baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a Eldorado Cinema akan titin Airport Road a garin Kano Dabo ya kware sosai ne a wajen magungunan gargajiya yana nan a rumfa mai lamba 3 rumfa mai lamba 3 ko ka kira shi akan lambar waya 0903-4364-0903-4364-0404 ya zo garin na Kano ne da abu daya da ya kware akai shine abin da ya shafi matsalar maza kadai abubuwa da dama da suke haifar da rashin kuzari ga dan namiji na daya ciwon siga ko irin abincin da muke ci tare da kayan zaki da muke sha babu iyaka ko yawan shekaru ko yawaitan yin fitsari akai akai duka wannan kan hana namiji aiwatar da abin da yana ta yi a wuyansa da iyalansa na ukun sa shine kazantar bandaki da ake dauka ya zama ciwon da kan iya dadewa a jikin mutum ko ka dinga yawan gajiya a jikinka ko ka ji rashin bukatuwa na zuwa wajen iyali ko ka ji jikinka na suka nan da can koyaje su dame ka wani bangaren na jikinka ya bambanta da wani ko kuma karancin sinadari a matsayinka na dan namiji da ka iya haifar maka da kuma baya da zai hana a kira ku baba da mama ku same shi domin ya bayyana muku hanyoyin samun mafita game da wannan damuwar taku yana nan a rumfa mai lamba 3 ko ku kira shi akan lambar waya 0903-4364-0404 idan abin naku ya shafi yawan shekaru ne to ina taya ku murna domin na zo garin Kano dauke muku da taku tsaraba dake da sirri sosai da zai sauya muku damuwar ku da za ku hada shi da namijin goro cikin awowi 24 za ku yaba masa har da godiya ga baba mai bulala a matsayinka na dan namiji kana da wata baiwa guda 7 da Allah ya baka 4 sama 3 kasa duk wacce ta sami matsala daga cikin su ba za ka iya amsa sunanka a matsayinka na dan namiji ba baba mai bulalar mata a koda yaushe ya kware ni a bangaren matsalar maza tsalla kuma yana nan da na'urarsa ta zamani da sai ya auna ya duba mafarin wannan matsalan kafin ya baka magani yana nan a rumfa mai lamba 3 a kaso baje kolin magungunan gargajiya dake gudana a Eldorado ta kira shi akan lamba 0903-4364-0404 sai kun zo
12: Assalamu alaikum mutane na masu albarka na jihar Kano ina muku maraba da zuwa rumfa na mai lamba 28 rumfa mai lamba 28 a wannan kasuwar baje kolin magungunan gargajiya dake ci gaba da ci a nan filin Eldorado Cinema dake kan titin Airport Road a nan cikin garin Kano sunana Baba Solution wanda aka fi sani da Strongman Sadauki mutane na kira na Sadauki ko kakkarfa domin saboda ni maganin maza kawai na ke bayarwa mazaje masu fama da matsalar rashin karfin gwiwa da kuma tsayuwar jiki wajen alaka da iyali maza waɗanda ba sa iya shiga lambun fure da sauran abubuwa da suka shafi hurda na gida kada ku damu ku zo rumfa na mai lamba 28 rumfa mai lamba 28 ku samu ni Baba Solution wanda aka fi sani da Sadauki ko kuma ku kira ni ta lambar waya na 08039 0877-7-7-7-1-4 0877-7-7-1-4 Babban matsalar da ke haddasa wa mazaje rashin motsawar jiki yayin alakar aure shine yawaitar siga a jiki da kuma kwayoyin bacteria da ake dauka kuma ba a yi magani da wuri ba za ku dinga jin waɗannan alamomi a jikunan ku wani abu yana yawo muku a jiki kamar tana kaikayin jiki kuraje kanana a matse matsi ciki yana yawan kuka kururururu kullum zafin jiki ciwon kwankwaso sannan idan kuna fama da waɗannan matsaloli to ku zo rumfana mai lamba 28 rumfa mai lamba 28 ku hadu da ni Baba Solution wadda aka fi sani da Strong Man wato sadauki domin samun mafita game da lalurar mazantaka ko ku jira ni ta lambar waya na 0803-7-7-7-1-4 sannan kuma mazaje suna iya fuskantar matsalar rashin tsayuwar mazanta sakamakon matsalar bahaya na cikin dubura da kuma matsalolin da suke wajen dubura wannan ya hada da alamomi kamar yin bahaya da kyar yin bahaya da jini ciwo mai hawa da sauka ciwon kai mai hawa da sauka yawan fitsari akai akai shan wuya ko kuma jin zafi yayin fitsari da sauransu matsaloli na sakamakon kumburin ƴaƴan raino dukkan waɗannan lalurori kan shafi bangaren lafiyar mazantakan maza da kuma samun karuwa saurin gamsuwa karancin sinadari da kuma rashin kuzari dan uwana kar ka yi mutuwan kwando ka mutu ta kasa sannan saman ka na da kyau kuma duk namijin da baya farantawa matansa in an je wancan batun to ba cikakken namiji bane dan haka ku tuntube ni ni Baba Solution wadda aka fi sani da Strong Man wato sadauki a filin baje kolin magungunan gargajiya da ake a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan titin Airport Road Kano ina rumfana mai lamba 28 zamu yi muku gwaji da na'urorin zamani kuma da yardar Allah da ya halicci magunguna da sayoyi idan kun zo za ku samu canji
13: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio
14: Kurtin zuma
15: Aladin kasa do da tarihin ta sai dai sai kishin ta gwarzan mutun tambara ko ba
14: Ni sauraro assalamu alaikum barkanku da haka barkanku da saki kasancewa cikin shirin Kurtin zuma daga nan tashar Rahma Radio farin cikin al'umma ya da shirshiryanta akan mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Shishi yau cikin ikon Allah zamu tattauna ne akan abin da ya shafi itatuwa da shansu da amfanin su da muhimmancin su wadannan itatuwa muke da su al'adance wadannan alfanu al'umma suke samu da su zamu tattauna ne tare da Dr. Shu'aibu Bala Garba Shishi wanda shine yake wato shugaban Magatakar da Foundation kuma sakatare na kungiyar zangon na Audu Zumunta PAM wato Zazup Organic Farming sannan kuma shine sakatare na kungiyar tasirin karagar masarautu na Arewa da kewaye tare da shine zamu tattauna akan batun da ya shafi tsirrai da itatuwa a bisa duru na al'ada Dr. Shaibu barka da warhaka
16: jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan muna nan cikin koshin lafiya
14: na Abdul Kaji batun zamu tattauna akai zamu duba ne akan itatuwa ya suke a kasar Hausa kuma ya ake sarrafa su yake amfani da su har mu gangaro zuwa amfanin su da sauran bayanan da yake tattare da su na
16: To alhamdulillah idan aka ce itatuwa al'amari ne wanda yake da fadi kuma yake da rabarabe daban-daban musamman a nan kasar Hausa duk da dai wasu itatuwan gashi suna ta kokarin baciya wanda wannan abin takeici ne ba kankani ba to rabaraben itatuwa akwai itatuwa waɗanda suke ba da abinci sannan akwai itatuwa waɗanda ba sa ba da abinci sannan akwai waɗanda kuma suke tsirrai ne yado suke koko suna dan tashi ba sa kaiwa ga zama itatuwa sannan akwai itatuwa masu guba waɗanda su ana kokarin ma a kauce musu sannan duka waɗannan din yadda suke akwai kuma itatu dangi dangi ne family family ne akwai itatuwa masu ruwa waɗanda su wannan dangin itatuwa masu ruwa su suke karɓar da shi akwai kuma itatuwa waɗanda suke ba masu ruwa ba wanda su ba sa karɓar da shi to idan muka koma farko na rabe-raben itatuwa sai mu ci. A kasar Hausa muna da itatuwa waɗanda suke bada abinci kamar irin su mangwaro, irin su goba, irin su kashu, irin su lemo na zaki da na tsami, irin su aduwa, irin su dinya, irin su dorawa, irin su kuka, tsamiya da dai sauransu. To sai kuma itatuwa waɗanda suke ba sa bada abinci, waɗanda suke itatuwa ne ba sa bada abinci, a cikin su akwai irin su turare, wato dogon yaro, akwai irin su gamji, akwai irin su madaci, akwai irin su rimi, akwai irin su dalbejiya, akwai irin su cediya, akwai irin su faru, irin su dashi, katsari da sauransu. Sai kuma akwai nau'in itatuwa ko kuwa mu ce tsirrai waɗanda su ba sa kaiwa ga itatuwa amma suna yaɗo, wasu ma sukan ɗan tashi haka gwargwadon iko. Misalansu su waɗannan waɗanda suke yaɗo suke, akwai irin su yaɗiya, akwai irin su rama, akwai irin su ɗaɗɗoya, akwai irin su bunsurin fage, akwai irin su bunsurin fadama, akwai irin su gogamasu, akwai irin su taba-taba, akwai irin su kunnan jaki, akwai irin su alayyahu, akwai irin su lamsir, akwai irin su na'ana'a, akwai irin su lemon, akwai irin su salak, akwai irin su rai dore, akwai kama ya zuwa kan su tafasa, duman rafi, su ma da sauransu. To akwai kuma itatuwa masu guba waɗanda su ma itatuwa ne suna tashi sosai, to amma kan taskance su saboda sukan zama hatsari ne wani lokacin ga al'umma, kuma daraja-daraja. Wasu gubarsu tana da ƙarfi, wasu gubarsu ba ta da ƙarfi. Akwai in mun faɗe su za a ga wasu an san su, akan iya ganin su a tsakanin jama'a. Wannan shi ke nuna gubarsu ba ta da tasiri kamar waɗanda suke nesa. Misali, in akwai irin su tinya, akwai irin su zakami, akwai irin su tumfafiya, akwai irin su fidda sartse, akwai irin su judar ƙasa, akwai irin su filasko da sauransu. To waɗanda suke mafi hatsari a cikinsu kamar irin in aka ɗauki tinya. Tinya tana da mutuƙa hatsari da gaske, wadda ko inuwarta ma ba a zama a sha. Idan mutum ya zauna a ƙarƙashin inuwarta zai galabaita, in ya kwankuwa wataƙila za a iya ɗaukar gawan mutum, domin zai zama kamar ya sha wani abu wanda yake ya guba wadda take za ta cutar. Haka kuma ko itacenta ma ba za a saro shi a kawo shi cikin gari a ce za a ƙona, ko kuma a yi gawayi da shi a ce za a abin nan. Wani lokacin akan samu kamar lokacin sanyi a ce an hura gawayi ana jin ɗumi, kuma an samu matsala irin ta mutuwa da shauransu. Wannan
17: ba zai rasa nasaba da irin wannan ba kenan.
16: Wannan baya rasa nasaba da irin wannan, shi yasa ma hukumomi da gwamnatoci suke a tsaye-tsayin daka wajen cewa duk inda gari izo, musamman hukuma da take kula da abin da ya shafi gandun daji, duk inda gari izo, to waɗannan tun daga kan hukuma tsara birane da wadda take yanka fulotai wajen duk inda gari izo za a yi kokari waɗannan itatuwa a sassare su a ɓadda su. Zaka ga ba zaka ganta ba a cikin mutane saboda hatsari ne da ita sosai. Ice yana da matuƙa amfani tun daga ganye, abin da ya shafi wato kwardansa sassake kenan, har izuwa kan ƴaƴansa saiwarsa. To kamar ita tumfafiya da nake ba da misali, ai ba kowa ne wanda ba ahalin abin ba ya san ma tana da gubar, ko ko ya san a wani ɓangaren gubar take. To haka irin haka open a media ba zai yiwu a faɗi ɓangare da gubar take ko kaza a zurfafa bayani ba zai yiwu ba. Domin me sai i zama cewar ana fito da wani abun wanda bai dace a fito da shi, wanda bai sani ba ma a ce ya sani. To wannan shi ne bayan su waɗannan itatuwa masu guba, kamar waɗanda da muka kawo misalansu. Akwai kuma waɗanda suke masu karɓar da shi ne, akwai kuma waɗanda ba sa karɓar da shi. Akwai wanda in aka saro reshen ba zai kama ba, tamfar aje a shuka dusa ne. ana jira ta fito ba za su kama ba to shi yasa saboda ba kowa ne yayi karatu ba waɗanda suke masu ilimi sai suka fito da abun fili sai suka yi musu suna tunda akwai sunayen itatuwan local name sunayen su da gargajiyance kamar yadda muka sani tunda magana muke akan al'ada musamman itatuwan mu na nan kasar Hausa to akwai local name sunayen su na al'ada wanda shi muka sani akwai kuma English name sunayen su a turance akwai kuma abin da ake cewa botanical name wanda in mutun ya sa botanical name din yayi gogolin zai gani ko wanda yace ga sunan sa ga kuma dangin da ya fito dangi dangi ne kamar yadda mutane suke to su waɗannan waɗanda suke karɓar da shan to shine aka yi musu suna da itatuwa masu ruwa mafi yawa yadda ake gane su idan an sare jikin su za a ga suna fitar da ruwa kaman hawaye kaga kamar cediya idan aka sare ta za ga ruwa yana fitowa kaman dirimi in aka sare shi zaka ga ruwa yana fitowa daga jikin sa to irin waɗannan mafi yawa duk suna karɓar da shi idan aka kafto reshen su ya danganta da wanda zai dasa da sanin ilimin sa da abin ba kowane reshe zaka dasa ba za a samu reshe ne in aka saro za a samu wanda yake cikakke wanda yake da tsayi da abin nan siffar da yadda kake so abin izama ya abin nan wasu sukan ce in aka saro shi ka a dasa shi a sanda aka saro a ajje shi kaman kashe gari bayan awa 12 ko abin da ya kama da haka sanan ruwan jikin sa ya dan tsotse tukunna sai a zo a dasa shi wasu kuma suka ce a'a in aka sare ma atake za a iya zuwa a dasa a inda ake so a dasa ba a baka wadata da malami daya in ka wadata da malami daya sai ya zama mutum ba zai tara ilimi ba so mu kuma bincike ne yake mana wahala da aiki musamman mu nan a gafarce ni kowa ya shanta ke mafi yawan mukiwa tana damun mu kowa jira yake wannan ije yi aikin da Allah ya sa muna da mai da hankali wajen bincike da kokarin tabbatar da abin da muke da shi kai bace da sai abu duka waɗannan hanyoyi biyun a sare rassan guda biyu a ajje wancan ya kai wancan lokacin wannan kuma a dasa shi sannan sai a ga wani irin result zai sakamako ne za a same shi to dan haka shi wannan ice wajen dasa shi akwai nau'in kasar da ake so a yi amfani da ita wadda take da taki da lafiyayye kasa wadda za ta karba abin nan din in ba taki za a iya cudanya ta da taki na kashin dabbobi da kashin shanu da shauransu
18: mai sauraro kada ka shafa kanta ne da shirin kurtin zuma da yake zuwa daga nan tashar Rama Radio Farnishin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Shishe inda muke tattaunawa tare da Dr. Shu'aibu Garba Bala akan abin da ya shafi da shi ne itatuwa muhimmancin su da alfanun su a rayuwar al'umma barkanmu da dawowa
16: yawa masu sauraro barkanmu dai to mun yi bayani dangane da itatuwa waɗanda suke karɓar da shi dama kamar yadda muka faɗa itatuwan dangi dangi ne akwai masu karɓar da shi waɗanda muka ce su ne itatuwa masu ruwa to sai kuma nau'in waɗanda ba sa karɓar da shi su kuma waɗanda ba sa karɓar da shi misalan su su ne kamar dalbejiya kamar madaci kamar aduwa kamar mangwaro da sauransu
18: su ba sa karɓar da shi sai dai shuka
16: waɗannan su ba sa karɓar da shi sai dai irin nasu sai a shuka shi sai su fito tun suna jarirai akwai mataki kuma daban-daban na renan itatuwa akwai mataki tun daga nozure har zuwa kan primary zuwa kan secondary to matakai ne daban-daban sun suna
18: mataki na farko da mabiyin sa zuwa na karshe
16: da na biyu da na uku shine za a ga alambuna ana sai da itatuwa ga sunan a cikin buhu ko ledoji da shauransu to tun daga matakin kamar a ce an yafa irin kamar leman tsami in mutun ya samu gurin sa zai yi kwami-kwami ko mangwaran ko kaza to za a watsa wannan irin ne ko irin su zogale nan a ce gurbin da aka yi an sa leman tsami nan a ce an sa zogale haka haka dai daban-daban rukuni-rukuni to anan za a dinga renan su ana ba su ruwa daidai kima kariye musu yawa yadda zai illata su kuma kari yi kadan ya zama gurin ya zama kaman fako don Allah ya sa waɗanda suka fito wasu kuma waɗanda basu fito ba shikenan, to waɗanda suka fito din sai a yi ta rainan su, a ci gaba da rainan su, idan sun kai wani matsayi na sun yi ƙwari, to shine za a ciccire su a yi musu gurbi nasu kamar ledoji, za a ga har a ledoji, amma an fi so a sa a leda buhu so samu. Dalili shine idan a leda ne, in wanda bai san yadda abin yake bai ƙware ba, zai iya ba su ruwa ya fi ƙarfinsu su mutu, wurin i caɓe i zama abin nan. To amma idan a buhu ne in aka zuba ruwan, iya yadda ƙasar ta karɓa ragowar zai zurare waje, zai zama shi baya riƙe ruwa, to shine hikimar hakan. Sai a ci gaba da rainan su haka haka suna girma har su kai matakin da wannan shine mataki na biyu. To mataki na uku kuma shine matakin wanda zai siyo izo i dasa. To shi ma akwai tsarin yadda ake yi wajen dasawar. In mutum ya siyo su a wannan ledojin ko a buhu ne ko ma a menene, to sai ya zo ya farki ya haka rami. In ya haka rami sai ya zo ya farki ƙasar da suka tawo da ita wadda take a dunkula a jikinsu, ba a so a zazzage a fito da saiwar shi wannan tsiran, ba a so jijiyar an fi so a barshi a jikin wannan ƙasar wadda take ɗauke da wannan sinadarai masu yawa a jikinsa, wadda kuma shi da ita ya saba tun kan ya fito har ya fito ya somu irayu. Ko a ɗan adam in ya canja guri akan ce canjin ruwa, sai mutum ya gamu da larure-larure ko wasu kuraje ko wani abu wanda ya kama da haka, to shi ma tsiro halitta ne. To don haka ka a raba shi da wannan ƙasar ta asali, yawa sai a ciko gurin daidai inda ake so, in ramin ya yi zurfi sai a ciko shi, sai ya zama daidai inda an ɗora yadda yake, in kuma ya tudu sai a kuma kwashewa, sai an daidaita yadda ake so, sai kuma a mayamai da ƙasa ya zama gefensa da ko'ina, kuma sai a yi mai kwarmi inda in an zuba ruwa zai dinga ɗan kwanciya. To in an mai haka waɗanda ake shuka kenan, sai kuma ba za a sa mai sabon taki ba, saboda akwai irin su gara, irin su zago da shauransu, sai su zo suna bin wannan takin kamar na kashin shanu, sai su zo su kashe wannan tsiran. Da yawa sai a ce an yi tsiran ko bai kama ba ko kaza, akwai waɗanda suke da ilimin sanin tsiran, ko dai a nemo su ko kuma mutum ilakanci yadda za a yi da shan. To idan aka sa aka bar shi kwalmi yadda za a iya zuba ruwa ya dan kwanta dan mintuna ya tsotse, shikenan sai a bari sai an tabbatar ya kama. Yaya ya kama? A lura da yadda aka sa shi, musamman sama wajen wato lallagowar na shi wannan tsiran. In an ce lallagowa kamar ana nufin furen kenan, ko kwa can toluwa kan ganye mafi ƙanƙanta, sai a ga yaya iki, sai a rufe. To in aka ga yadda iki aka lura da shi, to ta nan ake gane ya kama ko bai kama ba, za a ga yana daɗa girma, wannan yana daɗa girma, yana daɗa girma, to shi ike nuna wannan tsiran ya kama. Amma mafi yawa wannan ragowar ganyen wasu ma duk sai su yamushe su zubi sai wannan sabon. To in ya kama ɗin

0: nasuwa da wannan takin, tana nasuwa jijiyar tana ƙarfi, tana nasuwa sai izama ya kama, to kuma ana ƙara yawan takin, sai kuma ai kokari wajen kiyaye shi, kare shi, bashi kariya daga dabbobi kar su ci ko yara da shauransu, ta hanyar sa kwando ko kaya, sannan kan abatsiran yana reto, in an bar shi bai kwari ba, in ya tasgade a haka zai san dare a haka zai tashi a karkace, sai ya zamana sai a sa a tsinke ko wani itace, yawa sai a binne shi daga kasan, sai a daure shi, amma daurin kai ya zama mai tsauri, in yayi tsauri zai yanka shi, yawa sai ya zama dauri ba mai tsauri ba, sai a kuma daura saman haka haka, ina girma zai dinga bin wannan, to shine zai tashi a tsaye a miƙe, ba zai zama a karkace ba yadda zai dinga abin nan, to idan aka yi mai wannan an kare shi daga barazanar dabbobi ko yara su zo su tuje ko wani abu wanda ya kama da haka, to sai ta fitowa a hankali, ina ta girma, yana ta girma, ana ƙara masa taki, to waɗanda suke shuka su ɗin kenan ake, tun daga matakin farko har izuwa matakin yadda za a dasa su, to akwai su kuma waɗancan masu dashe wanda ake kiransu itatuwa masu ruwa, su ba sa karɓar dashi, mun kawo misalansu wanda su abuwan wanda su suke karɓar dashi, mun kawo misalansu tun a baya, to waɗannan su kuma reshensu za a je a kapto, in aka kapto reshen mun yi dogon bayani ba za mu tusa ba,
1: na shi wajen dashin ana zaɓen reshen da za a saro ai dashin ko kowane iri shi masara ne,
0: gaskiya ba kowane iri ba da so samu ne, kowanne aka sa zai yi, misali dan naga gurin da aka dasa wata bishiya, aka shuka wata bishiya wadda bata karbar dashi, sai wajen kariyan nan kamar a sa itatuwa ko wani abu a kare da buhu ko net dan a kare ta daga hatsarin wancin da muka fada dabbobi ko yara, sai aka yi sa'a aka samu itatuwa masu ruwa, sai aka kakkafa, da aka kakkafa sai ya zama an daura wani yanki ko buhu ne, sai ya kare waccan, su kuma waɗannan sai makunshin gishiri ya fi gishiri zaki duk guda hudun a gefe duk sai suka kama suka ganye har sai suka fi ma uwar bikin ita waccan ta tsakiyar, to kaga duk wanda ya ba shi da ilimin abin ko ba gaskiya ba, to kaga so samu wannan ka a yi ta'adi sai a ciccire su aje a sake musu guri inda ake so su zama sun tsaya din, sun zama riba kafa madalla, kaga watakila wanda ya da alama shi da ilimin abin ya ƙara yin ilimi, to don haka su kowanne ɗin aka yanko zai karɓi da shan, zai karɓi da shan, to amma so samu in za a dasa ɗin a samu wanda yake wato reshe ne mai kyau, za ga wani ya yi baka kansa ya rabu biyu, wani ma za ga ya yi ƙwar uku haka, to irin waɗannan in aka saro su kuma wanda yake a tsaye ba a karkace ba yadda inuwar za ta tashi, ita ƙasar akwai abubuwan da ake haɗa ganyayen bishiyoyi daban-daban korayen nan da na dalbejiya da na mangwara da na kaza da na kaza, in aka haɗa nau'in ganyayyakin sai kuma a kawo busassu, in aka kawo busassu sai kuma a kawo kirare, kowanne da amfaninsa, shi wannan saiwoyin duk za su amfana da za su zuzzuki wannan amfanin da yake jiki da busassun da ɗanyen sinadaran, aka je laboratory ɗakin gwaje-gwaje za a ga sun bambanta, don mu kamar yadda na faɗa ban ma san aiki ba mu da ba wanda yake tsayawa a yi bincike yadda ya kamata, ko kuma rauni ne iri na ba a da abin da za a yi kayan binciken a kakkawo su a zuba da shauransu, to ala ayyi halin dai, to da ɗanyen da busassun da kirare wa'inda suke yin an ce kirare kamar abin tafasa da abin suwaye wanda ba su da ƙwari, in ya bushe za ka iya ɓallawa da hannu, to irinsu ji sai a daddoki a daddoki, in aka daddoki sai a haɗa da su kashin dabbobin da waye da shi za a cuɗa ƙasar, har da irinsu ba
1: da koren ganyen da busashen
0: da kiraren
1: da a cakuɗe sa shi ƙasar da shan
0: da can da toka da irinsu ɓawon ƙwai, duk suna haɗa da sinadarai wanda lokaci ba zai bari a yi bayani a kai ba, irinsu calcium da shauransu wanda duk kuma tsiron ana buƙatar i kasance yana da su, ko su masu lambu ai ƙasar da za su yi duk sukan harhaɗa abubuwan sai i zamana, ko tsiron kasiyo za ga shukar ba jar ƙasa ba ce, za ga baƙa ce ba normal irin wanda ake kwaɓa a gini da shauransu.

0: ransu ba to aka hada wannan kasar sai ya zama da ita za a amfani in an haka ramin mai fadi sai a zubawa wannan ramin da shan tukunna sai a tona jikin wannan kasar sai a sashi in an sashi sai a mayar arifi in arifi kuma a sashi kama tunda ichi ne ya zama yayi kasa ya girkun an jingina ba zai zama an ture ba kuma sai a kafa ai mai kariya yadda ma mai jinginan ba zai jingina ba to saman kuma ichan ba haka za a bashi ba za a samu kamar kashin shanu a kwaba sai a lika a saman sai a kawo leda sai a kifa ai mai kunshi kamar irin kunshin nan da ake na zunguru kar a ba saman haka sai ai mai kunshi a nade shi da a nade kawukan sai kuma a ci gaba da bashi ruwa a zuba sarauta Allah ido ana sa rai insha Allah in an yi haka wannan da shan zai tashi kuma in an ya wato hikimar in aka bashi abu da zai bushi kafin shi tsiro yana da wani abu fushi ne da shi idan ruwa ya zo ya tar da shi zai kuma tashi shi ne ɗabi'a ta san dawama to dan haka daga san da ka kulle din nan kamar kaiwa wannan reshen wani shake ne ko kanshin mutuwa shi kuma zai yi fushi zai dinga feso da sinadaran jikinsa dan ka yi mutu din to kai kuma dama ba kashe shin kake so kai ba so kake yi tashi to sai kaga kuma jikinsa ina san faffasowa ganye haka ina faffasowa wasu kuma suka mayi mai rauni su dan tsatsare shi wannan an fi wa kamar irin su inibi yawa shi ma yana karban da shi mun mance ban faɗe shi ba da dai dama samfur muka kawo to duk inda aka yi mai fatafata din nan to duk zai karbi duk zai fito da abin nan ganyayyaki fito da abin nan to haka ne da shan wannan fara fito da korar ganyayyakin nan shi yake nuna da she yayi ya kama kinan wanda muna ba da shawara in za a yi da shan so samu a samu buhu kamar na siminti a zuba kasan nan a sa wannan reshen a jera su da yawa in ya kama tukunna sai a dauka kamar yadda ake siyo wadancan na siyowar a je a sa tunda ba kowa ne yake da ilimin sanin yadda zai dasa
1: ba shehu kun gangaro ga lokacin namu ya kare kuma bamu kammala batutuwan da muka kwaso ba dole muna don haka muna neman alfarmarka ka dawo mako na gaba domin mu karasa batutuwan da muka kwaso domin ba mu yi batu abin da ya shafi muhimmanci na shi da shan ba da irin amfaninsa a cikin al'umma da sauran batutuwa da yawa da matsalolin bishiyu da
2: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio
3: E tapas ko da jikan babu tantama na kuke al'umma sassa daban-daban na kalmar kumar kumboso ga nako honorable Musa Khalid Wada wanda ya tsaya takar damar sajjaha mai kurtar kalmar kumar kumboso karkashin tutar jam'iyyar ADC mai alamar masabaha kai madan lada matashi kuma na matasa fasihi adali mikiya mai hangen nesa mai tausayin al'umma wanda ya kudura ne kawo sauye-sauye ta fannin ilimi lafiya ba mata jari kuma matasa sana'o'in dogaro da kai wanda ya ce irin waɗannan sauye-sauye su ne za su mai da kumboso sabuwa filfil umma sassa daban-daban na kalmar kumar kumboso a ranar zabe yau fitar dango wajen dangulawa honorable Rabi'u Musa Khalid ruwan kuri'unku karkashin tutar jam'iyyar ADC mai alamar masabaha domin haɓaka karamar kumar kumboso kacokan dinta domin al'umma kowa ya dara wannan dai sako ne daga matashi kuma na matasa dan gwagwarmaya wato karayi da ke karamar kumar kumboso
4: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
5: حكومة الغدانة ومكرن تبين تمودل سكول دكي شيخ الساب ورابوجا لاي مصباو لكترا ناقيتا مازش عور ايكم كوير ووطن دكي دكواري واب larabci musamman al'ummar da suka fito daga yankin sheka
6: dastura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 07788281 domin samun damar aiki a bangaren Islamiyya na makarantar albashin da za a bayar ya danganta da kwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar kuma tantance
4: alladhi 'allama bil qalam 'allama al insa
7: wannan tarin fukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga kuma dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
8: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
9: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
7: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
10: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
11: ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci kuma addini da al'ada sun amince da su ku tattauna yin hakan da matanku a yau akwai tsarin da ya dace da kowa
12: tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa bane ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau ku tattauna da ma'aikatan lafiya
11: wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da hadin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha
13: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan kankarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyin su zan nuna muku a shirin duniya a idon mu dake sabon gidan talabijin din Dan Bella TV
14: gawa

0: Best Stocks, kukula jejin daɗin inganta noman ku. Best Stocks maganin kwari na hoda. City Point Industries Limited ne suke samar da shi.
1: Masu sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan rana ta Litinin. Sannun mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyon Rama Farin Cikin Al'umma. Wanda a yau muke sha shida ga watan biyu sani na shekara ta 1448 bayan jarfin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara daidai kenan da 28 ga watan Satumbar shekara ta 2026. Kanin labaran yanzu da faru yanzu kuma sai gari sama da mun jin cikakku su daki-daki tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Kungiyar likitoci masu neman kwarewa yake ta kasa ta baiwa gwamnatin tarayya wa don makonni biyu da ta warware matsalolin jin dadin ma'aikata da kuma wasu bukatun kungiyar ko kuma su dauki matakin yajin aiki. Kungiyar ta bayyana haka ne a cikin kudirin da ta cimma a taronta na shekara karo na 46 wanda aka gudanar a birnin Calabar. Shugaban kungiyar na kasa Dr. Emmanuel Ogani karanta kudirin inda likitoci suka nuna damuwa kan jinkirin aiwatar da jinyoyin da aka cimma kaninsu da gwamnatin tarayya. Kungiyar ta bukaci gwamnati ta dauki matakin gaggawa kan batutuwan da suka shafi albashi da allowance, cigaban aiki, wannan aiki, karancin ma'aikata da kuma jin dadin likitoci. Kungiyar ta kuma nemi a kammala bitar tsarin albashi da sauran kuɗaɗen kwararren likitoci, tana mai cewa tsarin da ake amfani da shi a yanzu bai daidai da yanayin tasirin arzikin da ake ciki ba. Sannan kuma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya bukaci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya kara mafi karancin albashin ma'aikata a Najeriya. A cikin wata sanarwa da kwamitin yaƙi neman zaben sa fitira Atiku ya ce tire talafin man fetur ya sa farashin kayan abinci sufuri da sauran kayayyaki masu muhimmanci ya karu, lamarin da ya kara jefa in Najeriya cikin wahala. Ya goyi bayan bukatar kungiyoyin kwadago na kara albashi, yana mai cewa mafi karancin albashin naira 70,000 bai isa ya biya bukatar tinye da kullum na ma'aikata ba. Atiku ya ce karin albashin daga naira 30,000 zuwa naira 70,000 bai rage wa ma'aikata na yun komai ba saboda hawa farashin kayayyaki. Ya ce a farashin man fetur ya haura naira 1,400 kan kowace lita, albashin naira 70,000 ba zai iya saya wa ma'aikaci lita na man fetur ba. A baya albashin naira 30,000 zai iya saya wa ma'aikaci litar man fetur 118 lokacin da farashin yake a naira 254 kan kowace lita. A gefe guda fadar shugaban kasa ta ce ba lallai sai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana Abuja a zahiri ba kafin ya iya gudanar da cikakkun ayyukansa na shugabancin Najeriya. Fadar shugaban kasa ta jaddada cewa a wannan zamani na cigaban fasahar sadarwa, shugaban kasa yana iya tafiyar da harkokin mulki daga kowane wuri da yake a cikin ko wajen kasar nan. Ta kara da cewa Tinubu na cigaba da sanya hannu akan meman takardu da tuntubar ministoci da jami'an tsaro da kuma ba da umarni kan dukkanin al'amuran da suka shafi ƙasa. Wannan martani ya biyo bayan cece-kuce da tambayi da wasu 'yan adawa da kuma 'yan ƙasa suka rinƙa yi dangane da rashin ganin shugaban ƙasa a fadar gwamnati da ke Abuja daidai lokacin da ƙasar nan ke fuskantar matsin tattalin arziki da kuma ƙalubalen tsaro. Sanarwar ta yi watsi da zargin cewa akwai gibiya shugabancin ƙasa, inda ta bayyana cewa tsarin tafiyar da gwamnati na tafiya lafiya ƙalau ba tare da wata tangarɗa ba, kuma shugaban ƙasa na da cikakkiyar masaniya kan duk wani abin da ke gudana a Najeriya. A ƙarshe fadar shugaban ƙasa ta buƙaci in Najeriya da su ne damuwa kan inda shugaban ƙasa yake a zahiri, su kuma mai da hankali kan ayyukan gyara da shirye-shiryen cigaba da gwamnatinsa ke aiwatarwa domin inganta rayuwar al'umma. Matasa na daga cikin mafiyan bangaren al'umma a Najeriya, kuma ana kallon sa matsayin ginshikin makamar kasar nan. Sai dai duk da yawan matasan da ke cikin kasar nan, ana cigaba da ganin cewa wasu daga cikinsu ba sa taka rawar da ta dace a harkokin siyasa, musamman wajen neman mukamman zaɓe da shiga matakan yankin shawara. Masana al'amuran siyasa na ganin cewa matsin tattalin arziki, rashin aikin yi, tsadar shiga harkokin siyasa da kuma tsarin jam'iyyar siyasa na daga cikin abubuwan da ke rage sha'awar wasu matasa shiga siyasa. Akan haka wakilin Shamsu Muhammad Kundila ya duba wasu daga cikin dalilan da ke hana matasa shiga harkokin siyasa da kuma hanyoyin da za a ƙara ƙarfafa rawar da suke takawa.
2: Sai dai a Najeriya, duk da cewa matasa na da yawa, ba kasafai ake ganin su suna samun damar shiga manyan matakan siyasa ba, musamman wajen neman mukamman zaɓe da kuma shiga wuraren yanke shawara. Malam Muhammad Nura Zubairu, Malami ne a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimu da ke nan Kano, kuma mai fashin baki akan harkokin siyasa. Ya bayyana mana irin abubuwan da ke hana matasa shiga harkokin siyasa a Najeriya.
3: Rashin tattalin arziki babban matsala ce wacce zai hana shi wannan matashi siyan form balantana ya iya kokarin da zai iya shiga har ya bada gudunmuwa a cikin siyasa. Kai magana ta harkar campaign, ana fita da makamai kansu jam'iyyu suna ɗaya daga cikin wanda suke bada gudunmuwa da daki ili matasa shiga harkar siyasa. Zaka ga ba kowace jam'iyya ce take bada gudunmawa ko take bada dama ga matashi ya shiga harkar siyasa ba. An fi bawa manya ko kuma masu matsakaitan shekaru dama su participate a harkar siyasa, wanda matasa a yau su ne kashin bayan al'umma da ake fada.
2: Wasu matasa na ganin cewa shiga takarar siyasa na buƙatar kuɗi mai yawa, musamman wajen neman tikitin takara da gudanar da campaign. Wannan na iya zama cikas ga matashin da ba shi da isasshen ƙarfin tattalin arziki, musamman idan yana fafatawa da mutanen da suke da ƙarfi a fannin kuɗi da kuma alaƙa cikin tsarin siyasa.
4: Kamar yadda sauran ƙasashe da dama za ka ga yawanci matasa su suke mulkar ƙasar su, to amma mu banda yanayin tsarin ƙasar mu Najeriya, ko da bangaren form din da zaka yanko ka ce kana so ka fito takara, ba kowane matashin bane yake da kuɗin da zai iya zuwa ya je yanko form din nan.
2: A irin wannan yanayi wasu na fifita neman hanyar samun abin dogaro da kai kafin su fara tunanin shiga harkokin siyasa.
4: Gwara mutum idan yana da yankuraɗen sa ya je ya samu ya kama sana'a, kuma ya kasance baka da ubangida a tafiya, to gaskiya dole ne zaka sha wahala dan ba lalle ka kai ga ci ba.
2: Matasa na da muhimmiyar rawa wajen makomar ƙasa, samar da yanayin da zai ba su damar shiga harkokin siyasa cikin sauki na iya ƙara ba su damar bayar da gudunmawar su wajen tafiyar da al'ummar ƙasa. Shamsu Muhammad Kundila, a labaran rahama.
1: Jajin jihar Zamfara kuwa fiye da mutane 80 akasarin su mata sun bace bayan da yan bindiga suka kaddamar da harare biyu da yan bindiga suka kai wasu juyin arewacin Najeriya a ranakun ƙarshen mako. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito cewa ranar Asabar yan bindiga sun sace akalla manoma 47 yayin da suke gona a jihar Neja, inda kuma jiya Lahadi aka yi garkuwa da mutane 40 a jihar Zamfara. Yan bindiga ne wan kai munanan harare kan ƙauyuka inda suke hallaka mutane tare da kona gidajensu bayan sun sace musu dukiya. Wata mace a jihar Neja ta ce manoma 47 galibin su mata an sace su a gonakinsu da ke Rimi a yankin Mai Riga na jihar Neja. Wani rahoton tsaro da aka shirya kungiyoyin jin kai wanda AFP ta gani ya tabbatar da faruwar hararen, amma bai bayyana adadin mutanen da aka sace ba. Matan da aka sace jiya Lahadi an yi garkuwa da su ne a Ergada da ke Gusau a jihar Zamfara, a cewar wani rahoton tsaro da aka shirya Majalisar Dinkin Duniya wanda AFP ta gani. Dakarun sojojin Najeriya da ke cikin rundunar Operation Fansar Yamma sun sanar da kisan tarin yan bindiga baya ga tsiratar da fararen hula shida a wasu harare da suka kai kan bayar bata garin a jihar Sokoto da Zamfara. Sanarwar rundunar ta ce a Asabar din ƙarshen mako ne sojojin suka kaddamar da harare, inda suka yi nasarar kwato bindiga kira AK-47 da harsasai baya ga kakakin sojojin ƙasashen Itare, sannan kuma da sauran kayayyakin da bata garin ke amfani da sojojin aiwatar da ayyukansu. Jami'in yaɗa labarai na rundunar JTF shiyar Arewa maso yammacin Najeriya, Laftanar Kanal Aliyu Danja ya ce tun da fari jami'an sirrin rundunar ne suka gano bayanan cewa akwai ɓata garin da ke ɓoye a wani sansani da ke dajin ƙaramar kuma gudu ta jihar Dokoto, wanda ya sanya su kai farmakin tare da samun gagarumar nasara. Sanarwar sojojin mai dauke da sanin danja ta ce yayin gumurzun tsakanin dakarun da 'yan ta'adda su yi nasarar kashe jagoran sansanin da yarensa. Tunzu kuma bari mu je ga rahoton mulki da cibi da tattalin arzikin ƙasa.
5: Babban bankin Najeriya CBN na fuskantar ƙarin kudaden da za su shigo tsakankanin bankunan ƙasar nan, yayin da wasu takardun bashi na gwamnati ke ƙara hauhawa. Rahotanni sun nuna cewa kusan naira trillion 2.5 na iya shiga tsarin kuɗi a wannan makon sakamakon cikarwa din masu takardun biyan kuɗin ruwa. Masana na cewa ƙarin kudaden da ke yawo na iya tasiri ga hawar farashi da kuma manufofin CBN kan kuɗin ruwan. Kudin kasar nan wato naira na ƙara samun daraja akan kudaden kasashen waje, musamman ma dala. A kasuwar bayan fage ya rawaito cewa ana sayar da dala kusan naira 1,380. Ƙarin wadatar dala kasuwa na daga cikin abubuwan da ake dangantawa da ƙarfafa naira, lamarin da zai iya taimaka wajen rage kudin shigo da kayayyaki. shigo da man fetur daga kasashen waje ya ragu a Najeriya a watan Agusta yayin da matatar Dangote take ƙara samar da man fetur a cikin gida. Bayanan hukumomi da abin ya shafa sun nuna cewa matatar Dangote ta tara lita miliyan 630 na kayayyakin man fetur ciki har da lita miliyan 360 na man fetur. Ana sa ran ƙarin samar da man fetur a cikin gida da zai rage dogaro da shigo da shi daga waje tare kuma da rage matsin lamba akan dalar Amurka. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa tare da ni Anas Lawan Dan Maliki a labarin Rahma.
1: Labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rama French al'umma. Mun haɗa shirye-shiryen nata akan mita 97.3 akan zangon FM da kidan masu gudunmawa nan bayan dogon banki a gidan lamba 125 da 127 a tsakiyar birnin Kaduna Labar Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu da ke www.ramatv.com da shafukan mu na sada zumunta da suka haɗar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da kakar Rama Radio da kuma TV. A daga cikin mu nan gaba kaɗan muna da labarin za su ɗora.

0: India, Netherlands ta doke Serbia da ci biyu da daya. Denmark ta doke Wales da ci biyu da nema. Yayin da Greece ta doke Jamus har gida da ci daya da nema. Sai kuma Portugal da ta bi Norway har gida ta doke ta da ci biyu da daya. A yau Belgium za ta kara da Faransa, Turkiya da Italy. Bashir Alali daga fagen wasanni.
1: Tun sun mabar mu cigar wata babban tare wanda a rana irin ta 28 ga watan Satumba amma a shekara ta 1995 aka rata bayanukan wata yarjejeniyar wucin gadi tsakanin Isra'ila da kungiyar Palestina ta fulowa da ta shafi yankin yammacin kogin Jordan da Gaza. Yarjejeniyar ta kasance wani mataki a tattaunawar zaman lafiya tsakanin bangarorin guda biyu. Amma kamar cin rana irin ta ne dai a shekara ta wato ta 1958 al'ummar Gini suka kada ƙuri'ar kin ci gaba da kasancewa cikin kungiyar Faransa, lamarin da ya share hanya ga samun yanci kan kasar daga Faransa. A dai rana irin ta yau amma shekara ta 2009 sojojin Gini suka kai hari kan wani taron masu zanga-zanga a Conakry, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu. A shekara ta 1928 kuwa masanin kimiyyar Scotland Alexandra Fleming ne gano sinadarin da daga baya aka samar da maganin penicillin, wani muhimmin ci gaba ga fannin magungunar wato kashe kwayoyin cuta. A rana mai kama da ta ne ma a shekara ta 1994 jirgin ruwa mai suna MS Estonia ya nitse a tekun Baltic, inda mutane 852 suka rasa rayukansu. Waɗannan dai su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 28 ga watan Satumba a shekarun baya, inda muka duba wasu daga cikin abubuwan da suka shafi tarihin Afirka da ma duniya baki ɗaya. Yanzu kuma bari mu je ga sassan duniya. Shugaban hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Iran ya ce ƙasar ta aika da ƙorafi a hukumance ga hukumar kula da sufurin jiragen sama ta duniya kan takunkuman da aka ƙaba wa harkokin sufurin jiragen saman Iran. Abu Zar Shirodi ya shaida a kamfanin dillancin labaran Iran IRNA cewa korafin ya kunshi bayanai da ke bayyana matsayin Iran kan takaita zirga-zirgar jiragenta. Ya kuma ce kai harikan filayen jiragen sama da jirage babban misali ne na laifukan yaƙi a dokokin ƙasa da ƙasa. Ya ƙara da cewa Iran ta kuma gabatar da korafi makamancin wannan ga kotun Hush tun bayan fara aiwatar da takunkuman Amurka kan kamfanonin jiragen saman Iran. Amma kan da ya gabata filayen jiragen sama a ƙasashe daban-daban suka soke zirga-zirgar jiragen kamfanonin Iran. Iraki da Georgia da haɗaɗɗiyar dolar Larabawa da Azerbaijan da Oman wanda suka daga cikin manyan wuraren da ƴan Iran ke zuwa da kuma hanyoyin da suke bi wajen wucewa zuwa Turai da Amurka sun soke zirga-zirgar jiragen Iran sakamakon matsin lamba daga Amurka. A can ƙasar Yemen kuwa ana ci gaba da gabza ƙasamin faɗa kusa da birnin Tes a Yemen, inda sojojin gwamnati da ke samun goyon bayan Saudiya ke ƙoƙarin daƙile sabon farmakin da mayakan Houthi waɗanda Iran ke mara baya ke kaiwa. Birnin Tes yana wani yanki ne a tsakanin yankunan arewa da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar Houthi da kuma yankunan kudanci da ke hannun gwamnati. Wakilar BBC ta ce majiyoyi daga ɓangaren Houthi sun shaida a BBC cewa suna shirin kai wani gagarumin farmaki. Amma sojojin gwamnati sun ce suna sane da wannan shirin kuma su ma sun shirya daƙile shi. Sakataren Baitul Malam Amurka Scott Bessent ya ce Iran za ta iya rasa dukkan kayayyakin da take da su na sayarwa kuma sayar kasuwanci cikin makonni masu zuwa sakamakon matakan da Washington ke ɗauka kan tattalin arzikin ƙasar. Da yake magana a wata hira da gidan talabijin na Fox News, Bessent ya ce Iran na daga gangar ɗanyen mai miliyan 15 kacal da ke kan ruwa kuma ana sa ran za ta kai jigilar mai ƙarshen zuwa China cikin makonni biyu masu zuwa. A baya Bessent ya ce Amurka za ta aika da tawagogi zuwa wasu ƙasashe domin matsa musu sadakatar da kasuwanci a Tehran. To yanzu kuma bari mu je ga rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya.
2: Rahoton hasashen masana yanayin namu na wannan rana zai fara ne da arewa maso yammacin kasar nan inda karamar hukumar doguwa dake jihar Kano da ƴan Leman dake jihar Jigawa da Katsinan Dukko da yardar Allah mamakon ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23 gusau babban birnin jihar Zamfara da garin Mando dake jihar Kaduna makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24 idan muka koma arewa maso gabashin kasar nan Maiduguri jihar Borno da Yola babban birnin jihar Adamawa ruwan sama hade da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23 daga arewa ta tsakiya babban birnin tarayya Abuja da Jos dake jihar Plateau yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 21 jihar Enugu a kudancin kasar nan da Uweri dake jihar Imo mamakon ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23 idan muka tsallaka kasashen waje garin Maradi dake jamhuriyar Niger ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23 Kwatano dake jamhuriyar Benin yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 25 zamu kammala rahoton namu da birnin Tokyo dake kasar Japan inda ake sa ran samun yanayi lullumi tare da washewar sararin samaniya a bisa ma'aunin yanayi na 19 ku ci gaba da sauraron labaran Rahma Radio domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa Hamza Adam Albami ne mai sanin makamar aiki a labaran Rahma
1: Rotan hasashen masana yanayin labarin namu ya kammala sakon kamar mu a wannan rana yana cewa kada ka raina karamin alheri da kai wa wani domin abinda kai ka dauka karami Allah na iya sanya masa babbar daraja ka taimaki wanda yake bukata ka yi magana mai dadi da wanda ke cikin damuwa ka yafewa wanda ya cuce ka kuma ka yi abin kirki koda ba wanda zai yaba maka labarin kenan a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum Na gidan Radio Rama French al'umma da mawadin da suka tallafa domin ganin labarin ya iso gare ku musamman editan da ya tattara labaran kuma ita ce tukur istukur sunana Fatima Kabila labarin ya kasa nake ta ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio French al'umma jama'a bissalam
3: mita 97.3 a zangon FM Rama Radio

0: cutar bakinsa a bude ina zubar da yawo zai kai wa iska ma cizo to idan ya cuji mutum akwai possibility duk wannan alamun da ikaren yake nuna shi ba mutum zai iya nunawa
1: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da mayar da tsohon prime minister Britania Boris Johnson ya koka da yadda karansa Dylan ya fara lalubar matar da zai yi aura Suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin.
2: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
3: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
2: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
3: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store.
2: Fun akwai shinkafa da taliya da macaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
3: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
2: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
3: uwar gida ai ba iya ka ta faran kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
2: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
3: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duka unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 0806 364 4 5 ko 0807 8 5 7 2 3 2 2
2: Masha Allah daga ta faran kantin Basir Store.
4: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba.
5: Ai sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungwaje ta da katifar uniform.
4: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A daɗe ana mora sauki ga kuma ƙara lafiya.
5: Har da lafiya mai gida?
4: Ƙwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci.
5: To ni ma mai gida fa gaskiya.
4: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
5: Ina godiya mai gida.
4: Za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan.
1: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023054567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com a don haka a halin yanzu a fara da yadda masana a fannin yaƙi da shaye-shayen kayan maye a Najeriya suka yi kira ga al'umma da kuma gwamnati musamman ma a jihar Kano da bullo da hanyoyin horas da matasa sana'o'in dogaro da kai a maimakon yadda matasa suke fama da zaman kisan daɓe wanda hakan zai taimaka wajen kubutar da su daga ta'ammuli da kayan maye da kuma dillancin muggan ƙwayoyi. Alhaji Musubahu Muhammad shine tsohon babban kwamandan hukumar hana sha da dillancin kayan maye da ke lura da shiyar Sokoto da Kebbi da kuma Zamfara.
6: Farko dai a samu yadda za a masibile a koya yara sana'o'i. Sana'o'i kala-kala. Mutane su fito da kuɗi su gina wajen da za a koya yara. Ya muka zo ka ba mutum 5,000 da me zai daita? Gobe jibi ya kashe ta. Show me how to fish. Don't give me the fish. Ka bani yadda zan yi ma in je in samu kifin. Wai ba wai ka ranga bani kifi. Kullum in ka zo ka mutu fa. Saboda haka muna kira ga masu kuɗin jihar Kano. Idan suna jin mu su yi tunani wace hanya za su bi a ɗauke waɗannan yaran. Sai Usman Dan Fodio radiyallahu anhu ya faɗa yake cewa in ka ɗauki wannan abin to dole sai ka aje shi wani waje fa. In ka ɗauke mutum ina sha to sai ka kai shi kuma wani waje. Saboda haka idan muka ɗauke su muka ce su daina shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ina za mu aje su. Saboda haka sai mun sama musu wasu garashin gata. A wasu marayu ne ba uwa ba uba suna gararan ba. Kuma kowace unguwa Allah ya mata arzikin masu kuɗi. In ba haka ba, ba za mu ci nasara ba.
1: Hakanan masanin ya yi kira ga iyaye da su tashi tsaye wajen kulawa da tarbiyya.

0: da matasa
1: magana ita ce prevention. Prevention is better and ban cipa ka kiyaye kafin mutun ije kan abun Allah subhanahu wataala ya zamanto bi dan dana ba dan ita shaye-shaye dan dana su wahala ne da shi da mutun ya sha zai zurba saboda akwai abubuwan da suke haduwa na kwaya da yake haduwa da kwakwalwa
0: to anan gaba kadan za a ji yadda iyaye suka yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta fara gina dakin kwana a makarantar School of Nursing Gwarzo domin bayar da kariya ga dalibai yan mata da ke kwana a makarantar a maimakon yadda ake baba na daka amma kuma gemu na waje a dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muwayi yadda a kowace ranar 28 ga watan Satumba ta kasance ranar yaki da cizon mahaukacin kare ta duniya tana da rahotanni suka ce a karamar hukumar Garko akwai mutane guda 19 da kare ya cije su ake kuma ba su kulawa a asibiti Dr. Mukhtar Ali Kabir shine babban jami'in binciken cututtukan dabbobi a jihar Kano.
2: Duk lokacin da mutane suka ga bakon kare ina yawo ba san daga inda yake ba kuma ina kama dabbobi ko dan adam ko mota ko bishiya ina ciza to da abu na farko da za a yi a kashe karen ana kashe karen a dauki gawar su kuntuku din a kai ta veterinarian shi kuma wanda aka ciza to igarzo ito veterinary domin su veterinarian su za su tabbatar da karen mahaukaci ne sannan sai su bashi takarda shi kuma sai ita ba asibitin mutane daga can kuma sai su yi masa allurorin da idace da su to mutane su daina gaggawar binne kare idan an kashe shi an same shi mai irin wannan haukan to ayi kokari a kawo mana gawar saboda mu kuma mu yi bincike mu tabbatar wannan ciwon haukan ne sannan sai a mutum allurar
0: Dr. Mukhtar Ali Kabir ya faɗa alamu da za a iya gane mahaukacin kare mai cizo
2: ta inda za a gane kare ya kamu da wannan cutar to shine za a ganshi ya daina mu'amala da kowa ina samun gurin duhu ina buya idan aka zubo ruwa ma za su ga ya firgita ya gudu zai ki karbar umarni daga gurin mai shi to farkon cutar kenan idan cutar ta fara tafiya to za a ga kuma ya fito zai fara yawace bakin sa a bude ina zubar da yawo kuma ba zai kuma koma gidan da yake ba idan ya kai karshe to kuma bakin zai zama a bude zama hang ba zai iya rufewa ba zai dinga kama abu zai kai wa iska ma cizo kuma ya tafi a direction guda daya to sai ya dunguru wani abu sannan ya juyo ya koma ita ba zai iya gane komai ba to idan ya cuji mutum akwai possibility duk wannan alamun da karen yake nuna shi ma mutum zai iya nunawa amma ba lalle ne in an yi cizon sai mutum yayi hauka cizo na haushi na karnuka ko wani abu ba amma duk alamun da suke samu karen to mutum ma zai iya yinsa
0: to sai dai da yake an ce kowa da irin kiwon da ya karbe shi akwai waɗanda ake samu sun shaku da karnukan su ta yadda suke ba su kulawa tamkar ƴaƴan da suka haifa a cikin su anan akwai labarin wata karya bela wadda uwar gijiyarta Mrs. Comfort Maxwell take ba ta kulawa yadda ya kamata wadda ma muka hadu da ita a asibitin kula da dabbobi dake a Gwale
3: ba abin da yake damunta gaskiya dan tana cin abinci tana komanta kawai dai lokacin alluran ne da muka ga ya ma wuce ban samu damar zuwa shi ne sa na kawo ta
4: kamar tana cizo ko kodan naga ke kika rukota
3: gaskiya ba ta cizo gaskiya wannan mai hakuri ce sosai dan dama da girman ta haka na siya ma
4: nawa kika siya ta
3: na sai ta dai a 80,000
4: ita wannan kariyar
3: eh
4: naga kamar ta turawa ce
3: eh gaskiya ba ta mutan nan bane
4: ba kya tsoranta ke naga yake mama
3: ta ban na zan tsoranta saboda ita ce mata uku
4: eh me yake jan hankalinki ki je kin kiwon kare
3: kawai dai na san ta kuma yara na su suka sa nake kiwon
4: yanzu kamar wanda irin gatatawa kike mata kore wadda nuna su haka
3: to na daya tana da gidanta har gado nayi mata ina zuwa shopra in siya mata abinci mu bata na gida kuma
4: to kina ji da ita sosai
3: gaskiya dai ina ji da ita
0: to da yake an ce taba kidi taba karatu ina ga muleka Burtaniya inda tsohon prime minister Burtaniya Boris Johnson ya bayyana yadda yake cike da damuwa akan yadda karansa Dylan ya cika bin mata gashi kuma bai shirye yi masa aure ba yace kare na a koyaushe yana shiga tsakanin kafafun mutane kuma yana karkada jelarsa wanda hakan yake alamta cewa yana buƙatar mace tun a shekarar 2019 Boris Johnson da matarsa suka zanci wannan kare tare da rada masa suna Dylan Boris ba kasafai shugabanni a Najeriya jinin suke haduwa da dabbobi ba kama daga dawakai da karnuka har izuwa kyanwa to masu hikima dai na cewa kowa da irin kiwon da ya karbe shi to yanzu kuma bari mu leka filin wasa na Sani Abacha da ke kofar mata a nan birnin Kano inda aka koka da cewa an sace fitilin nan da aka kafa a harabar stadium na Sani Abacha da ke kofar mata Idris Garba kan Karofi wani mai kishin harkokin wasanni ne a jihar Kano
5: ban taba tunani a jihar Kano za a yi wannan abun ba muka ga fitilun babu a tunani na gaskiya fashewa akai dan wannan fitilun ba abin da suka yi tun daga 98 da aka sa su akai Nigeria 99 wannan fitilun ba abin da ya taba kokwai dai bai taba mutuwa ba wallahi tallahi amma yau idan ka duba bangaren kudu da bangaren gabas ta arewa fitilun nan babu idan ka zo bangaren yamma zaka ga fitilun nan rabi ya rabi
0: haka nan an yi zargin cewa shi kansa injin generator da aka sanya a stadium din ta Sani Abacha da ke a kofar mata dan an ci karimin sa
5: an gaya min ma hatta generator ma ban je na gani da ido na ba amma wallahi an ce ba generator to wannan shine muke so lalle abin cika a gani wannan abin da sanin gwamnati ake wannan abin gyara ne saboda nan gaba ana cewa Kano Kano kowa ya ce Kano to idan nan gaba aka samu wasan dare yaya za a yi kenan ya kamata da Allah da Annabi shi commissioner wasanni da shi kuma mai girma gwamna su kafa committee a binciken stadium din nan me yake faruwa
0: to akan haka ne na tuntubi mai magana da yawun hukumar kula da harkokin wasanni a jihar Kano Ashir Rabi'u Gidan Tudu sai dai kuma hakan mu ya citara adan haka da zarar ya yadda yayi magana da mu za a ji daga Busani to sai dai kafin shirin ya dora bari mu karbi waɗannan sakonnin
6: Kai cancadi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
7: ke dai bari to kallu wannan
6: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
7: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
6: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
7: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland Sofa, Gezna, Abaya, da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
6: Ba shakka, to a ina za mu samu Wasai Investment?
7: Suna nan a dab da filin parking, Wasai House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari.
8: Ha, gaskiya na da duk cikin mutane, ce kullum mutum sai da ya dinga kashe kudi bana da nisa da mu. Magana nake ta makarantar yara ce. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi to in ya canza musu makaranta an kai shi na. Party Success International Academy mana domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba ce gaba ya ojore. Class, makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ka kuma islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin ka dole mu san yin yanki ba a jiye shi tana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Rimi College Zaria Red Kano za ku iya tuntuɓar director tin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803 326 1122 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu

0: ina al'umar karamar hukumar fage maza da mata babba da yaro maganar jiya ta dawo magana miki akan tsohon jajirtaccen wakilin al'umar karamar hukumar fage a zauren majalisar wakilan tarayya Comrade Aminu Suleiman Goro baba mai gonar ofa mutumin da karamar hukumar fage ta sheda tunda aka halice ta ba a taba samun wakilin da yake da tausayi jin kai da taimakon al'umma da samar da ayyuka kamar Comrade Aminu Suleiman Goro ba wanda ya bayar dubban matasa ayyukan yi a ma'aikatan gwamnatin tarayya da sai dan wane da wane ake kaiwa waɗannan ma'aikatu haka ya gina makarantu ya gina asibitoci ya samar da dubban matasa guraben karatu ya samar da cibiyoyin karatu na National Open University a batu na jinkai da tausayi kuwa Honorable Comrade Aminu Suleiman Goro babu dare babu rana ya aurar da ƴan mata marayu ya tallafa mutanen da suke da larura kuma ba za su iya biyan kuɗin magani ba ya raba motoci babura kekunan dinki da sauran kayayyaki na sano'in dogaro da kai wanda ya raba tsakanin matasa maza da mata mutum ne a kowane lokaci kofarsa a bude take wanda al'umar karamar hukumar fage sun sheda a Kano ko Abuja duk wanda yazo da matsalar sa zai saurare shi kuma ya magance masa matsalar a kankanin lokaci dawo dawo Comrade Aminu Suleiman Goro al'umar karamar hukumar fage sun yi kewarka kuma sun rasa wakilci na gari a zauren majalisar wakilai ta tarayya don haka a kakar zaben shekarar 2027 kai ne zaben al'umar karamar hukumar fage a jam'iyyar NDC mai alamar yatsu biyu a kwankwasiya amana wannan sako ne daga wadanda Comrade Aminu Suleiman Goro ya samar wa ayyuka a ma'aikatan gwamnatin tarayya daban-daban Talatushan birni ta gogarma Ali Zaki Ali Fagen Fama wannan ba Alsanu Madakin Gini jajirtaccen wakilin al'umar karamar hukumar Dala a zauren majalisar wakilai ta tarayya al'umar karamar hukumar Dala kun shaida irin managartan ayyukan alkhairi da wannan ba Alsanu Madakin Gini ya kawo muku tun daga fannin gina makarantu da samar musu da kayayyakin koyo da koyarwa da gina asibitoci da samar da matasa ayyukan yi a manyan ma'aikatan gwamnatin tarayya da samar da matasan karamar hukumar Dala manyan kudade na jari daga shirye-shiryen gwamnatin tarayya da ya karkarin ciruwan sha a karamar hukumar Dala inda aka samar da manyan rijiyoyi masu amfani da hasken rana gina hanyoyi laina da sanya musu fitilu masu aiki da hasken rana da bai matasa scholarship a makarantun gwamnatin tarayya da na jaha da kuma masu zaman kansu wanda dukkan ɗaliban da yake daukar nauyin su tun daga farko har su kammala makaranta shi yake biyan kuɗin makarantar sannan ya raba motoci ya raba babura kekunan dinki friza ga mata da sauran kayayyaki da kuɗi domin tallafi na dogaro da kai a tsakanin al'umar karamar hukumar Dala ya raba gidaje ya raba kujerun aikin hajji da na umara waɗannan managa tan ayyukan ya sanya al'umar karamar hukumar Dala suka lashi takobin sake zabar wannan ba Alsanu Madakin Gini a jam'iyyar APC a 2027 domin yayi an gani an shaida al'umar karamar hukumar Dala Hausa sun ce da sabon gini gwamma yabe a tabbatar da wannan ba Alsanu Madakin Gini domin darewa ci gaban ayyukan alkhairi da yake samar muku wannan sako ne daga ɗaliban da wannan ba Alsanu Madakin Gini ya dauki nauyin karatun su
1: Shugabancin al'umma lamari ne dake buƙatar mutum mai ilimin addini da na zamani. Idan ko haka ne, al'ummar karamar hukumar birni ba ku da wani zabi sai Abubakar Kabir, dan takarar majalisar tarayya Inuwar jam'iyyar ADC. Matashi na matasa wanda ya kudura aniyar kawo canji a karamar hukumar birni. Na samar da ayyukan yi ga matasa, samar da canji na musamman a harkar koyo da koyarwa, kirkiran sabbin hanyoyin koyar da sana'o'in zamani ga matasa. Hakika al'umar karamar hukumar birni kun yi dacen samun matashi na matasa a matsayin wakilin ku a majalisar tarayya a Inuwar jam'iyyar ADC a matakin kasa kuwa ku zaba na Jatiku Abubakar domin kawo da matsalar tsaro da take cinyewa kawo canji a harkar ilimi gami da farfado da kamfanonin mu na gida Najeriya da suka durkushe a sakamakon rashin ingantacciyar wutar lantarki kana inganta harkar lafiya fitar matasa daga Najeriya ya zuwa wasu kasashen ya zo karshe matukar kun zaba Alhaji Atiku Abubakar ku yi fitan faran dango a ranar zabe domin zabar Abubakar Kabir Inuwar jam'iyyar ADC wannan sako ne daga dandazon matasan dan Agundi
2: Allah ya janna kake mai masoya ba iyaka
3: dama Hausawa sun ce mai kamar zuwa kan aika kuma dan aiken an taba aika shi ya je ya dawo da sakon alkhairi
0: ai dama in dai mutane suka tura mutun nagari to sun huce takeici amma wannan batun akan wa kike yin sa ne
3: magana nake akan malami bafadan Allah mallan shekarau dan takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC
0: har kin tuna mun wakilcin sa na baya inda ya sanya fitulun sola a local government 15 da gina titina asibitin Mallam Aminu Kano da gina pharmacy mai suna Maryam Ibrahim Shekarau a asibitin Mallam Aminu Kano
3: to ai ka san yana gwamna ma ya gina matatan ruwa mai lita miliyan 750 a karamar hukumar Bakwai haka yana sanata ya gina katafariyar makarantar tsangaya a Gunduwawa da gina ajujuwa da rijiyoyi masu aiki da hasken rana sola
0: kin manta batun tallafin dalibai da taimakon marasa lafiya da Mallam Ibrahim Shekarau yayi
3: ga kuma gina ajujuwa da makarantu a kananan hukumomi 15
0: a saboda haka ga mayyar tafiyar gidan siyasar AA Zaura karkashin jagorancin Honorable Garba Nuhu Darki tsohon dan majalisar karamar hukumar Wudul suke ƙara tabbatar da yin aiki tukuru da haɗin kai da goyen baya domin samun nasarar sanatan Kano ta tsakiya Mallam Ibrahim Shekarau a jam'iyyar APC
4: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna ta
5: ga munan tafi
6: Tiko Abubakar ya yi mataimakin shugaban kasa amma na imani zaka je jihohin Arewa guda 19 babu wani project guda ɗaya wanda ya iya yi ko kuma ka kaga mutum 5-5 a jihohi 19 kana neman mutum 95 wanda a ƙarƙashin sa ne suka samu wata dama wanda za su taimaka al'umma
7: kawai an tada wata fitina da rigima da ababaci da balau kuna da dala da komai muna tallan shugaban kasa ba kwa ba mu dala amma za ku bai Dr. Rabi Musa Kwankwaso Kofa yana alfahari da cika baki yau a kifar da wannan gwamnatin kuma hanyar jirgi da banta mota daban
8: Mai girma gwamna kana mu'amala da kungiyoyi amma wasu kungiyoyin jagororin su ne suke cika aljihun su karshe wata kil ranar zabe sai a rasa ina mutanen ma da suka zo aka taimake su hankalin mai saran kaba ya koma garina
5: kuda kace mu Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyin su na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba Shigifar kwamitin yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya kalubalanci fadar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kan karin kwanakin bulaguran da shugaban yayi daga wannan kasar bayan cikar wa'adin makonni uku batun na bayyana ne cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar ADC Kola Olabondian ya fitar inda yake suna neman cikakken bayani mai gamsarwa daga fadar shugaba Tinubu bayan cikar wa'adin hutun sa na ainihi da fadar ta sanar tun da farko a cewar kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar ADC akwai buƙatar fadar shugaban kasa Tinubu ta yi wa al'ummar kasar nan cikakken bayani akan rashin dawowar Tinubu kasar nan ba tare da fadarsa ta sanar da al'ummar kasa dalilan samun ƙarin kwanakin ba kwamitin yana mai cewa wannan batu dai al'amari ne da al'umma ke da ruwa da tsaki da shi daraktan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar hamayya ta ADC mustakola ya ce ofishin shugaban kasa guri ne da al'umma suka amince da shi Dan haka 'yan Najeriya waɗanda suka zaɓi shugaba Tinubu sun cancanci sanin inda shugabansu yake da kuma sanin wanda ke jagorantar ƙasar nan a yayin da ya yi bulaguro baya ƙasa. Kola Olabondian ya ce waɗannan bayanai da ake nema ga fadar da shugaba Tinubu abu ne mai matakar mahimmanci duba da cewa kasar nan a yanzu na fama da matsalar tabarbarewar tattalin arziki da kuncin rayuwa da ma kalubalen matsalar tsaro dake addabar al'umar kasa. To sai dai magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin kasa fadi suke duk abin da masu hamayya za su fada su je su yi ta fadi, amma dai shugaba Tinubu ya cancanci al'umar kasar nan su yi masa kara a babban zaben 2027 kamar yadda za ku ji daga bakin mamba cikin shigifar nan ta Arewa Po Asiwaju Honorable Labaran Bage.
6: Mai girma gwamnan jihar Kano ya cika gwarzo irin yadda ya yadda da tsarin karba-karba a Najeriya, kuma yana daga cikin gwamnonin jam'iyyar APC wanda ya kiran farko akan cewar 'yan Najeriya da mutanen Arewa su haƙuri su bar wa Asiwaju Ahmad Bola Tinubu ya ƙarasa zangonsa na biyu, domin shi ne an cika alkawari kuma an cika yarjejeniya kamar yadda take a ƙasa. Abu ne wanda zai wa 'yan Najeriya daɗi. Da yawan mutane sun kasa fahimtar Najeriya yadda take a yanzu, da kai yadda mai girma Asiwaju Ahmad Bola Tinubu ya same ta yanzu, da kuma irin matakin da ta kai yanzu, kamar yadda masana suka faɗa cewa shi ne GDP na Najeriya. Masu ilimin economics ke kira gross domestic project, samun kuɗin ƙasar da kuma kuɗin da yake a asusun duniya na Najeriya ya hau da sama da kaso 65 cikin 100, wanda ba taɓa samu a Najeriya ba.
9: Amma su masu hamayya da ku suya ce suke kungaza wajen haɓaka tattalin arziki musamman da abin da ya shafi tsaro, suka ce tunda kun dana ku kauce 2027 su zo su yi.
6: Dukkaninsu ba wanda yake yi da gaske. Da an samu wani ɗan takara wanda na tabbatar ya fi Asiwaju Bola Ahmad Tinubu yadda talakawan Kano da talakawan Najeriya da suke tare da ni, ya zama masa baya. Amma sanin wayancin 'yan takarar ne da kan Atiku Abubakar zuwa kan Peter Obi, na san wasu 'yan takarar nuno mataimakin shugaban kasa da aka jijiyoyin Arewa guda 19 babu wani project guda ɗaya wanda ya iya yi, ko kuma ya kaga mutum 5-5 a jihohi 19 kana neman mutum 95 wanda a ƙarƙashinsa ne suka samu wata dama wadda za su taimaka al'umma. Shi kuma kansa Peter Obi wani mutum ne wanda bai yadda Najeriya ma ɗaya take ba. Kawo ku in 'yan Najeriya daga su suke san ƙasa suke yi, Asiwaju Bola Ahmad Tinubu shi ne amsa.
5: Mamba cikin shigifar Arewa Po Asiwaju kenan. Honorable Labaran Bage a nan Kano. Daga dandamalin fagen sha'anin siyasar kanan dai SA Aminu Gurgu mai fulo ne zai aika saƙo kan wani al'amari da ya ce idan ba a gyara ba gwamnatin APC na iya faduwa zaɓe daga sama harkar a 2027. Amma kannan ga Honorable Sunusu Randarogo zai jinjinawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf kan ayyukan kilomita 5 da ya ƙarasa musamman na shiyar Kano ta kudu.
10: Godewa mai girma gwamnanmu jagoran jihar Kano injiniya Dr. Abba Kabir Yusuf kammala mana 5 kilometers da aka yi na kanan hukumomi musamman namu ta Kano ta kudu. Abubuwa sun haɗu magana shaye-shaye. In kana takamar ɗan kabila lace bu matsuwansa kiyaran nan suna shaye-shaye, to wata ran za su yi halaka maka yana ka yaran, ko a koya mai shaye-shayen ko kuma a halaka shi ta wajen wannan kwace-kwacen da ake na wayoyi. To inda gwamna ta sa wannan shiri, to muna fatan gwamna kai ma Allah ya dafa maka haka da kai da 'yan majalisarka na jihar Kano musamman mai girma Jibrin Ismail Falgore sifikanmu na jihar Kano, wanda muke fata idan Allah ya sa gwamna in ya gama to a dauki wannan harka a maimaita ita Rogo a ba Jibrin Ismail Falgore don rabon da ita Kano ta koyi ta gwamna tun 1983 lokacin Dr. Abubakar Rimi. Mu ne masa addu'a Allah ya ji kansa, kuma sannan ba zan gushe ba sai na ji hankalin shi mai girma Rider mutum ne mai yafiya. To muna kiyum a duba magaji pharmacy guri mai kyau don mutum ne mai kirki. Karka kalli yana kwace maka wannan zabe, to in ka kalla ma dai yan speaker mai zakai waye fada gaban ka bai da ake kira jagoran hirin a wannan lokacin da shi dan takarar da ni ne magana duk mun tsuguna gaban ka duk mun nawa ranka, saboda haka ina jin hankali ayi hakuri ka taimaka kemu ka samu wa magaji mafita mai kyau don mutum ne na al'umma.
9: Kana cewa idan gwamna ya gama ya bashi kujerar 2031 to ka bari ku tsallake 2027 din tun daga kwankwasa suna cewa sun tanade ku.
6: Jibril Ismail Falgore mutum ne dan babban gida, ya san yadda ake girma dan adam, yanda mahaifinsa yake taimakon mutane, kuma in ka je gaba ba komai ba sai alheri, ko yana jin haushin ka, kuma mutum ne mai yafiya. Kuma waɗannan abubuwa da suke faruwa da wayannan yan kumatoci da ake yadawa ake bi ana wayar da mutane akan sa, mun ne musu wannan kumatoci da su da waɗannan ma zai mun ne kowa fatan alkhairi. Saboda haka ina kira da mutanen Najeriya kwata a zabi jam'iyyar nan tamu ta APC.
5: Batutu wannan Honorable Sunusu Randarogo na zuwa ne a yayin da sarkin yakin sanata Rufa'i Sanahanga kuma shugaban kungiyar Abba Po Plus Po Honorable Muktar Garba Intini ke fadin a mulkin gwamna Abban Kwalliya na biyan kudin sabulu ta fuskar wakilcin da dan majalisar su na jaha ke yi.
11: Muna godiya da mai girma gwamnan jihar Kano bisa sahalewa dan majalisar mu na jiha gina titi wanda ya tashi daga Jamburji ya wuce Sabon Gari ya wuce Hakungwago. Wannan abin jin daɗi ne, dan majalisar jiha Kwalliya ta biya kudin sabulu.

0: Girma gwamna da shugaban majalisa al'ummar Jamburji suna godiya. Godiwa dan majalisar jiha bisa makabartu da yake siya ana karawa da kuma gine-gine da empowerment da taimakon mata da gina rijiyoyin burtsatse dan majalisar jiha na Fage Bakai 8+4 cikin kudur Allah. Mai girma barista MB Shehu wanda ya sabuya abin alheri bayan gina sabo garba a rushe a gina sabo ga tarbiyatul adafaf da ke layin Kaboba Street su ma ya gongoje su da fitulu ana gina sokawe ga tankin ruwa zai gina musu ajujuwa guda hudu banda Kairul Bariya da aka rushe an gama gini banda makaranta Airport Base banda mutanen Jamburji da aka taimaka da mashina wanda zasu dinga sintiri fitulu taimakon mata bada jari da deep freezer da kayan aure da katifu mai girma dan majalisar jiha barista MB Shehu ka kai 4+4 wannan tsohon dan majalisar mai kamanta ne wanda akan 50,000 kake hantarar yaranka mu MB Shehu zami APC daga sama har kasa MB Shehu 4+4 tukur 8+4 abba 4+4 kuma duk wanda ya shirya karamar hukumar fage mun shirya
1: honorable muktar garba intina na rufa baki muka karbi bakuncin sakataren kungiyar nasarawa assalamu alaikum auduwa mai salati ta garji wanda ya shigo yana cewa tsakanin su da wakilin su na majalisar jiha honorable MB Aliyu Saima Dalla sakamakon ayyukan da yake yi a karamar hukumar nasarawa
2: kira ga al'ummar karamar hukumar Nasarawa ko kaurace wa duk wasu ƴan takarkarin APC da zasu zo da bukata yaudara ce domin MB Aliyu shine mutumin da ya cancanta a karamar hukumar Nasarawa kamar kuma yanda muka yi muku alƙawari cewa zamu fito mu faɗa muku irin ayyukan da yi a karamar hukumar Nasarawa wato 11 ga kuma kaɗan daga ciki MB Aliyu shine mutumin da ya taimaka wajen gina makarantar Salamiya Kawaji MB Aliyu shine wanda ya taimaka ya gina rumfunan tsangaya ƴan balango kama shine wanda ya ya hasken lantarki mai amfani da hasken rana a masallacin gidan salati kikinyu shine wanda ya gina makarantar Islamiyya a layin mai gari gama honorable MB Aliyu shine wanda ya sanya hasken lantarki mai amfani da hasken rana a masallacin Mantari Bais Kauragoji ina kira ga ƴan karamar hukumar Nasarawa duk wani dan takarar APC da zai zo muku da wata bukata yaudara ce domin me domin tun daga kan 2023 babu irin talakan karamar hukumar Nasarawa babu irin wahalar da bai sha ba amma waɗannan ƴan takarkarin da kuke kallon su babu irin gudunmawar da suka ba wa al'umma dan haka ga wanda yake shiga al'amuran al'umma MB Aliyu ko fito 2027 ko kada masa ƙura'a ko kaucewa waɗancan mutanen ƴan ganga ƴan yaudara
1: auduwa mai salati ta garjina gusawa zamu dauke jawaban shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala wanda ke aika sako ga magoya bayan jam'iyyar APC akan su yi jam'iyyar daga sama har kas
3: sakon mai girma sardaunan Kano shine yana godiya ga kungiyoyi da suke ta kokari da masu kawo ziyara da wanda suke gudanar da taruka da wanda suke ta fatan alheri da ƴan gogormaya da masoya da magoya baya Allah ya saka da alheri a yanzu kuma shirye-shirye tuni sun yi nisa mai girma gwamna kawai muke jira a saka ranar da za a fara gudanar da yakin neman zabe domin a ci gaba da aikin jam'iyya domin samun nasarar jam'iyyar APC tun daga sama har kasa mai girma sardaunan Kano ya ce a ga yawa ƴan gogormaya duk wanda yake masoyi ne na mai girma sardaunan Kano masoyin mai girma gwamna kar a jira a shiga a aiki duk wanda aka san yana da muhimmanci wanda zai bada gudunmawa ranar zabe da wanda zai bada gudunmawa wajen fito da mutane da wanda zai bada gudunmawa wajen kare ƙuri'u a neme shi ba dole sai sardaunan Kano an gan shi ko an ce za a zauna da shi ba ko mu gamayya kungiyoyi ko jagororinmu na shura a'a kowa jakadin Sardauna ne duk mutumin da ya san waye Sardauna ya san dan halag ne ba a yi masa wahala ba a amfane shi ba haka mai girma gwamna gashi na ana ta taimakon mutane duk wanda yake bada gudunmawa a wannan tsari a ko ina yake ana sane da shi kuma da izinin Allah idan an yi nasara kowa zai amfani abin da Allah ya kaddara shine rabansa mai girma gwamnan Kano kowa ya ga yanda ake ta ba mutane filayi ake ta ba mutane abin rawa ake sai mutane gidaje ake ta ayyuka ko ina a jihar Kano so mutane su fito su yi aiki domin nasarar jam'iyyar APC da izinin Allah kuma zamu ci zabe.
1: Alhaji Kabir BBC da Alan na aika sako zamu dora da jawaban Ibrahim Hamas flyover tashar Rami wanda shi kuma ke kokarin tauna taura kusan hudu a salansa na yada an gizan mabukata zama kan kujerin iko da ke cikin jam'iyyar sa ta NDC.
0: mun sami mai gwagwarmaya mai san ci gaban jihar Kano wannan rabul Nura Hassan Ingogo kai daga jin sunan ma alheri kenan talaka sun ce gode maka kai zaka taimaka Kwamarak Aminu Abdulsalam dan gwarzo domin mu ida nufi ilimi zai inganta za a dibi ayan talaka a kai su kasu waje domin su karatu a samu ci gaba mai dorewa sannan za a gyara makarantun mu al'amuran su tafi dodar sannan godewa Umar Balla Tidin Maliki masu yi mana yarbe masu bata al'amura na takarawar rabul Ibrahim Umar Balla to aniya bi aniya kuma za mu ci gaba da gaya lillahi washidil qahar duk wanda yake ganin zai kawo mana tsaiko akan takarar Umar Balla alfarma annabi shi ma sai ya girma abinda baya so kuma Allah shike bada mulki mu yan kumbozo balla ne muna kuma wanda ma duk kuma godin lillahi washidil qahar ya nuna mana shi duk wani wanda zai kewaye ko wani yarfa ko wani waye da izin lillahi washidil qahar balla zai je majalisar tarayya 2027 godewa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna Kano ta tsakiya da wuri za a kori Malam Ibrahim Shekarau sannan akwai san ci gaban matasa da mata in godewa Nasir Silan Garo matashi na matasa ba zai zauna a tacin bashi a majalisa ba badayya alheri kenan ina je wai Rano Kibiya da Bunkure kai za kai mana maganin wanda suka ci amana kwankwasiya ci gaban kwankwasiya saboda haka jihar Kano Kwamarak Aminu Abdulsalam dan gwarzo da DN takarkan da muka da izinin lillahi washidil qahar za su winning domin Allah shike komai
1: Ibrahim Hamas fly over tushen rami na ida jawabi jawaban shugaban APC Media Forum Honorable Saleh Kalakawo za mu dauka wanda ke godewa gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf bisa kokarin da yake yi domin sauke nauyin da kanawa suka dora masa
4: godewa mai girma zababban gwamnatin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf aniyar da suke da shi ganin sun kakkabe talauci a tsakanin al'umma duk yawan yan fansion nan sai da mai girma gwamnati ya sallame su mai girma gwamnati ya sake zuwa irin gumo kansiloli yazo ibiya su hakokin su wasu suka shiga cikin farin ciki da walwala banda wannan mai girma gwamnati yazo ya sake daukan yan social media su wajen 2000 ya raba musu filaye masu daraja masu mutunci na uku yanzu mai girma gwamnati yazo sake hadawa da ƴan marshal su ma yau mai girma gwamnati ya sallame su duk mutumin da yake Kano ya yarda gwamnati masoyin sa ne kuma ya yarda gwamnati mai kaunar cigaban sa ne a ƙasa mai girma gwamnati yana da abokan aiki wanda suke tallafawa al'umma kuma suke iya bakin kokarin su musamman in ka dauki shugaban karamar hukumar Dala Siraja Imam domin Siraja Imam inda za a dauki mutumin da yake aiki ta karkashin ƙasa to zaka ce Siraja Imam na biyu a cikin shugabannin kananan hukumomin nan babu wani shugaban karamar hukuma da zai iya bugari kirji ice yau yana abin da Siraja Imam baya yi a karamar hukumar Dala Siraja Imam ya gumbare ya yi tsalle ya daka tsallen da ya fice daga karamar hukumar Dala ya fadada aikin sa ya shiga sauran kananan hukumomi dan ganin nasarar mai girma gwamnati ta tabbata na so a cikin masu tankawar a ce wani fucacce ne ko kuma babban mutum ne da yake da farcen susa ko kuma da muryar sa take aman da ake iya sauraron sa ya fito ya kalubalanci Siraja Imam a karamar hukumar Dala da na fito masa da wasu ayyuka da shi bai sani ba kuma bai san ana yin su ba kuma bai nemi isani ba mai girma shugaban karamar hukumar Dala a madadin mai girma gwamnati mu dai da muke kaunan sarar gwamna mu ne maka godiya akan aikin alkhairin da kake yi wa mai girma gwamna ta karkashin kasa ba tare da gwamna ya sani ba
1: Honorable Saleh Kalakawan na biya wannan zance sai ga Abdul Jami'i Yankatsare ya shigo yana ba da shawara ga gwamnan yana cewa ya kamata ya duba tsarin yadda yake tallafawa kungiyoyi don gudun kada a shashi basulla
5: Mai girma gwamna kana mu'amala da kungiyoyi amma wasu kungiyoyin jagororin su ne suke cika aljihun su karshe wata kila ranar zabe sai a rasa ina mutanen ma da suka zo aka taimake su don mai girma gwamna ga shawara akwai mutanen da mai girma gwamnatin jihar Kano ka zo ka biya su kudin su sune councilori sai lokacin ganduje ka biya su mai girma gwamna wannan abin ya dadada wa mutane an yi auren zawarawa an yi auren yaya an yi auren marayu an taimaki mutane wasu sun samu jari wannan kungiya ta tsofaffin councilori da sunusu kata madobi ba a taba wannan abin a jihar Kano ba to mai girma gwamna ka koma a karkade file a dauko wayannan kungiyoyi ga lokacin da za su saka maka da abin da kai musu na alkhairi a baya a cikin fa kungiyar nan ta tsofaffin councilori akwai supervisor councilor na daddai tsoho na lokacin ganduje akwai advisor tsoho na lokacin ganduje akwai shugaban karamar hukuma tsoho na lokacin ganduje akwai mataimakin shugaban karamar hukuma tsoho na lokacin ganduje akwai sakataren local government duk wayannan mutane sun yadda za su taimake ka mai girma gwamna ko mutun ɗaya ne a cikin su yace zai baka kuri'a guda 50 in kalin tsawa mai girma gwamna wannan zaben ka ya riga ya gama cewa wannan kungiyoyi na bige da suke zuwa suke karbar abubuwa na alkhairi a tare da kai mai girma gwamnati ɗan business ne ba su da kowa ba su da kowa daga Bauchi a iyo haye mutane daga makotan mu Katsina daga Jigawa da Kaduna a ciko modoti kai karshe wasu ma daga cikin su ma in kace ina katin zaben su ba su da shi saboda haka mai girma gwamnati waɗannan kungiyoyi ɗan jahar Kano ne zobabbin kansuloli da zababbin kansuloli waɗanda suka yi a baya ka taimake su ka biya su haƙin su hankalin mai saran kaba ya koma garina
1: Abdulljami Katsari na bada shawara ga gwamnati injiniya Abba Kabir Yusuf shi ko injiniya Husaini Ali Kofar Kabuga tashi siyasar yake inda yake sanar da gwamnati cewa

musa kai idan ka aikata abu a karan kanka yake ba baya da alaka da musulunci to amma ya kamata abinda zaka aikata wanda zai ganka wanda ba musulmi ba lalle ya ga cewa ya ga aikin musulmi a gurin musulmi ba a ce an ga gurbataccen aiki a gurin musulmi wanda kuma za su jingina hakan akan abin da ya shafi musulunci wannan ba daidai bane gaba ta biyu ko ince darasi na biyu a yau wanda shine na 12 da zamu dauka daga cikin wannan abin da ya shafi hijira daga Makka zuwa Habasha ta su shugaba ainihin wato Ja'far ibn Abi Talib wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su zamu ga lalle nasara a koda yaushe Allah yana bada ita ne ga bayin sa mu'minai wa inna jundana lahumul ghalibun kamar yadda Allah yake fadi lokacin da Qurayshawa suka yunkura suka kokarin su kai duk abinda suka yi kokari su bayar musamman domin ai iqna'in najashi ma'ana a kwadaitar da shi ko a ci ko na ce ai convincing din sa a fahimtar da shi a jawo hankalin sa akan ya dawo da musulmai gar Makka amma a lokacin Allah madaukakin sarki ya rukuza wannan kaidi nasu Allah ya bawa hakikan ya bawa musulmi hakikanin nasara wanda dama a koda yaushe shine yake bada wannan nasara din duk abinda suka tara domin su je a dawo da su wannan kudi ya zamo bai musu komai ba domin Najashi adalin sarki ne kamar yadda muka ce a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi haka kuma wannan abinda aka ba aka je da shi din wato bai amfana musu da komai ba abinda zamu dauka anan yan uwa shine ita nasara wallahi Allah ke bada ita duk tarin dukiyar mai dukiya duk karfin mai karfi duk yawan masu yawa matukar Allah bai so a samu nasara akan ka ba to wallahi ba za a samu nasara akan ka ba duk abinda Allah ya baka to dama ya hukunta zai baka ne da a ce mutanen duniya za su hadu akan sai an kwace maka wannan abun ba za su iya kwacewa ba haka idan Allah ya sa maka wani abin ki duk yadda aka so a yayi maka shi idan Allah bai so ba ba zai yayi ba wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi subhanahu wa ta'ala dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana a wancan hadisi yake cewa lalle da a ce mutane za su hadu akan su amfanar da kai da wani abu wanda Allah bai amfanar da kai da shi ba ba za su amfanar da kai komai ba haka da za su hadu dukkanin su na farkon su da na karshe su cutar da kai akan wani abin da Allah bai so a cutar da kai ba ba za su iya cutar da kai ba in ba abin da Allah ya so din dama zai same ka ba dan haka dan uwa ka kyautata alakarka da Allah madaukakin sarki abinda kake kabi sababi nasara tana tare da Allah madaukakin sarki Allah ya faɗa kataba Allahu la aglibanna ana wa rusuli kamar yadda muka faɗa wa inna jundana lahumul ghalibun wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin to dan haka nasara tana tare da mu'minai kuma wannan nasara ko dai ta zamo mutum idan a fagen filin dagani ya samu nasara akan abokan gaba ta yanda za a samu ganima ta yanda musulunci zai daukaku ko kuma ma dai shahada wanda dukkanin su ihdal husnayn ne ul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn dayan abu bi ne dukkanin su masu kyau ne to haka kai ma dan uwa ka sanya wa kanka duk abin da ka nufa a wannan duniya ka kyautata niyya insha Allahu Allah zai baka nasara matukar akwai ikhlasi da kuma nim a hadafi da manufa mai kyau a cikin wannan al'amari lalle mun ga ka baro baro a cikin wannan tarihi na su Ja'far ibn Abi Talib daga suka hijira daga Makka zuwa Madina na 13 da zamu dauki darasi a ciki wato duk mai bincike ko mai karatu cikin sira ko abin nan tarihi na Ja'far ibn Abi Talib ba zai wofantar ko ya makance ko ya manta da atharul qur'anil karim fi da'wa ba ai fi da'wati ja'far ba zai manta da tasirin alqur'ani mai girma a cikin da'awa umuman ko kuma mu ce a cikin da'awa ma ta shi ja'far ibn abi talib ba dan lokacin da suka je mun fadi a gaban najashi do lokacin da su amr ibn al as dahiyatul arab a lokacin gabanin ya musulunta suke fadin cewa suna fa cewa kaza da kaza akan Annabi Isa da Nana Maryam dan haka Najashi domin adalci sai ya so ya ji ta bakin su Ja'far menene kuke fadi dangane da Nana Maryam da kuma abin nan danta abin nan Annabi Isa
dan haka sai ya dauko kundin musuluncin gabaki daya.

0: da hikimar da zai isar da wannan ilimi din to wannan wasu bayo waki ne da Allah yake tanadarwa yake ba wasu na'am wasu din ana lissafa su a babin abin da ya shafi baiwa ce daga Allah amma kuma akwai waɗanda ake iktisabun su ake iya koyan su idan an nema kamar yadda muka ga Jafar Allah madaukakin sarki ya hada masa waɗannan ga ilimin ga fasahar ga hikima sannan uwa uba ga fahmul waqi' akwai wanda zai zama yana da ilimi kuma yana da fasaha wata kila amma kuma bai fahimci ya waqi'insa yake ya dace da ya amfani da ilimin nan da wannan fasahar domin ya isar da wannan abin da ya sani din ga mutanansa ko bai dace ba to wannan muna bukata kwarai da gaske ga du'at a yau mu fahimci wannan gaba ta karshe ta hudun nan shine fahmul waqi' mallan akwai wani abu guda daya ko biyu da zamu bambance akwai al-ilmu akwai al-fiqh al-ilmu Allah yakan ba mutum ilimi amma ta kila kuma bai bashi fahimtar wannan ilimin ba kenan ilimi daban fahimtar sa daban mutum zai zama yana da ilimi na sanin ayoyin alqur'ani mai girma tun daga bakara hannasi kana kuskura wasali mallan al-qasim zai ta maka jan daraja misali a ilimin sa da ya sani na kowa da kowa ka kuskura wannan aya ilimi ne amma kuma da za a zo a shiga madaral hakikanin ilimin tafsiri sai zama bai sani ba kaga kenan yana da ilimin sanin tilawa da rasul da kaza amma kuma bashi da me bashi da fahimtar wannan ayar a menene ake magana akan ta watakila mutum zai haddace hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ilimin sa amma kuma bai san menene hakikanin fiqhun wannan hadisin ba shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantattu yake nuna akan zaka iya samun mutum yana dauke da ilimi amma bashi da fahimtar wannan me wannan fiqhun ilimin da ake magana kuma wannan Qur'ani ya zo mana da wannan asalin lokacin da annaban Allah Annabi Dawud alaihi salatu wassalam yazo yayi hukunci da ya hukunci a doran abin da ya fahimta na ilimin sa lokacin da suka fito daga gurin sa wanda ya musu hukuncin sai Annabi Sulaiman ya ji hukuncin da akai shi kuma sai ya daidaitar da wannan hukuncin a bisa yadda ya fi dacewa to sai malamai suke cewa anan gurin lokacin da Allah madaukakin sarki ya hakaito hakan a cikin alqur'ani kaga lokacin bai ce fa'allamnaha Sulaiman ba sai yace fa fahamnaha Sulaiman ai fa faqahnaha Sulaiman sai muka faqihantar da muka fahimtar da Sulaiman yadda hukuncin ya fi dacewa kaga amma shi Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Annabi Dawud mahaifin yayi hukunci bisa doran abin da yake da shi na ilimi amma wani ilimin ne ya fi dacewa da fahimta shine yadda Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yayi kamar yadda Allah ya malaman tafsiri suka ce to wannan yana daga cikin hikimar da yasa ba a ce fa allamnaha ba sai aka ce fa fahamnaha Sulaiman saboda akwai bambanci tsakanin al-ilmu wal fahm ko kuma wal fiqh to dan haka mutum muna bukata a yau kwarai mu san fiqhun ilimin da muka karanta shin ya dace da mutanen zai iya yuwa abinda ka sani ya kai dan uwa mai da'awa wallahi kake da gaskiya a cikin wannan asali din kuma duk abinda ka fadi haka ne to amma ka duba waɗanda suke gefanka sun cancanci a isar musu da wannan ilimi din a wannan karatu din musamman a zamanin nan na yanzu da jahilci ya yawaita yake neman ya karada media ya karada ko ina shin mutanen sun fahimci me ma Qur'anin me hadisin menene san ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sun fahimci me ake nufi ma da yabo me ake nufi da kaza to duk idan mutum bai fahimci wannan ba sai yaga ai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ko kuma tunda Qur'ani yazo da shi ya fada to wallahi babu wanda ya isa ya hana mu fadin sa ko makamancin haka na'am babu wanda ya isa ya hana karantar da Qur'ani da sunna amma bil hikmati wal mau'izati alhasana da hikima da wa'azi mai kyau mu duba mu ga su wane ne a gaban mu a ina ya dace a fadi a ina ne bai dace a fadi ba Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu hadisi ingantacce yana cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wi'a'aini na kiyaye wasu jakunkuna guda biyu na ilimi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa daya daga cikin jakunkunan nan na ilimi mallan al-qasim sai yake cewa ya bayyana da shi ya sanar da shi yace amma dayan da zan sanar da shi law basastu laqti'a hadha albul'um aw kama qal da zan fitar da shi na yada shi da sai an sare wannan mayawu ya da sai an sauke masa wuya an kashe shi saboda me shi ya san ba dukkanin abin da mutum ya sani na ilimi yake sanar da shi akun da bai dace ba ya sanar daga karshe karshen rayuwarsa gudun cewa kada a ce ya boye ilimi ko makamancin haka to kaga ashe kenan dan uwa ba dukkanin abin da aka sani ba ake zuwa a yada shi musamman a yanzu da zaka faɗi kalma akwai masharranta akwai waɗanda shedan ma kadai malam zai sai ka so ka faɗi wani abu illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi sai shedan ya sa maka wani abin da kai ba shi kake nufi ba to dama kuma akwai wakilan shedan din cikin mutane da aljanu ma da kaza sai a ce ai tataccen za maka magana to yana da kyau ɗan uwa du'atu mu dinga sanin menene za mu fadi mu tauna mu san kuma su wane ne a gaban mu kamar yadda muka ga Allah madaukakin sarki ya fahimtar da Ja'far ibn Abi Talib wannan fiqhun kuma ya sadar da abin da yafi dacewa a sadar a gurin da ya dace kuma hakan yayi amfani a gurin da ya dace Allah ya ganar da mu a gaba ta gaba ko kuma kamar naga ana waya lokaci yayi na dan shan ruwa bari mu dan huta gaba nan mu dawo insha Allah
1: wala Allah yake saka da alkhairi wadannan ainihin fawaid da ake fitarwa na ruwa Allah madaukake sarki ba mu iko amfani da su da kuma dora mu akan tafarki mai daidai wadannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu daraja Allah ya azurta makotaka da su a gidan karama Allah ya ba mu ikon kwaikwayon waɗannan kyawawan tadoji nasu da hikimomi da Allah madaukakin sarki ya zurta su da su lallai kamar yadda malamai suka sha faɗa kasancewar ka sahabi zabi ne na Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ne ya zabe su kuma shi ya san zukatan mu ya san zukatan su gaba daya amma ya fifita ya ba su dama ya ba su musu wannan alfarma ta rayuwa da fiyayyen annabi fiyayyen halittar sa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin arziki bane waɗanda muke fatan Allah madaukakin sarki mu kuma ya hada ya ba mu ikon kwaikwayon wannan nasara da Allah madaukakin sarki ya ba su mai sauraro shirin magabata na gari muke sauraro yau halkan mu ta bakwai muke kuma muna cikin darussa da malamin yake fitar mana na hijira da aka taho daga Madina zuwa daga Makka zuwa ainihin garin Habasha kafin ma ai hijira zuwa ta Madina kenan wanda cikin waɗanda suka hijiran nan akwai sahabin da muke tattauna kansa sayyidina Ja'far Allah ya kara masa yadda bayan malam ya sha ruwa mun shafi minti kusan 30 mun yi gaba ta farko yanzu kuma za mu yi 32 wanda ita ce gaba ta ƙarshe a wannan shiri a wannan zama a wannan dare Allah ya saka mana da alkhairi akramakallahu sai mu dora
0: na'am alhamdulillahi wa kafa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da to malal qasim mun gaba tattauna gaba ko ince darasi na 15 wanda muka tsaya akan abin da ya shafi ahammiyatu i'dadi du'ati wa ta'hiluhum ma'ana muhimmancin samar da malamai ko masu da'awa da kuma horas da su akan abin da ya shafi abin da ya dace a lokacin da ya dace kamar yadda muka ji Ja'far ibn Abi Talib yayi abin da ya dace a lokacin da ya dace na 16 da zamu dauka darasi na 16 kenan akwai fiqhu na kamu da sababi tare da yin tawakkali a wajen Allah madaukakin sarki fiqhul akhd bil asbab ma'a tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala wato idan muka duba da kyau zamu ga musulmi a wannan lokaci da suka tsinci kansu basu wadata kadai da abin da ya shafi addu'a wa intizar al faraj da kuma jiran tsammani na yayewa da budi ba a'a bal ittakhadhu al asbab al mumkina sirriki sabubba waɗanda suke masu bullewa wanda za su kare addinin su wannan ta sa muka ga sun yi hijira daga guri mai aminci wanda suka zabi guri wanda yake ainihin wato wanda ya dace da su suka nisanci dukkanin wasu sabubba na fitina suka yi tawakkuli a wurin Allah tawakkali da Allah madaukakin sarki wanda wannan yana nuna mana ashe annat tawakkul shar'iyya baya nufin tarkul asbab wato hakikanin tawakkali da ake cewa na malam Bahaushe ba wai shine kawai kai tawakkali ka ki kamu da sababi a'a yin hakikanin tawakkali an gane da kyau shine ka kamu da sababi muka fadi cewa wato idan muka duba musulmai basu dogara kadai da addu'a a wannan tsanani da suke ciki ba an kashe wasu an azabtar da wasu an raunana wasu an yi wasu duk abinda ake yi na rashin jin daɗi da rashin abinda ya kamata, sun yi duk abinda za su yi, amma Allah maɗaukakin sarki bai sa hakan sun raunana ba, bai sa hakan ya tsorata su ya firgita su ba. Fama wahanu lima asabahum wa ma da'ufu wa mastakanu fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu, basu ainihin wato raunana ba, basu miƙa wuya ba, bari ma hakan ƙara musu ƙarfin gwiwa yake a koda yaushe. To wannan a lokacin kaga basu tsaya kadai akan Allah ya kawo budi, Allah ya kawo budi ba, duka sun san Allah mai iya kawo budin mai iya kawo budin ne, amma hakan yasa suka miƙe domin neman kamu da sababi. To haka dan uwa, a yau muna buƙatar in an yi addu'a kuma ai kamu da sababi, sababi mai billewa, dan haka suma ittakhadul asbabal mumkina لحفظ دينهم معنى سن كامو دا سببا ما سؤلي وادو من كياي الدين سو وانا انتساموك غسيني هجرة دا غمكة غرن دا سكا فسو غرن دا اكهي فيسو سكا فتا دا غمكة زوا حبشا نفاركينا هكا دا سكا جلا بارن اي انسا من ينا يمي سوكي من يادا غتكين قرشا سن كبا الديني سكا داو اكا غبا هكا باني عني سلا سنين كارا ما يد سكا ركشن جاغورانچن sadaukin namu gwarzan mu jarumin mu Jafar ibn Abi Talib. To wannan dai yana nuna mana akan cewa hakikanin tawakkali dan uwa shine ka dogara da Allah din, kuma menene kai kamu da sababi. Yau idan ina so Malam Al-Qasim na shigo gonar ku na zama wani bijimin hanshakin malami kuma dan kasuwa, to kaga ai bazan ce in je ne ta buga addu'a alhali kuma ban motsa ba, za a ce na'am kai addu'a kuma ka tashi ka nema motsi ka dan sai kaga Allah ya kawo maka wani abu wanda baka yi tsammani, kana wata kila cewa anna hadha daga ina ne, alhali kuma daga Allah ne albarkacin wannan motsi da kai. Dan haka yayin da muke ta kokari a cikin kasar nan tamu, na'am addu'a tana da matukar muhimmanci, mu ci gaba da addu'a sannan kuma mu tashi mu motsa, mu duba mu ga waɗanne hanyoyi ne suke na daidai domin da za mu kawo al'ummar mu dauki. Dukkanin wanda yake da wani abu na gyara wanda yake halastacce a shari'a ya motsa ya ga da shi ne Allah maɗaukakin sarki zai ba mu gyara, mun yi addu'a kuma mun tashi mun kamu da sababi. To wannan sai ya zama mun yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da ababan da suka yi, duk da cewa a lokuta da dama za mu ga su ɗin ba su da yawa, amma bisa sunna ta kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Allah yana duba niyya ne dan uwa, Allah yana duba ƙarfin al-thiqatu billah, wane ne aminta da shi cewa Allah din zai iya. To insha Allah, Allah kan zai nuna mana iyawarsa da izinin Allah, ba dan yawan mu ba, ba dan karancin mu ba, ba dan kai a lokaci da dama ma idan mutane suka ga sun yi yawa karfin su ya kai karfi, makaman su sun kai a ji tsoron su ko a ji kaza, idan shedan ya dan raunana musu gwiwa akan cewa ba za a iya cin galaba da su dan yawa ba, in dai yawa ne yake sa ai galaba, to su ba za a ci galaba akan su ba, kamar yadda ɗaya-ɗaya kun wasu sahabbai suka ji haka a lokacin Hunain, wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat. Wannan tasa Allah maɗaukakin sarki ya ganar da su, ya ladabtar da su, abubuwa da dama suka faru a wannan lokacin. To Allah yana so a koma gare shi ai kamu da sababi, yawa da karancin sa ba shine yake nunin wani shi mai nasara bane ko wani mara nasara, dukiya da rashin ta ba shi bane. Abinda ake so ai kamu da sababi kuma a koma ga Allah maɗaukakin sarki. To wannan zai taimaka mana kwarai da gaske. Gabata 17, abinda nake nufi darasi na 17 da zamu dauka a ƙarƙashin wannan tarihi ko wannan darasi na hijira daga Makka zuwa Habasha na su Jafar ibn Abi Talib, akwai wato muhimmancin zaben ƙwararrai wanda ya san me yake, ya zamo shi yake masala wata jama'a ko wata tafiya. Idan yi magana, to maganan ne suka magantu, a jama'a ce suka magantu, al'umma ce suka magantu gabaki daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam mun faɗi wannan kwatankwacin sa a baya, ya zabi Ja'far ibn Abi Talib ba wai abin yazo ashwa'iyyan haka, ashwa'iyyan ma'ana haka kawai ta bangaren hayaniya da harkito ba, a'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya hango waye mafi fasaha a cikin su, wane ne mafi hikima a cikin su, wane ne mafi sabat tabbatuwa a cikin su. Wannan darasi ne babba ƴan uwa masu jagorancin manya-manyan mu'assasa da manya-manyan bangarori na jagorancin al'umma. Ku sanya wannan darasi ahmiyatu ikhtiyaril mutahaddithil mu'ahhil li tamthilil jama'a, ma'ana muhimmancin zabar wanda yake magana da yawun wannan kungiya taku ko kuma da yawun wannan abin da ya shafi a mu'assasa ko markaz ko wata jama'a ko makamancin haka. Wannan yana da muhimmanci kwarai, annatiq bismi wannan jama'a din. Kuma yadda muka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba musu Ja'far ibn Abi Talib, ba haka kawai ya zama abin, yani lam yakun ashwa'iyan, bai zama abu bane kawai na abin nan me zamu ce ashwa'iyan, ma'ana bisa ayamutse ko a hayaniya ko kuma haka kawai abin yazo aka zabe shi, a'a abu ne wanda ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani, ya san fasahar sa, ya san hikimar sa, ya san kafuwar sa da tsayuwar sa. To wannan yana da kyau a duba a ga wane ne ar-rajulul munasib da zai zama irin wannan ga kowace jama'a, ya san tafiyar, ya san tsarin yadda zai kare ta a koda yaushe, wanda wannan abin nema ne kwarai da gaske, ana bukatar sa. Na 18 ƴan uwa, zamu dauki darasi na bangaren abin da ya shafi wai su wane ne ma waɗanda za a yi musu wannan da'awa da, sannan menene abin da idan aka yi zai tasiri gare su. Dan idan muka duba tarihin zamu ga Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya riski cewa shi Ja'far kenan, ya riski cewa shi Najashi, wato a lokacin malik ne Nasrani, sarki ne Banasare a wancan lokacin, ya salam. To malam tunda sarki ne Banasare kuma yana da tasiri da wasu koyarwa na addinin Nasaranci, to abin da yafi dacewa da shi sai ka duba kaga a cikin Alkur'ani menene, ko kuma a cikin koyarwa ta addinin Musulunci menene za a yi masa, domin ka samu istimala, ka samu jawo shi, ka gamsar da shi, kai convincing din sa cikin addinin Musulunci. Ƴan uwa masu da'awa, wannan ba karamin al'amari bane wanda musamman Malal Qasim so da dama wani mutum zai tafi wani gari ko wani kaje bakon guri ko makamancin haka, aga malancan, aga akarmakallah, aga kaza, to gabanin kace komai akwai abin da ake kira kai shiri. Shiri ya danganta, akwai shiri da mutum zai kintsa na ƴan lokuta, wani a baka damar shekara guda, wani watanni kaza, wani sati kaza, wani kasa da sa'o'i kaza. To abinda ni nake cewa a koda yaushe karkashin wannan, duk wani dan uwa mai da'awa kada mu yadda mu fito wata saha da za a dauka a yada, ko ma ba a yada ba, a ce kana magana baka san ma me zaka ce ba, ko kuma baka san ina zaka dira ba, mafi karanci ka san su wane ne suke sauraron ka, kuma sakon ina ne inda zai je. Mu duba Ja'far ibn Abi Talib anan gura, lokacin da suka je ya shiga guran sa, kuma ya riska cewa lalle annal malik, wannan sarkin malik ne Nasrani, ma'ana sarki ne Banasare, to bai dauko masa bara'atun min surati tawba ba, kaga da tun daga nan an samu matsala, sai ya duba ya ga menene zai fi dacewa da zuciyarsa, kuma dai bai masa mujamala ba, hikima ce wannan, sai ya zabo suratu Maryam alayhi salatu wassalam kamar yadda muka ji. To kaga wannan akwai ma'rifatul mad'u, sanin wane ne kake kiransa, sannan kuma menene madkhal, mashigar tasiri ga shi wannan mutumin. Wannan yana da kyau, ko ku lauyoyi da kuke jin mu watakila, ka duba kaga wancan alƙalin menene fi tasirantuwa a wancan alƙaliyar, tana da san adalci kuma ba a zaluntar haƙƙin mata ko kaza ko kaza, ko shi ma yana da san kiyaye martabar ma'aikaci sallallahu alaihi wasallam da kaza. To duk ababan da suka fi kaimi a nan gurin sai ka fi kafa musu hujja da ababan da yake tabbatacce tabbatattu da kuma abinda suka fi kaimi a wannan gurin. Wannan yasa muka ga ya zabo suratu Maryam alayhi salatu wassalam, wanda ta yi bayani akan Annabi Isa alayhi salatu wassalam da kuma mahaifiyarsa Nana Maryam, wanda wannan ya zamo tasiri ne babba, ba Najashi kadai ba, har waɗanda suke wusara a gefansa zaka ga hawaye suna ta fitowa daga ainihin wato idaniyan suna gangarwa zuwa kuncin su saboda abin da suka gani suka sani na ainihin wato na gaskiya kuma wannan waccan aya za ta gazgatu cikin ma'ida wa idza sami'u ma unzila ila rasul menene aya take cewa wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq saboda abin da suka sani na gaskiya sai kaga malan hawaye suna kwarenya daga kuncin su hakan ta faru ga su Najashi bayan an gaya musu gunda zai taba musu wannan so sa musu wannan zai zuciya hakan ta sa muka ga wannan adda'iyatun najih wato bin Ja'far ibn Abi Talib yayi kuma hakan yayi ya tasiri kwarai da gaske to wannan yana nuna mana khalfiya ta dukkanin wanda zai yi da'awa ya dage da wannan kiya irin wannan al'amari din amma ba hikima bace ba daidai bane ka je gurin mutane waɗanda ake wataƙila almu'allafatu qulubuhum ne kuma ka je kai ta karanto musu qatiluhum ala tuqatiluna qauman nakathu ba'da imanihim da irin su abinna uzina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu ayatu sayf bainan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khudhum sai qur'ani ne haka yace qatiluhum ala tuqatiluna qauman duk mun ji qur'ani ne amma kowace akwai mahallin ta aida take bayani ko to haka Ja'far radiyallahu ta'ala anhu ya zaba ayoyi waɗanda suka fi dacewa ya sa su a guraren da suka dace haka ya kamata mu koyi da wannan bawan Allah ɗan uwa na 19 darasi na 19 da zamu dauka a cikin wannan binnan tarihi na su Ja'far ibn Abi Talib wannan hijira da tawakkana zamu ji cewa lalle karfi na gaskiya yayi baya bukatan wani abinda za a sanya shi sai an rawwaja shi ko sai an kambama shi sai an kai shi inda bai kai ba ma'ana ita gaskiya sunanta gaskiya gaskiya ba ta boyuwa gaskiya ita take bayyana kanta gaskiya ita take cinikin kanta gaskiya ita ke tallan kanta babu wani ke bukatar yayi tallan gaskiya a duk lokacin da aka yi hauma aka so a boye gaskiya to za ta bayyana ko ba dade ko ba jima a duk lokacin da aka so a boye gaskiya a bayyana da ƙarya to wannan lokaci ne sai ƙaryan ta bar guri gaskiya kuma ta yi tasiri wannan haka alqur'ani ya tabbatar a cikin sa ma'ana بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون هكا غسكيا تكي اكو دا يوشي فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض dan haka mutum ya zamo mai gaskiya ita gaskiya ba ta buƙatar sai an mata wata kwaskwarima ko akan ba mata ko makamancin haka mun fahimci haka ne a lokacin da Ja'far radiyallahu ta'ala anhu ya koma izuwa abuwan ya koma wa gaskiya gaskiyar da aka tambaye shi ita ya faɗa cikin hikima wato gaskiya da hikima mala shine makurar mai da'awa kenan amma gaskiya da abu ba na hikima ba akwai kuma kuskure kada ka ce ai gaskiya dole a tsage gaskiya fasda bima tu'mar fasda bima tu'mar amma bil hikmati wal mau'izati al hasana kada ka ce gaskiya ce dan haka ala tuqatiluna qauman a dan uwa gaskiya ce amma kuma mu duba mu ga a ina gaskiya ta fi dacewa kaga anan Ja'far ya faɗa gaskiya amma kuma bai kirkiro wasu abubuwa waɗanda na ƙarya da za su yi ta yi wa wannan gaskiya ɗin kuskurima a ce da ita ne za a haɗa ba ko kaɗan bai yi haka ba a'a ya yi ababen da za su ƙarfafi wannan gaskiyan ne a bisa doro na gaskiya a bisa hikima wannan shine abin da muka faɗi yani lam yalja Ja'far radiyallahu ta'ala anhu ila ikhtilaqil qisas bi komawa cewa ya je ya kirkiro